0: likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom the text 500 kag mighty si kada adlaw para ano, malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. T3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing
8: brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
20: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
19: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: ang siyamsang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 8:09 sa aga. Wal gina nga lang antak, K5 Eric Kimingko. Punta nga itong mga sister station will have a thunder broadcast today. Opo ng K5 News FM Cagayan de Oro and other parts of the country ng mga K5 News FM Philippines. This is a thunder broadcast. Iba noong tapin na kalitest ng sitwasyon na sa mga utod na ton na napektuhan sa linog. By the way, tsak to itong balkin na ni K5 Carla, nag-mention gid ni Attorney Chu. No? Nga sa sok media lang na baton. Pero base sa resibo nga ginuyatan ta kay Pamirik ang sulat ginsulat June 4 na stampahan nga gincheck mo kun ano nga office ang nagbaton. Kay base kun sa secretary na sa kun ano nga office ang nagbaton ta riyo.
4: Bacolod City Legal, iya.
3: Iya gid. Tikod Bacolod
4: File
3: City.
4: File number 261225 received around 11:45 in the morning, June 5, 2026.
3: June 5?
4: 2026.
3: A day after nga ginsulat gini? Kay June 4 mo?
4: June 4. Received 11:45 in the morning. Uh-huh. So kagapon yung interview sa ni K5 Carla.
3: Sa Sokmedia
4: lang
3: nabalan.
4: Sokmedia lang nabalan.
3: Kaya pamangkot nila, sinong nag-receive sang June 4, 5?
4: May signature reader pero siguro this can be checked in his office. Kaya ang guwa subong tornicho doon siya, doon pila makaanong lima kadlaw yung antisipasa sa imo, ang mga importante nga correspondence.
3: Imagine mo, alin sa kapitulyo na nagalin mo?
4: No, this is bad.
3: So actually, muna kong kaisa kung nagpadala sa communication sa Mayor Bacolod, ginahandiin talang direkta sa Mayor para hindi na mabudlayan. No? Ay may mga best kung isa ba sinatampukan black kay Pabirik kung ay matalupang dan or dapat tani ginote gina ang balance attorney Cho attorney may sulat ka dalin sa kapitol
4: ang iban sini nga ginay mo Sir Eljan may kwan mo may color code black nang inang solicitation letter
3: may mga urgency
4: may ang may urgency red na siya pero ang mga interagency letters may lain man na
3: may
4: na code
3: may mga color kapag siya doon kapag tanaw ka upload niyo diba dali ni siguro spek gobyerno tanong tabay
4: sa mga opisina ta kisa ba
3: sige tanong tabay kwan pa reaction si attorney Chu no? Pero importante nga tagaan nila di attention pero correct. Hindi lang nato na namian ngang ila sini head of the office wayak balong may sulat na gali nga napasa amo nang hindi nato na namian
4: ayaw man siya attorney Cho kalaway mo na yung awang pobre sa Sokmed pa sa post ni siya kita
3: sa Sokmed ako doon nakitaan mo
4: kalaway no
3: tiyang gwa niya at kung i-reviewon mo luoy at amigo ang abogado kung kaysa hindi lang ni guru first time na tabo nga mo ni ka-communication namo po na communication guru nga dugay na na daway mahatag
4: liya way mahatag li kay tapos ga kinagula niya ang earth
3: correct
4: wayak balo
3: malaga ni kinakita niya attorney Cho very good ha but nami na attorney check mo gid kun nga ang apit siya 5 pag li na baton sa opisina mo way kin lagi pabalod
4: I think the city legal should investigate on these things because
3: yes,
4: this is
3: it's very serious matter
4: serious administrative
3: because,
4: matters
3: because imaginable pila kadlaw ang delay
4: serious administrative
3: matter kay Kutiprano pa ni tanong iyan na kung di na call na kabalo siya ay amo ni kining problema ta Okay, so this time around sa ato naman yung pagpalagad gina-check ta kay Pebrens, ara na sila sa Zoom ta, nagasulod na. Check ta na ara ng Cagayan de Oro. Andiyan ngayon ang ating Cagayan de Oro. Magtatagalog muna tayo kay February kasi magkakaroon tayo ng Tani Broadcast. Magkakaroon tayo ng update. Ano ho ang pinakahuling kaganapan mula po doon sa area ng Cagayan de Oro at sa Agusan del Sur? Sa General Santos in Davao dahil sa malakas na lindol noong nakarang araw.
2: Linog sa Jensa. Sa pagluntad sang tumangkang Paskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod makadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
3: Check na po natin ang ating kapatid na impilan sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Cagayan, magandang umaga po.
0: Yes, magandang umaga po, Sir VPO Eljan Castanyo, Sir Alex. Good morning sa lahat po na nakikinig nating mga kababayan, buong Pilipinas at sa ating mga social station.

0: Yes, Kaki Five Banatan, kumusta pa yung signal natin dyan?
1: Loud and clear po.
0: Yes po, live po tayo ngayon dito sa may Barangay Mabuhay, General Santos, kung saan tayo no, nakakonect ng internet na malakas ngayon. So sa pinaka latest update ngayon, umabot na sa mahigit 1 billion ang tinatayang bahalaga ng pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura sa Mindanao matapos na naging hagupit ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon ito sa pinakahuling ulat na Department of Public Works and Highways o DPWH at Office ng Civil Defense. Wala pang exact na amount ngayon kung ilang bilyong piso ang pinsala nagmula sa mga naguhong pribadong gusali, pampublikong establishmento, mga bitak na daan at mga nawasak na tulay sa Southern Mindanao. Dito naman sa lungsod ng General Santos, tinatayang umaabot sa 1 billion ang damyos sa mga ari-arian, kabilang na mga malubhang pagkasira ng mga sikat na mga mall at mga passenger terminal building ng Johnson International Airport. Samantala, nagulat din ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Davao Region, Region 11, ng inisyal na 500,000 pesos na pinsala sa mga pantalan, kalsada sa Davao City, Davao del Sur at Davao Occidental. Ayon naman niyan sa OCD, may kabuang 19 na kalsada at siyam na tulay sa buong rehiyon ang pamansamantalang hindi muna pinadaanan sa mga sasakyan dahil sa mga seryosong bitak at pagguho. Bukod sa mga kalsada, labis ding napektuhan ngayon ang mga tirahan at paaralan sa Mindanao. Mahigit 2,500 ang kabahayan ang italang nasira kung saan 460 rito ang tuluyang nawasak o totally damaged. Waabot naman sa 6,000 na gusali ang mga pampublikong paralan ang kasalukuyang sinusuri ng mga enhero dahil sa matamong bitak upang matiyak ang kaligtasan bago pabalikin ang mga mag-aaral. Inaasahan ng mga otoridad ngayon na maaari pang tumaas ang kabuuang halaga ng pinsala mga sumusunod na araw habang nagpapatuloy pa ngayon ang puspusang validation at structural assessment ng mga engineering teams sa iba't ibang lalawigan gawa sa pike na produkto at na-discovery na usab ngayon ang permit grupo ng expire na suka na ngayong araw kipay ba nitan dito po sa General Santos kahapon ng umaga nilibot natin lahat from General Santos at papuntang Sarangani Province. So dito tayo muna. Una-unahin natin yung General Santos City kung saan nilibot natin kahapon ng umaga. Mga kakipay, no? So dito po, in a step-by-step process po natin yung mga materials natin, yung mga live interviews natin ng mga survivors, mga nabiktima at local official dito po sa General Santos. Unahin natin yung nag-viral, nag-trending na isang gumuhong gusali na isang food chain at mayroong radio station. So mayroong dalawang survivor doon na ating napanayam kagabi, ating na-interview live po sa ating page sa Cagayan de Oro. At saka ngayon, ating iparinig sa buong Pilipinas ang mga dalawang survivor. So ating pakinggan po, mga survivor na sila nake na okay. Kumusta yung signal natin?
1: Okay lang ang signal. Sige, go ahead.
0: Okay po. So ating kapakinggan yung mga interview natin kagabi na si Sir Richie Masukol at si Sir Jimmy Agustin, ang dalawang mga survivor nung gumuho na gusali dito po sa General Santos City.
2: Okay, magandang gabi mga Kipay. Dito po tayo ngayon sa Pindaton, Dabrosa Street, Dadiangkas West, barangay ng General Santos City. Ating makasama ngayon mga Kipay, si Sir Jimel Agustin at saka si Sir Richie Masukol, dalawang survivor na isang gusali na gumuho kahapon na mga Kipay. Sir, magandang gabi. Live po tayo ngayon sa Kipay News FM, Philippines. Sir, ano po yung na-experience niyo kahapon noong yumanig yung malakas na lindol dito po sa sentro ng General Santos City?
3: First, siguro sir, magandang gabi po lang.

0: taga pakinig niyo, no? Mga siguro mga 3 seconds lang 'yun. Pag yanig nung mga 3 seconds, wala nang ano, dalawang isip na takbo agad. Bababa agad. 'Yun ang instinct namin. Wala na yung hindi na applicable yung duck hold and cover. Sa tingin namin nga kasi alam namin yung nandoon kami sa third floor eh. So, hindi namin inintay na magmasid muna, pakiramdaman yung paglilindol, pag-uuga ng ano, ng gasali. Instead, ang instinct talaga namin is really to baba agad doon sa ground para mas safe kami.
1: Yung mga oras na yun, na doon ka sa third floor, so yung pagtakbo mo, ano pong nangyari pagka...
0: Malakas na talaga, sir. As in, nung bumaba kami, sir, yung sa ikalawang part ng ano ng hagdanan namin. Na duras pa nga ako doon. Sa sobrang lakas, hindi ka na makatayo eh.
1: Na sugatan ka ba, sir?
0: Kunti lang, tsaka wala namang nangyari sa akin, hindi naman ako injured.
1: Ikaw, sir, Jimel Agustin, nung mga oras na yun, saan po?
2: Yes po, nung time kasi noon, pa-adlib na kasi ako. Palagay na ako ng headphone din, may something shaking na kunti. So hindi ko lang pinakalaman kasi akala ko yung upuan yung upuan ko. Then after that mga biglaan na siya yung malakas-malakas na. So yun no naglabas na ako. So mahirap kasi yung palabas namin eh. Parang curb kasi yung upuan yung table. So mahirap pag itagalan ko pababa possible nahulog ako sa glass. Bilong ako na malaglag sa glass na part doon ng spot. Then nagbaba na kami, then nauna si Kuya. Then naabutan ko siya sa hagdan, hindi ko alam kung paano ako nakababa. Basta ang bilis namin nagbaba. Kaya nagka-injured ako sa paan na medyo may bukol kahapon pero okay na siya. Then nagkaroon din ako ng bukol dito pero okay na rin by God's grace. Yun, then after that, in just a few seconds, nakaawak na kami sa mga pakal dun sa baba. Hindi namin alam kung mabubuhay ba kami kahapon o hindi. Kasi ang iniisip namin, baka lahat ito, madamay lahat. So, ma-corner kami sa gitna. Plus, may puno pa sa gitna. So, possible talaga na walang assurance na maging safety talaga kami. But by God's grace, ano, tinulungan kami ni Lord. Then, nakita talaga namin, harap-harapan talaga namin nakita na bumuho yung building and included ang aming registration po.
1: Yung mga oras na yun, nung nakalabas na kayo, saan kayo banda doon sa... O sa nasa... Pasada ba kayo?
2: Wala po, sir. Nasa loob talaga kami ng building na ito. Hindi kami makalabas kasi yung baba ng building, mahirap din sa babaan.
1: May daanan dito?
2: Doon po, may daanan po sa kabila.
1: Nakumpang kasi ito?
2: Oh, parang ano siya, tunnel ang base ng entrance namin. Tapos sa taas, may commercial din siya. Sa baba kami magdaan. So, hindi kami pwede magdaan doon kasi baka guguho din yung building.
1: So, hindi kayo doon? Dito kayo?
2: Nasa loob kami nitong building. So, paikot kasi itong building na ito. Nasa loob ang parking area, nasa loob yung mga canteen. So, corner kami sa loob.
1: So, hindi nyo nakita yung pagbuho sa labas?
2: Hindi. Makita lang namin na gumuho na siya. Kasi makita mo sa loob.
1: Sa loob?
2: Opo. Makita yung building namin.
1: So, ilan kayo sa lahat? Ay, ilan kayo lahat, sir, nung nasa building?
2: Siguro yung mga nasa loob is yung tindera ng canteen, yung mga staff na mag-in pa lang sa mga commercials dito. So, medyo marami-rami kami nasa loob. So, lahat na kami lahat is panic na. And after nag-stop na yung shaking, so saka na kami lumabas. Then paglabas namin, additional na naman, may another na naman na aftershock.
1: Aftershocks. Marami aftershock.
2: Marami.
1: So, long time na yon, ilan kayo ang mga sugatan?
2: Walang possible na may sugat, sir. Pero siguro mayroon lang may mga nagkaroon ng mga pain. Siguro na nagpapangga-panggaan lang. Kasi hindi na namin maalam, sir.
1: Anong reaction nyo, sir, yung sa isip nyo kung hindi kayo lumabas?
2: Wala kaming assurance sa mabubuhay if ever nagsabay. Pagbuho kasi nito, baka kasi sumama ito lahat. Kasi connected lang lahat ng buildings. Kung sumama po lahat ng mga buildings na yan, possible lahat kami sa long travel.
1: Buti na lang, no?
2: Buti na lang talaga.
1: Okay. Sir, maraming salamat po sa iyong dalawa, Sir Jimel Agustin at saka si Sir.
3: Okay po, mga K-5, no, yan po si Sir Jimel Agustin at Richie Masukol ang ating napanayam kagabi doon po sa area nung trending viral na isang gusali na food chain at saka yung may isang radio station. So sa awa ng Diyos, sila po ay nakaligtas sa gumuhong gusali. So yung dalawa, mayroong mga minor injury lang sila. So ngayon, kagabi, kinatabayan nila yung pagkatapos ng searching ng area kasi nandoon po yung mga importanteng mga gamit nila, yung mga cellphone at iba't ibang mga importanteng mga gamit na nasa loob ng building. So pagkatapos noon kagabi, kasi ito po yung mga video na makikita, yung mayroong isang bako na nagbitak-bitak ng mga nasira na gusali. So yun po na makikita dyan, ito yung isang building na trending sa social media, itong food chain at isang radio station na gumuho. So nandoon po yung dalawang empleyado. Pagkatapos bumaba sila ng mga 3 seconds, yun po naka-survive sila noong pagguho ng building. So matapos po ng ating napanayam na dalawang survivor, dito na po tayo no sa ibang barangay naman. Mayroong isang ginawang pag-rescue ng isang babae. No, dito po 'yon na dito po 'yon sa may barangay Mabuhay.
4: Mm-hmm.
3: O, kasi malaki nito itong barangay, no? Kumusta yung mga signal natin diyan, mga Kaki-5? Okay lang ba lahat?
4: Okay pa rin, okay pa rin. Sige, go ahead lang, Kaki-5 Jonathan.
3: Okay, okay. So, itong makikita natin sa video ngayon, ito po ay sa may barangay Mabuhay, Jinsan, no? General Santos City. Ating napanayam kahapon yung isang barangay kagawad na sumama pa sa pagre-rescue ng isang medyo matanda na isang babae na naulat na mayroong minor injured sa taas ng itong gusali, sa kanilang pribadong bahay na gumuho. So makikita natin ngayon sa video ang ating rescue team, ang ating mga kapulisan, ang ating mga police personnel at BEP na tumulong upang makuha yung biktima. So sa awa ng Diyos, siya lang po ang mag-isa ang na-rescue sapagkat yung ibang mga kasamahan niya sa bahay po ay nakalabas nung yumanig ang malakas na lindol. So pagkatapos niyang na-rescue, dinala siya sa ospital. So ngayon naman, ating iparinig sa lahat yung ating exclusive interview ng isang kagawad dito po sa barangay Mabuhay na si Kagawad Angelito Tabanaw. Siya po ay nagawa po sila ng pag-susuri sa lahat ng mga sektura, building dito po sa Barangay Mabuhay, sentro rin po ng General Santos, diyan saan marami rin ang mga building, ang sektura at mga bahay ang mayroong mga nasira. So ating iparinig ngayon sa lahat ang ating live interview. Dito po sa interview na ito, makikita rin ang aftershock. So during our interview, may pagyanig po no sa aming pag-interview. So ating iparinig sa lahat si Kagawad Angelito Tabanaw po.
5: Kagawad Angelito Tabanaw, live tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Kagawad, dito po sa Barangay Mabuhay, tapos na po ba kayong mag-inspeksyon sa lahat ng mga bahay at mga gusali?
6: Yes, tapos na po tayo nag-inspeksyon sa mga multi-purpose building, mga eskwelahan, elementary at saka high school na mga gusali sa dito sa nasakupan sa Barangay Mabuhay.
5: Yung mga gusali, paaralan, ano po yung mga building na medyo nasira talaga dito sa inyong barangay?
6: Sa 7.8 na magnitude na lindol, mostly ang nasira is third floor. Yun, sira talaga yun. Yung sa inspection namin kanina, no, sa assessment is naka-red talaga siya. Mm-hmm. Which is hindi na pwede gamitin.
5: Yung ano yun? Paralan ba yun?
6: Paralan.
5: Ano pong paralan yun, sir?
6: High school. Baldomar.

0: na collapse yung second floor nila na collapse. So kahapon din na na-rescue natin yung may na-trap na doon na isang babae, no? Nagpasalamat tayo kasi walang nangyari sa kanya at na-rescue natin ng maayos.
1: Mm-hmm. Yung mga na-rescue sa ilan po dito sa iyong barangay, tapos sa nangasugatan ba sila, naipit?
0: Hindi naman, na-anul na siya, nalagay siya sa porsyon na walang makatama sa kanya kasi nasa kwarto siya sa second floor.
1: Mm-hmm.
0: So pag-collapse sa first floor, pag-collapse, so nandun pa rin siya sa turugan niya.
1: O, kumusta yung biktima, sir?
0: Okay naman siya, super na ano natin, assessment natin sa ating may ambulance man kami na dinala. Hmm. So na-assessment natin sa mga crew natin sa ambulance. So super wala man siyang ano, wala siyang gasgas, wala din siyang ano.
1: Nadala pa ba yan sa hospital, sir? Mayro bang mga residente dito na mga biktima aside from nung babae, mayroon pa bang iba?
0: Super sir, wala naman na report sa amin. Yun lang yung sa school lang kasi na ano rin kasi hindi pa nag-umpisa yung ano yung pasok.
1: Mm-mm.
0: Wala pa nag-plug ceremony pa lang sila. So yes po. Yun lang sa ano sa mga emotional na bata na may na collapse pero doon lang din sa ano na ano natin nagapa natin.
1: So yung flag raising talaga kahapon yung
0: yun nakatulong. Natakot talaga kasi first time na ganoon kalakas yung lindol sir sa buong ano sa 48 years old ko. Yun pa yung naka ano kami ng malakas na lindol talaga.
1: Sa 48 years old mo dito na nirahan ngayon pa lang.
0: Yun pa lang sir, po, sir.
1: Yung bahay sir dito po sa Barangay Mabuhay, mga damages at yung mga malalaking building gusali talaga.
0: So far sir kanina sa residential mga minor na assessment namin sa with CSWDO almost 100 plus na ano pero hindi siya mga minor lang ang ano damage. Yung mga pader na nawasak, natumba, ganun lang. Pero yung sa school talaga yung na anuhan mga almost 3 buildings ang sa ano sa school na talagang na-read siya sa inspection.
1: Sir, yung mga manabiktima ba ng lindol, yung mga nasiraan ng bahay, saan ba sila ngayon nakastay?
0: Super sir, nandun pa rin sila sa bahay nila kasi kunti lamang yung ano, yung mga minor lang yung na-crack sa kanilang bahay, ganun lang. So, nandun sila sa ano. So, ang assessment sa barangay, which is intake namin doon sa barangay para may record sila sa hanapan kami ng CSWDO ng city.
1: Yung mga nabiktima dito sir, yung affected talaga, nabigyan ba sila rin ng mga ayuda galing sa national government?
0: Wala pa sir kasi yun yung ano tinrawag nila na yung step 1 namin na mag-assist sa ano, intake muna namin sa barangay
1: television.
0: Yes po.
1: Sir, kagawad ang Hilito Tabanaw. Ano po yung mga mensahe mo sa yung mga constituent dito po sa yung barangay sa Mabuhay at city ng General Santos?
0: Yes no, ang dagang salamat no dahil sa na-interview tayo sa K5 Network ng Cagayan. Pasalamat, malaking pasalamat natin na nabigyan tayo ng opportunity na ano, yun lang, ipaano natin sa ating mga constituent dito sa Barangay Mabuhay na mag-ingat, laging magdasal sa Panginoon para maiwasan natin yung mga sakuna na ganito. Ito, yumanig na naman.
1: Linog na po sir.
0: Linog.
1: Okay.
0: Yumanig na naman.
1: Okay, ayit lang. Oh. Okay, mga K5, fully interview tani kagawad ang Hilito. Makita karon nga nag-kuan mga K5, linog karon din sa...
2: Linog.
1: After shots kagawad ang Hilito, no? Ikaw usab sa nabalaka ka karon labi na nga ni patong pagtulog.
3: Okay, K5 daw. No?
0: Na balaka tayo kasi may ano tayo sir, anak tayo, mga pamilya. Lalo na no, laging nagaano aftershock. Almost 700 na yung aftershock yan.
1: 1000
0: aftershock.
1: Almost 1000 na po kapin.
0: Yes po.
1: Okay po. Kagawad ang Hilito Tabanaw, maraming salamat po.
2: Tabanaw.
3: Okay.

0: Mga kaki five daw, yun po si Kagawa da Angelito Tabanaw during the interview. Lumindol na naman, no? During that time. So, nandoon po tayo sa kanilang bahay, sa labas sa kanilang bahay. So, medyo parang na nababahala na rin tayo rito kasi pag matutulog tayo, lumilindol agad-agad kagabi, mga alas dos ng umaga lumindol kanina. So, talagang nababahala na tayo rito sa Junas Santos City. So, sa pagkatapos nating mag-interview ni Kagawa at Tabanaw, kasi nilibot natin ang lahat ng mga lugar dito po sa General Santos, pinuntahan po din natin, no, ang yung may marami talagang sugatan at mga napinsalang mga building, isatura, at saka may maraming naitalang namatay. Doon po tayo pumunta sa Sarangani Province kasi 1 hour lang dito from General Santos to Sarangani Province. 1 hour lang po yung biyahe dito kapag hindi traffic, kasi kahapon hindi naman traffic kasi po tuloy-tuloy yung mga daanan kasi wala masyadong biyahe. So, pumunta tayo ng Sarangani Province, pumunta tayo ng Sarangani Provincial Hospital kung saan dinala yung mga biktima, kung saan dinala yung mga evacuees. But hindi tayo nakapag-interview kasi po hindi tayo pinayagan na makapasok ng evacuation center. Mayroon tayong na-interview kahapon, isang survivor din ito galing sa pagyanig ng lindol sa mataas na gusali ini itong provincial hospital kung saan doon din ang anak, yung anak niya na ito po si Ma'am Agnes, Unisa Agnes. Yun po ang ating panayam kahapon dahil sa pagyandig ng lindol. Bandang mga alas 4 ng umaga ng anak, yung anak niya, tapos lumindol na mga after 2 hours. So nasa sa second floor na building during that time. So atin po siyang ating parinig sa lahat yung ating interview kahapon. Saka tayo pinalis ng isang gwardiya ng Provincial Hospital ng Sarangani.
1: Nay, magandang umaga po sa K-POP News FM Cagayan de Oro. Umunta po kami dito sa probinsya ng Sarangani. Provincial Hospital. Nay, ano po yung naramdaman mo kahapon nung yumanig yung malakas na lindol?
2: Yung kaba po. Kasi bago lang po kami nakakain ng yung paniado, pamahaw. Tapos yung lindol. Panik po kami kasi yung kwan ko, yung anak ko, may pagulang ng anak ba? Takbo kami, nagtakbuhan din. Ano kami sa mga...
1: Tapos lang yung mga anak?
2: Tapos lang. Alas 4 man ako ng anak ko. Tapos yung mga tao, biglang nagtakbuhan. Tapos nagtakbo din kami. Sinabi yung last, huwag magpanik. Hindi yung yun sir, hindi magpanik. Kasi wala na yung kaba ko, kagrabe na. Niyakap ko na lang po siya. Tapos yung bata, nandun siya sa gitna. Sabi ko, Lord, ikaw na lang pinahala sa amin. Wala na po kami ni Bawa. Kasi nandun kami sa babaw masyado sa yung bagyan ng mga bagong nanganganap.
1: Saan kayo nakatira po?
2: Malapatan.
1: So, kumusta doon? Yung bahay ninyo?
2: Yung bahay na kapatid ko, sir, kasi sa bundok man kami na nagkapitra, pero nang namamatay na asawa ko, nag ako sa kapatid ko, na daw, sir, na nawasak lahat. Nawasak lahat yung bahay namin. Wala na yung bahay ng kapatid ko.
0: So, yun po, si Nanay Aunisa Agnes po yung na-interview natin na isa sa naging survivor rin ng paggulong ng building ng Provincial Hospital na mayroon sira. So, pansamantala sila na sa evacuation center labas ng hospital kung saan doon din dinala yung mga nabiktima ng mga pagguho ng mga bahay sa malapatan na Sarangani Province. So, pagpunta nating malapatan, maisang tulay doon na ating nakita. Itong tulay na ito po yung direksyon papuntang sentro ng land kung saan doon din ang maraming nasirang bahay, maraming namatay at maraming gusali ang gumuho. But pagdating natin dito sa may Sapo Masla, no, Sapo Masla, lungsod ng malapatan, Sarangani Province, makikita natin yung mga tao ngayon sa daan at mga sasakyan ang nakahinto dahil hindi makapasok yung mga yung mga sasakyan. Yung noong unang-una pagdating dating doon, pwede pang makatawid yung mga biyahero, yung mga residente sa lugar noong umaga kahapon. O noong umaga kahapon, pwede pang makadaan. But ang nangyari, noong pagkatapos mga around 3 p.m. kahapon, bumigay ng tuluyan yung tulay sa may Sapo Masla. So makikita ngayon sa video yung mga residente ng Sapo Masla at yung mga dumadaan sa naturang tulay sa Sapo Masla, sa barangay Sapo Masla, papuntang Glan, sentro ng Sarangani, province at iba't iba pang mga barangay na apektado ng lindol kahapon, hindi madaanan. So ngayon, totally sira na talaga yung tulay at yung mga residente doon, yung mga tumatawid ay ginagamit na nila po yung baba. Sa baba, doon sila tumatawid sa ilog sa naturang lugar, dyan po sa may Sapo Masla. So mayroon tayong nakakuha na video, galing po ito no, sa friend ni Kakifai Bamching doon po na nirahan sa Glan, kung saan na doon wala rin ng signal, but paminsan babalik ang signal, wala naman. So na mayroong nakapag-video ng daanan kung saan wasak na wasak talaga yung mga bitak-bitak na bato, tapos may landslide pa sa daanan na makikita ngayon sa video, mga Kakifive. So yung tulay, napakita naman natin yung tulay na gumuho, tapos yung mga bitak-bitak na daanan na hindi talaga madaanan hanggang ngayon. So mayroon tayong napanayam kahapon. Saan ba yun? Yung interview ko, napanayam natin kahapon ng isang nag-deliver ng kopra na hindi siya nakatawid sa
3: tuluyong
0: kanilang pagbiyahe, kasi tuluyan ng bumigay talaga yung yung tulay diyan sa may Sapo Masla, mga Kakipay. Yun po ang pinaka-latest update po ng ating nakuha ngayon, but ngayong umaga kahapon po ating napag-alaman no na pumunta po dito si nilibot ni Secretary Dizon ng DPWH ang buong simula hanggang Davao, tapos pumunta rin siya dito po sa aming napanayam na mga guards doon sa Doctor Hospital ba yun? Doctor, ating titingnan yung ating kwan. Doon sa Dr. George Royeca Hospital, pumunta rin noon nung secretary ng DSWD, tapos pumunta rin yung secretary ng DPWH sa may yung trending na video ng isang gusaling may food chain na gumuho. Pero para kami naghahabulan kasi pagpunta niya doon, binisita lang yan, pupunta naman siya ng ibang gusali, so hindi talaga kami mag-abutan sapagkat yung signal din dito walang magandang signal, no? Hahanap pa kami kung saan kami pupunta ng makapag signal, kasi halos lahat ngayong dito ng 26 barangay ng General Santos, hindi lahat mayroong signal at hindi lang lahat mayroong mga koneksyon ng kuryente po, mga Kakipay.
1: Okay po, Kakipay, Jonathan Sabadal. Siguro, totoo yung sinabi mo. Wala kang tulog dyan, oh. Natatakot siguro ka sa, natatakot siguro sa, sa lindol. Wala ka mang tulog.
0: Kasi first time ko makakaber ng ganito po, mga Kakipay, no? Tapos, kung makikita mo naman yung tulay na dinaanan ko kahapon, balik-balik ako sa tulay doon sa Sapo Masla, biglang tumibok ang kaba ng dibdib ko kasi dumaan pa ako pagka ilang oras, gumuho na talaga. No, hindi natin namataan kasi pag what if, no? Nandoon tayo tapos yung gumuho na talaga yung kwan.
4: Gumuho na talaga safe, yung tulay. Buti na lang safe. Yun sana ang balita, yun, no?
0: Sabi ko na sa sarili ko pagkatapos, mga Kakipay, bye-bye.
4: Mag-ingat ka, mag-ingat, Diyos, mag-ingat.
3: Diyan, brother. Ingat.
4: Ingat, brother.
0: Oh. Yung tinutuluyan natin, may ano na yun ngayon, mayroong bitak nga, no? Kaya sinabi ko rin dito sa ina ni Ma'am Sheng, sabi ko, ma'am, yung alkuba nyo ba, ay ano ba ito? ano ba ito? Ano, concrete ba to or underplex? Baka magtulog ko dito.
4: Mag-tent tayo sa labas, pero mag-ingat talaga.
5: Baka ka folding bed?
0: Yes po. Kahapon po, yung during interview, hindi na ako nagpanik kasi makikita ko naman na nandoon kami sa mga yung mababaw lang na lugar, yung mga maliliit na mga bahay. Pag makapunta ka ng sentro talaga ng General Santos City, ng mga malaking gusali, pag gumuho talaga, parang mababahala ka kasi yung mga building, makikita mong parang sumasayaw. Iba yung lindol dito, sa lindol ng Cagayan de Oro. Kung lindol dyan sa Cagayan de Oro, parang gumunan-gunan lang yung mga building. Dito po, yung napanayam natin kagabi, gumanon-ganon tapos tumalon-talon. Yung lupa dito, kaya yung makikita natin sa may naka-video nung daanan ng lugar ng land kung saan doon po ang tinuturing epicenter ng front line ng lindol na 7.8, doon talaga ang maraming damage. So hindi natin masyado makikita sa video, but kung ating i-zoom in yan lahat-lahat, doon sana makapagpanayam tayo na ma-interview nung isang senior citizen na bedridden, no, na naka-wheelchair. Atin sanang pupuntahan, kaso malayo pa doon sa Sampo Masla. Nung may na-volunteer na may na-interview tayong isang security guard po nga. Sasama sana siya para matulungan tayo pupunta doon, pero ang mga daanan, hindi na po.
1: Ganun pa, Jonathan, baka may katanungan ng mga kasamahan natin na mga sa station natin. Punta natin si Sir BPO doon sa Maya Bacolod, sir. Baka may mga clarification po kayo dyan, sir.
4: Okay. So, maraming salamat po, K5 Nathan at sa buong Pilipinas. Karagdagang impormasyon na ho, dyan po sa Jensen, kasama ng mga na-trap doon sa loob po ng Save More, ang isang empleyada, ang pangalan ay Shane Kate Mendoza.
5: Ganda, no?
4: Namatay ho siya. Napakagandang bata. Baka ho pwedeng mahanap ni K-Pep Jonathan ang kanyang pamilya kasi isa siya sa mga namatay sa loob ng Save More nang gumuho ito noong nakaraang araw. Ang pangalan, Shane Kate Mendoza. Mendoza. And ito po yung mga interesting facts na nakuha ni K-Pep Eric dyan sa Jensen. K-Pep Eric?
5: There are two places na of faith na hindi nasira. One is the Church of Iglesia ni Cristo at isang store dyan na Gift of God, na yung mga display nila na binibenta na mga figures of Catholic faith, yung mga santos lahat, hindi natumba ni isa, walang nasira. So yung store na Gift of God, kung pwede mahanap dyan, at saka i-feature yung Iglesia ni Cristo, because those are two places of faith
4: na hindi nayanig.
5: Hindi na niyanig, pero hindi nasira.
4: Hindi
5: nasira.
4: Hindi bumigay.
5: Hindi bumigay. And yung oldest building of Jensen, the Guillemac Building, abandoned in 2020 kasi
4: still
5: na...
4: Still standing.
5: It's still standing.
4: Kahit luma na.
5: Kahit luma, inabandon kasi nga sinabi na hindi na fit for habitation.
4: Pero...
5: Kasi sira na, pero still standing.
4: Ang mga bago, gumuho.
5: Goodbye bunot yung mga bago.
4: Yung
5: Guillemac Building, still standing.
4: Oh, tingnan natin yan.
5: Guillemac Building, still standing. Alam, Guillemac.
4: Malakas pa, no? Okay.
5: Still standing.
4: Yun lang po yung additional information. Balik sa inyo, K-5 Nathan.
1: Okay. Siguro ulit ang mga katanungan sa ating mga kasamahan sa iba pang mga himpilan. BPO, may oras pa ba?
4: Parang we have 12 minutes. Siguro ang gagawin natin ay baka alanganin na tayo dito. We can just call Jonathan for whatever development na meron tayo. No? At least meron tayong update na magagandang development. And baka maabot natin yung pamilya ni Kate at ma-interview natin Mendoza tungkol po sa kanyang pagkapaslang. So thank you so much sa Cagayan de Oro, and mahinga at i-pray natin si Jonathan, ha? Kasi si Jonathan parang natatakot dun sa Tan, relax lang at saka always keep safe po dyan. Okay, thank you po.
6: Pray lang, Tan. Pray
4: lang tayo, Tan.
5: Yung mga advice
4: ni K-5. Ka lang dyan.
5: Yung mga advice ni K-5 Bernie, yung malakas eh.
4: Oh, yung malakas. Sige, salamat po K-5 Nathan sa inyo dyan sa CDO. Good job po.
6: Thank you so much.
4: K-5 News, K-5 Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. So mga ka-K-5, rin na taas-taas ano ka program. K-5 Eric, no? Pag isa tugaling ka na patay, alang-alang ng oras na doon hindi na tayo malibot, no? ipakita bing picture sa napatay kay Kipag Ethan. Nathan, ang ato niya station manager sa CDO, ang reporter si Jonathan, ang teknisyanta sa Ethan.
5: Si Ethan, oy, the day of the Tans.
4: Oh, the Tans, no? Now, Tan, Ethan. Ari ang napatay. Actually, Kakipay Eric, nakita mo ni, nakita ni ni Kakipay Eric, gabay isa sa mga napatay. Kundi, nakadalagan to yung mga gwardyang iban, na nakatime-in. Siya yung galiwala, kaya to siya sulod. Why siya makagwa? Na-trap siya mga Kakipay. Isa siya sa apat, kaya yung iban to na-rescue. Siya nakatawag pa ni, pero nabusan sila signal.
5: Why na?
4: Why na?
5: Siya ning last na ginahambal, bala nga may nag-text pa. Siya ni. Kasang uli, wala na. Igo siya gin kwan sa Reljan, why na?
4: Patay gin, kaluluoy do. Amon yung napatay kag na-trap mga
5: Kakipay. Breadwinner, patanin na isang iyang familia.
4: Di buwas tutukanta nung reaksyon ni Atty. Chu. Hindi matapos ka nagagawa nga siya sulat. June 5, pagaling na baton sa opisina niya. Pero kahapon, huwag siya kabalo kung huwag katanaw social media. No? Luoy man natin plangga, amigo. No? Maybe, basi nalipat ang sekretarya.
5: Sekretarya, guro niya.
4: Check lang na. Kag, game number 4, buwas. At ayan kay may video support na. Ang atong live coverage sa buwas nga law sa NBA Games. Ito nga sa New York Knicks. Kag, San Antonio Sports.
5: Matu all goro niya. Matyag lang.
4: Matyag mo lang.
5: Matyag lang, matyag
4: lang. Basibla i-sweep man nila ang home court sa Knicks out.
5: Sabi dyan, maluwi ka man. Mabuhi
4: ka man. Mabalusa man kami ay. And by the way, good morning. Galing hapil sa linglang sa itong mga sukidra sa Libertad Public Market. Kaya nagpapati sa aton Central Market. Burgos Public Market. Kaya sa tarang yung mga barbershop, taxi drivers, ka mga tiyanggi, mga puli, ay nagpapati sa aton adlaw-adlaw.
5: Sa Panago, kuno kasi gabong takag, may isa ka jeep nga nakita ni Kipay Babong Lumaino. May stereo siya. Pero ang inababatian,
4: K-5. Ang
5: program ta, ga-enjoy ko ng mga listeners niya sa jeep niya.
4: Si K-5 Itan, di tala pagtawagon niya, K-5 Itan, kaya kinapaginwala, eh, nataga K-5 niya siya mo. BT Itan na siya ko, no?
5: Sino?
4: Si Itan.
5: Si BT Itan.
4: BT Itan. So siguro, ang yasin nga duty, dito na sa puno bomba. No? Joke lang natin. Salamat kina. Ka-good luck gali sa itong Clinica family. They have their own team building today. Salamat sa pakanan sa itong technical partner, Radial Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Corinne Cubia sa Northern Negros, Jean Chatita, Southern Negros, and of course, Bacolod Cape Broads, Palma. O panagamon sa iyo in person, Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Eljan Castanio.
5: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
5: Bye-bye.
7: K5 News. K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kagpagmanigarilyo. Sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pang-power kay Super Detox mo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dalmi kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
15: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
14: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny.
17: Isa ako ka beauty consultant.
16: Inarecommend ko gin
17: ang DTX Beauty Soap
16: para sa mga bugason
17: kag may mga skin diseases.
16: Ang DTX Beauty Soap
17: inimo sa daon sa bayabas,
16: madre de cacao,
17: kag papaya fruit extra
16: para sa nawo nga pimple free.
13: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
20: Spore Biotics.
19: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
20: Spore Biotics.
19: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mag Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na.
8: Wala. Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan, kag greetings. Mayong aga kag kabay ng Diyos magpakamaayo sa aton tanan. Orasubong is 9:05 kag diri naman naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon naton sa atong programa si Sir Boy Solueta. Mayong aga Sir Boy kag daw priskang priska.
2: Good morning, engineer. Good morning, mas atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kay ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong, no?
1: Okay.
2: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
2: Do dito'y bayo na yan, no?
1: Upod mo na dagya po sa power 3 yun ni Sir Boy.
2: Muna ang kampiyon da, no? Pag ang nami, gisi niya, kiini nga DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbaga ya, ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong kapatigulang sa aton silula? Pulaw, bisyo, panigrilyo, anong pagid? Emotional stress.
1: Mga negative nga mga lifestyle.
2: Correct. Mga biskan positive pa, engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga, puno manggili chemicals. Huwag ka mangkabalo, kay gabakal ka malang. Huwag ka balo, puno ang chemicals. Inita ng tanan, ga-damage sa imo silila. Hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribe. Prescribe o ang gina...
1: Kailangan nun sa lawas mo.
2: Prescribe yung lifespan. Nga malabot yan na. Amo na katabo nga, hindi ka recover dahil nang imulawas, hindi siya ka-regenerate o hindi siya kahimo liwat sa ngiyatawag nga cells niya, no? That's why got the mat-amat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kisa 40 pa lang, ito pa naman sa 40, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Kay boy.
2: Kaya interesting sa atong topic karon para diretso na. Dasonta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
1: para active na active
2: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Ang gwapo ka, gahubin.
2: Amo na lang, iba niya ganyan. Amo na lang nang inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung nakamaitisi ka nga, agi increase ang imo glutathione level, kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sa imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro, dire-diretso lang nato ni.
2: Unatan, may
1: care ko. Ang power trio, bala? Mamabulig, duwaman lang tag-istoryana, dire subong.
2: Uy, sulutan na yung I care gold ni boss.
1: Okay, of course. Nung tingnan nun, idala sa tanang tanan, Sir Boy. Sige. Padayon, sang imong mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
2: I care gold engineer. I care gold, nang kampiyon ni sa mata. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga itawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ng mga minerals? Nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una, may ara na nagyatawag nga eye care gold. Mag eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Nung eye care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, ha? Sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata, kag refresh ning imo mata sa ginatawag nga eye care drops, no?
1: Sir, so duwa. Boy, sa barangay 35 bala. May gaparapit sa akon niya kagawad albaw. Basi may ara kada I care gold.
2: Available na sa tanan.
1: Oh,
2: ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course, ang available sa mga drugstores na di, ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula, ang D3 Bio. Basta yatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction ko lang ni Sir Boy, gamit ng DTX500 of Dancing Mighty C, I care gold kagining aton nga D3 Bio. Pero may specific kita nga dapat pag istoryan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
2: Siyempre, maagita anday sa DTX500.
1: Okay, DTX500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
2: Sa DTX500, ang tasubong ko, ano bala ang pictos ang tawag nga super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Ano ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, kinanglan, Sir Boy, may ara kita six packs?
2: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
2: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack ka da, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo gling abdominal muscles, kampiyon eh, no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles, no? Of course, first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausara for running. And of course, pero ay takabalo, mga different kinds of muscles. No? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya? No? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya. Like, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasin isang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles,

0: ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kuno maglawig ang ila kabuhi, no, lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist nga muna. Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no, pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived. Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage, kay wala na oxygen galibot sa ulo mo, kay syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay,
0: so amuna ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no, your muscles is basically full, is full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran nanta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka obra, maka hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically what happens is, ha, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, perte ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. So basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na simo lactic acid na iya.
1: Okay, ha? Okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya hindi siya maapektuhan sang oxidative stress, ya amo ni ang free radicals, na nagsud ang free radicals, no? So tanong mo tingin ba lang ano ka importante sang antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka, pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gidya amuna kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Tingnan nyo, Sir Boy, ang aton muscles, kinanglangid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang muskulo, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga muskulo, makastabilize man sang aton nga joints, Sir Boy. Kaya ang joints ta, ang mga tulaan ta, Sir Boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo, kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kaga maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? Ha? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy. Energy coming from your food. But unfortunately, ininga energy sometimes will basically is also amumani ang ginatawag nga downfall. O kumbaga amumani ang ginatawag nga ga-cause ang oxidative stress sa imo selula. Remember, muscles is not only for lifting. Ha? Nga agakurog kakis. Your muscle wants to maintain your, ginatawag natin your body, ang ginatawag nga internal temperature. Ha? It also works as a, ginatawag natin do thermostat. Ano? Kay lalo na sa mga lugar nga matugnaw. Mm-hmm. Ha? Kita mong tao, matugnaw, makurog ang tao. Ang pagkurog sa tao,

0: It's a defense mechanism of your body to produce heat. Your muscles will move involuntarily to produce heat to your body. That's why importante gini ang muscles. And jutay nga trivia, anong bilang pinakakusog ng muscles sa lawas ta?
1: Ang dila, Sir Boy.
0: Hoy! Na, no man
1: dila. Dila ang nga, muscles man ang dila, di ba?
0: Nga, gaya ka birason, engineer, be?
1: Di kong kaysa, tungod sa iyang kakusog, maguba yung mga government nga institutions.
0: The power of speech. Pero, power by power, ang pinakakusog, sakto ka man injir, lapit man sa baba, it's your masseter.
1: Adra na sa kwan sa alingagnag,
0: your jaw muscles is the strongest of all, and the biggest muscles kuno sa muscle sa lawas ta is ambal ko sa ibang libro is your gluteus maximus or amuna ang muscle sa imubuli.
1: Inang sa anus na yun.
0: Hindi gid ang buli lang gid ya.
1: Hindi sa ang kwan mo opening bala?
0: Ay, hindi.
1: Na opening?
0: Alain ba da? Spinster muscle.
1: Spinster muscle.
0: Ang imo mismo gid yang sa bilog mo gid yang buli. Amo nang giga carry sang imo weight kag amo nang lift sang imo legs.
1: Okay.
0: So it's really it's big, no? So going back, your muscles is important. But you also need to take care of your muscles. Lalo na kung ikaw ga-gym, kika-produce ka more oxidative stress. Lalo na sa kung ga-workout ka or ga-exercise ka tremendously, you also need antioxidant. In fact, you need more antioxidant. You produce more oxidative stress. That's why kailangan magsuot ka mag DTX 500.
1: Ay, inang siling ba nila, siling nga buhaon kung Sir Boy?
0: Buhaon
1: inang, ang imo ba lang alatrasan, kagwa na bala, kitungod wala asing sphincter muscle? Nga, hindi bala gakipot ang imo nga alatrasan mismo. Pati pagin ang panghihi, Sir Boy, may ara mandragali sa urinary muscles. Sir Boy, nga mapauntat mong ihi mo, otherwise, kung inang maskulo nga nagagapugong, bala, nagakipot sang imo nga pagpangihi, Sir Boy, sige-sige na lang daya eh. Tungang ara ka sa atubang sang kadamaan niya, sige tulo ihi mo, Sir Boy, kay tungod nga, ang imo nga urinary bladder muscles wala naga-function, Sir Boy.
0: Now, that's another fact, no? That's a specialized action naman, and that is true, no? Nga there are muscles that contracts lalo na sa aton mga parts na ang lawas, no? But going back, no, amuni ang importansya sa ginatawag nga DTX 500. After workout, it will basically refresh your cells by giving super antioxidant effects. Amo nang maubras ang DSE nga ara sa DTX 500. Mag-move ta kon sa D3 Bio, surihan ta naman kung ano maubra ni D3 Bio and maintaining your muscle health.
1: Okay. So, hindi na kita padugay-dugay kay ginahingagaw man uras ta, Sir Boy. Proceed na kita dito sa talk ni Doc sa D3 Bio, anong mabulig in relation sa maskulo, Sir Boy.
0: So, kampiyon, no? Before we move to D3 Bio, hindi kayo maglipat, ha? Mag DTX 500. Kung hubin ang imusilila, hubin ang tsura mo. Remember, your muscles is also made up of cells, no? So, mag DTX 500. Di sa D3 Bio, ito naantaw ko, maskulo liwat. Ano mo lang mabulig ni D3 Bio when it comes to muscle health? Di ba, storyahan, tatugin na nga damo to ang muscle cells tayo, damo iya makina.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga ya damo-damo ni sa mitochondria. Ang ginawa ni D3 Bio ya, it provides those your muscles lalo ng ilang mitochondria the energy it needs nga kay ang medium chain fatty acids nga lauric acid nga makita mo ni sa D3 Bio is basically an energy booster to your muscle cells. In fact, ini mga MCTs, ini nga medium chain fatty acids, makita mo ni sa energy drink. Amo ni siya kabaskog, kay dugay na ni sa ginausar, yagiliya, para to energize sa ginatawag nato ng mga atleta ta. No? Because, unlike niya sa ginatawag na normal nga energy source like your sugar, it will have around 28 steps.
1: Okay.
0: For it to be turned into energy. While ang D3 bio ya, ang iya medium chain fatty acids ya, or MCTs niya, tatlo lang.
1: Three steps lang.
0: It will turn into energy to provide your muscle the energy it needs, ha? Para ma-perform mo imo task, lalo ko ng atleta ka, basketball player ka.
1: Uh-huh.
0: Ha? Pag tumahan mo na isang D3 bio or sa mga energy drink, kaya nga may mga MCTs ya, dugabalik na yun ang imo energy. Hindi ka na maghulat yung like sa normal sugar, yung dugay pa kami pictosin mo. So it enables you to perform your task well, lalo na kung atlet ka, no? Eh kung hindi kayo atlet ya, ang ginubayan ni D3 bio ya, it gives you that energy to finish your task. Kung estudyante ka, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Ha? Not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. D3 Bio provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni D3 Bio when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung sa speaking sa atong nga brain na bi, hindi na mag-register ang atong ginatunan, kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, hambal ganit nila. Ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga lecture ko no ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: No? So, ang iba niya sa mga first world country, yakin sa mga ano, ginobra nila ya, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Ginabalik after 15 minutes.
1: Recess na yung recess?
0: Do a moment, ha? Pero why na lang kung nagsugaw ginapagawa sa classroom? Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan na sila desk. Yeah, to understand the lesson.
1: Uh-huh.
0: But going back sa ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio, because of its antimicrobial properties, no? That protects the body, including your muscles, from ginatawag nga ton nga mga invaders like viruses and bacteria, will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, D3 Bio, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, D3 Bio will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna lang po tantigid sa ginatawag nga D3 Bio when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no? Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imot sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang bal nila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang D3 Bio will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, busipon, kagilanat, kaginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang D3 Bio when it comes to your overall health, including your muscle health, ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isa ka kapsula, ang D3 Bio.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man, Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abing DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing, Sir Boy, blooming, glowing, kag healthy skin, Sir Boy.
0: Healthy, ha? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO nga nakayatap naon mga mikrobyo nga gatugas ang yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial property sa iningabon niya hindi kini matawaran ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa kampyon man ang ginatawag nga beauty properties, may papain nga gapaputi si muskin, may guava extract that amplifies your whiteness by because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why kaputi kapagid. Ha? Ang nami pagidni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga rin sa DTX Beauty Soap, amuman niya nga gapataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why ha? You have healthy, white, and supple skin kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kaya ilok mo medyo cloudy no, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Dogal, umblas ang manog-ulan, blaw.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglanta ang klinika DioFresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang klinika DioFresh.
0: Nga ah, kaya ang klinika DioFresh may VCO man nga kaya tapnaon ang microbio nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang klinika DioFresh. That's why this deodorant, this natural deodorant gives you 48 hours of freshness. Mag klinika DioFresh. Kaya matamat pa puti
1: okay.
0: ang imo ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga klinika DioFresh.
1: Ang kinanglan taman, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm.
1: Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, nga isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini no nga ari sini nga kape. Basically chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber, it cleans your colon and your and of course dalandang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasona sang ginatawag nga chia seeds nga ara sini nga kape ang ginatawag nga DTX Coffee Mix. Aga pa gakape ka na ga-detox ka pa
1: makamulig ina boost sang atong energy kag alertness, Sir Boy. Makabulig may na-support sa aton brain function, ina nga kape, ang DTX Coffee Mix, may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo, protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, Sir Boy, pero kung gusto ta, ining super, ginatawag natin nga double barrel nga kape, ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy. Kung nagaburingot ka, medyo damo ka bisyo abila, taas mo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionin, ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga nasa DTX 500, ginputang sa kape para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyuhan klaseng manog kape. Lalo na kung ikaw ga panigrilyo, habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha? Habang ga pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini stevia, so pwede mo na yung ma-unli. So for people who are asking, ay kung hindi ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa tulula mo ni. So sa boy, mahubin man niya ang tulula mo, most likely, no? So pwede mo pa niya magyatawag na ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin si imo, gaputikta si imo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, ariya, ang muning paborito ko, pre-bio coffee engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang pre-bio coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics ini. Why niya kakapatay sa init sa tubig o sa asidus ang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imu-mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
0: Mga tao balang gabugtaw po gaano close mo doon, gai ang ginatawag nga pre-bio coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, sir boy, mayari man kita diri ining klinika probiotics, sir boy.
0: Spore biotics.
1: Sure. So, ga-support ini sa aton digestive health. Inang sulod sa aton ngatiyan, sir boy. Nag-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kag gas, sir boy. Inang gautot-utot kabla pirmi.
0: Mm.
1: Maka-promote man ini sang regular bowel movement, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Ah, kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing mm-hmm. digestion aton kung nag-take kita sing Clinica Spore Biotech, sir boy.
0: Oh, ang Clinica Spore Biotech has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together in basically maintaining your gut health. No, remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it's also a place to produce your gut-derived vitamin B's, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and gitawag naton nga arterial health and nami pagidi kay ini nga mga happy hormones are also produced in your gut. That's why kung gusto mo nami ang mood mo, ang kanan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo tiyan. That's why nami gid every day magklinika Spore Biotics lalo na sa mga bisyuhan da nag antibiotic therapy who are not in basically having good diets basi jutay na ang imo good bacteria sa imo tiyan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka klinika Spore Biotics.
1: Mm-hmm. Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, sir boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki ang reproductive health naton, sir boy, ma-enhance niya kag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga maka kag klabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may arab lang vasodilation, sir boy, sini aton nga mga kaugatan nami bla kay nga healthy naga-flexible nga itong ugat, sir boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, sir boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga minerales, kag vitamina, si imo silila, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products si imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young doon sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow, kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sini sa imo mga tired muscle, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, pangakwat da medyo stress permis sa opisina, pagabot sa balay banyusan ka ni misis, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat amat release ang imo stress, ang init sini, ha, ga-release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha, gapa-relax man sa imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka mo magkalipat, ha, sing sa aton nga para sa mata, sir boy, eye care gold.
0: Eye care gold, no, eye care gold is available in all pharmacies in Bacolod, no, and basically let's take care of our eyes. Amo ni nga tawag ang bag-una mo subong nga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may diferensya sa mata, no? Lalo na at an early stage to protect your eyes, mag eye care gold, and of course ang iya partner eye care drops, no? And of course hindi kay maglipat every day mag DTX 500 the super antioxidant, mag Mighty C the alkaline vitamin C, and of course ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isa kapsula mag D3 Bio. Kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pang upon, in behalf ni Dr. Ramil Oy, wala na kami chimpo. Kabay nga, ang Diyos magpakamaayo sa aton, in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ati ba si Sawayon tato kay wala man taga pangapi?
2: Ay, di lang ta magpungko ah. Tindog-tindog lang ta.
1: Ati pwede man ah.
2: Matanaw tato sang butway sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
1: Oh. Ay, gilik ha?
2: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawon ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment kagkanday sino naman ang hindi pabor.
1: Ang mabuto pabor guro Boy Ramon Paldo ginaguro na ho?
2: Bodo amo ginagurong lakat, boss mo.
1: Tikon ikaw, congressman Biboy Ramon. Ano yan ang buto mo?
2: At di kung makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss.
1: Why?
2: Pero kung hindi kuya makabaton niya, boss, ay hindi kuya magbuto, ah. Para safety ko. Ma-abstain, kuya.
1: Boss, sadya-sadya, you know?

0: tabaga.
1: Ay, ano man, budat?
0: Nakita mo kay Ina kung na gano'ng sinuli.
1: Ah, kay Ina? Ah, naglantaw sa TV da sa sala, oo ah.
0: Ikaw ang nagpaandar?
1: Oo, kaginsugoy ako. Gintudo-tudo yung TV nga pandaron. Gabus lugid ganing babayay.
0: Ay, ala, galing.
1: Oo ah.
0: Kaganong ginlantaw yo.
1: Eh daw, ang sesyon man to sa Senado. Tapos, pagkakita yan sa kalbo nga senador nga galukso-luksogid sa kalipay, blang.
0: Ala, nagpakita na galiaw?
1: Oo. O galing, sangulihin nga ginpakita man sa TV kung paano ang kalbo nga senador nagdalagan kag nagkaradasma para ka-attend lang sa sesyon.
0: No! Ay, kag nga, nagdalagan now.
1: Ay, natural nga nagdalagan siya kay di may nagalaga sa iya mo.
0: Ay!
1: Hindi man to siya magdalagan kung wala may galaga sa iya.
0: Ay, ala, di nga, ginlagasaw.
1: Basi, galagsanay lang sila eh. Ang lain lang kay kaga kaldasma na sang dalagan si Kalbo to nga senador.
0: Ate, pagkadasma ya, wala man sa napilasan.
1: May mga pilas man to siya siya nga kamot.
0: Ate, amo na gurong rason ko nga nagibito sa igad sinuli.
1: Ay, ano?
0: Oo, gayibo po noot gito sa samay balayo.
1: Kanga amay bisya, haw?
0: Ay, duli ito nga daan ang kalbo nga senador.
1: Ay,
0: Goy, bisyo kay nagkalados mo ang iya idol.
1: Nunto, hawa mo lang na may bigid siya.
0: Ay, tikay dayan, dayan, supporter na yan sinuli ya. Gabuang-buang ina siya kadaan ko mag-idol tayo.
1: Ay, kalayo, na yan nga magbuang-buang gisaya sa idol niya ya.
0: Ay, tinga aman.
1: Kay buang naman ang adaan.
0: Sadya to join, no.
1: Ay,

Subong na ang adlaw nga ang 318 ka mga taga-dalong balay. Ukon sa lower ang mabuto sa impeachment ni Inday Saray. Isipon tabi kung pila ang halatagan tasang balita. Sino ayhan ang mga traidor sa akon? Kag pila sila kabilog. Pero nasiguro ko, damo gidi ang mapaldo sa ila. Ilabi na gid ang taga Iloilo nga may isyo sa dingbaksing. Ang pastor nga permi hindi mahilig sa atras kundi permi lang ga abante. Kay ilabi sa tanan ang akon mga sakop nga mga tunggrisman. Amo na ini ang panugod sang pagkapulak mo, Inday Saray. Daw kaangay ka lang sang dahon nga laya nga mapulak sa puno. Amo na, kay hindi ka magsubar sa akon. Kag hindi ka magupod sa akon trip eh. Dapat tani, walang basagan ng trip taya. Mag-amusin ni nga kung makakas ka na sa pwesto mo, mapaobra ako sang laye nga wala na ulo eleksyon eh. Riktanay na lang ni Asta may ginawa ka pa. Kami gihapon mapungko bilang lideres sa Pilipinas. Mag-amusin ni nga sugid. Eh? Kami ya paldo. Paldo kami niya permi. Sadya-sadya ino.

0: Migo? Ano oras na mabalik sa aton classroom?
1: I think 5 minutes from now, Miga.
0: Why? Grabe, Mig. Ba English speaking ka na dayon ba?
1: Amo ginaya, Mig. Basta ka Sunday school ta, Mig. Nga Lunes ang klase. Magdugay pa ganyan klase ta, Mig.
0: Hmm?
1: Siguro sagad-sagad na tanim mo.
0: Kaloyan lang ta, Mig.
1: Pero sa toot lang bala, Mig.
0: Hmm?
1: Dugay-dugay, mabalik na to kay pamatian tang mga drawing sa aton mga classmates, ha?
0: Ayos, Mig.
1: Hmm?
0: Pero nanotice mo, Mig?
1: Ang ano, Mig?
0: Doon sa sinita nga ka Sunday school nga Lunes ang klase to, doon nagdamong mga tikalon kag piyo-piyo ta nga classmates na, oh.
1: Ah, patikalon lang doon sila, Mig. Bumana Japon, Mig. Kalokar ta man sila Japon, ha?
0: Paano ba kung hindi? Doon sila mga kulokar, Mig?
1: Kulokaron ta Japon, eh. Wala ka salig sa imobilidad, Migaw.
0: Sa bagay, Mig, no?
1: Mig, sa experience ang panginto, expert na taday, ha? Magsilaman lang ngayon taon tamig, sansaw pa na, ha? Kung si Gingging Lepa, Blameg, mga law-law pa na sila, ha?
0: La, sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Baba sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahat. Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Migo, totod na ko, botkon?
1: Ano man na, Migo, dyan, laba-laba, pitso?
0: Tapos ka na drawing?
1: Oo, gusto mo, ikaw naman ang drawingon, kwao?
0: Wow!
1: Lasta ba lamig? Kay drawingon, takaya?
0: Hindi lamig ah, dasan lang ah.
1: At sige, Miga, kay drawingon, taka, pisan, gaublas ka pa. Siyempre, ilang ko bala, Meg, kaya ako na dahil yung balay, ah.
0: Oo, Meg, ah. Sadasun lang, ah.
1: Meg, may iampal ko bala si mo?
0: Ano man na, Meg? Hindi ka magsiling, ah. Naluyag ka sa akong toto na kubot ko.
1: Hala.
0: Amo nang iampal mo?
1: Kalain si Naya. Kalaway niya. Kalaway pamatian nga. Laba-laba, pitso, lab, toto, dako, butkon. Kalaway pamatian na nga laba na. Tapos, dako pa.
0: May na gani, kaya rin na rin sa ito na tanan eh.
1: Pero, hindi na yamong yambal ko si Muya.
0: Sige, kung may ambal ka man dyan, tapusun ko lang kolor ang balay, ha?
1: Kaya naga pa na naga-drawing. Wala ka pa yapon ka tapos?
0: Wala pa? Kabalo ka nga kung balay, ha? Di colores, ne?
1: Wala. Sadya-sadya, no?

0: itong panday?
1: Ano ba't bidos?
0: Ay, hindi pala nga si Mami kayo't inang nagpadulong diri ho?
1: Sino ba be? Siya gide?
0: Hala?
1: No, hindi ba drugang itsura ya ba? San siya?
2: Anong ginatulok ni Dres Akon? Nga daw kalain gitsang tulok niyo sa Akon, how? Tapos gahuti kay pa kamo nga duha.
0: Oh, wala, Mami, ah. Natingala lang kami nga ang nakabalik ka na.
3: Abaw.
2: Kag nga amatingala kagid?
0: Basta lang, Mami, ah.
1: Ode, kamusta insan? Kamusta ang bulitas? Nag-enjoy ka siya mao?
3: Aba,
2: ha! Latupa!
1: Ha? Wala tupa, hao?
0: Nga, Mami!
2: Walami!
0: Ha? Nga, Mami!
2: Wala gani lami, kay imbes pangalipay ang kadto, hasos! Noon, nagkabalda kami.
0: Sino nabalda, Mami?
2: Eh, si Norbing ho, at to gindala namon sa ospital. Kay man, nagdililiwal ang dila.
0: Hala, sige sa Jaino.

0: Hello, ma'am.
1: Ay, hello, man.
0: Ay, ako galing nursery, ma'am, nga ga-tinder sa inyo nga pasyente.
1: Ate, okay man, nurse. Ah.
0: Ay!
1: Dako, Groswell, domo the nurse, no?
0: Ay, ma'am, kagaanak ka pamangkot ka man sina.
1: Kay kung dako ang sweldo mo, masi pwede tada ka hulang bisan inong panyagalang.
0: Ay! Giatay kay mo niya, mamiya.
1: Pwede?
0: Ma'am, hulat kung wala ka pagkapanyaga, ha? Hulat ka lang dugay-dugay, ha? Kaya may malibot, di manghatag sang rasyon.
1: Ay, may libre di panyaga, nurse?
0: Oo, ma'am, libre sa gabantay ko sa pasyente.
1: Wow, ay, nakonami, galit din, no?
0: Ay! Ay, oo, ma'am, ay. Kabalo, kabisan private kami di, pero gatag, hindi kami sang libre nga pagkaon. Pero halina yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, good nurse, ha?
0: Ay, oo, bala, ma'am. At sige, mamulat ka lang diri, ha? Kahit katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
0: Ang pasyente, eh. Hindi ba nabana mo siya?
1: Ay, hindi, nurse. Ah.
0: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko palang na, nurse. Eh, wala pa kami makasal.
0: Ay, agay sa nasayahin, no?

susunod na pag-idin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5-2FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang ako nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: 3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer in Numan Whistle.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
0: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinloman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Because aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin. Ining monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, san o mainom?
1: San ka pa mainom sa mani ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: ginapatay
2: niya.
1: Man.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kuan ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kuan ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

Good morning, good morning, good morning sa mga pinalangga na itong tagpalamati. It's a Wednesday. Mainit nga Miyerkules. 35 degrees to 36 degrees centigrade ang aton nga init sa sagwa sang studio. Alas 11:07 ang aton simong atak na pizza jazz sa bulan sang Hunyo, mga ka-K5. Nagasinagana, nagasinagana ang mga balita ang inyong mabatian karon dugay-dugay. For the very first time, welcome everyone once again. Ini ang inyong 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Jean Paul Hineroso, K5 Eric Tenerefi, checking in mga

Yes! Update! Talon Dugay Dugay. Sa unang abahin, for the very first time sa siyudad sang Bacolod, istoryahan naton ang traffic engineering. Mga K5 diri sa aton siyudad, may mga traffic lights nga ginapangbutang, may mga pedestrian lane. For the first time, tandugon naton sa radyo ang mga pedestrian lanes naton diri sa siyudad sang Bacolod. Kagkabay pa nga sa broadcast subungaga, makakuha leksyon ang mga kabanuhanan kag kasyudaran. Atensyon mga mayor sa kabanuhanan kag kasyudaran, mga municipal administrators, mga konsihal, hambalaan na ang inyong mga opisyales kung pwede makapamati sila. This is a very important broadcast and this is called Traffic Engineering. Istoryahan ta dugay-dugay ang mga pedestrian lanes sa siyudad sang Bacolod nga sa aton pagtan-aw, baldado. Wrong mistake. Pasakaon ta ang aton nga mga kurado subong nga aga. Mangin kaupod naton Chairman Committee on Transportation, Councilor Al Victor Espino. And we will be talking about traffic engineering sa Bacolod kag mapuslan sang bugos nga Negros Occidental. On the second portion, 11:30 to 11:45, mga ka-K5, dalo naton sa inyo ang isa ka unique nga balita sa Barangay Sumag diri sa siyudad sang Bacolod. Nagbutang sila sang isa ka footbridge. Langga bang ya, bantayan dugay-dugay ang itsura sang footbridge. Barius lang ang nag-training ka, scout ranger. Paano ka mag-agi kung may dala ka nga isda? Paano ka mag-agi kung may dala ka nga bugas? Dugay-dugay, live nga mag-report sa footbridge, hanging footbridge, ang patrol sa K5 at usubong sa Barangay Sumag. With K5, Wilson Villena. Yes! Grabe itsura sa footbridge! 12:30 after sa aton nga Mighty C newscast, mga K5, magasulod ang NPA report ni K5 Jong Versales. Ginako sang NPA ang mga series of killings, especially ang isa katawo nga ginpatay dito sa Banwa sang Calatrava. Bantayan karon dugay dugay. Magasulod si K5 Ariel Apas. Pagkatapos man sang Mighty C newscast, pulis nang inpaltera dito sa siyudad sang Sagay. Bantayan, pulis na paltera pa. Bulig. Magapadala sang bulig, ready ang Negros Occidental. Governor Bong Lacson, ready na magpadala sang bulig dito sa aton mga kauturan na salanta, mga K5, sang problema dito sa Mindanao. Bantayan karon dugay-dugay sa report ni K5 Michelle Patino. May placard. Ang suba, misteryoso nga suba sang sikaba, mga K5, ginbutangan na placard sang Central Victoria's Distillery. Kag nagapangayo kung sino ang naguba sang ilang tubo nga nagpula, nga nagbaho ang suba sang sikaba, may premyo. Kung gusto nyo makamani, pamati, hindi maghalin, kwartahon tayini. Bomba Marilo, magadala sina nga balita in a little while. Amoy na ang maying unod sa aton pagpangalagad, subungaga. Pizza Jess sa bulan sang Hunyo sa inyo palatuntunan. Larga bola!

Larga bola mga kaibay. Nakapwesto, nakapwesto na si Mami Esperanza Hinsoli sa Fort Myers, Florida. Anabel Santisteban sa La Castellana, nakapwesto na. Sally Almencion, nakapwesto na sa Sagay mga kaibay. Larga bola, reading, ready na ang tanan nga mag-arangkada. Merlita Malbas sa Handumanan. Efren Placido sa Hinubaan, nakapwesto na. Kagawad Radni Tibos, Talubangi, Kabangkalan, nakapwesto na. Larga bola. Mga ka-K5, ang aton nga mga pedestrian lane. Kadamo kita sa mga pedestrian lane all over Negros, all over the Philippines. Kay kung wala kita sa pedestrian lane, mga ka-K5, kabudlay magtabok sa dalan. Itaniri, di na pabatian na siya tan. Diri sa aton sa siyudad sang Bacolod, mga ka-K5, may pedestrian lane kita, Ma'am Amancia Intana and Ma'am Gina Borja. May pedestrian lane kita. Pero ang aton pedestrian lane, baldado, mga ka-K5. Suno sa aton nga layi, mga ka-K5. According to DPWH, mga ka-K5, ang aton nga mga pedestrian lanes, dapat may nagakaigo ina siya sa Republic Act number 4136 o kung DPWH Road Safety Design Manual. May ara ina nga legal basis ang mga pedestrian lanes sa bilog ng Pilipinas. Itaan, ipakita ang itsura sang legal nga pedestrian lane. Tira. Sa idalom sang ruling sang DPWH mga ka-K5. Eyes to the board! Eyes to the board! Tanaw na ka mo. Ang pedestrian lane naton, basta gani ara sa intersection o kung sa kurbada, dapat may ara anay nga distansya ina nga more or less duha ka metro halin sa kurbada. Hindi pwede nga ibutang mong pedestrian lane nga aragid mismo sa kurbada. Kay kung ara sa kurbada ang pedestrian lane, pagtabok siyang tao, yatap, maipit. So kinanglan ang mga pedestrian lanes naton, tandaan nyo, La Carlota, Bago, Kabankalan, Silay, Tali,

Tan ready na siya, i-ready na nga daan. So, ready na siya, kapamate, itaw ka na nga daan para mabatian niya. So, amo ini ang normal nga traffic or pedestrian lane setup naton. Itan, ipakita ang picture number 2. Tawagan na siya nga daan to. Picture number 2, ipakita itan. Eyes to the board. Yari ang husto nga pagplastar sang pedestrian lane. Tadaan nyo ba ng pedestrian lane na aray sa tuogi da pito? Oh. Aragid siya sa corner, dapat may offset ina nga 2 meters. Okay. With 141 subong nga mga witness naton mga K5. Okay. Sige lang tawag kay gakwa na siya. Ga-monitor na siya. Toto Julius, palihog ko hambal sa amigo ta nga gatawag ng istasyon subong way naman siya gasabat. Nag-uo na siya kagabi. So amoy ni mga K5 ang itsura sang aton nga pedestrian lane. Diri sa siyudad sang Bacolod, aktual. Kahapon gigkadto ko ang pedestrian lane sa likod mismo sang Kapitolyo Provincial sang Baco, sang Negros Occidental, sakop sang Bacolod. Langgabang niya, ang pedestrian lane nagatapik gid sa intersection sang dalan. Itan, ipakita ang video. Eyes to the board! Eyes to the board, mga K5. Mga state witness, tanawan nyo ang itsura sang pedestrian lane sa siyudad sang Bacolod. Dapat may 2 meters nga setback from the intersection. Mga K5, ang pedestrian lane malapit sa isa ka mall kag malapit sa Kapitolyo Provincial. Ara gid sa banwa, masyado kadelikado, Leonardo Rilos. Okay, itan, tira itan. Yare, pause na itan. Pause. Tan, relax na. Ari ako halindere sa may opisina dapit sa tubangan sa isa ka mall. Ang pakadto didto subong nga makita nyo, pakadto na sa Lacson. Tanawon ta ang pedestrian lane. Kagawad Jimmy Bayuna mayong aga, Ray Sindico, Ray January Tita, tanawan nyo. Malakat kita pakadto sa pedestrian lane, tanawan nyo mga K5. Larga bola, etan, abante. Abante ang may ticket mga K5. Nagalakat kita pakadto sa pedestrian lane. Traffic engineering gone wrong in Bacolod City. Op, nag-ready kita. Okay, ini nga area wala pedestrian lane, daan ini nga Kapitolyo. Lara ka matabok kita, nag-ready ako kay Jubasi kung maipit kita. Op, stop itan, stop. Tanawang pedestrian lane to. Ang pedestrian lane, aragid mga K5, mga state witness, aragid mismo sa corner. Liwata itan, abante, ang may ticket, abante. Abante ang may ticket, stop itan. Tanawan nyo mga K5, ang pedestrian lane, aragid sa corner. Toto Renz, kung magtabok ikaw sa dalan, gatabok ka dato, siling mo, gakiay-kiay, gapulo pa seksi ka, kay ara ka sa pedestrian lane, langga bang yaragid sa corner, paglisyo sang salakyan, igo ang imo, alimpudwan, sala nga pagplastar sang pedestrian lane. Why could I yaita ng tabok nga ng karedyo? Green to ya. Green to ya. Salain to yaita na. Itan lagi nyo. Inabitan nyo ngayon kublaw. Sige, itan roll tape, itan. Itan roll tape. Oh, op! Stop! Tanawan nyo. Ara ang gutter. Ara ang corner. Tanawan nyo. Eyes to the board. Eyes to the board, mga K5. Siling ni Ben Piñafel, delikado sir, mabulaga ka. Correct, Bing Piñafel. Kagawad Budoy Baal sa inubaan, tanawan nyo. Diri sa Bacolod, tanawan nyo, basta lang makabutang pedestrian lane, ginpinta-pintahan lang, which is wrong. Kay dapat, under sa order mga ka-K5, sang DPWH, Republic Act No. 4136, dapat ang pedestrian lane may offset nga 2 meters. Roll tape etan, tira toy, kay matabok tas dalan. Up! Ara ang pedestrian lane. Longgabong yung sa corner, gidita, no? Stop itan, stop!

0: tanawan yung blank pedestrian lane. Ara gid sa corner mga ka-K5, nagakadlaw-kadlaw gid si Bong Lumaino. Ang mga driver subong ara sa idalom sang flyover sa Magsaysay, nagangirit-ngirit gid. Si Reyes hindi ko gakurba man na si Rerek. Oh, Veronica Delgado recto. Tanawan niyo mga K5, pagliko sa salakyan, pedestrian lane. This is wrong traffic engineering. Itan, sa 173 ng aton ng mga state witness subong, dako-dakuan niyo kay leksyon, may leksyon subong. Ang aton kahanginan, this is K5 University. Oh, roll tape itan, roll tape, palaktang motor ba si matumba? Op! Nakita nyo gilang nao. Pagliko mo ya pedestrian lane, bugalakat-lakat gyud kay iki ay kay ginabi daw. Taposong kiton kay imo ya karon man kan lang. Aber. Oh, tanaw bla na yaw. Mm. Tikita mo gilang na mga abilidad ta sa earth. Oh, tara na. Ti maipit na yang tawo, hindi niya husto. Mga ka K5, nag-contact kita, Ma'am Nenet Marquez, mayong aga. Si Jerry Tapalyas, ang zone 6, subong, sa andumanan, nagapamatigid. Singa na naging itan nga stop, hindi anay magtabok, bro. Itan blaga, tabok, maskin stop, ah. Observe, anay, itan, observe bala. Nagbalik-balik pa si itan. Oh. Opo, sanay, itan, tanawan nyo naman tong isa pag ikalang gabang to. Ipulo forward gamay, kita mo to sa piyako, kabalo, naging pedestrian lane, no? Nagpatong ang isa ka bisiklita, ang isa ka e-bike. Roll tape, itan. Oh, roll tape. Oh, tira. Sige, tira. Ang tanaw, blaw, di may ipit ka na daya. To, sige, ha, sa to, dayala, bito ko na ara sa to. Pinapanawagan naton si Konsehal Al Victor Espino, naghuo ka na nga tawagan ka, way ka man gasabat. So mga ka K5, amo ini ang problema ta. Ang problema ta kay basta na lang makabutang sang traffic light nga igo bayawon kwinta sala. Tanawan nyo mga ka K5 bo. Itan diyan ay magtabok, itan aki pula pa pagbalik. Si itan bala kasabad, ah. O balik, nagbalik man siya tuod. Balo ka nagid nga red, itan matabok ka. Sobra ka ng imuya. Wrong way of pedestrian. Ahay nga amo na si Rerek, haw kita mo damo na nakapyar si Ninet Marquez. Nakapyar na ka mo. So kung magtabok ka mo dira sa mga pedestrian lane, ang imo tanawon, wala too, pati ang kalangitan tang laon mo. Kay base kung haplidan ikaw, sala ang aton pagbutang sang pedestrian lane. Ramel Bagsik Palomares, good morning. Mark Albia, mayong aga. Post itan, post. Tanawan nyo nila mga truck ni, ang mga salakyan. May ara na da mga ka K5 nga kuret. Antes ang pedestrian lane may 1.5 meters nga stop box kung tawag na ng may yelo. Ining mga jeepney, why na sila ga-observe sa stop box? Roll tape itan, tira. Kaya palapitan ta ng jeepney itan. Kayuha magtabok, maskin stop itan, katabok ka ha. Kayuha. Oh, pause! Kita mo kayo pagani, nakago, ara na sila tanan niya sa kwano, tanawan yung mga disiplina sa driver tadi sa Bacolod. Ara na sila sa pedestrian lane. Tiyabi ka mo magtabok ang tao, sala, pangadaan nga pagpwisto, pagtabok sa tao, kundi may go, this is pedestrian lane. Stand by, Wilson. So, amo ini. Po, sige, itan. Larga bola, itan. Play. Stand by na, Wilson. Okay. Abante, itan. Kaya itudlo ng stop lane. Stop, itan. Ining yellow nga kuret, mga ka-K5. Ma'am Roda ang Hiles Knight. Ang panawag sini, yellow box. Ang yellow box, dapat no stopping anytime. Hindi ka gida magsulod. Sudlan mo lang na kung magdalaga na ang imo sa lakyan. Gets mo? Roll tape itan, tirada. Larga bola, abanteng, may ticket nga pula. Tira. Ah, sige. Pos, Ethan, pos. Nakita niyo ng pedestrian lane, tapos may kuret nga puti sa punta. Dapat kung stop ang tanan nga salakyan, dira lang na yung salakyan magpundo, hindi na na magdot-dot sa pedestrian lane. Ang aton nga mga commuters, mga drivers, why man kulang man sa disiplina, dugangan man sa pedestrian lane ta, nga baldado man, ti ano pa, basig pinagustun lang si kita sinidre. Sir, hindi pwede sa kuret nga yellow maglagpas, hindi pwede. Bing Piñapel, hindi pwede. Jen Montesino Arroyo, Sir Eric Pinoy talaga, yes. Ang problema tagidire mga ka-K5, roll tape etan, is this. Ang aton pedestrian lane post is wrong. Sa laine, kay dapat 2 metros ang distansya from the intersection. Etan, ipakita ang picture number 1 liwat. Ipakita ang picture number 1. Sa picture number 1, makita ninyo, ipakita na itan, normal na sir kay Baskugan, tayo nga mga Pinoy. Tanawan nyo, sa picture number 1, dapat ang pedestrian lane naka-upset by 2 meters halin sa Bangga. Kitaya, kundiin ang Bangga, dito ang pedestrian lane. Believe ah. Believe. Kita mo gid lang nang aton nga sitwasyon. Si Bobot unsi sandumana nagauba bayo ga pamati sa aton. Pagsok-sok Bobot. So kita sa pulis karon. So sala ini mga ka K5, kabay pa. Nga makorek ini. Mga ka K5, nagkakontrata na kita kay Konsehal Al Victor Espino paagi sa kay Julius Miraveles, K5 Julius. Siling ko gidaw. Ara siya. Al Victor Espino, yung panawagan ko, ara sa tutual. Okay, mayong aga, Counselor.
1: Mayong aga, Idol ka K5, Eric Tenerife.
0: Mayong aga. Boss, bumayo. Good long time no see. How are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Ay, ino yung kasabat. Counselor, nag-report ako diri bag-ulang on traffic engineering. And it so happened nga ang gwapo nga Konsehal sang Bacolod is the chairman of the committee on traffic, on transportation I mean. Ara sa imo ang traffic si Councilor Al Victor Espino, sir. If you will, kung makita mong live ko kay Nasir Al Victor, ang aton nga pedestrian lane, sir, gatapik sa intersection and under the rule, it should be 2 meters away from the intersection. Sir, can we do something nga makorekta ang mga sala nga pagkurit-kurit sa dalan diri sa Bacolod? Sir, ang atong traffic engineering?
1: So, sorry, ka-K5, hindi ko nag-utod-utod. Ano to sa liwat? Sorry,
0: Sir, ang aton nga traffic lights, ang aton nga pedestrian lane, under Republic Act 4136, dapat naka-offset na siya 2 meters from the intersection itself, no? Alin sa corner.
2: Okay.
0: Ang isa sang nakita ko, sir, madamo kita, but one sang nakita ko is ang ari sa likod sang Kapitolyo, malapit sa isa kadako nga mall, kundiin ang intersection, dito man yung guray-guray ining mga zebra lane nga kung tawag naton ang aton nga pedestrian lane. Now, this is wrong. According sa ruling sang DPWH, Republic Act 4136. I don't know, sir, if you can review this and maybe do some correction. Kay agud nga safety man ini sang aton pumuluyo, kag pasalamatan gid sa taga Bacolod sa imo Councilor Al Victor Espino, sir.
1: Yes, ka K5, we will review specifically bisang actually we are well antanay ang ano no may before we do anything ginab ang tanatang ginobra din sa syudad ka K5 Eric ginabasi tagid sa kung ano ginahambal sang laye. Now we will no examine sang sininga verify ko ni pero ka K5 ang Committee on Transportation and Traffic na ari na ni subong sa idalom sang chairmanship ni Councilor Attorney Dindo Ramos. This has been brought up kag ako ni committee sang previous administration.
0: Yes, so,
1: then it will be a pleasure on my part kag madamo nga salamat kag dala mo ni sa amon ng atensyon.
0: Oo, kay nami gina sir nga madala sa inyo, it's not something, no? Pero one is safety. Number two, to correct a wrong that has been existing for a long time, no? Marami kin man na, tipas ko ikaw yan, Dan, we know that you're very active and aggressive on all these things, Councilor Espino, sir.
1: Yes, sir. Gila yun, no? Ubrahan ta na dayon, I will personally write the BTTMD and to verify sang ini mga demarcation set forth by law and enumerate mo. I-bring up ko ni Gila yun.
0: Okay.
1: Ari lang kami disubong sa ni Mayor Greg, nagapanghatag sa notebook sa high school naton diri sa Barangay Banago. Yes.
0: What's the update?
1: Compliance na ini sang ordinance nga kun sa diin ginbasihan sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya ang pag-distribute sang sininga mga school supplies, and first time sa history sang siyudad sang Bacolod ginlakip ang tanan nga grades ka K5, Eric. Lakip na ang high school naton, ang senior high, ang K-12 program gindala sang administrasyon ni Mayor Greg Gasataya.
0: Very good. Bauti, timing na lang, iulayhon ko lang. Hindi, but I will not detain you for so long. Ikabalo ko, may mga aktividades ka mo, Councilor Al Espino, sir. You are the chairman of the Committee on Education, kagapanghatag ka mo sang school supplies. Sir, anong sikrito ni Al Espino nga doka timprano subong sir sa panghatag doon sa school supplies? Doka very good, how?
1: Well, actually, of course, number one, we give credit to where credit is due. Gintinguan ganyan ni Mayor Greg nga ma-deliver naton on time. However, sang time ni former mayor and now Congressman Albi Benitez on his first year ka K5, Eric, on the day man nakapanghatag man si Mayor Albi, but the succeeding years nagka-problema kita kag nag-migrate ang aton nga old procurement law sa bag-o. So amuto nga nagkala-delay sang ulihi ang distribution, but subong ya gintinguan, credit to where credit is due, Mayor Greg has been a product of education ka K5, kabalo ka gini sa history ni Mayor Greg. And wala sa payan, he has also chaired the Committee on Education sa Sanggunian Pangungsod when he was counselor. So makita naton niya ang pag-insindi ni Mayor Greg nga on the importance of delivering the school supplies on time para ma-lessen ang burden, ma-iban-ibanan ang bugat sa aton ng mga ginikanan ng magbakal sang sining mga school supplies para sa aton ng mga learners sa DepEd ka K-5.
0: Kaya mo man ang slogan ni Mayor Greg sang kampanya, champion sa edukasyon. So ang aggressive result oriented mayor and an aggressive councilor na chairman sang Committee on Education, I think the complete formula ka mo do batsoy ka namit ang inyong blastada, sir. Kampyon.
1: Salamat ka, K5, Eric. Salamat.
0: Hidlaw makusin mo, councilor ba?
1: Para ina sa aton pumuluyo.
0: So, sir, I will forward to you sa, I don't know kung amo manggapon tong imong akuan nga...
1: The same. Nahidlaw na
0: messenger?
1: Kung gamit ka K5, Eric.
0: Nahidlaw ako. So, I will forward it to you.
1: Nalagay. Sa una, sige, inoom palang tatando. Ay, anay nga, subong nga naka-18 ka na, makalan 18 ka na. Do, why ka nag-text sa akon? Pero nalipagin ko, especially this nga may ubrahon ta sa aton pumuloy sa syudad.
0: Councilor, pangabay lang, Councilor. No? If we can correct this, kay Doc Law, ay man na. Kay basi, may ma-accident, tip lakad law. Why man ta, legacy mo lang ng ibilin ta, and we know that with you, i-intrigo ko ini nga balita, nga issue, I know that this will... have some positive results. Thank you, Gid Councilor Espino. Detain lawig, ha? Kikabalo ko, masako ka mo, sir. Thank you so much.
1: Salamat.
0: And I miss
1: salamat
0: you, my friend. I miss you.
1: Consider it done, ka K5, Eric. Okay. Consider it done.
0: Okay. Thank you so much, sir.
1: Salamat, mayang aga.
0: Bye. Larga bola, mga K5. Nabatian, Konsehal Al Victor Espino.

0: Philippine Standard Time, alas 11:36 sa ngaga. Oras dala sa inyo sang Mighty C. Ang Mighty C ang imong alkaline nga vitamin C. Pwede mo inumon 5 kabilog, dungan, hindi magsulab ang imo sulok-sulok. Kondisyon na kondisyon. Maskin tigululan, miskin tigilinit, Mighty C. Ang imo, Department of National Defense, sa sulod siyang imo, lawas. Eyes to the board, mga K5. Sang nagligad nga adlaw, gindala naton ang mga balita sa inyo sa gwa sang Bacolod. Subong, one down. Pagdala sang balita, tawgan ang natungdan nga konsehal ang sabat niya. Consider it done. Traffic engineering, mga ka-K5. Mga simple nga butang, dalon sa kahanginan, pangitaan solusyon, tatak K5. The best in public service.
1: KK5, Eric Tenerefe, Puerte!
0: Naiyang ang mga tiradang ego to. Larga bola, Susan Guillen! Mami Malin Cordova, larga bola! Mga ka-K5, sa Banwa or sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. May isa ka nakit-an ang K5 News FM. Una ini nga ginpost ni K5 Babes Gantalaw sa iya personal nga account. Kag iya mga ka K5 ginplastar nga may isa ka hanging bridge nga ginaagian ang pila ka kauturan naton sa Barangay Sumag. Mga ka K5, hanging bridge. Pero ang hanging bridge niya, ang itsura, kung ako patanawon, daw rope course sang Kampustuhan Highland Resort. Daw hindi man niya lagyan sang tao, daw training sang Marines. Paano maglabay ang tao sa hanging bridge, mga ka-K5? Ipakita itan ang picture. Resibo, anay. Itan, ipakita ang picture sang aton hanging bridge. Ari, mga ka-K5, ang hanging bridge. Dason nga picture itan, basi madagdag kita tan. Ari ang picture sang hanging bridge. Din ta pagyo ng tao, mga ka-K5, barang hanging bridge so. Nagahanggit siya tuod. Eyes to the board, eyes to the board, arsulo di buyan, eyes to the board. Ara ang hanging bridge. Baldado. Diin maagi ang tao, mga ka-K5. Ara subong, gindala naton ang aton matasang K5, si K5 Wilson Villena, nakapwesto na para dalun sa aton ang kompleto nga detalye sa hanging bridge sa Sumag nga nagahang, kaba, hindi ko kabalo, kundiin maagi ang mga tao.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, good morning.
3: Hi, Eric. Kari kita diri sa Bono sa Purok, Mabinuligon, dos, diri sa may barangay Sumag, diri sa syudad sa Bacolod, bangod, no, yung nag-viral, bala ning picture sa hanging bridge sa ining lugar, K5 Eric. So, yung padulungan, nato nagod masikyar, kag mahinunanon, ang pila ka mga residente sa ining lugar, agod mahimaluan kung ano ang sistema sa isang hanging bridge, K5 Eric. Kag diri nato ni Baloan, K5 Eric, nga malapit o kung masubra na isa katuig na nakapending ining proyekto ng hanging bridge diri. But, Isol kay Fred Eric no kay naabtan nato diri ang Purok president sang Purok Mabinuligon do so may clarification lang kay Fred Eric sa ining ano nga incident. So sir, kasi pwede ta ma-invite sir ari
0: di ano nga Purok ina? Ano nga Purok?
3: Mabinuligon do. Sir no, sakto Mabinuligon do.
0: Purok Mabinuligon do Sumag.
3: Sumag.
0: Okay.
3: Ngayon sir.
4: Lucino Milwar.
3: Lucino Milwar. Purok president ka rin, sir?
4: Oo.
3: So, ano din sistema? Sinisang inihang bridge din ninyo, man? Pwede mo maklaro, ano, sir, kung ano yung plastada
4: din? Ang hanging bridge, ano, sobrang at saka tuig. Tapos, naway man siyang magi, kay nakagota, private na ba? Hindi na niya kagawa, duksun. Kadugay na niya siyang hanging bridge, naway man mapatapos, bungkod na daw mabardaw na, naway man mapobra.
3: Pero ano ni sir ang proyekto ni personal ni o kon barangay project ni?
4: Pag humaw, ito personal ni kwarta, kung gamit siya ni.
3: Nanambal mo sa isang personal niya na naging gamit. So kaya anong mga materials?
4: Mga materials na kable. Tapos niya siya gabay ang isang kable niya siya. Tapos ang pagpobra niya din daw, yan ang mga tinawag naman ang nagbra.
3: Tapos ang tabok sinis ang taytay, iaduta, sakto?
4: Oo, oh, iaduta.
3: Yeah. So te, gapati, te nga personal niya gin man yung proyekto ya?
4: Daw, sa mga ginawa pati, personal lang ang proyekto.
3: So yung nakita natin dito sa piyak ko, doon may taytay. Man, ano na yung piyak na taytay niya? May taytay na nakabago, ha?
4: Iyan naman na, bago yan naman ang ipasad. Yan, umuha daw dulo daw linang kay Bilibji Club. Yak. Dapo na kanto rin DP, ipakon man si DP na ni Yatay-tay nga bago na ako kay Mr. Rubman sa tubig.
0: That's why.
4: Kala si Tawakas, ipalos na ako ng DP, dahil mo ang tabo ng DP, di Gapon.
3: So mo na kay Feb Eric, actually aside si Nisang Taytay nga kabilya, kag mga simi. Kuhainigin pa dahil yun kay Feb Eric, kay ang duta niya, nag-huyang.
0: Ti sinong malabay da sa hanging bridge na, Wilson, kay bati ko ang lalabyan sang tao o munang alagyan sang tao ang hanging bridge na?
3: Ari sa piyak mo no, kay Sir Eric, din na yun, sir?
4: Masuto mag-uba to? Ato yan, mag-uba to yan.
3: Ang ano? Amo lang ito, isa na lang alagyan sang tao?
4: O, mamatay alagyan sang tao.
0: Okay. Tanawon ta, Wilson, paunaha si Purok President, kadtuan ta ang alagyan sang tao sa Sumag. Purok Mabinuligon. Marcha.
3: Sige.
0: Marcha.
3: Marcha. Bula kita na isubok sa Amerika po si
0: Marcha.
3: Sir Purok President. No?
0: Tanawon okay, ta ang talabukan, baldado nga hanging bridge, makadto kita sa ginagamit existing sang pumuluyo subong, Purok Mabinuligon Sumag. Tanawon ta naman ang ilatulo taytay nga ginaagyan, ang balita balda. Nagamarcha si K5 Wilson. Upod ang Purok President. Eyes to the board, eyes to the board. Sige Wilson, go ahead. Your turn.
3: Nagamarcha ako kita di. Actually may ano di K5 Eric, may creek. Makita na to dire do may ano may creek dire no kag may hagdanan man nga ginobra ni mga residente na siguro sa lugar para may sulakaan. So amo ni ang isa ka taytay kay K5 Eric ko nga ginpaobra ni kagawad. So kay tindi to.
0: Tingag ipaobrahan niya taytay diya kay suba ina daging butangan niya na iya ka balabag da.
3: Amo ni kay Maverick for the meantime may taytay so ini ha. Alain man nga taytay niya amo ni ginagyan
0: dito sa tao. No na iya man. So ko pag gusto da boy how.
3: Halin sa dalan pakadto sa creek ni aton nga lakat subong kay Maverick.
0: Oh. Kasi sigili si Mo Wilson maglakat kung gatalikod.
3: Nene kami si Papa no, do lapad-lapad po ani ang creek ko at tapos makaigo ta.
0: Ini, no yang imo ginaagyan subong, amo ni ang ginaagyan sang tao para magtabok.
3: Abang.
0: Oh.
3: Oo, kay Pere, kamo ning alag.
0: Eyes to the board. Eyes to the board.
3: Hindi ko siniya maglatay, siniya Pere, kay Marusdak din sa.
0: Dali lang. Ina na yon ta lang Wilson. Pamangkuta si Purok President, sino ang mga tao nga nagalabay da kag diin ga kadto?
3: Dito nga labay sir. Yung may galabay na ganyan sa kapurok sa punta, punta, purok, punta balas, wag niligon mo da, kapila ka balas eh. Ano sobra na ang nasa purok mo siyang kabalay?
0: Wala, dread kabalay. Sus, grabe. So, ining siyang kabalay, di rin nagaagi kagawad nga tulo taytay?
4: Oo, oh, ari-ari, muna. Muna taytay.
0: Grabe mga kakipayb sa Sumag lang ha, sa syudad siyang Bacolod. Ining nga taytayan nga makita nyo subong, di rin galabay ang masubras siyin ka pa ni Malay para magpauli halin sa Sumag ang Taytay Wilson. Pwede mo agyan o ay? Diin lang kayo, dali lang kayo nagpundong aton nga kwan, nagpundong aton nga signal. Nagpundong signal, balik sa Taytay. Ano itsura Wilson kay Megalabay?
3: Nag-chat siya kay Feberic inang taytay. So, klaro, hunta mo na lang ning isa ni nga nabili ni nga agya nila to sa 100 ka mga balay dito sa
0: Grabe, so no?
3: Kasi, gabo ka kay Feberic ang kaho, ang kawayan niya king gamit na kay Ilawig na iniguro kay Feberic.
0: Oo.
3: DPWH na sobra. Ba, kay Feberic, DPWH na yung project.
0: Wilson, hindi ko magpainita ulo ko aga pa, Wilson, ha? Paliog lang. Hindi na magpainita. Hindi lang.
3: Dumalum.
0: Hambala lang ko Wilson nga hindi DPWH na pobre sa kawayan nga taytay. Hambala ko Wilson, palihog lang hawan bala ko.
3: K5 Eric, DPWH na project yung pobre.
0: Oh. pahambalasi ka purok president.
3: Ang kay Kifaderek, tutupad siya ng galing, yung maturo tamburo nga may dalan, ginuba nila para mag-open ng ano. So, ang imbulos ang simento, kawayan. So, munisubong ko, congratulations. Namigig ang project Kifaderek.
0: Sing una, may tamburong brigade. Ang tamburong brigade, ara na. Ang tamburong brigade, ang natabo, nga ginguba, agod nga maka-free flowing ang tubi. Tsakto. Kag agod nga maka-free flowing ang tubi, kag makatabok ang tao, ginbutangan sang taytay nga kawayan, Wilson?
3: Yes, sakto na kita, Derek.
0: Initulo ko, Wilson, na mainom ko na DTX 500. Dali lang, sige, halanda istorya, Wilson. Initulo ko.
3: Kaya, Derek, sa abo nga sitwasyon, eh, but na ko makalabay ko si Nadir.
0: That remains to be seen. Okay, ladies and gentlemen, Wilson will cross the taytay nga kawayan.
3: Ara. Ka, ano, yang galing kay Federic, ang taytay.
0: Ego, so, yo, Wilson, paghalong, we need you, may isaptak report.
3: Nag-up.
0: Okay.
3: Kay Federic.
0: Ay, ay Diyos ko, maulog ka, Wilson!
3: Ang structure niya kay Federic, gabok na nadaan, ang talapakan niya, gabok man. So, mapili ka doon siyang imo, paggon, niya, turo tapakan.
0: Tiyabi ko may dala ka na, Wilson, ng mga bugas.
3: Ate sa Jackie Kim Federic, eh, ya.
0: Paghinay. Paghinay. Mga kakipay si Wilson, tanawan nyo sa sumag. Pero doon ito sa outer space, nagkatabok sa kawayan, nga daw hindi maintindihan, nga gauya-uya.
3: Di ko magbastog ang daludo sa tubig. Share ano ang sistema, di? Agagagano man, nagauya man, eh.
0: Dali lang. Wilson, di na magaling, dali lang. Wilson, di magaling. Steady ka lang. Vincent, paliyog ang bansa kay Purok President, manaog sa taytay, tupadan niya si Wilson. Mga ka-K5, ang Purok President, patupadon ta kay Wilson.
3: Oh. Duwa kami ni Sir Apujuton sa daloma.
0: That's why, amo gani na nga ginduwa ko para may masalbar sa imo. Now, interviewada siya sa taytay Wilson. Kung mag-ulan, ano ang gakatabo sa taytay nga ginobra dira sa ano nga nga Purok, mabinuligon?
3: Na napantapan sa tubi kita direk eh.
0: Gatapantapan.
3: Eh, nagdala ng tao nila ng dala tubig, rodo, bugas, nagdala nila tanan din.
0: Grabe. Ka Mr. Purok President, mamangkot ko diretso sa imo, wala butig-butig dulo diretso, prangka nga pamangkot. Iara ikaw subong sa Black Ribbon Committee sang K5 News FN sa atubangan sang mga state witness naton. Sino? Nga lang gabang nga nag-obra sang sining taytay nga kawayan nga nag-auya-uya. Sabat.
3: DPWH.
0: Solita.
3: DPWH, Taytay Wirek.
0: Okay. Alsahang to mga kamot ka magsumpa sa aton nga mga Mr. Purok President. Amigo ko ni siya, kilala ko niya. Kilala kami ni nga doon.
3: Kilala
0: ko. Amo ni nga ginauslit, takakay kabalo, abit ang palamati. Amigo ko ni. They know me, kabalokan man mga damo, mantag na sudlan-sudlan eh. Pagkita ko ni Kinasimo, lingko Purok President, kaling amigo ko na. Anyway, my friend. Sobrasyin kabalay. Di kun, kun amuning sitwasyon da kada ulan da kada bahaya wan ka mo ka hindi ka tabok ang tawo
3: di
0: balik na lang ka mo ni Purok President dere. Wilson amigo ko ng Purok President na amigo ko na I know him kilala ko gina siya.
3: Dahil lang masaka ko, anay, kaya apat na kami din sa babaw taytay.
0: Mga ka-K5, tanawan yung ginaagyan ni Wilson. Grabe, Wilson, no? Sus, grabe man yung klase alagyan. Ina ba?
3: Flood control.
0: Ha? Si Mago sa inubaan daw, ginakulbaan sa, kuha niya si Wilson palang isa daw, lima na ng katao mo. Okay. So, sir, Purok President, huwag ka mo plano nga kay Uhon ina or magpetisyon abi sa barangay sa kay Kapitan na Rodney Carmona? Nga gawin mapakayo ng taytay na?
3: May harap man, kita bire, sa plano na kami natin. Nanuoy na ko sa pumuloyo, na damit eh. Ano na tinguhaan ko man tayo. Yung pakita ko may sigawad, optional, kung siya man ang kwan sa Purok.
0: O, te? Iriktuhan na lang to, diretsuhan na lang to si kagawad karo si Kapitan Carmona, amigo ta. Hutikay na lang to na to nag-istorya kita gandua. Kantua si Kapitan Rodney Carmona, maidiyahan na dal taytay. Maluoy ta sa mga tao.
3: Okay.
0: Oo. Tikmusta ka? Okay ka lang da?
4: Okay lang, magulong ko itong kalis lang. Huwag ito pangwaon ko, no, kita kere. Huwag ito. Dog ito mo sa linog ko, no, sakto, sir.
0: Kabalo kayo na nga mo nga kita, nais na, pero may kadakampin period lang mo. Kabalo na na siya. Okay. Press, salamat, gid. Press, salamat, gid. Press, ha. Kay gingaydan mo okay. Na si Wilson. Salamat, gid.
4: Salamat.
0: Pamati lang da, pero sa K5, ba?
4: Ara, may radio kami dyan.
0: Sige.
4: Salamat.
0: Okay. K5 Wilson, ang matabo sina is, ato ang taytayan nga kabilya, nga gubaon, hindi to yung magamit kay baldado na to. Ikaduha.
4: Okay, Sir Derek, mas to dyan. Tinga malabay mo kabata.
0: Abe, tanawin mo kaluluoy. Mga ka-K5, tanawin nyo, amuning at taytayan, Sumag National High School, ang uniform yellow na eh. Malabay?
4: Elementary na siya, ma'am?
0: Elementary?
4: Hi.
0: Tanikin interview mong nanay. Pero nga ang angiya pang lakat si Wilson, doon katarong mo lang doon, super highway.
4: Ma'am Kadasig, din niya maglakat yung mama, oh.
0: Sabto.
4: Ang ginatakbo ang talapakan, laki ba siya sa talong kasi nila po dito na. I mean, gabok siya yung mga Eric Mong. So, ginapili man gani nila. Kung maglakat sila din, ginapili man nila ang mga nga kawayan. Kay kung masala-sala ka, mabulasok, kagod sa dalong.
0: Tapos Wilson, halinda, mga kadto naman to sila liwat sa pika-pika, masaka naman liwat, kag dito naman maglatay.
4: Dito naman sila sa pika-pika, kay sa Derek, amo ni hangin pa, gachat-chat pa, sa tanaw, takong makatabok pa sa plate.
0: Tanawan nyo si Wilson, nagatabok naman liwat sa taytay, daw gusto yung mag-expert naman ng tabok. Daw mapuli ka, noy, sa sugar beet sa sipalay, noy.
4: Kita Derek, ang tupan ko dito lang, ito big sisi.
0: Okay, Wilson. Okay, Wilson. Okay. Okay. So, how do you feel kung may karga ikaw, Wilson?
4: Kita Derek, kung may karga ka, kabalansi, kapangadaan, kita Derek, kagapili ka pa sa imong talapakan, kaya hindi man pwede nga may karga ka, pag gusto ka na lang diyan tapak, kita Derek, pilihon mo kitang pag-on na kawayan.
0: Okay.
4: So, TX to at challenging, kita Derek, eh.
0: Okay.
4: So, kung isa lang imo karga, okay lang, makapanghawid ka, pero kung duwa imo karga, buro balansi ka ginsang malala, di.
0: Okay. Sige.
4: So, muna siya ka-delikado.
0: Wilson, balik na dire, hinay-hinay, kwaon kong kamera sa imo. K5 Vincent, libot ang kamera pakadto sa likod mo, sent. Hinay-hinay lang. Ato ba nga ang suba? Hindi, sa piyak aside. Sa piyak aside. Dito sa may tamburong blato. Oh, sige, very good, that's it.
4: Are tamburong? Are tamburong ang ingubak ko sa Derek? Are tamburong ang ingubak? Panaugan ko kay Federic, are ko sa piyak.
0: Oo. Hindi na si Wilson, nakaroon mga ayok kan man sa akon sang habon para sa sapatos, mga puti.
4: Are kay Federic, tamburong.
0: Okay.
4: Amo ni tamburong ang ingubak.
0: Okay. Ah, sige.
4: May duro dalandalan, mandigani, ho? So, ginguba ang tamburong para matagaan, way ang tubig, kaginbuslan sa kawayan nga nami, halin sa DPWH.
0: Okay. Sige. Wilson, thank you so much. Thank you so much, Wilson. Kay makomersyal na ko, masunod ng Mighty C Newscast. Wilson, thank you so much. Si Dante Desca, nag-monitor. Okay. Duha ka balita, abdikay balikay. Halin sa dalan, pakadto sa taytay. Larga bola. Philippine Standard Time, alas 11:54 sang aga. Standby.
2: 11 Mbps. Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Now, para sa dugang pa nga mga binipisyo sa pag-inom sang DTX 5 na Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami ng epekto sa imulawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang halin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 5 na Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga indi healthy nga pagkaon.
6: Sa mga Iloy bla nga mahilig kwan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran, ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kun magkaon gid man sini, tlagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas agod hindi magmutate ang mga cancer cells kay may mga bata pa ginakancer na tungod sa ano lifestyle.
7: Dok, so, sa mga lalaki gali dok no nga pirmi lang nagapangihi bala no tapos pangihi nga may samay nga dugo ang ilang semen may samay man nga dugo so mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi nagasakit ang likod hawak balikawang kag paa basi may hara ka na sang prostate problem
6: dako gid no? Sana
7: kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer no gani kon may inika nga cancer nga masapuan
5: temprano.
7: Sang temprano dako ang tsansa nga ini matapna Sir JP no ang DTX 500 kag MyTC ang makabulig sang dako nga sa mag-manage ang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado.
2: DTX 500
9: to all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sa imo colon. Ang kabalanan ng cancer ng colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps na ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektantang colon ta kaon ka food rich in fiber and of course no mag DTX 500 gid per migid no kay ang ginakunta di oxidative stress polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag-Mighty C, mag-Pure C, no? Para nami ang imo colon.
6: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, nga, ako gidyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sa akon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% ra, plakaon din karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gidya. Kaya ang stress niya, grabe magkuhan mo, pa-cancer. Kag, mangkoton ko, gakaong kaotan, kag prutas, why daw? So kalabanan sa ila, nagahibi, naghinulsul, may gapangamuyo, nga kuntani, mabuligan sila. Amo ng permi nila nga kuhan, ila nga gusto ang matabo. Pero gusto hon taman, Sir GP, ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo dring ako an ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituwag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ano? Malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado,
2: epektibo,
8: aramis
2: mo. DTX 500
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.
12: Abong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
13: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Underpaid na food delivery riders at Naguigaraw City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa dole. Pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiling ng San Jose MPS sa mga motorista. Governor Sagarbarria pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Dalawang suspects sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Samantala, purok chairman at barangay tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Bahay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki, dalawa arestado, isang suspect pinaghahanap pa. Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyo na rekord. Freelancer rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. At 800 fully grown marijuana plants na diskubre sa Bukidnon.
14: YTC Network News. YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, underpaid na food delivery riders sa Tuguegarao City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa dole. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
15: Labor issues ng mga food delivery riders ng Tuguegarao City idudulog sa dole ngayong araw. Magsasagawa ng protesta ang mga food delivery riders sa Tuguegarao City kasabay ng paghahain nila ng formal na reklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Miyerkules, Hunyo 10. Ito ay sa pangunguna ng Riders Centro sa ilalim ng 26th chapter nito sa bansa na magsasagawa muna ng launching ceremony sa Balsain East bago ang tinatawag nilang Unity Ride patungo sa DOLE Regional Office. Ayon kay Mark Anthony Arao, chapter president ng Riders Centro Tuguegarao City, pangunahing issue nila ang umano'y mababang kita o underpayment sa trabaho, gayon din ang kawalan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Coverage ng ilang kasamahan nilang riders. Kabilang din sa reklamo nila ang mababang delivery fee, kawalan ng insurance at paggamit ng sariling motorsiklo at gasolina sa kanilang operasyon. Tinatayang 119 ang mga food delivery riders na kabilang sa organisasyon sa lungsod habang may ilan pa umanong hindi sumasali dahil naman sa pagdududa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Samantala, pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiniling ng San Jose MPS sa mga motorista. Balita hatid sa atin, Deka K5 Jojen Morillo.
16: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, hepe ng San Jose de Bonavista Municipal Police Station, na mas paiigtingin pa nila ang pagsunod sa umiiral na polisiya hinggil sa tumataas na numero ng aksidente sa kalsada sa bayan ng San Jose Antique. Dahil dito, hinihiling ng San Jose MPS sa mga motorista na kumuha na ng driver's license at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang mga aksidente. Bibili din ng San Jose MPS ng breath analyzer para matukoy sa mga checkpoint o iba pang operatiba kung nasa impluensya ng alak ang mga drivers. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
13: At Governor Sir Sagarbarya pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Ang kampiyon, abalitan niya natin sa atin ni K5, Shara Humilio.
17: Si Gobernador Manuel Chaco Sagarbarya opisyal na lumagda sa isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pagtatayo ng mas maraming paaralan sa buong lalawigan. Ang seremonya ng paglagda ay kinatawan ni Deputy Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome na ang presensya ay nagpatingkad sa matibay na pagtulungan ng DepEd at ng pamalaang panlalawigan. Ang pag-unlad na ito ay lubos na pinahalagaan ng lalawigan para sa karagdagang infrastruktura para sa mga bata sa kanilang mga paaralan. Malaking kontribusyon din ito sa pag-unlad ng bawat batang Negrense. Nagpaabot naman ang taus-pusong pasalamat ang Provincial Governor kay DepEd Secretary Edgardo Sonny Angara sa kanyang matibay na suporta at dedikasyon sa mga programang patuloy na nagpapaangas sa sektor ng edukasyon sa buong Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, kanisa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Buluko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
18: ITC Network News.
19: ITC Network News.
13: Samantala, excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Balita hatid sa atin, nega kay Vibroldan Villarreal.
20: Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang responsable sa nangyaring panunog ng isang excavator sa Barangay San Roque sa bayan Dumalag sa lalawigan ng Capiz. Ayon kay Fire Officer 2 Harlem Funa ng Dumalag Municipal Fire Station, hindi pa natutukoy sa ngayon kung sinong responsable sa nangyaring panununog sa nasabing excavator na pagmamay-ari ng isang construction company. Napag-alaman, umaabot sa mahigit 1,000,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang insidente. Inihimok naman ang publiko na magbigay alam sa motoridad upang makatulong sa isinasagawang investigasyon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: ITC Network News.
19: ITC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Kabuhan detalye ng balita at ni K5 Carol Medino.
21: Mahaharap sa kasong murder ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Kinapundan Eastern Samar ayon sa PNP. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Lieutenant Ruel Lalosa, Chief of Police ng Kinapundan PNP, sinabi nitong kasalukuyan nang sumasailalim sa inquest proceedings ang dalawang suspect na sangkot sa karumaldumal na pagpatay kay Anthony Pardilana. Ayon sa imbestigasyon, alas 2 ng madaling araw noong Hunyo 8, nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima sa damuhang bahagi ng barangay Alang-Alang, Kinapundan. Natagpuan ito humigit kumulang 50 meters ang layo mula sa bahay na tinutuluyan ng pangunahing suspect na si alias Joel. Lumalabas sa imbestigasyon na nagkasundo mano ang biktima at ang suspect na magkita sa Alang-Alang bago maganap ang krimen. Pinaniniwala ang kasama umano ni Joel sa pagsasagawa ng krimen ang kanyang pinsan na si Jerica, 18 taong gulang. Napatid na kapuresidente ng Santa Rita Samar ang dalawang suspect at pansamantalang nakikita na lamang sa kanilang mga kamag-anak sa Kinapundan. Ayon kay Lalosa, hinihinalang nag-ugat ang krimen matapos tumanggi ang biktima na magbigay ng pera sa mga suspect kung saan sinasabing may relasyon umano ang biktima at si alias Joel. Ayon sa kanilang salaysay, pinapaalis na sila ng kanilang kamag-anak sa Kinapundan kaya't balak na sana nilang umuwi sa Santa Rita Samar. Humingi umano ng pera si Joel sa biktima para maipanggasa pero tumanggi itong magbigay. Dito na umano pinagsasaksak ng mga suspect ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, itinapon nila ang katawan ng biktima malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Matapos isagawa ang krimen, mabilis na tumakas ang mga suspect gamit pa ang motorsiklo ng biktima. Pero agad rin itong natuntona at naaresto noong Hunyo 8 sa tulong ng Santa Rita PNP. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
13: Gayun din porok chairman at barangay Tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid naman ni K5 Sunshine Lacson.
1: Isinugod pa sa ospital ngunit binawian ng buhay bunga ng pamamaril ang isang porok chairman sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang madugong insidente noong araw ng Lunes, Hunyo 8 sa isang sugarcane plantation sa barangay Biao. Nagulat ang mga kasamahan ng biktima nang marinig ang mga putok ng baril at nang makitang bumulagta ang biktima na si Mario Galan. Tumakbo papalapit kay Galan ang kanyang mga kasamahan na nasa plantasyon din noong maganap ang krimen at isinugod ang biktima sa ospital. Ayon sa mga eyewitness, may lumapit na dalawang lalaki sa biktima at agad na binaril ang purok chairman. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na pamamaslang. Noong Hunyo 5, naganap din ang isa pang kaso ng pamamaril sa bayan ng Calatarava sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, napaslang sa naturang insidente ang isang barangay Tanod na si alias Nomar. Naganap ang pamamaslang sa barangay Minautok, inamin ng New People's Army o NPA na sila ang responsable sa pamamaril. Ayon sa grupo, asit umano ng gobyerno ang napaslang na Tanod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: At bay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki. Dalawa arestado, isang sospek pinaghahanap pa. Balita hatid sa atin, Teka K5 Gilbert Basyo.
23: Isang kaso ng pagbabanta sa buhay at sa pilitang pagpasok sa tahanan at paglabag sa Republic Act No. 10591 ang naitala sa Purok Sagisag Barangay Eraan, Rojas, Palawan nitong araw ng Martes, Hunyo 9 taong kasalukuyan. Ayon sa PNP, kwersahang pinasok ng mga sospek na kinilalang sina alias Mark, alias Joven at isang minor de edad ang bahay ng isang magsasaka na residente habang ito ay natutulog at pinagbantaan pa ang buhay ng biktima gamit ang mga armas na dala ng mga ito. Dahil sa takot, agad na nakatakas ang biktima at humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay na mabilis namang naiulat ang insidente sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station para sa imbestigasyon. Sa isinagawang operasyon, na-aresto ang dalawang sospek habang nakatakas naman si alias Joven. Nakumpiska sa kanila ang isang homemade shotgun, isang kalibre 22 na rifle, improvised magazine holder, 4 bala at 1 patalim. Samantala, patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon at manhunt operation ng mga otoridad laban sa tumakas na sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga na-aresto. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: At tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyong ninakaw na recover. Detalye ng balitang yan at inaman ni K5 Leonard Veray.
24: Kalaboso ang tatlong kawatane matapos nalooban ng isang grocery store sa may barangay Lala, Batanaclane. Sinisal imbestigasyon ng motoridade, dumaan sa likurang bahagi ng tindahan ang mga suspect kung saan tinangay ng mga ito ang mahigit 30,000 pesos na cash at ilang kahalang sigarilyo. Sa tulong ng CCTV camera ay agad na nakilala at naaresto ang mga suspect na pawang residente rin ng nasabing barangay. Sinasabing notorious na magnanakaw ang tatlo matapos na may ugnay silang serye ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Samantala, disidido naman ang may-ari ng tindahan na magsampa ng kaso laban sa tatlo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan PNP ang mga suspect na posibleng mahaharap sa kasong pagnanakaw. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: Samantala, freelance rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
25: Madalas na ginagamit ng mga drogista ang mga freelance rider sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge ng City Drug Enforcement Unit o CDEU, front lang ng ibang mga riders ang pagbiyahe pero sa likod nito ay ang estilo sa pag-deliver ng ilegal na droga. Mensahe naman ni Jimeno sa publiko na kumuha ng mga lehitimo o rehistradong mga rider para maging safe ang pagbiyahe. Ito ay matapos na naaresto sa drug bypass operation ang rider na si Alias Chad, 29 na taong gulang sa Barangay Rizal, Lapu's, Iloilo City noong nakaraang araw. Na-recover ang 1.2 million pesos na halaga ng suspected shabu, baril at mga bala. Nang nakatunog ang subject na pulis ang kanyang katransaksyon, nagpaputok ito ng baril. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
13: Gayun din, walang daang fully grown na marijuana plants na nadiskubre sa Bukidnon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nadiskubre ng mga otoridad ang 800 fully grown marijuana plants sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Inilunsad ang operasyon ng San Fernando Municipal Police Station katuwang ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Maneuver Company, RMFB-10, at 1A-89IB ng Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang Army informant hinggil sa naturang marijuana plantation. Matagumpay na sinira ng mga otoridad ang mga halaman at kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang monitoring at follow-up operation upang maaresto ang mga responsable at maiwasan ang pag-usbong ng mga ilegal na aktibidad sa mga hinterland

nakalaban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression. Sinabi rin ni Trump na ligtas at walang naitamong sugat ang dalawang crew, ngunit iginiit niyang kailangan ng Estados Unidos na tumugon sa insidente. Kasabay nito, umiigting din ang tensyon sa rehiyon na matapos ang hiwalay na airstrike ng Israel sa Southern Lebanon na nagbunsod ng banta ng posibleng panibagong gantihan mula sa Iran. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Melmar Dela Cruz sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. 101.5 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisaki, pidya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugtong na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: DTX. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Sport Biotics.

0: Ong, tinigang mo! Manog-abot na, ng Banabirds. Sukada na. Kung may sulok ka dun pa, bantayin ko rin. Diba, kung itakab ang sundaan mo. Nagalinalisayin es na subong, ho? Sa 4G. Sure Repair Shop, mga ka-K5 sa Lacson, Burgos. Pwede bala ko, no? Mapundo ang salakyan antes ang pedestrian lane. Tiki ang pedestrian lane, kag ang yellow box, may bakante pang gamay, pwede ko doon kaparking ang motor sa punta. Hindi lang ka muna mapabinturar, no yan. Kung stop pala, stop na lang. Hindi na magpabinturar. Gautoy-utoy, kadlaw sila. Aras na sa 4G, galinalisay, sige pa kayo, ulas patos. Ang gubong yan. Hindi na magparking sa punta. Kag hindi ka pa magparking sa likuan, sa tuo. Kaya sa corner naton, it's right turn anytime with care. Pero sa Cebu bala, hindi. No right turn if it is a stop. Marian Olvido, mayong odto. Larga bola!
1: KK5, Eric Tenerefe, Puerte!
0: Pulis! Nangin paltera! Mga KK5, very unique nga balita ang aton nga mga pulis sa Masami, Mamerlita, Malvas, Lowy Domingo. Basta gani pulis kisa involbado sa kunano nga mga kaso. Kim Flora sa Sumag, mayong aga. Ang greeting sa ni Permilang, good evening. Good morning, man abe. Efren Placido sa Inubaan, Pamati. Efren, ang pulis sa Sagay ng Inpaltera. Sang nagligad gadlaw, may isa ka babae nagasakay sa tricycle halin sa Babiera. Sa wala ginapaabot, nagpuslit ang iyang bata. Manugbata siya, nagwa na lumupok ng bag of water, gumawa ang bata. Wala na sang may mabulig nga iman. And here comes the police. Mga KK5, ayos to the board. Mga state witness. Gusto na nga timo, mga state witness. Ayos to the board. Police nga nangin paltera. Mga KK5, bantayan ta ini karon dugay-dugay. Dali lang bala.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel Apas, ang pulis ng Inpaltera, mayong udto.
3: Yes, Sir Eric, may udto, Sir Eric. Labi na sa mga suking nga tigpalamati. Saludo sa nga Sagay PNP ni Sir Eric, kaga CDR Modric, Sir Eric. Kung sa diin, nanganak sa higad sandalan, ang isang karagabusong nga iloy sa Sito Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, sudad sa Sagaya. Kani adto nga dumindo.
0: Rafaela Barrera, gali ni.
3: Yes, Sir Eric, alas 4:45 sa hapon. Suno sa report, agin sakay sa tricycle ang iloy agoda dalhon kuntani sa ospital. Sa hinali lang naabta na ini sa pasakit sa iyang atian nga mga anak na. Kay nga nakapaminsan sila ka Sir Eric no naghunong na lang sa pundok kay nagapanawag kay nagapahipang sang lokal nga kuluhan sa siyudad sa Sagay. Kung sa diin, dasig man nga mirisponde ang nga CDRMO kaga Sagay PNP. Rason nga nakabulig kay nirisponde gayon sa among sitwasyon si Police Staff Sergeant Charlotte Delirio halin sa Sagay kung Police City Police Station matapos makabaton sa tawag nga nagapangayo sa bulig ka Sir Eric. Kaga madasig nga ginatinder kag ginaalalayan ni Police Staff Sergeant Delirio ang iloy kaga ang bag-ong panganak nga lapsag samtang ginapaabot pa ang katapos sa medical team nga amo ang nagbulos sa pag-atinder sa ila Sir Eric.
0: Oo. Okay. Mga KK5, eyes to the board, tanawan nyo sa inyo nga Facebook Live. Isa kababayi nagasakay sa tricycle, manugbata. Wala kalabot sa ospital. Nabuka ng iapuente ang panawag nila, ang iyang bag of water. Kag nagbata siya sa higad sang dalan, diin dapit Ariel nga parte sang dalan.
3: Yes, Sir Eric, dira sa may Sitio Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, siyudad sa Sagay, Sir Eric.
0: Ano kalayo ini sa siyudad mismo sang Sagay, Ariel?
3: Yes, kontrak ana sa Sitio Tilapas, Sir Eric, kapin na 10 kilometros ang galayon.
0: Huy, kalayo pa. Tinga ang may police man dayon nga ara ang aton nga police woman.
3: Kung halin ka sa may Tilapas pagkanto sa Sagay PNP, Sir Eric, lapit lang ni mga kapin lang 5 ka kilometro ang gilayon, Sir Eric.
0: Oo, ti may police gid nga nakalabay dayon?
3: Oo, pag-responde si Ririk, dasig din si Ririk. Na-timingan, siguro si Ririk ah.
0: Oo. Mga ka-K5, eyes to the board, tarawan nyo subong sa inyo nga Facebook Live. Hingagaw. Mga state witness, hingagaw. Ginapakita ko subong ang babae nagapungko sa green nga tricycle. May upod siya nga bata, nga babae man. Nagauraroy, nagapalda, nagabistida sang polka dots nga itom. Nagapungko siya sa front seat sang motor, mga K5. Nagabulubun na, nagwalang bata. Ara ang aton nga pulis, nag-algo paltera, nagabulig man sa iya ang pila ka mga emergency responders naton. Mga ka-K5, warat na duroga mo, ginbuna, nagwa ang bata ang aton pulis ng inpaltera. Ariel, anong bata, babae, lalaki?
3: Sa aton nga initial si Ririk, lalaki, iniyang ang bata si Ririk nga gibunag sa isa ka babae.
0: Lalaki.
3: Kaya simple, aton kanto ang hospital. Apan wala ta ka sulod si Ririk kay edik man ta kay Peter kasi dito na lang siya panimalay kay sunok pa nga asa Domingo na ni magwa ang Eloy kag anak si Ririk sa hospital.
0: Ara ang bata amo ning ginaputo sa daw pink nga toalya ang lampen.
3: Oh yes si Ririk.
0: Mga ka K5 tanawan yo unique sa higad sang dalan sa tricycle nagidag lang siya tapos ahayang bata mga ka K5 ginkarga siya sa stretcher sang ambulance. Kay say God sang dalan siya ginpabata ara ang pulis. Sino nga lang siyang pulis woman?
3: Si pulis staff sergeant si Ririk Charlotte Delirio.
0: Si Ma'am Charlotte Delirio, staff sergeant, sila gid siyang mga emergency responders ginpabun-a. Pagbun-a ko no Ariel, ano na tabo? Sugiri kami Abinoy, gapamatay mga state witness ubong, ikaw ang resource person, pagbun-a nagwa gid ang bata noy. Eh?
3: Naguwag si Ririk, kaya pag putos sa nga puwente, kining puwente si Ririk, aging sabay lang po utong sa babae, sa Eloy, agudasig magpagwa kay budlay na nikumamalhan ka sa puwente si Ririk mo.
0: Okay.
3: Mayawan ka na si utong ti Island lang gyalalayan ni Police Staff Sergeant Charlotte, kaga pagkarason, nagagawa ganyan ang bata, kaga ligtas ang bata si Ririk.
0: Abaw, gatanaw si Dante, discussin mo sa inubaan, doon siya man ang gabulubun-a. Siyang pagbun-a yan, ano tanin yung tirada ha, nang makadto sa ospital?
3: Makadto sa ospital, si Ririk, nagkasinakitan niya sa mo, magpadala, sindali ko sa ospital, padasin oh. Na, muna. Oo.
0: Ti, ikapilayan na nga bata, noy kay ang iya, Ariel, noy ang may bata siya nga babae, magulang ni nga bata nga babae, nga kapot sa ulunan?
3: Ika-tatlo niya si Ririk, apat na niya bata si Ririk mo.
0: Ah, ika-apat na. Uh-oh. Okay. Grabe, no? Itan-itan, liwata bala itan? Grabe, mga ka-K5. Ba? Eyes to the board, mga state witness. Mga state witness, eyes to the board. Ari ang babae, nagapungko sa front seat sang tricycle. Nagabayo sang polka dots nga itom, kagputi. Nagbuna. Ariel, nakita ko pagwas ang ulo. Nakita ko. Ah, ulo. Hindi tuguro ulo sa bata. Basi ulo sa enforcer to. Dahil lang. Okay. Nagwang ulo. Uy, may tuwag may lampin ngay pink Ariel. Arang iulo, ganyan Ariel, nakita ko. Grabe no. Why kahibi ang bata?
3: Kahibi.
0: Grabe Ariel no. Grabe, gabun asya mga K5. Arata na awan nyo bala. First time niya matabo ang makakita ta mo ni. Grabe, exclusive, grabe oh. Oo, guys, yung ginalalayan siya, pakadto sa stretcher. Arogid niya si Police Master Sergeant Kuanyo, Charlotte, nito yung angalan niya ganito?
3: Charlotte Delirio, Sir Eric.
0: Delirio. Tapos ara man ang mga EMS naton. Ariel, damo-damo, subong katanaw. Sinto si Sinta, subong ang aton ng mga state witness ng katanaw sa imo testimonya. Ariel, diin subong ang nanay.
3: Ara karon sa Marañon District Hospital si Ririk, insulay naton kuha pahayag apan nagahambal lang sila si Ririk nga pwede lang kuntani sa Domingong adlaw kaya magapulit na sila kay karon naman ma live interview naton sa El Castigador si Police Staff Sergeant Charlotte Delirio si Ririk.
0: Very good. Si Kenneth Chungko gapamati, gatanaw gid sila. Ariel, grabe ning balita mo. Sali al mention. pwede gali ka bata ara sa kalsada kag sa sidewalk lang no. Pwede ah, pwede. Basta may ara lang mag-attender. Nga real nga ara man dayon ang pulis kag mga responder raw. Nagtawag na lang sila, hindi na magwanta nga gadlagan ang tricycle.
3: Hindi na gid magwanta si Rereg, ambal na kong ma-picture out mo ang sitwasyon na kamba. Ay, hindi na nagdasta, hindi na kalabot.
0: Kaangayan si imo pabunahon, Blariel. Aha, ibo Ariel, grabe man Ariel no. Why gid siya naglakat temprano? Waya may isip ma yung iyang akwan ha. O nga tawag ni.
3: Di na gid si Rereg agwanta. Pero sunok pa sa mga
0: Ari Ariel, oh, Ariel, Ariel, Ariel. Si Ma'am Delia Silvano sa Kaliling, si Amazing Kaliling. Sige, congratulations sa pulis. Mayugid, mayugid. Mayugid. Oh, tikita mo.
3: Kung sita nga si Rereg, sunok pa sa mga katigulangan. Kung may ara, iloy ng mga naksang salakyan, o kung President Tricycle, magkahatag kinisang swerte.
0: Ha, sa diin, Ariel?
3: Magkahatag sa swerte kung may mga panganak na sa mga salakyan, tricycle, mga bus, o kini panganak salakyan, kundra mga anak in business, makahatag kinisang swerte sa salakyan.
0: Kung matuod na, Ariel, may manugbata na tawag ako kay Sugaton ta. Okay. Grabe yun, no? Sinungalan na isang bata ni Ariel? Kung ikaw ang papakot-pakuton, sinungalan siyang bata?
3: Si Sidewalk.
0: Galaw-gaw kini mo rin. Ngalan si bata, si Sidewalk?
3: Okay sa kilidalan ng anak mo.
0: Ang alan sa pulis, no?
3: Si Ma'am Charlotte Delirio Sererek.
0: Ang alan sa pulis si Charlotte, babae. Kung lalaki ang Charlotte, ano?
3: Ang lalaki? Ang lalaki? Charlotte.
0: Grabe, grabe, no? So ako, kanawig na sa ako dahil mag-ulong kita mo ni nga sitwasyon, nga gabata ang babae, ara iya sa tricycle. Dabo ko yan nakitaan nga ang babae nagabata pero ara sa kwan, ara sa tawag ni, ara sa mga salakyan. Oo. Kay ang nabalaan ko si Eugene Malati Lisa sa Inubaan, basta gadalagan ang salakyan kag babata na mian na siya, iya kabalo na siya. Pero kung sa tricycle di kabalo, kung kabalo siya eh. Okay Ariel. So, report Ariel. Kamusta ang sitwasyon sang bata?
3: Ara sa maayong kahimtang subong ang bata kag ang last na lang niya kaning inject sa iyang sirek para man siya kaluwasan sa Domingo ng adlaw sirek.
0: Okay, good. Kamusta ang sitwasyon sang iloy?
3: Okay sirek, ara sa maayong kahimtang sirek kag muna ato nang sugaton sa Domingo ng adlaw kag mga pangayad sa pahig sa ila. Kalabot ni ining kung ano gilbala iya reaksyon nga dos dala nun, kumusta iya reaksyon. Kaya oh, okay. Ano iya, ano pangalan siya bata, kaya nga address ng anak, ano iya pangalan.
0: Sana all na lang kita, hapos lang magbata. May iban mabudlayan magbata, sino ka hapos lang pagbunay, ano?
3: Oo, basta hapos lang pag pagobra.
0: Amol, shh, baba mo. Pero gusto na. Gusto na Ariel, kagusto na na. Pamangkuta lang gid Ariel kung sino ang ngalan sa bata, ha? Ang ngalan sa bata sigurado, ha? Ariel, salamat, yes, gid.
3: Kag sa piyak nga bahay, Sir Eric, kaning ari subong ang si Police Brigadier General Rolindo M. Masugilon na Sir Eric sa may sagay component police station kung diriin na pagabuksa na ang bagong police station sa may sagay PNP, Sir Eric.
0: Abuksa ng bagong police station?
3: Oo. Naimutan rin sa may bagong barikado publiko, Barangay Poblasyon 2, Sudad sa Sagay, Sir Eric.
0: Si Bilin yan nung to sa Inubaan, gusto yan nga lang sa bata ko nung si Sherin. Ti babae na yan. Sherin? Ti po kilalaki ni?
3: Oo, kung lalaki si Eric, Charlie.
0: Charlie, no? Pwede mga ni Guru Bon?
3: Ariel lang Guru Junior, ah.
0: Isa pa na. Ariel, salamat gid, salamat gid. And hambalon mong pulis, hambalon mong tricycle driver, hambalon mo dang mga emergency medical responders naton sa sagay. Job well done from 11 Mbps, okay?
3: Yes, Sir Eric, kagamada mo salamat sa pagbato mo sa buong report na
0: kung Stanley Michelle.
3: Sige kayo na yung report na ginalulong sa DTX 500 Extend Pool Supplement Form and DTX Copemix na pinanaka-detox ka pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kang kanyawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.

0: Larga bola! Mga tricycle driver nga kapamati subong sa nagkalain-lain nga mga terminal sa Kabankalan, sa La Carlota, sa Magalyon, taga Biak na Bato mayong hapon. Taga Cadiz da mayong hapon sa inyo. Larga bola! Si K5 Michelle Patiño, maga-ready na subong mga ka-K5. Kaya ang balita ko nga si Gobernador Bong Lacson, mga ka-K5, ready, ang gobernador sang Negros Occidental, mapadala kita sang bulig dito sa Mindanao, sa mga nahalitan sang linog dito sa Mindanao. Ano ka ready ang provincial government?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle?
2: Ayan
0: ang mga tirada, King.
2: Ang aton nga provincial capital, ini may angot sa naglungtad nga linog. Dito ya sa may Mindanao, K5 Eric. Now, ang aton nga pinakalatest nga interview with Governor Eugenio Jose Bong Lacson, wala pa madesisyonan kay K5 Eric kung bala magapadala sa bulig pinansyal ang aton nga probinsya kag kung sila ang ihatag kay isuno ya kay Gov Lacson. Nagatipon pa sila sa gihapon sang dugang impormasyon bahin wala sa kasangkaron sang kahalisan sa naglunsad nga linog dito sa Mindanao kag lakip na no kung pila bala ka mga individual o kung persona ang apektado sini nga linog sa K5 Eric. Now, sunod sa gobernador, ining bulig pinansyal ang ilaigatan niya apang nag-connect pa sila no, with Mindanao ng mga officials. Agot nga mabalaan kung kay Sino bala inidirekta nga ihatag sa K5 Eric. Sa bahin naman niya, sang ipadala nila nga bulig when it comes to warm bodies, ining aton mga search and rescue teams, sa bahin sang PDRRM already naman sila na i-augment in case kinahanglan nun did man kay K5 Eric. Karon naka-standby no, ang aton ng mga staff sa bahin sang medical kaga supplies ng kinahanglan nun apang nag-communicate pa ang aton nga province with the PDRRM Oman kay hindi mabalan kung pila bala kabilog ng mga staff hindi man pwede bigay kay 5 Eric nga i-kuan na to no ipabayan ang Negros Occidental kapin na gid nga tigda ka standby man ang iban sa mga search and rescue teams naton in case may maglunsad man no nga aktibidad worst scenario sang aton bulkan na Kanlaon kay 5 Eric. Now ang last nga check ni Gov Lacson kay ina sang aga wala pa gid sila na baton no nga go signal coming from the National Office of the Civil Defense agudto nga magpadala sang team dito nga maga bulik sa search and rescue but as of the latest update as of broadcast time daw bulik financial ang ipadala ni Gov Lacson dito kag by this week ginaprocess na nila kay 5 Eric kung kay Sino kag kung pila bala ang bilog gid no nga ihatag sang aton nga probinsya
0: as of broadcast time kay 5 Michelle. More or less, mga 88,000 people are affected sa nagkalain-laing lugar sang Davao, General Santos, kag Sarangani area. More or less, 20,000 people ang apektado nga nagkalawadan sa mga panimalay. Kag hindi magnubo sa 3.2 million nga mga estudyante ang nahalitan bangod hindi makaiskwela tungod sa nagkalaguba nga dalan, wala mga kuryente, kag wala sang mga fasilidades kay nagkalaguba ang ilang mga eskwelahan. So 88,000 people affected, kag may 37 kapatay, 20,000 people display sa ilang mga trabaho kag mga panimalay, and 3.2 million ka mga estudyante ang hindi makaiskwela kay 5 Michelle.
2: Yes, kay 5 Eric. Actually, may ara na sang data si Gov Lacson sa ginadiho na ang ipadala dito nga bulig kay 5 Eric. Ang ginasureball na lang yun kung kinahanglan yun bala sang team kay ti ready naman ang atong CDRRMO para nga magpadala dito sang dugang na team galing kay ti wala pa sang communication coming from the national OCD team, meaning wala sila green light o kung wala sila go signal bala kay 5 Eric.
0: Michelle,
2: dito para bulik. Yes, sir.
0: Okay. So, if ever nga may green light, automatic ma-deploy ang aton nga probinsya. Anong i-deploy ta? Search and rescue or bulig?
2: Yes, sir. Actually, duha ang ginalantaw diri but ang Bulig Financial ready na kay K5 Eric, inassure na lang ni Gov Lacson kung kay Sino ini direkta na ihatag sa K5 Eric kung sila ang sarang na mahatag sang probinsya. By this week, mabalaan natin kung sila bala ang valor sang Bulig Financial na mahatag ya sang
0: Uy, pa sila ni Gov Kabalo kung sinong tagaan? Hindi ko ni tagaan lang gobyerno dito eh, ang mayor o ang gobernador dito sa kuan? Sarangani, yes, sa Davao or sa Dinda?
2: Oh, isa siguro sa ginalantaw, there is ang communication mula kay K5 Eric, medyo sako pa siguro, but nevertheless, may ara naman sa initial na talk with the officials, no, sa Mindanao nga pitaki.
0: Kaya nga, kung pagkabalosin ni Michelle, kung padugayan pa in, hindi na magamit ng kwarta, is time of the essence. Kung gusto tayo magbulig tao sa search and rescue, mapadala na lang tayo subong kung gusto tayo magpadala. Nga damo pa, log na kulbaan tao.
2: Actually ang ila ginalantaw diri sir ang communication with OCD na balang kuan sila mag-go signal sila nga pwede na ta mag-augment dito sang tawo pero okay naman ko no tanan when it comes sa bahin sang aton personal diri ang aton mga medical teams ang ready naman kay sir diri ko galing kay tungaon ni sila kay di man pwede nga pabay-an ang probinsya once magpadala dito kung pilagit pala kabilugan ng personnel ang i-augment nila dito.
0: I hope mo kung magpadalagin man ang probinsya, they can send help soon. Kung ang kwarta ito follow, at least tawuan ay, or kung ano to, amo nang mapadala sa aton probinsya, pero kung maghulat pa tati, hindi pwede mo na kung October na padala, kung natapos na.
2: Yes, okay, so actually, coming from our director sang OCD sa NIR, bisan sila, wala man nakabaton sang go signal coming from the national OCD. Karong ginalantaw ni Sir Nonoy, Sir Meno, na basi may ara na na-augment sa pipila man sa mga probinsya malapit dito sa Mindanao. But si Amon, ako kay Sir Eric, nevertheless, ready na gin sila. May bahin kita dira no, sa interview with our governor, Governor Eugenio Jose Bong Lacson.
0: Etaan, let's make it very quick. Go ahead, Gov. Mayungod to. Gov? Okay. Dali lang.
3: Yeah, because we'd like to get more information as to damages and
0: volume up. Okay.
3: If there's a need.
0: Okay.
3: There's still no...
0: Sige, Michelle. That's it.
2: Yes, yeah, so if there's a need, mapadala kita sa mga rescuers dito yas sa may Mindanao. Anyway, kay Sir Eric, ina nga ito na tipo na balita, agi ka naman niya sa may provincial capital na ginadulong sa ating katalwan sa DTX sa 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Okay mga K5, that's it. Salamat gid K5 Michelle Patino. Goodbye Joe, me gotta go, me umayo. Me gotta go, pull the pharaoh down the bio. My own sweetest one, me umayo. Sign of the gun, well, hold big fun on the bio. Why na kita time sa tun pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. In behalf sa aton regular na anchorman, K5 Gen Paul Generoso. Ang aton Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño. Station managers natin, Bacolod, Southern Negros and Northern Negros. Sa aton nga CEO, Chief Executive Officer, Doc Ramiloy. Ini si K5 Eric Nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
1: K5 News FM. D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3!
4: D3 Bio Kaabyan, ang Lorik kag Molnulfurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis kag tigaw ang imo immune sistema. D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, gula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, squalene capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: From humble beginnings, K
11: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby!
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna-onsen na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mga ka-K5, welcome sa Miyerkules nga edisyon sang aton nga program, It's Your Time to Shine. My name is Sunshine Lacson. Makaupod man nato this afternoon, of course, Kuya Kenneth Uy. Mayong hapon sa mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Sa mga suki ko nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo.
1: Afternoon.
0: Alauna, 12 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics.

Mayong hapon man sa mga suki naton sa Barangay Punta Taytay. Sa mga nagapamati sa aton sa Purok Bayanihan. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Si Kuya do tigulang, si Kuya og basa sa iyang cellphone tapos gaamo na og. Ma'am Yuli or kaya good afternoon, Ma'am Gina Borja. Ginatan-aw ta ka. Thank you gid sa mga senior citizens nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program.

Kaya gusto ko lang tamiyawan ang akon ng mga followers. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Victoria City, here in Negros Occidental. Thank you very much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. And of course, gina-acknowledge ko man ang presensya sa aton nga mga listeners dera sa may Cadiz City Public Market. Good afternoon sa inyo. Sa mga vendors out there nga nagapamati sa It's Your Time to Shine.

0: Kuya, ready ka na dara, kuya, sa imo nga mga talamyawon.
1: Ready, ready.
0: We will have our weather update later on. Diri sa aton nga program, it's your time to shine. Pero gusto ko ako kamo anay i-remind na available sa gihapon ang Kangkong Chips kag Memory Plus Syrup
2: paborito
0: sa Miss Wellness Shine and Product Center. Kangkong Chips, very healthy. Sa Biyernes bala, hindi bala may mga plano kamo mag-movie marathon.
1: Yes.
0: Or may plano kamo mag-outing, mag-beach, pwede kamo kadala Kangkong Chips para sa inyong mga kids. Mas manami ni nga ipakaon sa ilang sang sa mga chips nga hindi man lang healthy. Especially kung ang anak mo is overweight. Or ang anak mo niwang nagidaabi katama. Hindi na sagi pakaon sa mga chips nga wala man lang sila sang nutrients nga makuha. Kangkong Chips na lang mga kagikan. Yes, kuya.
1: Kakikay.
0: Yes, it's available sa Mays Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Alauna 22 sang aton oras mga kakaifan. Mangin magalumon ang kalangitan kag maeksperyensahan ang mga pagbubo sang ulan. Subong man ang pagpanaguob sa Ilocos Region, Batanes, kag Babuyan.

Hawaiian Islands, bangod ina sang southwest monsoon or habagat. Mga ka-K5 base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa alas 4 kaina sang aga Miyerkules, June 10. Nagpaandam ang Weather Bureau batok sa posible nga mga pagbaha kag landslides sa nasambit nga mga lugar kasunod sang kasarangan tubtog mabasko nga pagbubo sang ulan. Ang silingman sang pag-asa maeksperyensyahan ang mga pagpanaguob sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Pilipinas bangod naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental apektado sang localized thunderstorms base ina sa 24-hour forecast sang pag-asa mga ka-K5 today Wednesday. 1:24 PM mangaton oras. Happy birthday sa mga naga-celebrate sang ila birthday today.

0: kuya kahapon, nagsaylo-saylo ko, Paige. Pangbasa ko kahapon, kuya, ng mga greetings sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Kay everyday kadamo sa mga nag-send sa akon sa mga messages. And si Inday Jingle Tikar gali kahapon, si Jingle Bells. Ang aton nga friend, ang KSS leader natin sa Barangay Granada.
1: Wala pa ganit Christmas, mga Jingle Bells ka na.
0: Jingle Bells nang tawag ko sa iya, kuya. May kumari or kumpari gali siya the same time. I know, maninoy niya kag upod niya sa simbahan. No, brother in Christ. Nga nag-celebrate sa iya birthday kahapon. Kuya, kadako ginsang sala ko kay wala ko ni matamyaw kahapon si Maninoy Jonathan Hestosani. Maninoy ini ni Inday Jingle Tigar. Nag-celebrate sa iya nga birthday kahapon. Happy, happy birthday
1: happy to birthday. You,
0: sir. Sir Jonathan Hestosani of Barangay Granada here in Bacolod City. Happy, happy birthday gid sa imo, sir. Halil ini sa imo nga ihada Inday Jingle Tigar. Sir Jonathan Hestosani, belated happy birthday to you. Tapos, kuya, may isa pa gin nga nag-celebrate sa iyang birthday kahapon nga anak ni Ma'am Lenny Lastimoso. Wala tama ni kuya matamyaw kahapon. Belated happy birthday sa kay Alexa Lastimoso of Cabancalan City. Alexa Lastimoso, belated anak ni Ma'am Lenny Lastimoso, belated happy birthday sa imo langga. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday. Today, June 10, 2026. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Tingala ko man dumahibis in the jingle tikar o damo-damo sa ginsend sa akon. Tikay wala ko nang ma-view kahapon or na-view ko siguro late na. Wala na ko kadumdum. Thank you again, no? Once again, sa Maninoy ni Inday Jingle Tikar, nga si Maninoy Jonathan Hestosani. Happy birthday to you, sir. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthdays ang mag-aabot sa imo kabuhi. Kag sa iban pagin naton nga mga kakilala, mga tagpalamati, mga friends naton nga nag-celebrate sa mga birthday today. Happy, happy, happy birthday sa inyo. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. So veranda, but the heartache lives on inside. Oh, salamat man sa kay Inday Margie Tambong Abuda. Aloadlaw, nagapamati na yan sa It's Your Time to Shine program. Si Sir Dudes Labrador. Kahapon nag-chat man gali sa akon. Sir Dudes, good afternoon sa imo. Nag-monitor sila right now, kuya, sa barangay, sa may Pulupandan. Sila ni Ma'am Maria Lynn Mancesa, Ma'am Maybeth Labrador, sakay Ma'am Jutay Yu, Ma'am Jennifer De La Cruz. Thank you very much, Gid, sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Pag itatamya, diti ka K5, Bong South Alamay, no, Tita Shine.
0: Go ahead, kuya.
1: Happy birthday. Happy birthday, third birthday sa kay MC Teo Chael Chongson of Miss Helen. Third birthday, subong Tita Shine. Nobody left
0: in this world to kiss goodnight. Ay, oo, cute-cute kay langga. Doon kahapon, bala dugin sena ni Sir Bong. Subong gali ang iyang birthday.
1: Yes.
0: Okay, so happy birthday once again. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday. 1:29 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Sa misis ni Sir Dudes Labrador, sa iyang mga kabataan, maayong hapon. And I'd like to greet also Inday Mary Ann Olvido, Sir Manny Filamo. Masinagapamati man subong si Sir Manny Filamo. Salamat gin sa support. Isa hindi na siya yung matamyaw, nagapamati na siya sa It's Your Time to Shine program. Kuya, before kita mag-commercial, kahapon ginkuan ko na ni ginpanawagan ko na ini diri sa aton nga program, sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang abing mabuligan si Mama Annie Villaforte. I know nagapamati siya right now sa It's Your Time to Shine program. May folder ini siyang nadula sang June 2. May unod nga mga papeles kag mga IDs. Basi kuno nabilin sa jeep nga nagabiyahe man silingan Central Market nga ginsakyan niya from Bacolod City National High School sang June 2. So basi ato didto sa nakapulot, kabay pa ang driver ang nakapulot or kabay pa ang nakapulot abing nga pasahero. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am, pakicheck or sir, pakicheck ang imo na pulot ng folder. May ngala ni Ma'am Annie Villaforte. Nagpanawagan siya dari sa aton sa station nga kon pwede. Ang papeles nga ina or ang folder nga ina madulong dari sa aton sa station sa K5 News FM sa Purok 5, Puente Bella Subdivision sa Barangay Takulina. Kaya handa siya nga maghatag sang padya o sa sin o man nga makauli, makabalik siya. Pwede nyo man siya makontak sa number 0946-21-99-737. Once again, ang number is 0946-21-99-737. Amo ng number ni Ma'am Annie Villaforte, pwede nyo na makontak no, kung nakita ninyo ang iyang folder. Salamat, gid, sa tanan-tanan nga nagabulig sa aton mga panawagan dari mga public service announcements naton. Thank you so much, gid, sa inyo. 1:31 p.m. mga aton oras, magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: 3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ako tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

Mga ka-K5, ang ato na oras sa 1:44 na sa hapon. May nag-celebrate sa iyang birthday dara sa may Dangkalan, Ilog. Si Nanay Jenny Donasco is celebrating her birthday today. Siya ni ang Federation Officers ang Dangkalan Chapter. Salamat gid sa inyo sa mga suki natong dara nga nagapamati. May hapon gid sa inyo. Salamat gid. Ma'am Nelia Barsaga, thank you gid, Ma'am Nel. Happy, happy birthday once again sa kay Nanay Jenny Donasco. Pag sa iban pagid nga nag-celebrate sa nila birthday today, happy birthday.

0: Mga ka-K5, alauna 45 ang aton oras diri sa K5 News FM. A few minutes ago, nagpadala sang mensahe sa akon si Sir Robert Pacardo, no, ang manager sang Rayo Foundation, and he told me nga kun pwede encourage ginato ng aton nga mga tagpalamati nga magpa-member sa Rayo Foundation, kay ang mga nagapangayo sang bulig diri sa aton, ginahatagan naton sang prioridad kun miyembro siya sang Rayo Foundation. No, so sa tanan-tanan, nga nagapamati dira sa Kabankalan, diri man sa Bacolod, pa-member ka mo sa Rayo Foundation, no, kay kamo ang priority if in case kinahanglan ninyo ang bulig. 1:46 p.m. ang aton oras. Please take your DTX 500 capsule. Ang inyong nga mga ginatumar nga mga suplemento, budget inyo gid, tingwa inyo gid nga matumar adlaw-adlaw. Kay kunara ng balatian, magastos na, mabudlayan na kita. Kag kun malala na, hindi na kita makarecover. So, prevention is better than cure.
1: Correct.
0: Mas manami nga wala pa sang balatian, may ginatumar na kita ng mga suplemento para malikawan ang anuman nga balatian. Even cancer, diabetes, balatian sa korason, no, amo nang mabuligan sang mga suplemento sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa puso ko, may isa kita kaudod from Kabankalan. Hindi na ini siya bag-o sa aton. Kay nabuligan ta na ni siya last time. Ikatatlo na ninimo nga pagpangayo sang bulig di rin, no, sa Rayo Foundation. Nakakadto ka dito kay Councilor John Antolo. Nabuligan ka niya dito sa Kabankalan. Atong instruction niya last time sa imo nga makadto ka sa iya kay para ma-proseso, mabuligan ka niya nga ma-proseso ang mga kinahanglanon mo, no? Base kon makabulig siya. Okay, ano ang sitwasyon subong? Ang imo nga asawa nagbalik na naman sa ospital?
2: Harap kami ma'am sa may shelter subong.
0: Sa
2: barangay 18 da, sa may
0: sa barangay 18
2: barangay,
0: sa shelter
2: barangay balay ni San Jose.
0: Okay,
2: gahapon kami ma'am nagabot eh.
0: Oo,
2: Bacolod kay ang iyang
0: palapit-lapit lang ana gani sir sa microphone. Ano ang iyang sitwasyon na
3: ang gahapon kami ma'am nagabot din ma'am kay ang iyang konsulta boss pa 11. Eh, wala pa kong idea kung saan kami makabalik Kabankalan.
0: Okay.
3: Kay depende man sa doktor da, ma'am.
0: Okay.
3: Ilang nga ano da. O ang iyang schedule ba sa OPD.
0: Mm-mm.
3: Wala pa kong kabalong idea, ma'am, kung saan o siya islan sang nephrostomy catheter.
0: Okay.
3: Eh, kada bulan gid, ma'am, gina-islan siya da.
0: Gakadtugid ka mo diri na sa Bacolod.
3: Oo, ma'am.
0: Kumusta na ang kondisyon niya?
3: Ang iyang kidney ma'am gamay na gid ba mong isa
0: balikwan
3: gakupos na gid ba
0: why na gid naga-function maayong iyang kidney mo. And kapila mo na ni gani nga balik diri sir katatlo na no
3: na, ma'am.
0: Kaga ang aton nga mga utod why ka gid ginapalso sa mga utod naton bisan pa ano nagahatag gid sila sang bulig sa imo
3: nagano no. Napilitan lang ko di mag maglakad sa Bacolod kay agud matuman iya nga schedule bra.
0: Mm-mm.
3: Kay siling ko kun hindi ko ni tumanon kabudlay naman da mga ayo schedule.
0: Okay.
3: Kaagang iya nga katiter tagisa lang gid ka bulan.
0: Oho. Uh-huh. Ang problema ninyo subong ang inyo nga galastuhon na naman dira.
3: Oh ma'am.
0: Okay.
3: Amon nga kwan
0: gay. Sige gihapon. Kung madumduman ninyo may isa kita ka utod from Kabankalan. Nga ang iya sini nga asawa nagabalik-balik sa ospital. Actually taga Kabankalan ni sila and dito lang gini malapit sa station siling niya nagatrabaho ni siya as manughugas sang pinggan no dito sa Kalanaan. Kumusta ang imo nga trabaho dito noy? Gasigisigi lang?
3: Wala na ma'am.
0: Why ka na nakatrabaho dito?
3: Pinahalin ko to na siyang tagiya.
0: Nga aman.
3: Ang rason
0: hindi ka na
3: maka-absent-absent ko kay tungod
0: sa asawa mo.
3: Dubai, ma-admit siya sa wahon.
0: Okay.
3: Tapos, ito yung ideya ko na lang, naintindihan ko man kayo yung ila, mm-hmm. negosyo mo.
0: Mm-hmm.
3: Ang ideya ko na lang, ma'am, dilaw-dilaw, galakat ko, pangita sang kundiin naman ko maka-extra.
0: Mm-hmm. Para lang nga may
3: kuhan. May madala lang ko, biskan ano lang sa balaya.
0: Okay. Nga makakaon.
3: Sarangan ko, ma'am.
0: Oo.
3: Pasensya.

0: Sige lang, Noy, kay ako naka-intindi ko sang kakapoy nga nabatsagan. Sang isa kabana nga ang tanan-tanan na lang ginahimo niya para hindi mapabayaan ang iyang asawa nga nagamasakit. And last time, nag-istoryahan na kita nga siling ko sa imo kung ano man ang matabo, batunon mo and nagasiling ka nga handa ka naman nga batunon kung ano man gid ang matabo. Pero sa gihapon, nagatingwa ka nga ihatag kung anong iyang mga kinanglanon para nga ma-extend or mapalawig ang iyang kabuhi. Makita na gid man, makita na sa itsura. Yes, oo. Makita gid sa itsura mo, Noy, nga kadako gid sang pagniwang mo kaga ako nagakabala ka man ko, Noy, para sa imo nga tani itingwaan mo gid nga ma-kwan gid hindi maguba ang imo nga paminsaron tungod sa sinini mga sitwasyon. Si Pastor John Antolo sa Kabankalan, naghambal to siya nga mabalik kagid para nga mabuligan kaniya nga malabi nga mabuligan ikaw sang ano to ganing siling niya sa akon nga makadto ka didto DSWD.
1: Oh.
0: No, so please tingwa igid nga makakadto ka sa iya kay hambala lang gid siya kay hindi man ko maka kuan kay Pastor John, pero kon makakadto ka didto sa iya, i-facilitate niya gid na, buligan niya gid ka. Okay? So sa mga utod naton from Kabankalan, from Negros, galing kay wala kita sang ano, no, GCash number. Sige, sa aton nga pagbalik later on na mangita kita sang number, i-try ko man si Sir Robert. Alauna, 53 ang aton oras, mga ka-K5. Mabalik na lang kita, no? Kay kinanglan na naton mag-pause for a break. Alauna, 53 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio para malikawan ang bacterial infection, viral infection, fungal infection. Magtumar sa Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.

0: News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium.
1: Mm-hmm.
2: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ang hormone nga calcitriol.
1: Mm-hmm.
2: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Saan madingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya, Sir Boy.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bagong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio Health News.

Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine we will.

Ay, kanami isang ginborda ko nga bulak. Ari pa man galing abilidad ko sa pagborda. Ay, hala. Hugali. Nalipat ko. Wala pa gali ko katigang kag wala pa man ko kalutos ng sudan sa panyaga. Ay, sus, Diyos ko. Ano abi kay nalingaw gila ako sa pagborda-borda. Ay, galing dumidyo kapoy na ako eh. May siguro, pabakal na lang ako sa sudan sa gwa. Total, hindi man karoon man niya haga dere si Reynan. Ang maayo pa, mabakal na lang ako sa sudan sa gwa.

0: Ay, karaming init pa. Ay, pila lang kaka metrong ginlakat ko halin sa karinderiya. Pero, Diyos ko, dumalipungan ako sa kainit. Ay, ari na ako sa palay. Ah, abrihan kong partahan. Sino ka? Nga, nakasunod ka dali sa balay! Kamatan ka!
1: Relax, relax! Magpakatawai ka!
0: Anong ginabuhat mo dali sa sunod sa balay? Ha?
1: Hindi mo bala ako kilala.
0: Nga, sino kaya ha? Magaling ka dali ha? Kung hindi ka magaling, matawag ko polis!
1: Kay sino ni Balay siling mo?
0: Amon ni Balay!
1: Ano ka amon? Akon ini.
0: Sino ka ho?
1: Wala man lang ginhambal sa imo ni Reynan ang natungod sa akon? Hindi ako matigala. Tungod ang tanan nga picture frame nga nakatapik diri sa dingding. Ginubos kuha pati na ang retrato ko.
0: Hindi ka magsilinga. Ikaw ang...
1: Ako! Ho! Ako ang amay ni Reynan.
0: Ba?
1: Sa diin siya.
0: Ha?

0: Ga, salamat kay Ari ka na.
1: Oo, Ga.
0: Ay, dalating bag mo, Ga.
1: Salamat. Ikaw?
2: Wala mo gid ako gin pakilala sa asawa mo. Tigala ko man, Ga. Pag-abot ko di sa balay, wala siya makakilala sa akon.
1: Kaganong ginabuhat mo dire?
2: Siyempre! Pabisita sa balay ko.
1: Balay mo? Hindi mo ini balay? Saan mo rinigit pa subli ni nanay?
2: Arinan, hindi ako gusto nga mag-away. Nagpauli ako dire agod nga mangayos ang patawad sa imo.
1: Mahalin ka na! Para sa akon, patay ka na!
2: Reynan. Reynan, anak, tubtub bala subong. Akin ka pa gihapon sa akon.
1: Pamangkutang ka galingon mo. Kag ini ta nakakinanglan? Nagpauli ka di sa balay? Tungod kaya tigulang ka na? Amo bala? Ha?
2: Anak, hindi sa ambos sina. Nagpauli ako diri agon nga. Bisan sa nabilin ko na lang nga mga tinuig, baka tinder ako diri.
1: Dano maguhan mako singin bang hambal mo tay ba? Ilay, Ga, dali ka sa kusina. Gutom na ko.
0: Oh, Ga, oo.

0: ari pang sudan ka, oh.
1: Salamat, Gidya. Ah, dali na. Makaaw na kita.
0: Ay, ga, dali lang. Pukawon ko anay si... si tatay mo.
1: Oh. Dari, Gidya, siya nagtulong. Pabayi siya. May buot na ina.
0: Ga, hindi man pag-amuhasin ang amay mo.
1: Kung nakahibalo ka lang ha, sa magagmay pa kami, ginpagutuman kami sa animal ngayon ha.
0: Gatigo lang na si tatay mo. Kinahanglan niya man ang atensyon mo sina.
1: Wala man siya naghatag sa atensyon sa amon sa una. Mas ginuna pa niya ang kerida niya sa samon. Mainit ko? Guyuron ko na sa karong pagwa sa balay, pro.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Pre, kabalo ka na sa balita?
1: Balita? Balita nga no, pre?
0: Ang upod ta eh. Dakpan nga nagdispalko. Bukad ako pa naman sa kantidad nga ginganit siya mo.
1: Bayadis la. Kadako na sa sweldo na nila. Pero, hindi pagit sila yung tinto ya.
0: Mando dahak-dahak mo. Ang manager ta gani? Otro man? Ambot ah? San upo na siya madakpan man?
1: Pre, paano siya madakpan? Ay upo di man permi ang boss ta. Kabalo na na siya magbulubulaliswa sa sitwasyon niya. Ah, pre, babay ida siya. Inaano man? Aga pa tayo diyan nagmarites man.
0: Ginaadjust misan talang ka, ikaw bala mo. Ah, ba? Uy.
1: Oh.
0: Ah, nikabla do kagina pa na siya naglaulaaw, pre. Oh. Tigulang, blaw. Na, kita mo? Gina pa na siya na tulupangdan ko eh.
1: Ang animal, oh. Anong ginabuhat niya, Driman?
0: Kilala mo na, pre?
1: Ah, pre.
0: Oh?
1: Dali ka na nga. Mapasiar ko, anay.
0: Ah, tis, sige.

0: Anong ginabuhat mo diha?
1: Ah, kakuan, anak. Malisensya lang kung taning. Kabalakat na ako.
0: Ote, dason?
1: Kuan. Base kung hindi na ako makapauli pa sa imo.
0: Tay, wala naman di ginapangita. Ikaw man lang yan nagpauli, dire. Kagugali. Base kung nagagut-gut ka sa balay, ha?
1: Akoon ko. Amo ba natani ang kanto ko? Ugaling nagbag-o ng pananaw ko sa kabuhi ko eh. Sang makilala ko ang asawa mo, mabuot siya. Kagpalangga kagid niya. Pagpalangga nga, kawala man sang mapabatyag sang iloy mo sa akon sadto.
0: Tungod sa kapintas mo, tay. Amo na nga wala mo na batyagan?
1: Nagsala ka. Wala mo gid matul-id ang matuod-tuod na rason? Kung nga ang masami kami nga nag-aaway ni nanay mo sadto, tuod sang una, bata ka pa.
0: Pero nga ang masami mo ako ginasakit sadto, tay. Ha? Oh.
1: Paano ko iniihambal sa ibo, man?
0: Nga, tay. May dapat bala ko nga may balan?
1: Oh, magpabati ka. Isugid ko ang tanan sa imo antes ako maglakat.

0: Ika, si tatay mo naglakad na kay Ina.
1: Nagapit sa kay Ina sa opisina. Kag madamo sa sanggit panghambal sa akon.
0: Ginhambal? Iti nga adito ya pag ginhambal. Tani diri na lang sa palay, total ari man siya diri.
1: Ambot ga. Wala ako makaibalo. Kung mapate ako sa manggit panghambal niya sa akon. Basi bala kung ginapatalang niya ako agad balis karon ng sitwasyon.
0: Ga.
1: Kaluhi man sang iloy ko.

0: Nabaliskad lang siya ni tatay.
1: Oh, Rehinan?
0: Agupihoon ko ang tanan. Aga. Opdi ako, boss.
1: Ha?
0: Makato ako sa tiya ko. Ang uto ni nanay. Siya gid lang makapatag sa akon sang tanan.

0: Ay, Reynan, inablos ko. Ay, sugiran ta kasang matuod. Kahibalo ako nga magwagid ining kamatuoran sa ulihi. Bisan, anong upakatago?
1: Chay, sugiri ako sang matuod. Tugod kagabi. Wala ako sa tinulogan sa paminsa lang sa mga gipanghambal ni tatay.
0: Ay, Reynan. Ang matuod. Eh, hindi ka matuod-tuod nga bata ni Andro.
1: Chay, hindi ka kani maglahok sa subok sina, ha?
0: Ay, amoy na ang matuod. Si tatay mo nagaubra sa Iloilo. Kag si nanay mo lang ang nabilin diri sa Bakulod. Lipod sa ihibalo ni Andro, may karelasyon ng Iloy mo. Amoy na nga nagbusong siya.
1: Oh.
0: Kagin pa ako niya kay Andro. Pero wala makahibalo si Andro nga ngalain ang amay sa ginadala sang manghud ko. Nalipay kikatama si Andro. Oh. Amoy na nga nga nagpakasal sila insigida.
1: Chay?
0: Kagsang dalayon sila nga nag-upod. Nahibalaan ni Andro nga lain ang amay mo. Amo na nga dito naglain ang batasan ni Andro. Masami na sila nag-aaway sang Iloy mo. Kagpati ikaw, nadala sa kaakig ni Andro.
1: Ito'y... Hindi ba tuloy na, Chay? Kumaga mo sina... Sinugaling ako na maya? Chay, sinugaling ako na may? Isugit sa akon?
0: Si Maximo. Ang magulang ni Andro nga tiyo mo.
1: Hindi matuod na.
0: Amoy nang matuod, Andro. Pero bisan masami ka mong ginasakit sa to ni Andro. Nagakadto man din siya sa akon kag magpanugid nga nagahinulsol man siya. Apang nagapangibabaw man ang kaakig niya.
1: Hindi ba tuod na? Hindi ba tuod na?

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: before kita magbalik sa aton nga bululigan kaina, gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon ang mga neighbors ni Ma'am Melanie Monotilia nga nagapamati right now, no, dara sa ilang lugar. Sa may Barangay Kabog, sila ni Ma'am Bibing Iwarata and Ma'am Elsa Iwarata. Dara sa may Barangay Kabog, nagapamati sila right now. Thank you, Gid. Ma'am Melanie, good afternoon sa imo. Salamat, Gid.
1: Yes,
0: Kuya, ang aton nga bululigan, balikanta, ang nabilin siguro nga mga pila na lang kaminutos dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Gamito na lang naton para sa aton nga bululigan.
2: Yes.
0: Tan, pwede matawag ang aton nga ginbuligan kay ina nga taga Kabankalan. Kay nakakita na kita actually sang cellphone number or sang GCash number rather nga pwede naton gamiton sa mga nagapamati dira. Pwede ka mo mag-send kung gusto ninyo nga buligan siya. Actually, ikatatlo na niya nga balik dari sa aton and every time nga magbisita na siya dari sa aton sa station, gapanugid gina siya. Nga doon nagakuan na bala, palala na nga palala ang iya sini nga asawa, pero ginatingwaan niya nga mabuligan. I'm sorry, Gid. Noy, wala pagid ko kahatag sa imo. So, galain ni mo pamatsag. Galain pamatsag mo. Kapamahaw ka kaina. Wala. Nakakaon ka lang sang biskwit. Kaya hindi man ko abi kaina makagwa, no? Kadali lang, Gid. Nakakita na kami sang cellphone number or sang GCash number nga pwede naton masudlan any amount kung gusto ninyo magbulig sa iya. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa amon dari sa Bacolod, kag sa Bilog nga Negros Occidental, bukas na ni nga number, no? Actually, iyan ni number ni Anon. Ang number is 0975-201-5439. 0975-201-5439. Ang number is, ang ngalan dara is Anon H, A-E-N-O-N, H daw amuna ang spelling sa ngalan ni Anon. Anon H, na 0975-201-5439. Any amount nga gusto ninyo i-share. No, nalipat gid ko bala no sa ngalan mo, pero ang itsura mo hindi gid ko malipat.
3: Ariel, ma'am.
0: Si Ariel. Yes, I remember. Ariel. Katatlo na siya diri magbalik, no? And dito ni siya nagapanghugas ang pinggan sa Kabankalan, sa isa kakalanan, tinakainchindi man siya kung nga ginpahalin siya. Kay tikinanglan dito sang dapat adlaw-adlaw gid ba lang nga naga-report sa trabaho, isiguro siya hindi siya maka-report every day. It's because nagalain na naman ang sitwasyon sang iyang asawa. Kay ginatingwaan niya gid ni every time nga may schedule gani nga check up ang iyang asawa, may kwarta kag sa wala, gakadtugin na sila diri sa Bacolod para nga matuman ang advice sang doktor. Kung walang-wala na gid. Ariel, ang akon lang ginapangabay bala sa imo, Noy. Ang imo nga lawas, ihalungan mo gid. Kaya muna na nga daan ang sitwasyon sa imo nga asawa. Nagkuan ka na gid bala, nagniwang ka na gid katama. No? So, ang hindi sa tanan nga tion ang siya lang ang imo nga paminsaron mo man ang imo nga kaugalingon, please kun may ara gani kaon gid, no, tisubong siguro wala gini sa budget sa pagkaon niya. Kahapon way ka man kakaon siguro ay kagabi or kaina sang aga
3: sa kilo kento nga bibilin ko sa
0: may gadala ka mo bugas kag nagatigang.
3: O magpamiara nga.
0: Dara.
3: Na lang ko da.
0: Mm-mm. Palapit-lapit siguro, Noy.
4: Sang Lunes, ma'am. May isa ko kakilo. Tegin idea ko anay.
0: Mm-mm.
3: Silim ko sa mabilin ko to sa balay, tungaon ta lang.
0: Mm-hmm.
3: Kaya pagkabuas lakat na kami, gitigang kong sa kilo, gintunga ko.
0: Ngayon lang kay nakakuha ka inoblite? Pakadtod eh?
3: Nakaulam ko ma'am, 20 pesos.
2: 20 pesos.
0: Gilibri ka lang sa series. Nakaayo ka
3: hindi, mo. Hindi ma'am, gindulong kami sa ambulance.
0: Ah, okay. Okay, sang, very good.
3: Ano ibe? Sa shelter.
0: Mm-mm.
3: Eh, kayo na, ngitang-ngita mong ko na ma-extrahan ba? Obra. Basta sa nakalambot ko ma'am sa provincial. Eh, nangayok ko bulig ba nga kung ano lang, financial lang pangkaon.
0: Oo,
3: na muna.
0: Pangkaon ninyo.
3: Kaling kayo wala pa ko.
0: Pero si Mrs. mo kakaon na to. Nabili lang siya sa shelter.
3: Oo ma'am.
0: Duha siya lang to. Duha sila.
3: Oo ma'am.
0: Okay.

once again, sa mga gusto mag-share sa ilang blessings, any amount, bisan pulo ka pisos, 20 pesos, 5 ka pesos, ang mga waki-waki ninyo dala sa inyong GCash, kung may ara, kung may unod. Batuno na namo, bisan piso pa. May mga mag-share sang piso, 20 ka mo kabilog, may 20 pesos na si Ariel. Makabakal na si Ariel sang isa ka serve sang kanon sa 20 pesos, isa ka serve or isa ka tunga. No? Tako na nga bulig. Ang number once again is 0975-201-5439. 0975-201-5439. Nang sa technical department sa Itan Ara Danoy, pwede makapat, pwede matawag si Anon, please ara siguro sa admin office.

0: i-check ta kung may nagsulod nga bulig sa kay Anon. Basi may ara. Ang number once again is 0975-201-5439. Dira bala sa may Kabankalan, kay nagapauli ni sila sa Kabankalan. Diin ka mo gani, Noy, Ariel, sa Kabankalan, barangay?
1: Sityo Kasipsipan, ma'am. Barangay Hilamunan.
0: Sa barangay Hilamunan, sa Sityo Kasipsipan. Basi may ara dara sa barangay Hilamunan nga makahatag bala sa iya bisan isa lang kaadlaw nga may ara na Noy, may nagsulod. Bisan isa lang kaadlaw nga ubra, pwede nyo siya pa pahilamunon, pwede nyo siya pa hugason pinggan, pwede nyo siya bisan ano nga ubra, Noy Ariel, anong pwede nga maubra mo nga bisan paano mahatag nila sa imo dito sa Kabankalan nga bisan paano makaremedyo ka bala? Magluwas ang panghugas pinggan, ano pagid ang ginsudlan mo dito nga ubra-ubra para maka-income ka, para makabakal ka lang bugas kada adlaw.
1: Pwede man mag-grass cutter, kabalo man.
0: Kabalo ka man, no? Mag-trim sang hilamon
1: tanom,
0: o, sa inyo nga mga balay. Tanom. Okay, amo nang iyang skills. Ang importante lang man ni Abby kay Ariel nga may madala lang siya pa uli sa balay. May nagtawag. Okay. Salamat, Anon. Please help me out. 0975-201-5439. Amo na ang number. Pwede ka mo padala GCash. Ang number is Anon. Ang ngalan is Anon H. Si Ariel, kag si misis niya, ara subong sa shelter. May tunga sila kakilo nga bugas dito, but I doubt kung makaigo karon sa hapon. May biskwit di siya nga dala. Sino naghatag na sa biskwit mo, Noy? Amo naging panyaga mo lang, anay?
1: Tumam sa may sa provincial shelter ba?
0: Ah, may naghatag lang.
1: Tagaan
0: ko
1: sa Kaputos ni.
0: Gintagaan niya kay isa Kaputos.
1: Bahay ito nga. Oo. Ano man sa, ano to, sa opisina.
0: May pasyente man, gintagaan niya ka.
1: Why, ma'am, ga-ubra to siya. Batian niya bilang gapangayo ko to bulig, financial. Okay, wala pa man pundo.
0: Bisan pagkaon lang.
1: O, malakat na ko tani. Gintawag niya ko, ginatagin.
0: Tagaan niya ka, biskwit.
1: Salamat, ma'am.
0: Very good.

0: I don't know if Pastor John Antolo is listening. Kay last time nag-istorya kami pagbisita ko sa Kabankalan. Ano to ganing abulan na libat ko nga nagkadto ka dito sa Amon Ariel, nagpasalamat ka.
1: Oh, ma'am.
0: Abi ko gani kun ma-okay na gid ang inyong sitwasyon. Pero nagbalik ka subong.
1: Oh, ma'am.
0: Telling us nga hindi pagid manami ang sitwasyon, pero ginatry mo lang, ginatingwaan mo gid nga mapakonsulta or matagan pagid sa medication ang asawa mo. Pero amuna tandaan mo gid ang hambal ko noy ha. Ang lawas mo please. Oh. Alungan mo man kadto hindi na ginami ang imo nga kun tanawon ta ka i-assess ta ka physically as a nurse. Hindi na ginami ang imo nga kondisyon no. Basi ikaw naman bala ang magbagdown.
2: Wala ka paminsar guro ma'am.
0: Oo, sa paminsar mo na noy. Sige lang. Si Pastor John, Pastor if you are listening. Basi kun malabi bala nga makabulig ang DSWD. No? Okay. Dali di bilang ga kay tan-awon ta kun pila ka pila na ang nagsulod. Kay pag ano ganing tawag sina cash out. Pag cash out. Kag ihatag naton bisan pagkaon na lang ninyo Ariel ha. Mahat

0: May nag-send sang 20 pesos, may nag-send sang 5 pesos, thank you very much. May nag-send sang 100 pesos, there's another one, 100 pesos, may nag-send pagid sang 50 pesos, there's another one, 100 pesos, kag may nag-send pagid 150 pesos. Salamat, gid. And I hope may mag-send pagid before mag-end ang aton nga program. We have like 15 minutes left. Mahulat kami sa inyo any amount. As I've said kaina, bisan piso lang. Ang importante, may mapanyapon ini sila. May mabakalos ang bugas. Actually, nag-aamat-amat na. Ariel, nabatian mo to? May nagpadala sa imo.
1: Salamat.
0: Batian mo to, Noy.
1: Salamat, ha.
0: Oo. Ti-budget ton mo na, Noy. Kung pila ka mo ka adlaw. And kabay pa nga makakaun kagid Ariel sang maayo.
1: Kisama mang ano, imbis kaunon ko ma'am, ilan na lang.
0: Ha?
1: Imbis na magkaun ko, kung kulang, ilan na lang. Sa mga bata ko lang, sawa ko.
0: Ako bali upod to subong, okay ang bata mo subong. Uh-huh. Hindi, kung nagapakaon ka sa ila, Ariel, kaon ka man. Kaya hindi pwede no eh. Pakaunon mo sila, paano ka? Kaya ikaw ang nagabaka-baka for them. Amuning sala. Kung nagapakaon kita, kung kita ang nagapangita, dapat makaon man kita.
1: Kasi kulang mamang ano.
0: Yes.
1: Gilang. Kulang. Kung imbis na para sa akon,
0: ihatag
1: makahungit lang ko sa ila.
0: Sa ila.
1: Para,
0: but if, kung ikaw matumba, paano na lang sila, Ariel? Amo man ang dapat mo paminsaron. So kung naghahatag ka sa ila, kaon ka man. Bisan jutay lang, Noy. Kabalo man ang Ginoo, Noy. Okay? Pero dapat makaon ka. Guligan mo man ang imo kaugalingon. Yeah. Hindi pwede nga tanan-tanan ka mo karon kaluluoy na kun hasta ikaw mabaldaman. Okay? Yeah. Ang number once again is 0975-201-5439. Ang number, ang ngalan is Anon H. 0975-201-5439.

0: ay may mga friends kita. Pasensya, may mga friends kita nga nag-chat sa aton nga nagapahulat-hulat lang kay gusto man nila mag-share sang blessings, no? Sir Manny Filamo, thank you very much in advance. May ginaayos-ayos lang si Sir Manny eh. Gusto niya man magbulig. So, thank you. And also, Pastor John Antolo, salamat gid for the reply, no? May mga clarifications lang siya. May ara pa si Anon? Yes. Okay, si Sir Colas. Ang iban, abi anak, hindi ta makita ang names, no? Kung sino to mga nag-send.
1: Colas ang to sell.
0: Pero si Sir Colas ma-send 200 pesos. Thank you very much. Si Anon, ato kay Anon anak. Pwede ta to siguro, kay dali na lang gid. We have like 2 minutes left before ma-end ang aton nga program. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga nag-send sang ilang nga bulig. Basi buwas kon may tiyempo kami. Maisa-isa ni namon ang tanan-tanan nga nagbulig, ang tanan-tanan nga nag-send from 5 pesos to 100 pesos to 150 to 200 pesos to 300 pesos. Salamat gid sa inyo sa mga nag-commit nga magbulig. Thank you very much, gid. Bisan pang bugas na lang ni nila, kung pila sila kaadlaw nga magstay sa shelter, yung ginahimo ni Ariel is dito siya nagalibot man mismo within the hospital area or within the shelter, no? Nagapangayo siya sang bulig man sa mga tao dito. So natagaan siya kainan sang biskwit amuning iyang aginpanyaga. Please, Ariel, noy, kung ma-cash out na to karon ni Anon, no, please, makaon kagid palihog. Bisan dara lang kay man ang leya, makaon kagid palihog. Halin ini kay Sinonoy? Kay ay okay kay Inday Kayot gali halin. Ipanyaga na lang ning kwarta ni Inday Kayot noy, hingagaw kay do. Na ano ko bi nagaworry kita sang sitwasyon ni Ariel kay do ginahapo. Hindi gid nami ang itsura mo subong kumpara sa pagkadto mo diri sa akon sang nagliligan para magpangayo sa bulig. So kuan na lang ang ginhatag ni Inday Kayot noy, lakat na to sa sagwa, palihog, hingagaw, panyaga. Okay? Sige, buwas mabalik kami ni Kuya Kenneth Uy para sa Webes ng edisyon sa ato nga program, It's Your Time to Shine. Inon, please, 1 minute. 1 minute. Uy, naghatag man si Kakefai Brimwell. Thank you, dong. Salamat, gid. Di Inoy. Sige, buwas na lang, anak. Buwas na lang. Kay wala na kita sang oras. Mabalik ang It's Your Time to Shine tomorrow. Same time, same station, of course, at K5 News FM. Salamat gid once again. God bless you more sa tanan-tanan nga nagbulig. Thank you very much. Ini si Sunshine Lacson.
2: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, ang Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
4: DTX 500.
3: Masaligan,
4: epektibo,
3: DTX 500.
5: Now, para sa dugang pa nga mga benepisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imo lawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang halin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga indi healthy nga pagkaon.
6: Sa mga Iloy blang nga mahilig guan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Kay pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran, ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kung magkaon gid man sini, tlagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy, nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod, maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas. Agod, hindi mag-mutate ang mga cancer cells. Kaya may mga bata pa ginakancer na. Tungod sa ano? Lifestyle.
1: Lifestyle. Mm. Sa mga lalaki, gali, Doc, no? Nga pirmi lang nagpangihi, bala? Mm. No? Tapos pangihi nga may samay nga dugo, ang ilang semen may samay man nga dugo. So mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi. Nagasakit ang likod, hawak balikawang kag paa. Basi may ara ka na sang prostate problem.
6: Dako gid no? Sana.
1: Kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer. No gani kon may inika nga cancer nga masapuan sang temprano, dako ang tsansa nga ini matapna, Sir JP, mm-hmm. No? Ang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako nga sa mag-manage sang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: To all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sang imo colon, ang kabalanan ng cancer nga colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps ni ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 kana, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektantang colon ta kaon ka food rich in fiber, and of course, no, mag DTX 500 gid per migid, no, kay ang ginakunta di oxidative stress. Polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag Mighty C, mag Pure C, no, para nami ang imo colon.
6: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir Jiping, ako ginyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sa akon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% dra, plakaon din karni, Sir Boy. Mhm. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gidya. Kay ang stress ya grabe magkuan mo pa cancer. Kag mangkoton ko gakaong kaotan kag prutas way daw. So kalabanan sa ila nagahibi, naghinulsol, may gapangamuyo nga kuntani, mabuligan sila amo nang permi nila nga kuan, ila nga gusto ang matabo. Pero gustuhon ta man Sir GP ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo diri nga kuan, ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituwag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ano? Malayo ta sa mga dalag ko nga balapian.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: yan ang kapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo,
8: aramis
7: mo. DTX 500
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News. K5 News FM.

Hey, Music Lovers, it is Emma 307. Ang oras na yan ay halito sa inyo ng ating Super Trio. Always po natin, ha, alagaan ang ating kalusugan. Make sure na always maganda ang ating kalusugan, mga K5. May protection ho tayo sa ating kalusugan, mga Super Trio. Araw-araw, DTX 500. Alkaline-based vitamin C, Mighty C at ang ating D3 Bio. Ubo, sipon, nagnatrakaso, D3 Bio. Araw-araw, ha? Sa mga sugyo natin yung butika, mabibili ho yan nationwide. Isang ka mainit na hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Buenas tardes, Agent Jack here. The Big Mix. You are listening to 101.5 K5 News FM.

totoong may mahal kang iba. 101.5 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidya?
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

We got 47 minutes after 3. That time check brought to you by DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee. At yung mga kapeho ng kasambayan ng Pilipino. Gustong-gusto ng ating mga kababayan ang ating mga kape. Dahil ito ay hindi basta-basta na kape, may mga health benefits na maaaring natin makuha o makukuha po natin sa pag-inom ng ating mga kape. Especially ng ating DTX Coffee Mix, may ampalaya, chia seeds, at the sugar cane extract powder. Sa mga sukyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Susunod ang ating El Casigador, makakapiling ho ninyo kay K5 Roads of Palma. Kita kasi lang tayo bukas. Maraming salamat. Muchas gracias con nosotros. Buenas tardes. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung gitmakuhan sang leksyon. Yung inating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Dahil puli na, hindi na ko akig.

0: Mahapasite ka, Siling Morem?
1: Oo. May importante ako nga, kantuhan.
0: Ay, dugay na ko bala nga wala kalagaw sa dalag ko nga mga mall sa city. Upda ko, be.
1: Aha.
0: Ma-shopping ako dito.
1: Maupod ka, Siling mo, sa akon sa sudad?
0: Oo.
1: Kukuan, may transaksyon ako dito eh. May tawo ako nga tabuon kag istoryahon. Kamudlay man nga magsahalat tuya ka tirintirin nga duha.
0: Ti mapabilin man lang kuya sa mall. Mahalagaw-lagaw lang ako dito. Kagulaton ko ikaw hasta makatapos ka sa transaksyon mo eh. Sige na bala. Kay baklan ko dayon ikaw sang bag-o nga sapatos kag bag-o nga bayo.
1: Oy,
0: gusto mo na? Hapangga ko. Gusto mo?
1: Tipunggol ya. Okay man, pero may kwarta kuya, Morena. Mabakal lang kuya sang bayo kag sapatos kung gusto ko ah. Ay, hindi na paguyagi ang kwarta mo sa wala sang pulos.
0: Ay, sus nga tawo ka. Ano nga wala sang pulos, man? Ikaw, wala sang pulos? Amo Diyos ko, Remedyo. Kabalo ka pala nga halin sang una sa mga hoben pa kita. Ikaw. Ikaw ang pinaka-importante nga lalaki sa kabuhi ko. Ikaw, kag ikaw gid lang ang ginhandom ko. Kag ginhandom hasta subong.
1: Ay.
0: Adlaw kagabi, ikaw lang ginapamensar ko. Kagsubong na ang katumanan. Subong na ang katumanan sang tanan, hindi bala?
1: Morena. Basi, masakitan ka lang sini.
0: Kagaa masakitan ako. Harimeyo?
1: Pao. Daw gusto ko na gayambal ka wala ko luyag sa iya.
0: Ay.
1: Nakabalun ko siya nga wala ko luyag sa imo. Paano na lang ko sini, man? Paano na lang ako sini?
0: Oh.

0: Ate, malakat ko anay, ha? Diri ka lang sa mall. Lagaw-lagaw lang nga, Layda.
1: Sige, Pangga. Hulaton ko ikaw, diri. Taugay lang ko sa cellphone ko o kung hindi ka ni i-text mo lang ako kung ari ka na, diri. Mahalibot-libot lang ako diri sa sulod sang mall, ah. Kagbasi mapagunting ko sang buhok ko, kag mapatinlo sang kuko ko, sang kamot ko kagtiil.
0: Aha, pa gusto ka na ako na maano ka. Araho. Dario. Inugang na sa pagwapa mo.
1: Duha ka libo? Ay, kanako man sini para ipagwapa.
0: Sige na. Kuhaan na. Kay malakat na ako.
1: Ate, sige, salamat, gid. Palangka, tagig ka.
0: Ginhalukan mo ako sa bibig?
1: Ate, sige, nalakat na. Kay basi kon maayawan hulat sa imong tawo nga tabuon mo. Sige na. Halong! Pangga, halong! Palangka ko gid ikaw, Remeo. Palangka ko gid ikaw. Nasiguro ko, palangka man niya ako. Ginatagan gani niya ako sang kwarta ho para ipagwapa ko. Ay, Remeo, salamat. Salamat gid. Kinahanglan gid matarungon kung itsura ko bisan sa balay lang. Kay para hindi na magpangita sang iban si Remeo. Bao, may edad na ako nga daan. Basi balaistlan niya ko sang hubin, hao. Bao, mabuang gid ako. Mabuang gid ako.

0: Ay, tama na. Tama na, ano? Tama na, Ganihan. Gusto ko'y na.
1: Sige.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Pasensya gid han. Nabitin ka kay gulpi lang naglunay.
1: Sige na lang ah. Wala naman nada sa may mahimo.
0: Kapoy lang siguro ko ah. Dasun taga kita ay kay tumaran takasang extend. Para nga maglawi kag magnami kag daw tubo sa katiga.
1: Uy, kasuhan ah. Ang importante nga palangga mo gid kami ninday.
0: Sigurado ka? Base bala kon mangita ka sang huben?
1: Hindi an ah. Nga abi, para sa sex lang. Para sa ako niya han, ikaw na gid yang the best. Ikaw na gid yan. Ay, kaghugali. Hambal ni Papa. Kadto ka kuno sa balay kay gusto niya ka makilala.
0: Ati, san o how?
1: Subong na eh. Lapit man lang ding amon nga lugar sa city. Mga 45 minutes man lang ang biyahe ah. Kaghan, pwede tanay ka bakal sang bulong ni Inday sa ubo? Dason, mang grocery tatani ba? Wala gid abi gata si Inday eh. Kag mga biskwits balahan?
0: Ako pa. Bagong kidan eh. hugasi na to. Kag mag-ilis na. Kay magwa na kita diri sa lodging house. Makadto kita sa supermarket.
1: Yes! Yes! Oh, thank you, hon. Hon, ikaw ganyang padala ni Lord na anghel para sa amon sang baby, Kuya Hon. Ikaw ganyan.

0: Ikaw galing ginangasal ni Icing amigo niya?
1: Ako ba tuod? Hindi ka magkabalaka. Anong bayo kung itawag sa imo man?
0: Papa eh. Ikaw ay man niya tawagon mo kung Brad, nigani itol. Diba? Iti hindi man tamagutod mo. Papa na lang ka.
1: Okay ha. Okay pa. Ay, ugali. Ay, plano ko tadi nga dalun sa balay si IC. Kay ipakilala ko man sa bata ko.
0: At mayo gina. Kag mas mayo pagid kon dito na lang ina sa imo.
1: Ah.
0: Kay total daw to desidido ka na gidman nga ako o ng responsibilidad bilang amay sang apo ko. Mas maayo nga dito sila para bala daw pamilya gid kamuhaw. Gusto ko nga samtang nagadako ang apo ko, may tarong amay sa kabuhi niya.
1: Ate, wala sang problema. Gusto ko nga ako ang kinalahon ni Chami nga amay niya.
0: Pero, Remigio, ubi ni ng bata ko ha? May pagkawala buot ina. Man, bugtong lang ina eh. Kag wala sang gindakan nga iloy kag napatay si mama niya sang isa pa lang siya kasi mana matapos siya matawo.
1: Kabalo ako sina. Hindi ka magkabalaka, pa. Palangga ko ang bata mo kag ang apo mo.
0: Pati, salamat ah. Salamat kung mag-

0: Ay, kapila na ako ang piyong andre sa kalangan nga ginahulatan ko kay Remedyo. Wala pag siya kabalik. Ay Diyos ko, basi kung ano nang natabo sa iya. Sobrang nalimang kaoras ang hulat ko sa iya, ho? Naman, nalipat siya nga ari ko ni gahulat sa iya. Pero in-text ko naman siya. Gin-miss call ko man siya. Pero wala man siya gani ga-reply. Di man, paulit na lang ko una. Eh, pero hindi pwede nga mag-una ako, ah. Ulaton ko gid siya, ya. Ulaton ko gid siya, diri. Ah, maabot gid to siya. Maabot gid si Remedyo.
1: Buburi na.
0: Ay! Ay, palangga!
1: Inayawan ka hulat, ay.
0: Ay, mong Diyos ko, salamat. Pag-ulang ko gani ka muno, nga siling ko. Ano man, mauna ko kung hulaton ta ka.
1: Ay, hindi lang ako magkatsabi.
0: Remedyo, abi kong kinabayaan mo na ko.
1: Dali na, kay mapuli na kita hapon na ko, kagugali. May hambalan kita karon pag-abot naton sa balay.
0: Ha? Ay, parte sa ano, Remy? O Diyos ko, base ko nag-aaron na niya ako nga mapakasal. Base ma-propose na siya sa akon. Nag-aaron niya ako nga magpakasal.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Dortez.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ata. Ang IK Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ayahan ang matamu sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunaginiyo sa pabamati ang makalawat-hawat nga kasumpun sa atong drama sa kanginan. Inyong git makuhaan sang pagtunaan na ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, dai puli na! Hindi ako akig sa imo. Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro, ito.
12: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35.5. Bilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog.
13: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: 101.5 K5 News.
15: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador.
20: El Castigador.
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador.
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador.
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
20: El Castigador.
19: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? That's Jess, kita karon sa bulan naman sang Hunyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa aton sige palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga sugit naton nga mga tagpalamali sa aton sige palatuntunan. And of course, live kinang mabadian sa pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radyo Mascovado sa WFM sa by CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sa ato sing mga suki nga mga nagamaniho sa mga e-bikes, tricycle drivers, POJ drivers, modernized bus drivers kag mga taga Ceres na nagaungot karon sa atong kapagpangalagad mayong hapon. Sa mga vendors naton, mga ambulant vendors nga nagalatag na kag nagaplastar na sa ilasing mga bulubaligya. Dira mismo sa may likod sing NGC sa kilid sang Capitol Lagoon nga gidareklamo na naman. And of course, sa ato sige mga vendors, manog utan, manog baboy, manog lasa, manog isda. Dira mismo sa may Libertad Public Market, Central Market, kag Burgos Public Market, nagaungot na sa programa nga El Castigador. Live magkita nga mabatian kag malantaw sa ato sige official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita o kung mabati ang man kita via audio streaming at K5 News FM Philippines, kag TikTok account and YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. May nga po sa kay Ma'am Gina Burha, Los V. Castilian Albay, sa kay Inday Val, Leonardo Relos, nagpamati man si Jun Rose Javier Lorejo, kag si Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag si Papang Jun Ramos, Lydia William Roslyn, nalika na May Dagay, kag Bings Delvina, Numat o Herol Lizel. Si Marjit Ambong Abuda, din nga nagpamati, mga kami sa may tuoy. Si Papang Eduardo Jojo Galuna, sang Barangay Vista Alegre, Maricris Navarro, sa Muto Lions, kag Papang Erning Poderoso, na nagaungot na sa itong pagpangalagad. Madamo kita ng mabalita, subong nga pagkatutukan, taugat na tangadaan si Kaki 5 Shine Lacson. Aton karon nga pagkatutukan ng mga pipilang ka mga balitang nasyonal and of course aton nga balitang lokal. Aton man karon nga pagkatutukan ining pipilang aton ka mga utod dira mismo sa Bayan North Capitol Road. Tutukan ta na and pipila pa ining dunag higko naman sa hanay sa mga otoridad naton, special minty sa Philippine National Police Negros Island Region kay may ginareklamo nga isa ka police corporal ang nangilkil as initial investigation sa mga otoridad nga nagpabayad kunoya para lamang sa isa ka aplikante kay kabalo kamo ang training center. Ang recruitment mga kag K5 nagapadayon sumong ang ila sining kwan mo nagpatigayon sang pagpangbaton sa mga manugsulod bilang isa ka police officer. Ti una to gintanyag do 10,000 dason ang 40,000 via GCash lang. Ilang taon na nagkaroon ng dalagang investigasyon kay nagpatigayon kina sang press conference ang Bacolod City Police Office regarding sining kaso hibalaon ta nagkaroon dugay-dugay. Kagiplastar taman ang may update man dito mismo sa may banwa sang binalbagan kung sa diin ginako sang mga katapo sang New People's Army ang pagpatay sa isa ka purok leader o kon sitio leader o katawag lang purok chairman. Kagiban pa ang mga balitang lokal but this time hihibalaon ta na ang balita gikan naman sa kay Kaki 5 Shine Lacson ining Bauma unique kay ginlink ya ang balita, karon para may baluan ta diri sa Negros Island Region, diin bala ang mga matawag naton nga active ang mga fault line. Ngayon na bala nga kon maglinog, amo ginauna ang mabuka. Oh, tihi balaon ta na para tis makapulo pangaman kamo kung sa diin ka mga lugar, basi kung sa inyo ka lugar ning natungtungan sa mga balay nyo da. Mga aktibo, gali na nga saranggali nga magbuka, pananglitan nga maglinog mga kaki-five. So that's why gina-identify na, and of course, ano balang mahimo sa syudad naton, sa probinsya naton regarding sa sina nga mga kahimtangan. This time, aran si kaki-five Shine sa line number 1. News FM, live report. Kaki-five Shine, ibalita mo!
1: Sir Rods, mayong hapon. Abi ko anay kon 45 nagidlang ang ma-record nga patay. Unfortunately, nagpagwa sa information ang Bureau of Fire Protection nga nagsaka na sa 53.
0: Uy.
1: Ang kadamuon sa mga nagkalamatay matapos ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Grabe no, from 45 kaina sa aga.
0: Kahapon.
1: Unangid a few minutes ago.
0: Okay, nagligad ka G5 Shine 15-16 tapos nag 45 subong 53 na?
1: Yes sir.
0: Grabe.
1: Kaya lang ito aga ang 45. Sini nga hapon, a few minutes ago, nagwa ang information na nagsaka na siya sa 53.
0: Sus, my goodness.
1: Although sir Rod, ang sitwasyon abi dito, may mga lugar na nga masiling naton medyo malayo sa kwan abi sa syudad o sa Banwa na amat-amat na balasulod. And we have this information na may napulo gidzagali ka mga landslides.
0: Uy.
1: Na naglumpad dito sa Mindanao sang nabatsagan ang mabasko nga pagtaybog.
0: Amo man naguro ka G5 Shine ang rason nga daw kahinay sang search and rescue or retrieval operation bangod sa mga pipila ka mga main highways hindi pwede maagyan ka G5 Shine?
1: Yes sir. Ang pinaka natamaan gid abi ang probinsya sang Sarangani, no? But sa napulo ka landslide sir Rod, may isa to ka barangay na 13 gid za ang mga nalubong buhi.
0: Grabe.
1: Barangay New Aklan sa Banwa Sanglan sa probinsya sang Sarangani, that is in Region 12. No, sa sinak na barangay si Rods, 13 ang mga residente dara nga nalubong buhi. May information pa gid ang Office of the Civil Defense o kung OCD na may landslide pag nga nagluntad sa Lunes sa Mindanao sang nagluntad to ang mabasko nga linog. Nga ang information nga nakuha nila, doon nalubong din ang bilog nga barangay.
0: Uy!
1: At kinahanglan pa nila subong ang dugang nga mga informations and they need to verify this information.
0: So,
1: kung bala may mga nalubong buhay.
0: Most probably, kaki-five Shine, ina nga barangay, maybe, arasa sa Dovali style, ang palibot, bukid, hindi ba?
1: Of course. Siguro, because hindi man wala man sa landslide.
0: Kung tapan?
1: Yes, definitely. So, muna, Sir Rod, kung matabo ni nabilogig na barangay, ang natabunan, posible damo ang magkalamatay. So, this is not a good news.
0: Yes.
1: Para sa mga taga Mindanao. Ang klase, milyon-milyon ka mga estudyante ang apektado dito sa Bong. Aside sa mga estudyante, may mga manunudlo. And ang naapektuhan si Rods nga kadamuon sa mga eskwelahan dito, naglabot mga masobra 8,000 and more than 500 ka mga eskwelahan ang doon na halitan, gidabala. Na nakuan gid hindi na gid magamit. Amo na ganito sini ni secretary ang gara sa Department of Education. Siling niya ti syempre may mga class suspensions.
0: Mm-hmm.
1: But siling niya hindi lang ang mga estudyante ang naapektuhan sa siling kalamidad asta ang mga manunudlo. So hindi kita makasiling kung isa lang kabulan, duha lang kabulan ang class suspensions sa Mindanao.
0: Ti the way kaki-five Shine, kita galantaw lang ta sa mga balita, galantaw lang ta sa aftermath sining linog. It takes more time kag G5 Shine nga ma-rebuild kag ma-repair ang mga damages kita halos kalabanan nga mabiling pisan iya ka Philippine National Police nga building. Wasak bag-o lang yung tukod, wasak. Most probably, hindi na pwede yung i-repair mo lang. Bung kagun, ginaliwat ka magpatukod bag-o. Or, magpangita sila sang lugar nga pwede na mapatindugan ka kay Shine. So meaning, ang time frame, mangita ka pa lugar, mapatukod ka bago, it takes time.
1: It's because grabe gid ang halit. Hindi lahog-lahog tungod. Sa bilog ng kalibutan, even in ABS, in ABS News, or ABC News, no rather, nakita ko nito ya kung paano gin-report ang natabo ng linog sa Mindanao.
0: Uh-huh.
1: So hindi nilahog-lahog si Rod. So kita ko kung ang kwangid, ang sentro sa mga international news tungod sa linog. Ang ginahimo naman subong ari because nakahibalo ang mga eksperto, even the Office of the Civil Defense sa Negros Island region. I mean sa yes, tama no. Kadula ko. Negros
0: NIR
1: region.
0: Uh-huh.
1: Yes, NIR. Kabalo sila na may mga active fault lines.
0: Uy.
1: Sa Negros Island region. And amuni subong ang ilang ginabantayan gid si Rod, they are closely
0: kagi five dira ipakita diba yung mga fault lines naton diri sa Negros Island region para may beloanta kung sa dini nga lugar.
1: Aha. Si Rod, nadumduman mo nga may gin-report ako last time.
0: Aha.
1: Na si Bacolcol, si Box Director Bacolcol ang nagsiling na posible nga magluntad ang isa ka mabastog na pagtaypog sa Negros.
0: Mm-hmm.
1: As far as I can remember, na pwede maglabot sa magnitude 8.
0: Sus.
1: It's correct me if I'm wrong, pero so amo nang iya nga din palayag, no?
0: Mm-hmm.
1: And naghimo kita sang report.
0: Aha.
1: Bahin sa tong datos kag sa mga information na ginhatag sa atong sang CBOX director.
0: Uh-huh.
1: Ari si Rod, ang mga active faults.
0: Subong kag G5 Shine, for FYI para sa si mobile nga nag-report ka, ginapakita naton ang Negros Trench, no? Kag ang pipila ka mga fault lines diri. It signifies amuni ang delikado nga ti kon maglinog liwat amuning mabuka na naman kag mag kihad bali kay Kipal Shine.
1: Yes. Fault lines buot silingon may mga litik.
0: Aha.
1: And ang panadumduman ko si Rod ang din palayag ni CBOX Director Bacolcol, sinog na kuno mo.
0: Aha.
1: Luto na mga fault lines. Sorry si Rod, no? Isa-isa hon ko ni ang Office of the Civil Defense sa NIR,
0: mm-hmm,
1: mayara sang napulo siling nila ka mga active fault lines,
0: uh-huh,
1: na ginabantayan na nila subong.
0: Uy!
1: Southern Negros Fault. Manhuyod Pamplona Fault.
0: So, Negros Oriental?
1: East Negros Fault System.
0: Okay.
1: Another one is Bindoy Biholngan Fault.
0: Uh-huh.
1: Another one is Pinokawan River Fault. We have here San Carlos Fault.
0: Uy!
1: Calatrava Toboso Fault.
0: Occidental na.
1: Sibulan Fault.
0: Uh-huh. Oriental.
1: Central Negros Fault.
0: Uy!
1: San Duni Fault. Kag West Negros Fault.
0: Ooh!
1: Amuni ang mga active fault lines sa rehiyon, mm-hmm, na ginabantayan sa Office of the Civil Defense. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, diri sa aton sa Negros, or diri sa Negros Occidental, no, ang nagsinging, na maka-generate sa 6.9 magnitude quake.
0: Wow.
1: Ang mga fault lines sa tion nga magluntad na si Rod,
0: mm-hmm,
1: ang pagtayog. And ini nga mga pagtayog mahimo nga mabatsagan sa San Carlos City, Toboso, Chimamaylan, Binalbagan, La Carlota, La Castellana, subong man sa mga Central Negros, kag Southern Negros ng mga lugar. So, may isa pa din ganit direct information na ginhatag si Donato Simeno the third, ang regional director sa OPD NIR, mm-hmm. na may posibilidad man na magiho ang Negros Trench. So they are also closely monitoring sa sining Negros Trench. Let's pray for everybody in the Philippines. Iti, hindi na ni mapaktan si Rods mo. Ini nga mga information gina-feed sa aton para ma-inform nato ng publiko, hindi para nga makulbaan sila, but to pray because we don't know kung sa sang-o ini matabo. Kay wala pag-ibya sang kunanong instrumento ang makapakot sa sang-o ang lingon. Report dito sa nung center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Chakto na. Hindi na ito may baluan kung saan o naman magalinog. But at least, no, ang FIVOX nagapagwa ng daan ng OCD sa mga pipilag kami nga warnings nga nag-istar sa masiling naton nga may mga active fault lines. So dapat imuon naton, special minty kung ikaw LGU. For sure na-identify na, for sure why na sa may nag-istar. But we need to think about it. Nga nagalapad na iya. Basta may litik gani, kung sa duta pa, litik. Sige uyog-uyog, sige linog, ginagmay. Bisan gagmay pa nang hindi na mabatsyagan. Nagagiho na ang mga plates sa idalom nga bahin. Di what if karon nag-hakwan na ito yan, nag-halo na ito sa dalom. Although at isbabaw, hindi mo pa mabatsyagan kay ti wala pa yan naglitik. Pero ang sa dalawang mga kaki-five, kwan na, handa na nga mag-usmod o kung marumpag. Tidako ina nga posibilidad nga makahatag kalitan sa aton si mga pumuluyo. So dapat siguro daw would be maid-id ni nga pag-imbestigar man sa mga local government units sa ila sinitagsa-tagsa ka mga area of responsibilities. Natun-an mayad, hibalaon, identify, and for sure na-identify na nila. Kag hindi nagidya maghatag kumpiyansa pa. I-relocate ang mga tao da nga nag-i-star, papahalinon, halinon. Kung isa ka barangay nga ra sa active fault line mga kaki-five, pahalinon. Sang sa itaya nila ang inasining kabuhi, dira? Di ko matuod to yung balita, ang balita ni kaki-five Shine. Let's say for example, kung ma-verify na to, bing isa ka barangay doon nag-usmood to, tako na mga kaki-five nga kahalitan. Building bag-o ganiyo yakapinpi, hindi ba kaya mo? E what if pag ikaw ng balay mo na kwan lang kugon ni pa kagkawayan? Nami katulugon mo gulpiada lang umuyog. O, gidlamon ka mo isang kwan, isang duta. Yung linog ba kaki-five, this is not masiling naton nga man-made mo. This is a calamity. Nature niya mo. But apektado Japon bangod naman siguro sa ginhimo man ni sa mga tao da. Himo sila da, pang mina sila da, pang quarry sila sa wala di wala kag tuod da, pang buho nga pang buho, pang sipad-sipad sa mga bukid da. Di ba us probably maapektuhan gid ang duta tas dalom. So kabay pa kunta ni nga hindi di pagpawalaan sa gobyerno naton. Tagaan sa nagakaigo nga atensyon para kumatabo giman gamay lang nga ma-damage. Tigaling kiti paano sa ka-focus bi kay subong ga rin na buab pas na do. Way pa gani maintindihan kung sino gid ang Senate President. Kay bisan si Senate pro tempore Win Gatchalian siya ba yan Japon yan? Tiyaway ba nila Japon na maitsuda? Oh, ti amo pa nang hayo o grabe no. Kadamo-damo sang problema subong sa Pilipinas. Dapat matutok na salamat ano dapat hibuon sang gobyerno para ma-preempt, oh, kag matapna or mapahaganhagan ang dulot sining kalamidad nga daw masiling kita daw kawatan niya mga kakifay. Pwede ipabaloy nga, oy Rods, malinog, gusto mong simulugar ha, halin ka na. Gulpiada lang niya. Kita nyo ganing video ganito, harap ay sulod la jinghouse, nagway, nagpamatak pa mo. Tikiway sa kbalo mo. Harap ka rin sa tunga-tunga sa katulugon mo, tatabunan ka sa balay mo nga ti, for your comfort zone na kumbaga. Puli ka sa balay mo, nagpasiminto ka, nagpamansyon ka sa balay mo. Without you knowing mga kakifayb nga ara kagali nagatungtong sa fault line. Kagini man ang manog baligya mo ni gadi ko sa lesson man sa manog bakal duta mo. I-check yung gid mayad ang manog bakal kung ang duta lang baklo nyo. Basi kung barato na gid baligya gali kayara na sa TV-TV sa fault line. Binaligya siyo pati pertik barato. Ang jinding ara gali sa active fault line. Nga isaling niya kanihay, marina buab, lugmo, kag marumpag yang inang duta ang imbakal ninyo. Di mga muyo na lang ta. Nga kabay pangati, tagaan pagkita sang malawig pagpasensya. And I would like to ask man, an appeal sa aton singa gobyerno. It's time naman nga magbugtaw kita sa kabaturan. Yung sabi, ang subong ang gagwa ng subong sa Senado is Salbaranay ko galingon ni. Bahala na kung sinong malumos na. Migo mo man, abyan mo man da, or ano man ang tawag mo, maninoy, ihado. O, mansigluwasay na lang ni sa ngila, singabalsa. Kamu na subong nagaginuwa sa Senado, but anyway, wait ang panahon, no? Mabalik kami, anay. Mabuhi ko na yung commercial, bla. Kay pagbalik ko, tutok na sa mga balitang lokal naton kay kadamo-damo, nga mga managmi nga mga balita nga ginpreparar sang aton sing mahangkilan nga mga field reporters pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Now, para sa dugang pa nga mga binipisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imulawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang alin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga hindi healthy nga pagkaon.
7: Sa mga Iloy bla nga mahilig kwan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gintani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga mga Iloy nga tamaran, ginapaproblema nyo yung kabataan. Dapat kung magkaon gidman sini, talagsa lang gintani. Kag ugali agid mga Iloy, nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod, maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas. Agod, hindi magmutate ang mga cancer cells. Kaya may mga bata pa, gina-cancer na. Tungod sa ano? Lifestyle.
8: Dok, so, sa mga lalaki, gali, Dok, no? Nga pirmi lang nagpangihi, bala, no? Tapos pangihi nga may samay nga dugo, ang ilang semen may samay man nga dugo. So mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi. Nagasakit ang likod, hawak balikawang kag paa. Basi may ara ka na sang prostate problem.
7: Dako gid chance na.
8: Kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer. No gani kun may inika nga cancer nga masapuan sang temprano, dako ang chance nga ini matapna, Sir JP, no? Ang DTX 500 nagkagmaitis eh, ang makabulig sa dako nga sa mag-manage ng aton nga prostate cancer, labi na sa prevention sini. So, adlaw-adlaw nga mag-inom sa DTX 500 kagmaitis, agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
2: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo ng
9: mga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
10: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
11: To all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon ka na rich in fiber, good, no? Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sa imo colon. Ang kabalanan ng cancer ng colon, gasugod ni sa small growth ng mga polyps na ginatawag, no? Mm. Usually, ga-occur ni sa prone ka ni kun above 50 ka na, no? But it happens to teenagers gapon. Importante, good, nga protektantang colon, takaon ka food rich in fiber, and of course, no, mag DTX 500 gid per migid, no, kay ang ginakunta di oxidative stress. Polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag-Mighty C, mag-Pure C, no, para nami ang imo colon.
7: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, nga, ako gidyag pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sa akon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% ra, plakaon di karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gidya. Kaya ang stress niya, grabe, magkuhan mo pa cancer. Kag, mangkutan ko, gakaong kautan kag prutas, why daw? So kalabanan sa ila, nagahibi, naghinulsul, may gapangamuyo, nga kuntani, mabuligan sila. Amo ng permi nila nga kuhan, ilang gusto ang matabo. Pero gusto hon taman, Sir GP, ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, perme na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, perme man namo diri nga kuan ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ang ano, malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
2: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
10: DTX 500!
9: Nagatamo na ba na ang kulubot sa imo nga itsura?
10: Mag DTX 500 na!
9: Masaminig ka pala
10: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
10: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
10: D3, Bio.
9: Problema sa pangkaso,
10: hilana,
9: sipon, kagubo,
10: tugas ang virus, kagbikrobyo.
9: Mag D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
9: puno sang lauric acid,
10: na ginahimo
9: monolaurin sang atong lawas,
10: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio.
10: Adlaw-adlaw.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may busy.
9: Ang VCO, yung
10: may D3. Mabagat
9: sa mga butika.
10: DTX, coffee mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX, coffee mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX, coffee mix.
10: DTX, coffee mix. Mabagat
9: sa mga butika.
10: DTX, coffee mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX coffee mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o pag puti,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max
4: epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: ang shots ang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
3: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Maying hapon na sa kay Ma'am Numat Nuhirol Lizelle Lemon Lemon. Nagpamati man David B. Bauco. Nagpamati man si Jason De La Cruz kag si Ma'am Bings Delphine. Mga K5 na may gibag pangapino. Mga pi kita sang DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na may pang detox ka pa. This time, sa ilog kita sa mga balitang lokal, ihibaloon ta ang mga dalagko ng mga balita. Unahon ta mga K5, ining gin-preparar ni K5 Rovic Mungkal. Nagligad ng mga inadlaw, gintutukan nila, ginkagtuan, gindito mismo sa may banwa sa Binalbagan, kaya may isa ka shooting incident ka naglunta dito. Paglabot sang team sang K5 News FM Kabankalan, ila natukiban nga ining isa ka biktima. Ang isa gali ka do kung baga do leader blessing isa ka purok o nga tawag naton nga ti purok chairman kundi sa central sa Bacolod dito yung sitio leader or purok chairman na naman and ginako sa New People's Army ang pagpatay kag may mga pipila ka ego ining biktima nga among gintunaan siya sining nga gilayon nga kamatayon. Check ta si K5 Rubik Mungkal sa pinakauling update. K5 Rubik, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Rubik, ibalita mo.
4: K5 Rods, maayo nga hapon no, sa aton nga mga tagpalamati. Sa karon K5 Rods, nagwa na ang ginpatigayon balang autopsy examination sa bangkay isang isa ka biktima sa pagpangluthang no ining kumadumduman nimo K5 Rods tinalikdan nga adlaw no ginluthang sang wala makilalaan nga mga suspitsado si Marlo Galan ini siya isa ka purok chairman kag the same time lupon sa barangay oo sa barangay Biao no banwa sang Binalbagan ka K5 Rods so nakapayag sa ginpayag ni Police Captain Jolan Vinson, ang hepe sang Binalbagan PNP, ang iya ginpayag sa aton kay Ina K5 Rods sa pag-follow-up naton sa iya. Uh-huh. Sino sa iya may ara sang anom, no? Anom kaigo sang bala, no? Ang isip, no? Diri sa lawas ang biktima K5 Rods. Actually, isa ang igo diri K5 Rods. May igo ini sa ulo, duha sa dughan, bow. Isa sa may tiyan, kag isa sa wala kag tuo nga abaga no isa-isa karon anom no anom kaigo ining naangkon sang biktima kag ti sinila nga ugto ka K5 Rods sinawa hapon or ugto nagpagwa sang payag ang Romeo Nanta Command New People's Army sa South Central Negros Guerrilla Front nga ginako nila ka K5 Rods no ang pagpatay sa kay Marlo Gara, no? Kag ti muto residente sang nasambit nga barangay kay ti base ha, base kay K5 Rods sa ila yang ginpagwa nga statement, no? Ining sigalan ang ginaligar masupog na Intel asset sa 94th Infantry Battalion Philippine Army. No? Kagati, ini siya ang ginakusaran man nga sa likod sa paghatag sa impormasyon sa inkwentro nga nagluntad sa itong tinalikdan ni Enero 30, 2026, kung imo madumduman ka K5 Rolls, kung uh-huh. Napatay sa itong tion, ining kilala nga si Rinaldo Kaamik Erekri ka K5 Rolls. Uh-huh. Inidugang dire, okay, Five Rods, suno sa information nga aton man nga nakuha or information nga aton nga nabaton, ining ano, ining sigalan gali kay Five Rods nga iligar anay miyembro sang CAFGO, no, based ina sa sining information nga ginpagwa sang Romeo Nanta Command New People's Army. Kagti suno naman sa kapulisan kay Five Rods, padayon sa giyapon nila nga identify or gina-identify ang inaligar duha, no, ka mga kaiti may ara dito duha ka mga suspect nga ti sa karon unidentified pa, no, oh. Nga ginapadayon pa nga gina-investigaran sang aton kapulisan, pero sang nagwa na ang resulta sang ginpatigan nga autopsy examination sa bangkay sang biktima nga ginhikutar sang aton nga soko, no, kung sa diin anom, no, kaigo sang bala ining naangkon sang biktima.
3: So most probably ka K5 Rovic pagtiro gro pag kulob sang biktima gin pa dasnan pagid ni posibilidad.
4: May possibility ka K5 Rovic posible amo nang ginhimo kag pagkatapos ang gin posible basi gin finishing pa nila.
3: Or maybe ang ego ya sa ulo, ang sa ulo bla ka K5 Rovic. Dasi amo na tong katapusan nga gin finishing si Yabla.
4: Posible man na, no, kay ti gahapa na ni, kung makita ninyo sa pictures da nga aton nga na send, gahapa ang biktima, eh, no, gahapa ang biktima kagati based na ya sa medical legal or patigayon nga autopsy anum, no, ka gunshot wound ang nakita sang aton nga nag-examine sa bangkay.
3: Di ba dito sa pagpatigayon sa pagkuha nila sa mga ebidensya, may mga basiyo sang bala kalibre 45 tanan.
4: Yes, kay K5 Rods.
3: Ay, grabe.
4: Kalibre 45 ang mga cartridges or mga bala, no, nga nag-recover sa lugar sang nagpatigayon sang investigasyon ang aton nga makatapos sang binalbagan TNT ka K5 Rods.
3: So ti ibalon ta naman ni kay K5 Rovic ang Philippine Army, no, kay ti amo ni black kung gisa. Galabots punto nga ang pipila ka mga komunidad naton, no? Kundi sila ang makabulig sa Philippine Army kag kapulisan naton to track down sining mga New People's Army ti subong ginaamat-amats lao ti anong masay diri sa Philippine Army would be the safety or security nga igahatag nila sa mga komunidad da magamuni gali ka K5 Rovic nga daw kahapos niya sang NPA nga mga matay sining mga persona dra.
4: Actually, muna, no, tinguaan ta nga makuha ang pahayag siyang sining 94th IB kay ti ginatudlo diri nga ining ginlate lang ing patay ang ginaconsider nga Intel asset, no, sa sining 94th. Kag ti ko madumduman nimo ka K5 Rods, apat na, no, ang natabo nga shooting incident sa area sang binalbagan, duha ang sa Barangay Santol, isa diri sa Barangay Payaw kag ining lately lang isa naman diri sa may Barangay Piaw ka K5 Rods. So kung tanawin mo, apat, no, apat.
3: Grabe.
4: Ka mga shooting incident nga nagluntad si sinilang nga tuig ka K5 Rods nga nagluntad dira sa Banos sa Binalbagan.
3: Sige, salamat gid kay K5 Rovic.
4: So far, muna ito madulo nga update na natin, ulatun ta ang statement, kung makapagwa or makatagman sa statement ang 94th IB bangod sa sining aligasyon, no, nga ginpagwa sa NPA nga kung sa diin ginakusaran, no, ining sigalan ang MIM or Intel, no, sang sining 94th IB ka K5. So far, muna ito madulo nga update, ining balita ginadulo sa DTX 500 MyTC ka D3 Bio. Report gikan sa patrol, ini naman si ka K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Manamon salamat kay K5 Rovic Mungkal sa imusiga balita. Tiyan mo na ikapus galiya. And that statement nga ginapagwa naman sa mga NPA, ti sila yung nang silot, ti kadelikados ni, and that would be makahatag sa kadlok naman sa mga pumuluyo dira. What if karon ko nagpagwa na statement ng NPA, no, nga gintag ka lang nila, bi nga isa ka ikaw ka Intel, at yan ang dadeway ka man yung kanamu-namu dira ang nakalatabo da. Which is ilay akalahimuan nga ti nakakuan sila, nakatipaslong. O, kag na-track sila sa Philippine Army, tapos ipato-pato sa mga tauda. But dapat tagaana, no, iseryoso sa Philippine Army, sa Philippine National Police. O, ina nga mga statement, gika naman sa mga NPA. Ti-check na pa na, kaya kalaw-ay bla magkaki-five, kakahapos ng temang patay. Tiyong nga napakigbato na ton para sa kayuhan. Ti itagali yung magkaki-five, yati why nada sa justisya. Dibla, why sa justisya, bangod kay kamoy naghatag, husga. O, hambal yun, bawal mamatay, tapos kamo malang ang nagapamatay. At hindi naman nami magkaki-five. This time, sa ilog kita, kakaki-five Wilson Villana. Ibalawang taling balita ni Kaki-5 Wilson kay masulo sadya-sadya mani mga Kaki-5. Ang balita ni Kaki-5 Wilson ang ginulong maskalwan sa ang Mighty C. Del Caline Base Vitamin C. Ining isa kapulis, no? Isa kapulis, mga Kaki-5 na naka-assign sa RP How. O, adira sa may regional holding unit mga Kaki-5. Ang ginatudlo nga nagapangilkil sa mga applicants ng mga police, no, kung gusto nga magsulod sa hanay isang pulisya, nga ti gain niyo kuno ako bahala si muda. Oh, ti lang tao tayo magka-K5 do ginatudlo gid siya kag may mga pipila ka may ebidensya nga ginlatag naman, may mga video nga nagasurface na kag may mga pipila ka may resibo nga ginapakita nga ginatudlo nga siyang nagbaton sang kwarta. Ano bala ang dalagan sa investigasyon gikita man sa Negros Island Region Police Office. O, i-check ta si Kaki-5 Wilson Villana.
2: K5 News FM Live Report.
3: Kaki-5 Wilson, ibalita mo.
4: Kaki-5 Rods, kakila, no, actually, nag-attend kita sa ginpatigayin na press conference sa Bacolod City Police Office kag nahatagan kita sa higayon, Kaki-5 Rods, no, good maklaruhan tuhoy ini sa ginaligar, no, nga extortion o kung pagpangilkil sa isa ka-police, Kaki-5.

0: ng Police Regional Office kaga ginsaysay niya man kay Five Rods nga although ongoing ang investigation kay Five Rods sa ining police woman padayon niya sa Gyapon nga nagaubra ini kay Five Rods padayon nga nagaservisyo sa Gyapon sa opisina ko diin ini siya nga nagatrabaho ako na assign kay Five Rods kag
1: inklaro niya man gusto talang klarohon kay Five Gosona ining police woman mga kay Five ang wala ni saya sa recruitment ta. Hindi why siya na assign sa recruitment sang PNP kundi ara siya naka-assign sa Masiling Kitag
0: regional police accounting
1: yun oo daw daw kung daw dira ka gina-assign daw ina blang TY ka na sa kwan regional ano ka lang kumbaga daw floating ang ibanda daw ginabutang kung ara may mga kaso ka oh daw dira ka na gina-hold blang ka kay Five Wilson.
0: Yes, sakto na ako kay Five Rods. Kaya muna nag-force yun kung nag-look bala sa mga personnel, PNP personnel, amuni nga unit kay Five Rods. Kagte, amuni nga ni Asadya kay Five Rods, ni kadamo sa palamang ko tanong nga sa BCPO, kung nung kay Five Rods, but silingon sa BCPO, bala naghalin ini personnel. So amuna, nakakagina kay Five Rods sa atong sina-exclusivo nga interview sa kay Colonel Ribadomia nga hindi sa BCPO to ang BCPO lang yan nag-handle sa kaso kay Five Rods bangod sa Police Station 4 nagreklamo ining police applicant kay Five Rods kagdira man sa may area sa area of responsibility o kon AOR sa Police Station 4 natabo ang pagdawanay sang kwarta kay Five Rods. That's why nga dira nagreklamo ini ang police applicant kay Five Rods sa Police Station 4 kag atubtor sa karon padayon to man gid nga ginano ginatutok kay Five Rods kay kabalo ka nga although may mga ebidensya na kay Five Rods kay may duwa ka side ang story kay Five Rods amo itong is either bribery o kon extortion kay Five Rods gin paklaro kung gini kagina. In terms of bribery kay Five Rods siya may ara man kuno sa insidente kay Five Rods so may mga cases man kay Five Rods nga si aplikante mismo ang amo nang ginatan-aw mo nagpalapit bala si aplikante kun si pulis ang nagpalapit sa aplikante. So in terms naman niya sa aplikante nga nagpalapit sa pulis ang possibility nga matabo kay Five Rods amo ni ma'am mapasudla ko diyan ay ma'am sa amo niya ko na bala sa imo gaan ta ka kwarta ma'am. So that's bribery kay Five Rods. Inlain naman niya ang case naman niya kay Five Rods, ang extortion naman niya na si police personnel niya mismo kay Five Rods, so nagpalapit sa aplikante nga amuning kadaigay lang ko sa amuning amount ko kay ibiyahan ta ng imo nga kwan ibiyahan ta ng imo sininga slot sa ining kwan nga nga tawag sininga ni sa aton sininga PNP kay Five Rods. So muna ang duwa ka mga cases na ginatutukan sa buong sa PNP no although ongoing in investigation pa sina kay Five Rods. Say amo na may tugyan ta na lang sa aton sininga PNP no and hopefully matagaan
1: na assign sa galing sa regional headquarters support unit under sa administrative and criminal investigation gali kay Five kwan wuso but anyway ining police corporal gani babayi pa naman ni ba my goodness may mga pipila pa din kami information but hindi pa naton ma-devolve sa kahanginan kay still under investigation no may mga information na kita sa sling naton pero hindi pa naton mabuyan ni so importante diri na track down ini hindi niya manami unfair niya karon sa taga-baka-baka ng mga estudyante da nga gusto magpulis nagpaninguha no para lang mag-apply dira ti way pagani makwa. Kay Ilaya, tagaan mo lang kwarta, batunon ka. Ti, no na naiasubong sa pulis kay Five Wilson. Kaya naglain na. Sanguna, guro po hindi mo pa na mamuamo na. To, subong niya kay Five Wilson, pero tinya kahugot, kinagabantay, suno, gani kay Kwan ha. Sa heads ng recruitment, kinagagtudi sa stasyon, niya grabe niyang bantay sa napulkom. No? Hindi mo na yan pwede nga, ako bahala si mo. Ay, na nag-exist subong kay Five Wilson. Kung makapasar ka, pasar ka gina. Kung hindi, ibabay. Bisan sino ka pa na, kay Five Wilson?
0: Yung sakto na kay Five Rose, actually yung ginahambal mo, may nadumduman ko nga layi in kay Five Rose. Sorry lang kay Y, kung gid ma-research, nung kasubong naman nag-sink-in sa akon, may layi na nga sa no backer, bala something, ang muna nga layi kay Five Rose, yung ginadumilian sa mga government agencies nga mag-backer-backer, mabala ka kay Five Rose, aside sinasang pagpangilkin niya kay Five Rose. So, abo na ang lain, siniti kay Five Rose, actually, sunod naman ni Kaysa Redak Santillano, kagpanindugan naman sa BCPO, kabalo kay Five Rose ang lain, siniti. So aplikante pa lang siya kun lain ang pamaagi niya kay Five Rods sa pagsulod sa PNP ano pa ihan ang iya sinapagadalon kay Five Rods sa sulod na magserbisyo na siya
1: correct
0: una pa lang kay Five Rods
1: nanuhol na sa una pa lang so meaning na mini punto mo bribery versus ah,

0: extortion. Kay ko na pamatud-an, no? Nga gin-bribe sining applicant ining police, duha sila pa sa kaan kaso. Bribery ang iya ka applicant, while on the other hand, ti kinagbaton to siya, ang guwa siya nag-extort man eh, di ba? Oo. So duha gi sila wala pa lagyod ni. Okay ko na tawon ta kay Gibson, duha gi sila may sala mo. Wala man sang may nag-into, kung may isang may mapainto.
1: Why may mapainto?
0: Di ba? Hindi pwede nga isa lang ka-side sang story, kwaunta mo. Ang may ara, duwa ka-side mo. May ara, isa nga nag, ikaw yan ang hagad sa kunya, bisan hindi ko. Iti kay, muni amo na, sumining duwa gid sila, kay Kipa Wilson.
1: Yes, kay Kipa Wilson, sakto na, amo to gin ma-plastar, ta naman ina ang duwa ka case, bala duwa ka possible cases, nga ginatanaw, subo sa aton, sining nga mga kapulisan, nga amo ning ilagin, idan, subong, ano, investigate kay Kipa Wilson, no, para at least,
0: tilang tawag lang kay Kipa Wilson, nag-national na ni? Oh, nakita ko na sa national mo nga balita, rinaw, kinabasa ko ngayon subong, it's si national issues na, kay bisan gani si PNP Chief Melencio, General Melencio Nartades, nag-emphasize si kaya, oh, si kuya, nagambal kaya, nga dapat i-maintain ang stricto nga polisiya against, no, sa mga recruitment irregularities. Oh, kaya nag-one kaya sa mga personnel niya, nga dapat, wala gitsang may mag amusina. Tiyatag na, once ganing mapamatudan, no, sang mga otoridad man, nga kabaro nila, ti wagtang kaservisyo kagi Pebleson, ang 50 mil isa muling nakbulan. Ti padala-dala kagida, ang pension mo, retirement mo, pag-eskwila sa kabataan mo, ang mala indira kagi Pebleson, sabi mo ano, mansahan pangalan mo. That's a very, very difficult time nga bawion mo. Yawan ka na bawi. Kwarta siguro makita mo pa na, mag-ubra ka, mag-tudutudo ka bakas, kanigusyo ka, mabawi mong kwarta mo. Pero ang pangalan, dignidad, integridad mo, balda na ka Kipay Bulson.
1: Yes, Kipay Bulson, balda. Kaya ka ba lang kang agakadlaw ko kay Kipay Bulson? Nasabit na to kagina. Actually, ka na po, kibis ang angkulo kay Kipay Bulson. Dako man ang posibilidad kay Kipay Bulson nga, although nagbayad sa 50 mil din, nagpangako, ini si ma'am nga pasudlod kay Kipay Bulson sa ahensya, kag hinali lang kay Kipay Bulson, wala gumawa iya pangalan, naman na nga nagreklamo.
0: Nadumduman mo to inang skema man ha, na daw inang pasalig mablang nga pasudlon ta ka sa pulis. Lakas ilyan na to mo dumduman ko ang isa ka counselor. O nga gindala to mla si nalipat ning gong pangalan basta lakas ilyan na nga nagpanago pa to sa gani. Daw mo amo man ni ka Kipay Bulson daw recruitment man.
1: O kay Kipay Bulson, gabi ka nabok. Gindi sa mga kabulas to gan, kaysa nga nagkakatabo, bala. Nga mo lang kadamo-damo.
0: Do, pariol na sang kilala ko mo niya, bla. Gay ko da, bla, kay amu ko niyo. Ang ginding pagkuhan niya, balda. Ngate, balda.
1: Ah, wala ko wala mo. Okay na, wala ka.
0: Hambal mo nami ni nga amuni. Nami ni nga amuni. Kaya mo diri ka permi nag-amuni. Hindi kintistingan ko, balda manaw.
1: Grabe, kabudlay. But ayun. Anyway, sige lang. Tuhatag, tanaran nyo. Kasaling, makita kay, kay police kay Derry Badomia. Natutukan niya, maniging kabalo naman kita kay Derry Badomia. Very strict, hindi ni saya. Especially sa mga amo ni Katiambaya. Ako mga pamatudan. Ganit kay Kipebros, minsin siya mismo. Mapasaka, di saya sang kaso kay Kipebros. No? Sang last
0: pang- nanamian ako bala subong sang sistema, sang police kay ginamat-amat nila redeem ang ilasing mga pangalan, ang ilasing nga hanay, kay madumdumanta. Very rare kag very ano malang mo few malang ang mga tao nga mga ano ni mga lipungoy nga sa ilas ning hanay nga mo nang nagaguba sila sin nga gina yes. Tawag ni gina dampigan ginatipigan no dampigan ginatipigan nga pangalan sang PNP ti ay nang dunot nga kamatis si pang palos na pang haboy na para at least limpyo di ba?
1: Yes, kay Febron. So, sige, muna na. Siguro, anay ka kay Febron. No? At ton, sino naman niya, Kwan, nga balita nga natipon sa patron. No? So, kanami, ini nga diskasyon man kay Febron kay Aplastado, man ini, no, ang pahayag ni Sir Ibadomia sa aton sino nga press con kagina, kag exclusive interview sa iya. So, nga balita kay Febron, sino doon sa inyo sa Kalwan, sa Mighty CD, Sribar, kag DTX 500. Upod na sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson Tia muna at Tanandra warning, hindi lang sa pulis. Oh, hindi lang sa pulis. Bisan sa City Hall, basta government employee, wala bakir-bakir. Pero ti, ang iban kakatambo gidi no. Oh, pero sa mga PNP way na sa Bureau of Fire way mana, sa BJ MP way mana. Oh, sa City Hall lambot lang. Why man guro ah, no? Eh, why man kukbalo? Oh, this time, sa ilo kita sa balita. Ang City Hall liwat nga mag-orient sa mga vendors sa Capitol angot naman sa kalimpyo kag iban pang nga mga pagsulundan sa pagbaligya samtang ang kariton lang pwede ang ibutang da. Oh, hindi pwede ang lamesa. Dira sa North Capitol Road la, kaya mo naginireklamo sa ang provincial capital mo na nagaginutok na may mga ukay-ukay na gani. I-check tabi si K5 Carla Defensor Longa sa sining update regarding sa mga vendors dira mismo kon ambulance vendors dira sa may North Capitol Road dira sa may Lagoon Dampi.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo. Oh, K5 Carla.
3: Yes, sir, K5 Rod. Good afternoon, kag sa ato sa mga K5. K5 Rod.
0: Oh, go ahead. Okay itong signal mo. Oh, delegate kay ginasibisar naton ang linyada ni K5 Carla. Kay manami ni balita mo. Kay paratis may balaw ang tabla. Anong mga dos and don'ts dira? Anong mga pros and cons sa sinang pagbinagligyaan na ay kinanotis na itong gusa kung maghapon na pertik gutok na. Oh, daw ang dalan, daw di na dalan. Oh, daw, what if we mo, unta lang na be night market? No, oh, nami mo daw, tris makulod, may aram mo, amo mo na bla. Oh, sa iba't nga mga lugar, pagpa-Thailand ba? Thailand, o tikalon ba? Na Thailand na mon, lakad kami sa night market sa iba't nga mga lugar bla. Nagmi, baya, dalan man na, galing kinang gina-convert nila bla every night, daw ka nami ya. This makulod, way pa no? Oh, na, aman yun na lang, abla, para at least matagaan man chance sa mga vendors ta. Kagive up, Carla. Way pa sa. Si Ma'am Riza Bauer, nagapamati. Ma'am, maying hapon, Bings Delphine. Si Kaya Palconete. Si Rods, pa-shoutout kay Stephen, nagapamati sa imo purok kabugwason. God bless. Salamat, Gid. Kaya Palconete, no? Nagpamati subong sa kay Lenny Paredes, kay Yan Wong Lee. Nagpamati man subong si Ma'am Ana Rosa Villanueva, si Ma'am Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan. Tatay Kurudi, nagpamati dito sa Maynigara, no? Nagpamati sa radyo. Nagayumyuhum gin si Ninin, si Romel, si Rhea, si Jason, si Ray, si Randy, si Elmer ng Rio. Nagpamati sila subong. Aranj ka K5 Carla? K5 Carla?
3: Yes, sir, kay K5 Rod. So, nagsabat na ang City Legal Office sa gipadala ng letter sa nga probinsya may ang danan ini sa mga vendors dira sa North Capitol Road kay K5 Rod. So, ining aton sini nga mga vendors do 42 ini sila kabilog o kung 42 ka mga vendors ang igari orienta sa aton sini nga syudad agudto nga mapabilin ang katinlo kag katawhay sa dalanon kay K5 Rod. Kay special permit lang mana ang ginhatag sa aton sini nga mga vendors kag ang ginatagan lang gid sang permit amo ang mga food items lang gid kay K5 Rod. Wala lang tagaan ang mga nagaukay-ukay dira bala. So kasi karon sa gabi magapatigayon sa
0: dali lang
3: operation.
0: Oh, dali lang gid kay K5 karmang god ko pila na slack bilog 30
3: 42
0: ha
3: 42
0: dumduman ko sa ngod tatlo slack bilog da so 42 na
3: kada mo sila kay wala bot kay dira bala sa isa ka hotel.
0: Oo.
3: Nada sila eh kay mga car kami sa K5 K5 Rod kag sa pihak naman sa tubang dira sang da, sang gym sang Capitol mismo may mga vendors man dira pero do kadutay na siya lang taon kay tungod nga lagpad ang gakakuha nga space sang iban pagid nga mga vendors kay tungod nga may mga tables and chairs. So mo ni nga dapat cards lang gid ini sila wala sila dapat dira sa mga tables and chairs kay tungod nga cards lang gid ang nabutang sa ilang sini nga mga special permits.
0: So definitely wala kaon-kaon dai. Wala blampungko magkaon-kaon da. At kumbaga mga finger foods na ibaligya nila dai ngay na pagkuha mo butang mo lang sa may paper bag, paper cup. Kag tublok-tublokon kag kanon do mo amuna na.
3: Do ala street food.
0: Oo.
3: Market style lang gid kabi ka K5 Rod. Amo na nga special permit kag isa pa. May ara lang ini sila ya sang oras nga magaplastar dira dapat alas 6 kung makita nato.
0: Oh. Alas 6 ang hapon.
3: Ciudad o kung city ordinance sa siyudad sang Bacolod, alas 6 ang hapon o kung sang gabi, tulog sa alas 11 sang gabi lang ini sila makaplastar sa lugar kay K5 Rod. May ara dira nga naga-advance na ya, plastar. Ning i-regulate sa aton sini nga siyudad. Kag ti amo ning ila sini nga ginsabat man sa probinsya nga ti i-regulate nila ang mga vendors.
0: Hambal ni Sir Joel Tapalya. Kag K5 kalambal ni Sir Joel Tapalya nami na kay may regulasyon na. Eh, Sir Joel Tapalya, Joe Tapso, nagpamati. Sumulian namin na, sir, katis may regulasyon na ang syudad regarding sina kay nagliga, nakita, ekono, daw damu-damu lamisa, may isban, tagduwa, tatlo kalamisa.
3: Yes.
0: Tapos may mga bangko pa, dara nagkakalaon, especially yung mga nagkatrabaho, blas isa ka call center, da kayo ba'y call center, yes. Skilid mo?
3: Yes, ako na ka K5 Rod, kaya bisan na sa nagliga niya panggabihan kita ka K5 Rod, nakitaan man nato na nga may mga tables, ini sila, sila tapos na-try to
0: man. Katry mo ko da. Nakakaon kami dabla. Tubla. Lipat ka.
3: Dapat may Paris ka man na hindi ka magkakaon K5 Rod.
0: Pero single to ako, hindi tiya Paris ya, kaya ako lang to isa ya. Nag-single lang ko tiya, wait, Paris mo. Di pagkatapos nung nagtusok-tusok kuya dayon niya, tapos ko kao nagtusok-tusok ko. Kinagbakal ko fishball. Kinanglan ko tusok ko ng fishball para namit daw.
3: Oo. Pero nagmit na nila mga luto ka K5 Rod. So kay tungod nga ati ang mga kilalaman nga mga nagabaligya sa siyudad sa Bacolod may nadiskubrihan man dira gani nga nagabaligya sa tako no kay nagkalain-lain pala nga mga flavors sa K5 Rod dira na nadiskubrihan.
0: Pero okay na ako maglantaw bi kag K5 Carla ang tao okay na yan, siguro namian ko na kahit hindi nunid man nga ibutangan mo bilamisa bangko ti inaya pwede mo lang makaptan ka maglagaw-lagaw ko das lagunda pwede ka na nakakunkaon ni
3: oo. Pero ti ang mga silog-silog na K5 Rod, ti may mga tables.
0: Oh, ti alang-alang na.
3: May tagduwa ka tables. Pero ang iba nagsubra na sa duwa kagati ang iba nag sakop na gidiya sa dalan. Ito isa lang ginadara ay kadalan ang ginatag sa ila ka K5 Rod.
0: Ang dalan so, dalan gid ka K5 Carla. Ang dalan diri sa right magpakadto ka sa Ayala, haling kada sa may stoplight sa right side na sila maplastar o sa left side sa kilid sang Lagoon gid.
3: Sa right side. Sa right side.
0: Kung
3: magpadala
0: ka
3: hotel, sa tupad yun na sa Yasang Lagoon. Pero kung sa tupad yun sa Capitol, dito na sila sa right side.
0: Okay.
3: Sa ginaubra, dara lang ang building.
0: Kito kagamay na sa kagamay na sa isment mo. Doon baga daw, gamay na ang sidewalk bla. Doon kagamay na ang lugar mo.
3: Tiway palabot, ginaparkingan, pagin sang salakyan.
0: Manadara
3: ang i-clear man sang City Legal Office sa enforcement team kay K5 Rod. Agad to nga mag-tawhay ang dalan. Kiti kong lantaon na to na alas 7 sang gabi. Damo, panadara yan ang kapatupakari. Kagdoa mo na yung team indira sa mga nabra sa BPO kay K5 Rod.
0: Pero nami, sa tutod lang kay K5 Carla, kiti nakapatrol man kita, nami, balatod kung may gabihan, nga may mo na mo, at least do'y...
3: Yes.
0: Why ta di night markets Bacolod no nga pwede lagaw-lagawan amo na bla.
3: Yes. Tapos na bi kay K5 Rod ang night market na ginalunsar man sa siyudad ra iya sa plaza. no, may labot dira sa may lago, may haraman sa plaza. Pero uh-huh, natapos na ato, inaiyan sa Lagunya, ako sa North Capitol Road, baliti tinuig na ina siya uh-huh nga ara gidira. That's uh-huh why nga ginimuan na sang special permit sang syudad, agunto mm-hmm nga tanan yung mga food items makabligyan dira ka Kifev Carla.
0: Ang importante ka Kifev Carla, nami ang pagbailuhan na isang ano ni sa mga diskusyon sang syudad kag Capitol da.
3: Yes.
0: May nagkasugtanan bla nga tiokin ni sinyo, tiokin niya. At least win-win solution bla. Para di man magreklamo dag taga Capitol eh.
3: Amo maganik ka K5 Road. At the same time, tinagasunod lang man sa layi ang syudad kung paano nila i-regulate ang mga vendors dira sa North Capitol Road ka K5 Road.
0: Sige, nami na. Salamat gid ka K5 Carla.
3: Yes, sir, KK5 Broad. This report gikan sa Bacolod City Government Center. Ining nga balitag na dulong sa iyo sa DDX 500 Mighty Seagal D3 Bayo. Ini sa KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Madamo salamat kay KK5 Carla Defensor Longga. Sa tutod lang damian ko may amo na ang baligya dapat mga kwad lang. Hindi lang nga kananay gid. Kaya kung magpungko ka sa mesa, magkaon ka da, iba lang ang lugar. Hindi lang da, dapat mga finger foods lang, mga ining mga quick-quick, no? Ining mga fishball, tempura, wala na. Magkagto ka da, magkaon-kaon ka, malakton mo lang, ikaptan mo lang kag ipusok-tusokon na. Ay, ako dan, mahilig ko yung magbakal sang fishball mo. Gabakal ko na fishball, kag ginamian ko bla, sang sauce nga medyo tulo-tamis. O, kag... kanami sa pamatyag, maglakat-lakat ka na. Yung syudad to ay no, matanding may ara na no, nga night market no. Just like sa ibang nga lugar nga kadalakat na mo niya, ara na tanan niya. Ang pagkaon, lain man na iya nga lugar. Lain may nga side. Kung mga bulo baligya, ginagmay, dira man na. Oh, now, at least daw sistema ang plastada nila na organized, kumbaga. Kumbalo ka, ang syudad kung hindi man niya organisado, baldaman ga linaptalam la mayong sudad subong kiti organize kiti si Mayor Greg. Grabe ang pag paninguha man ni Mayor Greg nga ma-organize ang sudad para manisaton mo kiti kita nagapuyo. This time check that on 5:42 sang hapon. Hibalaon ta mga balita gikan naman sa kay K5 Michelle Patinyo. Ang balita ni K5 Michelle dulong mas kalawan sang D3 Bayo with Virgin Coconut Oil nga mayaras ni tatlo ka anti-bacterial, anti-fungal, anti-viral mga K5 nga component ang Klinika D3 Bayo. Sarang ang makapatay sa mga kagaw, hilan at ubo, trangkaso kag sipon. Hambal ni Dailin Alipunga, mayong hapon si Rods. Jensan may night market man. Ay, oo, si General Santos. Kinityong ko, okay na siya. Wala tayo problema kay ang sidewalk kagdalan gina-obstruction. Oh, tinormal na siya kung dapat i-regulate mayada, no? Kay sa ibang nga lugar, amo man dalan man nila ginabaligyan. Oh. Importante may ara lang nga regulasyon. Nga amo ning oras, amo ning adlaw, diri kita magpatigayon sa night market nato. Ang syudad do wifi, no? Basisuna. Check tabi si K5 Michelle. Ining KT subong nagahilapit na mo 2028 mayarat na presidential election. And most probably ang magapatalagan dirat presidente, palagang vice president, senador, governor dala na ta. Tining alyansa sang love kag yonaga magapadayon sang common candidate ti padalaganon sa 2028 election. Masig na common candidate do isa lang ilang kandidato wala kontrahanay. Check the basic K5 Michelle sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
4: Sa K5 Rods, tatlo tanano ka mga pangalan ang naglutaw nga posible ang magpapili bilang gubernador sa Negros Occidental sa tuig 2028. So kainas ang aga ka K5 Rods gin-confirm sa aton mismo ni Second District Congressman Alfredo Ferdy Marañon na isa ang iya pangalan ka K5 Rods sa tatlo nga nagagwa ni karon, no? Isa ang kay Kong Ferdy Marañon, isa si Congressman Javi Benitez, kag si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. sa K5 Rods. Now, ining tatlo tanan ka mga pangalan ang lunsay mga miyembro no sa United Negros Alliance o Comunega sa Love Negros. Specifically sa Love Negros kay Kaysa Broad, ining siya Kong Javi. Kag ang duha naman ang sa Unega ka K5 Rods. Ining tatlo ngayon ka K5 Rods actually, tatlo ni sila ang napangalanan na. Pero ang kumpirmasyon sa bahin niya ni Kong Marañon, daw hindi pa siya ka-decide as of the moment ka K5 Rods. Kung bala mag-pursue no, sa pagpapili bilang gobernador, kasi suno sa iya, isa pa ini sa mga pangamuyuan naman ka K5 Rods kung madayon gidman kag makapapili siya no, bilang gobernador ka K5 Rods. So pahayag pa ya ni Kong Marañon na kasuktan ini matapos na tinagsinapol ang mga lideres ng duha ka mga mag-aliado ng partido kay kung naton madumduman kay Kaysa Rods ining Love Negros kag Unega even though nga sari-sari ning ila partido o kon ng ila balang political will naga isa lang sila gyapon kay Kaysa Rods kag di may kasugtanan ini sila abimo no sa bahin sang gobernador kon mag Love Negros si Vice Gov naman ang miyembro sang Unega and vice versa ini kay Kaysa Rods kag ang tatlo ini nga magapapili kay Kaysa Rods gikan sa duha ka partido isa lang ang sarang no nga magpungko bilang gobernador kag ila pa na istoryahan kung sinugid sa tatlo nga ini kay Kaysa Rods. Now sa bahin ni akong Sir D. Marañon nakuha na nato ng iyang explanation kag si amo gani hindi pa niya karon ma-desisyonan kay hindi pa gid siya ka confirm nga mapadlagan gid siya. After nga nagwa ining breaking news kay nasang aga nagpahayag man no sang iya ang statement o nagpagwa man sang statement rather si Congressman Javi Benitez kag sa karon do wala kami kuno sa utok niyang pagpadlagan kay Kaysa Rods kay ti ang iya tutok karon ara pa ya sa pagtrabaho bilang congressman sang third district.
0: Isa pa kaya, layo pa man kay K5 ano kay K5 Michelle ti layo pa next year pa man. Oh, ne, may 2028 pa man gali. So layo pa. Damo pa ni magkatabo. Damo pa ni nga mga changes kay K5 Michelle.
4: Yeah, si Mayor Badding giting wa antaman nga kuang niya pahayag apang daw bisigid si Mayor Badding.
0: Sa tatlo ka mga kandidato kay K5 Michelle daw halos tinahalos sila tanan mga kuanman, mga productive nga klase mga lideres. Whoever nga magpadalagan sila ti ako agree ko. Galing kaway mo ko gabuto, gobernur, kasi makulod bang kaway mo ko gabuto, gobernur? Diba? Pero, in a way, bisan sino sila, at is Mayor Badding, bakod man, no? Si Congressman 3D Marañon, ti kabalo ka naman ng amay kagang tiyo, ti puro gobernador. Ang si Kong Javi, ti balanta naman ni, very young and promising klase kandidato ni, kag very talented and at the same time magpanggobyerno ya ti millennials tanda sa panggobyerno bakod kag may mga bulo budget man ah.
4: Correct yun kay Kaysa Rods. Kag kumbasihan naton sa mga napastar no nga mga lagi ang aton mga congressman hindi man magpapierde si Kong Javi kay Kaysa Rods karon mm-hmm. Sobray sa kagatos kang napastar si Nino kag ti ginakumpara ini sa karon but definitely magadepende gyapo no sa grupo sang magsimba nga bahin yun Unega and Love Negros kung sino sa ilang tatlo ang piliyon. May final pa man sila nga meeting si, kay Kaysa Rods.
0: Anyway,
4: mayara kita dira no sang portion sang pahayag sa aton interview kay nasang aga ni Second District Congressman na 3D Marañon kay Kaysa Rods.
0: Aha.
5: Oo, oh, amo nang gina-concept na nga we will keep our province politically stable. Well, si Badding, si Javi, ang ako nga lang, gin-road man to nila. So, basically, ito mo na. Muli nang wala doon na mo na istoryahan. But ang, as Mayor Badding, gusto man si mga mayor na tauhay ang tanan.
6: Pero...
5: Si Mayor Badding is Chairman, President, si Mayor Badding. Ang sentiment si mga mayor, basically, ang mga...
0: Aha. Very good.
4: So, amo kay Kaysa Rods, no, sa bahin sang Vice Governor, amo nangin pamangkot na ton kay ina sa iya, but wala pa man ako noon na istoryahan. Most probably by next week magwa na mga pangalan naman sa magpapili o kung napilian no, nga magpapili bilang Vice Governor sang aton nga probinsya kay Kaysa Rods.
0: Sige, salamat gid kay Kaysa Michelle.
4: Yes, sa inaton balita naman nga natipo, no, gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginatulong sa aton sa kalwan sang D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: In a way, mga K5, kung sino man da ang magpatalagan, ti ako, pabor man ko sa tanan. Pabor man mga bakod. Pero sa ilo kita, di ba, sa kawatan nga niyo, i-check tabi si K5 Berto. I'm not saying si Berto ang kawatan. Ha. Sa balita, nga igadulong ni K5 Berto Gakit, kay may ara kawatan, no? Computer shop, giniransak sa duwag ka mga kawatan na naman. No? Mga kawatan na ginom pa soft drink, no? Kaginkawat, ang mga pagkaon sa sulod. Oh my goodness, oh. Nagkaon pa sila, naginom soft drink. Grabe mga kawatan, no? Mga kabala, no? Oh, galing kay ang pinalidad sa kawatay, do kagamay mo. Ay, check tabi si K5 Berto. K5 Berto, please stand by.
2: K5 News FM Live.
0: K5 Berto, ibalita mo.
1: K5 Rods, na nga, what na, naginom pa soft drinks. Amo ni ang nakuha na ng information, location sa pisonet nga ni, nga ginransak sa duha ka mga ginaligar kawatan. K5 Rods, sa may Barangay 3, Bacolod City. Hindi lang ni Barangay 3.
0: Wala kada kwan kag K5 Berto, wala kada mga pictures or video or CCTV ang pwede ato mapakita ni sining mga kawatan ni basi matalupangdan sa mga nagapamati sa ton.
1: I-post na karon sa Facebook ni Bro, kiti sending pa ang nakuha naton nga CCTV video, pero ti sa ginpakita diri nga CCTV kay ina sa aton makita diri nga nagapungko ining duha ka mga lalaki kagang isa naga-lookout, gainom soft drinks, kagang isa nagakuha sang mga sinsilyuhon nga ginahulog bala sa piso net daw nga kakibayba roads. No? Uh-huh. Duha ni kaincidente ang nakuha ako na reklamo dito sa una sa Barangay 3 kag diri sa may Mandalagan kakibayba roads sa may Purok Masanag. Duha ni kay Tagiya, duha ka bilog iya ko piteran. Mm-hmm. Sa duha kaincidente kini nagpasakihor lang man ikuno sila. Mm-hmm. Minagdepantay lang pag-abot nila ka si Webroad sa muna ni ang natabo sa inventory sa ngaton sini nga mga biktima naglabot ni sa 15,000.
0: Wow.
1: Sa mga sinsilyohon, limahon, kagbisyoson ang balor tanan sang nakuha nila ka si Webroad isa ka kabalan na muna ni ang paghampal.
0: Pero ti may mga records na ka si Webroad nga ti bantayad sa ato mga tagpalamati sa i-post mo karon. Makita, may CCTV?
1: May CCTV.
0: Oy, very good. Kitaon ang itsura? Duma blind item, tanay sumong, kitaon ang itsura niya?
1: Kitaon, gid.
0: Oy, very good. Sige, wait na panahon, i-blind item, tanay lang, anay, kagipa, Berto. Bantayan, karon na. Ikaw, dabi, kwan, hype sang imo balita, karon, para mabantayan sa mga suki, ta?
1: Dua ka mga lalaki ng ransak? Pati Mountain Joe, dala siya. Naminami po ko ng kaon. Uh-huh. Sila at home, gini sila. Uh-huh. Nagkaon sila sa mga cheese snack, mga soft drinks man. Same time, si ikapanguot. Kagka-computer nga nagapanguot. Mga 15,000 ini. Ang ila sininga mga nakuha. Okay, my bros, ang dugang sininga information. Medyo damo-damo naman subong. Muto yung ba ni Sir Julius gini. Siyempo merto. Subong kapiga doon. Siya mo ning mga balita kinawatay. Ang aton sinang inatutukan diri sa aton sininga patrol. Balita naton tulong sa kalwan sang DTX 500 Bicri Bio may TC kag DTX Covermex. So padiri sa patrol. Shout out dili si Sir Joel Tapala dio. Taga Lantaw, gamatigli si Sir Jotap. Sa aton sininga mga kaibigan. Opo sa patrol si K5 Martin, di maisip. Ako si K5 Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, Sir Mishy Bumbiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Bantayan karo magka K5 kay post na. Basi magkilala nyo, bla, pang share nyo dayon. Right after nga ma-post ni K5 Berto, inang nga balita, oh, i-share nyo dayon sa inyo sing mga kakilala, basi sila man ang nagpangawat man sa ibang. Anyway, ang may mga time nga, time sa pagsugod, may time man sa katapusan. So, tapos ng programa ta, ko labos na kita sa panahon na K5. bantayan ang masunod na palatuntunan ng D3 Bayo Evening Newscast. And of course, karon ang Larga Vista ni K5 Julius da Salvador ng Bayan Maribelas. Sa pangalan naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, Bacolod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Raymuel, K5 Adriano, ko naman si K5 Rods Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
2: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalene

0: tabuyan. Kasi ang mula ka kainom sa gluten na, galabo ako sa nawan, kasi ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluten na, napasalamat din ko kay na dulatan na, kaya ako gisang magulid sa aking halawasan.
1: Nutermax, Nutermax capsule and Nutermax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yanagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag mandaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
12: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsig sa imong lawas. T3 Bio. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5
13: K5 News FM Kalibo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number 1,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subong Miyerkules sa Hunyo 10, 2026.
16: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabati ang magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
14: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, Negros Occidental handa nga magbulig sa mga biktima sang linog sa Mindanao apang ginahulat pa ang go signal sang OCD.
16: Sometimes sa balitang national, PBBM nagkadto sa Jensen food packs ginpanagtag.
14: Sa balita international, crew sang Artemis 3 Mission 2027 ginpakilala na sang NASA.
16: Kag sa balitang sports, Alex Ayala nagdaog sa HSBC Championship Round of 32.
14: Lasay sa 7.
13: Tulad panahon.
14: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
17: Apektado subong sang frontal system kag southwest monsoon ang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa, ang frontal system ang nagadala sang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan sa mga isla sang Batanes. Samtang maulanon naman ang panahon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kag Babuyan Islands, bangod sa epekto naman sang southwest monsoon o kunhabagat. Paka-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag thunderstorms ang nabilin nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila, bagon naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, ginalauman sa gihapon ng partly cloudy to cloudy nga panahon apang sa hapon posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
14: Lasays 8 kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga wala pa karon madesisyonan sa Kapitolyo Provincial kung pila ang sarang mapadala nga bulig pinansyal sa mga biktima sang linog sa Mindanao.
16: Sunod sa iya, ginatinguan pa sa karon sang probinsya nga magkuha ang detalye kung pila ang kahalitan nga ginbilin sang linog.
14: Dugang pa sang gobernador, ginahulat man niya ang komunikasyon gikan sa Office of the Civil Defense sa National nga ukon sa National nga magasurvey sang go signal para sa probinsya sa pagpadala sang bulig sa lugar.
16: Karon handa naman ang mga katapos sang search and rescue team sa probinsya sa inali kon kinang nga mag-augmenta sang warm bodies para makabulig sa pag-retrieve sang missing persons nga mga biktima nga naglunta naman sa linog sa Mindanao.
14: Samtang sa iban pa nga balita, clearing sa Purok BM Barangay Takuling ginpatigayon. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
18: Patigayunan sang clearing operation ang Purok BM Circumferential Road Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod. Ang operasyon ang ginpatigayon sang City Legal Office Enforcement Team kaupo ng BTTMD kabahin sang total clean-up campaign sang siyudad sang Bacolod. Isa sa mga tinutuyo na makuha ang obstruction sa dalan, mapahamtang ang trapiko kagagod magamit sang pumuluyo ang sidewalk. Ginisyuhan sang pulo ka notices ang mga nag-obstruct, apat ka mga nagbayular sa pag-parking sa mga unused vehicles, siyamang nakuhaan sang driver's license, kaglima ka mga e-bikes ang ginto. Padayo naman ang paghingo sang syudad sa mga pumuluyo nga mangin disiplinado agun mangin accessible para sa tanan ang dalanon. Ini nga balita nga dulong sa yung sang DDX 500 MyDC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
16: Kapitolyo Provincial magkapabilin sa gihapon sa 4 days work week. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
19: Magadepende na sa iban nga LGU kung pila kaadlaw ang work week nga ila ipatuman. Sa bahin naman sa provincial capital, magapabili ng 4 kaadlaw nga extended hours ang pagtrabaho. Sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson, nakasaho na ang mga personnel sa probinsya sa sininga setup kag nagapati man nga dako ini nga bulig sa well-being sang tagsa ka mga empleyado sa Kapitolyo. Karon sini, ginapasiguro man sang gobernador nga matapos tanan nga matransaksyon sa tagsa ka opisina bangod apisar nga 4 lang kaadlaw ang ila trabaho, extended naman ang oras sa mga ini humalin las 8 sang aga tubtob las 7 sang gabi. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang MyTC. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Samtang apisar sang aligasyon sang extortion, policewoman nga imbolbado sa pagpangilkil padayon sa gihapon nga nagatrabaho. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
20: Padayon sa karon ang investigasyon sa Bacolod City Police Office angon sa ginaaligar pagpangilkil sang isa ka policewoman sa isa ka police applicant na ibaluan nga nagpadulong sa Bacolod City Police Station 4 ang aplikante agud mag-report kung sa diin ginaaligar sini nga nagbayad pa ini sang 50,000 peso sa baylo nga ini ang tigayon nga makasulod sa ahensya.
21: Pangayuan na sang kwarta na posible galamiton niya man tani sa iyang pagatay. Then take advantage ang ilang kahuyang weakness ang mga aplikante para sa personal nga interes. Kag ini dapat nga mga aplikante sa sinipla nga stage dapat gina guide na dapat sining mga PNP personnel kiti maging kaupod din atong plakato sa servisyo. Kag kung sala, susugod pa lang sala ng pag-recruit sa ila, so paano natin ma-assure na kunaraan sila sa servisyo tatlong ang ilang servisyo pala kayo?
20: Wala pag iningadla ng imbulbado ng polis apang suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia, director sa BCPO. Hindi gikan sa BCPO ang imbulbado ng personnel.
22: Hindi na na-assign sa atin sa BCPO. Dira na sa atin yung pag-latter. Considering nga jurisdiction natin ang kwan. Ang according sa complaint natin sa biktima, na dito na tabo ang pangharaya sa amount.
16: Smart. Kag sa katapusan ng balitang local celebrity beach volleyball pagpanigayon sa Kabangkalan football field sa Biyernes, may kampiyon ng balita si Kaki 5 Obre Sospenye.
0: Nagampang imbitar si Mayor Benji Miranda sa mga Kabangkalanon, ilabi na sa mga volleyball enthusiasts nga magtambong sa patigayunon ng celebrity beach volleyball sa football field sa palabuton ng Biyernes sa Hunyo 12. Ginsiling niya nga iya pa matud-an nga pwede maka-beach volleyball sa public plaza, partikular sa football field. Dugang pa, magatambong ang pipila ka mga celebrities na Musanday Pongay Gaston, Madi Madayag, CC Rondina, kag Ronald Ronal, agud nga magpakita sang ila abilidad sa among support. Magasugod naman ang beach volleyball pagkatapos ang programa bahin sa Independence Day. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National!
2: Balitang National!
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
14: Lasays 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka na sa 53 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Mindanao bangon sa 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sa tinilikdan nga Lunes sa Hunyo 8.
16: Sunod kay BFA spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, kini ang nakuha nga datos sa Bureau of Fire Protection gikan naman sa Emergency Operations Center.
14: Ginapaidalon pa sa validation ang ukon ang mga datos nga nakuha sa BFP bangon may mga bangkay ukon nagkalamatay nga wala pa makilala sa mga otoridad.
16: Base naman sa datos nga gini-release ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC, Miyerkules ang aga, Hunyo 10, naglabot na sa 45 ka mga nagkalamatay ng mga persona bangod sa linog na nagluntad sa Mindanao.
14: Samtang napulo ka mga landslides ang nagluntad sa Mindanao kasunod sa mabaskog nga pagtayog sa tinalikdan ng Lunes o Hunyo 8.
16: Tuno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC, anong ka mga landslide ang nagluntad sa region?
14: Nagdangat naman sa 11, kag-apat naman ka mga landslides ang nagluntad sa Region 12.
16: Sa records ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head nga si Rene Punzalan sa Region 12, Mayara 13 ka mga residente sa Barangay New Auckland sa Glan, Sarangani ang nalubong nga buhi sa landslide.
14: Sa datos nga nakuha naman sa Office of the Civil Defense o OCD, may nagluntad man nga landslide sa Mindanao sa rin nalubong ang halos bilog nga barangay apang ginapaidalong pa sa verification ang mga nakuha nga mga impormasyon.
16: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, gitpahayag naman ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian subong Miyerkules nga nagapabilin sa 16 ka mga buto gikan naman sa senador ang kinahanglan agud nga magpamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
14: Amoy ningin pahayag ni Gatchalian sa tunga sa mga huring-huring nga may angot sa quorum.
16: Pahayag pa ni Gatchalian, klaro nga nakasulat sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa 1987 Constitution nga wala sang opisyal nga magapamatbatan sa impeachment nga wala ginapaaprubahan sang duo two-thirds sa mga miyembro sang Senado.
14: Bangod sa 24 ang mga senador, ginpahayag ni Gatchalian nga 16 ang kinahanglan nga boto para sa conviction kag hindi ini mabag-o bisan pila pa ka mga senador ang magatambong sa impeachment trial.
16: Sa katapusan ng balitang nasyonal, nagkagto naman sa General Santos City si President Ferdinand Marcos Jr. subong nga Miyerkules Hunyo 10, tuig 2026.
14: Ginabi-abi naman si President Marcos ni Jansan Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao.
16: Sa madumduman, nga apiktado ang Jansan sa magnitude 7.8 nga linog nga nagluntad sa tugnang likdan nga Hunyo 8.
14: Sa interview sa K5 News FM Cagayan de Oro kay Department of Social Welfare and Development kun DSWD Regional Director 12 nga si Loreto Cabaya Jr., nagdangat na sa masobra 22,000 ka mga individual ang apektado sa linog sa lugar.
16: Sa mga nagligad nga adlaw, nagkadtuman sa lugar sa Senator Win Gatchalian kag Senator Sunny Angara.
14: Lasay sa Jesse Shete.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
14: Sa Balita International, ginpakilala na sang National Aeronautics and Space Administration o NASA ang apat ka mga astronauts nga mangin kabahin sang Artemis 3 mission para sa tuig 2027 subong ang Miyerkules, Hunyo 10.
16: Ang mga crew amusanday nasa astronaut Randy Bresnik, commander sang Artemis 3 3 mission. Piloto ug astronaut nga si Luca Parmitano sa European Space Agency ug ESA, nasa astronaut Andrew Douglas sa mission specialist, kag nasa astronaut Frank Rubio mission specialist. Backup crew naman si NASA astronaut Bob Hines.
14: Sunod sa NASA, ilan ang ginasugdan ang pila ka bulan nga training agud mahibaloan ang mga system sa Orion spacecraft kag magabulig man sila sa development kag operasyon sang test version sang Blue Origin kag SpaceX landers.
16: Kuyo sang Artemis 3 mission nga magapadigayon sang rehearsals para sa natalan ang Artemis 4 mission, ang labing una nga crew mission padulong sa Lunar South Pole sa tuig 2028.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
16: Alex Ayala nagdaog sa HSBC Championship Round of 32. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuel.
3: Madilagon ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Round of 32 sang HSBC Championships. Gilutos ni Ayala si Zhang Shuai sang China sa scores nga 6-3 kag 6-2. Sunod niya pagkatabangon ni Ayala si Iva Jovic sang Amerika siningagabi sang Miyerkules para maka-advance ang Pinay sa quarterfinals. Bago lamang ginkilala liwat bilang kampiyon si Ayala sa Birmingham Open sang Hunyo 7. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
14: Kag para naman sa aton balita entertainment, Choi So-young kag Jong Kyung-ho nagbulagay matapos ang 14 katuig. May chika si kag K5 Ivy Cordova.
23: Matapos ang 14 katuig ng pagpalangga-anay, nagbulagay na sanday Choi So-young kag Jong Kyung-ho. Si So-young ang kabahin sa grupo nga Girls' Generation, samtang si Kyung-ho naman ang isa ka-aktor. Ginkumpirma raman ini sang agency ni So-young nga Saram Entertainment. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang agency ni Kyung-ho nga management alum. Una nga nag-updanay ang duha sa tung 2012. Kilala ang duha sa South Korea bilang isa sa longest-running celebrity couples. Ini nga balik.

0: Ginajudge naman ito sa panulok ni Sir Jules. Oh.
1: Pero hindi siya older, young sa. Very young.
0: Ang last kilong ko. Ang choice, so young. Oh, di ba? So young. Oh,
1: so young. Diba? Oh. Kambal ko ni so young. Isa ya.
0: Kasabad, gidya sa
1: inyo. Jong Kyung Ho. Oh.
0: Ano lang may mga gina? Hoyo.
1: Huyo sa'yo, huyo. Pero tiyan mo gina sa relasyon ni Tita Eugene for 14 years. And
0: hamal ganin nila ang tanan ko no may katapusan.
1: Yes. That's why nga ti ambal ko gani, wala sang sala sa pagigugma.
0: May?
1: Wala sang sala sa pagigugma.
0: May ano lang?
1: Ang gahigugma lang may sala po gisada. Pero ang pagigugma wala sang sala.
0: Pero may sometimes bala mutual understanding man na kung nga ang nagbulagay. Pero I don't know lang sa ilang case. Kahit 14 years, hindi na yan basta-basta kagay five rods.
1: Hindi, sobrang sa kadikada niya, pagigugmanay, kagpag pag-inoplanay, blati.
0: Doon, layo naman ito.
1: Ang ilang pag-inoplanay, kayo na what, sometimes, may mga changes sila kagisa-gisa mo. So maybe ba sila sa nag-meet.
0: Ang balimang Bings, Delphine, grabe ba? Muna nakalawig, Bulagay pa. Yes!
1: Uy, Bulagay, gani ang kuhan.
0: Ang ano?
1: Ang tag-50 news na.
0: No? Tapos may mga kabataan pa sila.
1: Kaya
0: mo na siya.
1: Tapos
0: basta...
1: si Lolo, Bulagay ni kay Lula. Kaya pangita si Lolo Hubin. Kaya mo na bala.
0: Amo na.
1: Si Lula, kapangita man Hubin.
0: Sometimes, sabi, sa inyo pag-inupdanay, may mga realizations ka lang nakisa.
1: Correct.
0: I don't know kung mga circumstansya ay nasang kabuhi or nano. Pero may mga na-realize ka bala.
1: Sa tao, black ka kipa-ipin, kada gatigulang ka, galain ang imo, ano mo, imbis may partner ka, makakomfort sa imo, bisa mo pang partner mo, pang gatira si imo, bla. Kaya, do, ka,
0: wala ika kamugaw, yes, wala ika kang ginasuportahan.
1: So, instead nga gapangita ka sang nang pag-inchindi, sa iban mo yung makita. Man. So that's why guba ang relasyon.
0: Kay tandaan, tagini mga girls sa mag-partner, hindi ginaya tanan nga bagay, ara ginya sa ano sa inyo nga doha.
1: Yes.
0: Ara mo na say, bawa mo ka yes ka da.
1: I-check ko na. Kay,
0: ano naman ang ginachismis ni Sir Julio? Siling
1: niya, gusto, nami-ansa ko na si mo mag-ligay sa pag-higugma.
0: Ang pag-higugma. Budlay na!
1: Eh, hindi ba nasa ka-advise kung may isa na ka-experience ang pagigugma?
0: First hand information.
1: Hindi ka mangin naming advisor kung may kakaagi. Gina-advisean.
0: Nan. Diba, Sir Leonardo Relos? Margo, Mago, Magos. Kim, Flora.
1: Kabudlay, pugong, sandila, tao, kag-utok tao.
0: Na. Si Mamir na hambre-hambre. Ang mga love life ni nila, mga nami. Gino. Ay, ang balanda gani ka mo. Kung madalman yun yung love life, madalman giga mo. Pero kung pamisaron nyo lang, ara lang
1: as
0: na siya.
1: As long as happy ka mo, go.
0: Yes. Bando ko lang isang imong mga tirada, subo.
1: Kung hindi na ka mo happy, just tell them.
0: Yes. Kung hindi na ka mo happy, pwede na ka mo, ipilion nyo na lang ang magbulagay kaysa nga mag-toxic ang relasyon. Yes. Diba, Sir Jules? Kung makatulog ko sa kung gina-judge mo naman ang pagkatawo ko. Ginapadalman mo. Yes. Kung love naman ka mo sang tao, make sure nga ginhatag nyo ang best ninyo para sa tao nga ina. Tida, so naman tama, ano ha?
1: Oo, palang gaon mong tao, nagigod masin mo, sumula-wala.
0: Again. Mga ka-K5, amuyan tong dalag ko ang mga balita sa buong Miyerkules, Hunyo Jest, 2026.
1: Bantay naman buwas nga adlaw pa ni bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa program kaupod si ka-K5 Julius Love Guru Mariveles. Sa pangalan sa bugos ka pwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo naging tagbalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
1: Larga Vista.
0: Una tutukanta, let's have Engineer Lionel Tambanillo, ang Assistant Vice President sang Negros Electric and Power Corporation tonight. Engineer, good evening.
2: Good evening, Julius. Sa atong mga konsumidores sa atong programa, mayong gabi sa inyo tonight.
0: Salamat sa tiyempo, sir. First of all, may expectang brownouts tonight tungod sang manual load shedding operations tuga sang NGCP, Engineer?
2: Yes, in fact, we started around din na mga past 1:20. So, nag-start na ang rotation kay sang manual load dropping kay nangayo si DCP sang around mga 7 megawatts na demand na sang atong load niya i-dapat i-drop. Sige-sige yan siya until now, subong Julius, ano, and hopefully kani mga maglapit ako ng mga 7 or 8 makaalaw na sa NGCP yung mga full na nato restore na ito yung mga feeders.
0: As we speak, sir, mga ano ang mga areas nga may brownout, subong?
2: Subong, may arap kita sa may line manino, may arap sa sila sa pa Panago feeder 2, may arap man sa Aligis. Portion na din siya, Julius, rotation ang manual load drop na around mga 2 hours ang atong sininga schedule. Mm-hmm. Actually, hindi lang may subong adlaw. This has been ongoing in the past mga almost more than a month na. Ano, may arasa nga mga manual load dropping ang ginapimplement ni NGCP.
0: Mm-hmm. And of course, ini might continue tungod sang init subong na nung latest advisory from NGCP. Dako gid sir ang hindi operational nga planta.
2: Actually, may harata nga mga several. Ang ilang description is there are several nga mga power plants na naka-force outage kag naka-derated ang ilang capacity. Now, ang isa significant ay tatlo ka mga lagpong ita, ang coal-fired power plant, ang Duwadera sa may Terma Visayas sa may Cebu, and ang isa ka unit, ang unit 3 ni PEDC sa may Iloilo. Amo na ang naka-force outage, so mga almost mga a month na ang ilang force outage ni.
0: Mm-hmm.
2: So, timing ang pagit ng last month na mataas kayo ang init, ang temperatura tungkol sang El Nino kag ang kakulangan sang generating plant capacity sa Visayas amo na nagtuga sang frequent ng manual load dropping na ginagamit ni NGCP.
0: Mm. But I think we have to clarify engineer nga hindi niya tungod nga hindi mayo ang inyo distribution network. Kundi wala kwaon nga kuryente.
2: Yes. Chakto sa pag-point out na Julius, ang Negros Power, our facilities, most of these are 13.2 kV. Ang atong mga substation, we have adequate capacity as far as ang atong infrastructure is concerned. No? The reason why nga nag-manual load drop kita, it's because of kakulangan sang kapasidad sa generator diri sa may Visayas grid. We can, as distributor, ang Negros Power, as distributor, can only take much what the grid can provide. So, amula siyang kung ano lang ang mahatag sa ato ni NGCP, amula na ang ato man nga isa rang nga ipag-distribute sa ato ng mga consumidores ang subong sa sitwasyon na ato. Correct na, Julius, hindi na iya ni Negros Power. Inahimo natin ini in compliance sa instruction ng GCP para ma-stabilize ang desired grid. The reason being na kilala may load drop, as the grid operator, kilala nila strike and balance, i-match nila ang ang kapasidad sa mga generating plant versus ang total ng load sa Visayas.
0: Mm-hmm.
2: So kung daw dako-dako gani ang imo demand, ang load mo sa imong sa imong generating capacity, that's the time nga they have to curtail some load and you implement. But this is not only happening in Negros Power. This is happening sa halos na nanggiging electric cooperatives, mga private distribution utilities sa bilog ng Visayas grid. No? Amon ang ba nila, this is to, again, clarify ta lang, gina-implementar ini para mag-stabilize ang bilog ng Visayas grid. Otherwise, ang scenario is na kung ni-allow nila na mas taas pa ang demand, ang tendency is basi mag-shutdown pagid ang iba ng mga generators kag mag-create sang grid-wide nga outage or blackout which is hindi ginamit. Kaya
0: yes,
2: iba nga daan ng mga planta kung mag-blackout na ya, ang scenario nga blackout na, ang posible na nga madugay mag-startups ang iba nga mga nagko nga mga planta. It takes hours, pila ka oras para mag-operate lang ka mag-connect sa grid.
0: Uy.
2: This is why this is very important para lang grid na ma-stabilize ang grid.
0: Mm. Lastly, engineer, subong based on the power nga gikan sa NGCP, mga pila lang ka porsyento sang total demand sa idalom sang inyo franchise area ang sarang ninyo ma-distribute?
2: Subong naka-load drop is mga 10%, 30% sa mga ato niya, 5% nga demand, no? 5%. So 95% naton is still energized.
0: Ah, okay, okay.
2: So, 5% lang ang naka-load drop.
0: So it's not that critical pa as of now.
2: Hindi pa siya ko amo na kita mapaktan ano. Sometimes gambala si single city niya padakuin niya ang inyong load drop, ang inyong allocation. So, depende sa instruction ng NGCP. So, gina sa nga agad, nag-attach na indicative ng mga 33 megawatts sa mga Alas City. However, the way na siya natabo, and subong ang ato ng subong actual is around mga 10 megawatts ang ato ginpang load up. And that represents ang 5% sa ato nga demand.
0: Yes. In the meantime, engineer, amo lang naanay, I'll talk to you later. Sa sininga mga inadlaw, istoryanta naman niya kung ano ang prospect sa paglala sang El Nino sininga tuig. In the meantime, engineer, salamat, Ked.
2: Thank you, Ked Julius, sa aling atigas ng tagayunan nga nakakakita sa update sa itong mga konsumidores sa Negros Power. Mayroon kapitid sa inyo.
0: Tanya. Anytime, sir. Good night. Good luck.
1: Lorgo,
0: si Assistant Vice President Lionel Tambanillo sa Negros Electric and Power Corporation, ukon, NEPSI.
1: Lorgo,
0: ti may ara sa pila ka mga lugar subong nga wala kuryente, brownout. Indi tungod nga may problema ang Negros Power, kundi sa simple kaglaktod nga pulong, wala sila sang ipanagtag nga kuryente, kati wala gikan sa NGCP. May pila ka mga planta nga wala ga-operate, man as I have pointed out, makapila na kabeses diri sa Larga Vista, gin barbecue o kung gin tunga-tunga ini ang power industry. May ara sang transmission ang gap panag-iya sang linya sang kuryente lain. Ang generation sector ang gapatubas sang kuryente lain man. And then may distribution sector. Amo ini ang NGCP o ang NEPSI sadto Seneco, Noseco kag iban pa nga mga distribution utilities nga ginatawag te wala subong sang bastante nga kuryente gikan sa NGCP.
1: Lorgo Vista.
0: Sa simple kaglaktod nga pulong wala sang inugbaligya nga timbura ang Tiangge sa inyo sininga kaingod kay wala siya baklon gikan sa groserihan.
1: Lorgo,
0: so anong ipanagtag sang Negros Power? And this I think also demands a close scrutiny. Dapat naman usisaon ang ginatawag nga generation sector nga awala ya sa may nagakwestiyon sa tag-iya sa mga planta nga aamo ini ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibalo komentar Mario Kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: Wala sang iban nga ginabitbit ngay nga niban sa kahanginan kundi kamatuoran as always. Ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Mareveles. Gabi-gabi ang ginahalad sa inyo isa lang, ang

0: Lorgo Vista.
1: Sa gihapon ang aton pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500 hindi lang masaligan nga tagdalag gab-igabi sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa baratian.
0: Lorgo Vista.
1: Standby sa report ni K5 Wilson Villena katuan ta ning Karondo Grugay ang balita angot sa ginaligar extortion sa sulod sang Philippine National Police o kon PNP. May isa ka applicant masulod kung tani sa PNP matraining pa lang nagreklamo sa Police Station 4 di mudo nang in-issue ini kag nagpagwa mismo ang hepe sang PNP sang iya sini palayag angot sa sini nga aligasyon tandaan ta aligasyon pa lamang ini. And so let's have K5 Wilson Villena sa iya balita tonight na no ini. Wilson, good evening. Please come in.
2: Diyos, ginatutukan sa karoon ng padayon ng investigasyon sa nga Bacolod City Police Office tuhoy inino sa ginaaligar bala extortion ng insidente nga diri sa Bacolod naglungtad na kasita Diyos. No? Kagina, nag-attend kita sa press conference ng BCPO kung saan din na ginapamangkot na ito ang pipila ka mga importante ng mga detalye kasi Diyos tuhoy sa inyong insidente. Kagigto na ito natukibag kasi sa Diyos nga isa ka babahe nga puliso, isa ka babahe nga pulis kasi sa Diyos ang imbolbado sa inyong insidente. Kaga sa mga nagpalamakutan noon nga, diri sa Bacolod kasi sa Diyos, no, although ging klaro sa ito nga interview sa kay Sir Ribadomia, nga hindi personnel sa BCPO ining imbultado ng kita Diyos. Ugaling lang, ang nagtutok sa ining investigasyon, ang Bacolod City Police, to be specific, ang Police Station 4, kung saan indigto nagpa-blatter ining police applicant ka kita Diyos nga ginaaligar sini nagbayad siya sa 50 mil pesos na cash ka kita Diyos, no, sa baylo nga matagan siya sa slot o kung sa higihigayon nga nilayon ini nga makasulod sa ahensya sa nga kapulisan ni Kita Diyos. They am given nga amo ni ang allegation sa Kita Diyos, no, so gin ibidansa pong investigasyon ni Kita Diyos na actually ongoing pa kang ini investigation while ongoing kay Kita Diyos si police woman nga involved gasigi gyapo niya trabaho sa opisina ni Kita Diyos, no, hindi pa siya under suspension ni Kita Diyos sa tunga sila sa investigasyon. Pero ang kita Diyos may ara sa duha ang ginatutukan kita Diyos sa muling hindi pa ni maalugid ang investigasyon kasi there's a possibility mablangan kita Diyos may ara sa ang katabo kuno ka kita Diyos nga si applicant ang nagpalapit sa personnel kag may ara man sa personnel nga amo yung nagpalapit sa applicant kita Diyos. So ano ka katabo kung si applicant ang magpalapit sa personnel kita Diyos amo ni siya ang katabo. Ma'am, na ano ko, gaan takamon nga cash ma, basi pwede ko matidiyahan, dapat lang makasulod ko sa slot. So, bribery ka kita Diyos, no? Okay. Amo na ang ginabribe niya si ma'am. Mm-hmm. Ang other case naman niya kita Diyos, so may personnel nga mapalapit sa aton, si Ninga Kwan, nga aplikante ka ma'am ba nga gusto mo, dasig ang proseso mo niyo, gaan lang ko sa amo niya amount, eh, that's extortion naman niya kita Diyos. So, iga, amo na ang duwang ang kinatutukan kita Diyos, kag may isa man nga ang ari medyo ano naman eh, layo naman eh siya pero basi bala mo ni possibility si Kita Diyos man nga nagpangako si ma'am given nga nagbayad PC applicant 50,000 pag nagpangako PC ma'am nga tagaan siya kay Kita Diyos sa South Slot ugali nagwa ang result ko ay magsulod iya pangalan that's why nagreklamo kay Kita Diyos. So amo ni ang ginatutukan subong sa ato sinaya kapulisan, well this is ang gagawin ni Sir Ibadomia, this is all allegations para kay Kita Diyos, no,
1: correct
2: kay, pa sa Kita Diyos.
1: Correct. Allegations pa lang ini. But Wells, i-point out ko what we know so far, amuni. Ang detalye pa lang ang nagwa, number one, ang nagreklamo, babae.
2: Ang actually, gin-ask na ang personality, no, sa mga Kita Diyos na makuha, tatani, why man sila nagatang sa itong gender, pero ang allegations siya na involved ang personnel is babae.
1: Babae?
2: PNP personnel. So, okay. Babae ang PNP personnel, Kita Diyos.
1: Oh, kundi ina-assign, why patakabalo? Kay, as it is, may aran nag-float nga detalye nga NIR PO. Hindi pa rin confirmed.
2: Kasi Diyos, arakin siya under sa Negros Island Region, Police Regional Office, under sa Guasila. Pero ang specific units, may specific units na kita actually hold naman ni Sir Rod Sinigaling. Hindi na lang ma-release kay Kita Grosso, kay Five Juice, kaya wala kita sa nga ma-quote nga ba yung official sa atong sinigakapulisan niya.
1: Well, interesting tong gin-point out mong pahayag ni Colonel Rebadomia, because as it is, amuni, number one, hindi pa ma-confirm kung bala extortion gidman. Kaiti, ano ganito ang isa, it could be possible bribery.
2: Yes, oo.
1: Okay. Now, kay ang question karon amuni, sino nag-initiate sang ano? Example, may babayi, butang ta may babayi o lalaki, nagkadto sa sini nga police, kag nagambal gusto ko man mag-police, ma'am. By danta ka 50 mil, that is bribery. So ang burden ara sa nag-offer nga magbayad.
2: Yes.
1: Di ba? Okay. Now sa bahin niya sang nagbaton ti ina ya, I don't know kung nano ina, that would be graft and corruption, of course. Di ba? Ina kung ma-prove nga nabaton niya. Correct. Kay when you say extortion, yung ginpursa mo in exchange for something, abi. Ti ang pamangkot, amuni, ang tagreklamo na kasulod ukon wala sa training program ka police. Silingko ang tagreklamo na kasulod ukon wala sa training program ka PNP.
2: Mamo pa lang, hindi tama si Pedros nung kung nakasulod pa lang si Pedros, puti ang sigurado lang yan na sa police station 4 siya ginreklamo
1: kay Pedros
2: kay dira sa Villamonte not Villamonte, to be specific, ang barangay dira sa area of responsibility sa station 4 nagdaw anay gid sa amount.
1: Huh?
2: So dira sila, I mean, area of responsibility sa station 4 within that area, dira nga lugar sila naghawanay sa kwarta ng Kita Juice, no?
1: Okay.
2: So that's why nga gin-under sa Station 4 ang pagreklamo sa isang police applicant.
1: Damo, so, kapihan bala sa Villamonte, Wilson?
2: Ano, Kita Juice?
1: Damo, kapihan?
2: Oo.
1: Diba?
2: Kita Juice, damo, kaya kapihan.
1: Na. Diba, si sa isa da, sa mga kapihan, wait, takabalo? Diba? Anyway. Wait, takabalo ah.
2: Kita Juice, kasi I know ang mga amo nga mga incident, this is a very serious matter. You know, that's why nga medyo long man ang ato sa kapulisan nga maghatag sa mga personal details.
1: Correct.
2: Ang ato sa mga involved nga mga persona. Pero ti nevertheless gambal gid sa si Rebadomia nga ti ginatutukan gid nila ang investigation kay Fajos. E nga akabalo kay Fajos anong malain diri? Kung nang isa ka bag-o nga police personnel ka kay Fajos, sala na ang pamaagi sa pagsulod nga kay Fajos. Ano na lang ang matabo kung siya mismo kung nang kay Fajos ang magasabisyo na. Kung silingon dalo niya man ang malain niya, tawag malain niya culture, kasi pagsugod pa lang sala na ang pag-ano sa iya, sala ng pagbaton sa iya kay Kito Diyos. So, muna nga nakabalakan, kung magsigisigi kay Kito Diyos ang amo si Nina, ano.
1: Kung sa sapatos pa, Wilson, factory defect. Sa sugod pa lang, damage na.
2: Amo na kinatikawan sa nga ito, sa mga kapulisan di kay Kito Diyos.
1: No,
2: hindi dapat pag-ipamarisan ang amo ni Akto. Although allegations...
1: Kagti, aside from that, Toto Wilson, violation of anti-graft laws ni sa Pilipinas. Kagti, you're not supposed to receive any monetary reward for doing something. Kag ginaklaro gid ka PNP nga para makasulod ka sa ila training, libre na ya. Diba? But remember, Wilson, very interesting ha. Remember nga dito sa La Castellana may naglupok ning issue sang una?
2: Ayo, amo man dai sa kon ni sa Bros gani.
1: Na.
2: Gina-highlight sa ko na kay Sir Jose na amo man ning incident nga nagbayad, gipormisahan nga masulod kag gid ah. Tapos karon pag gagwa sang result kay nagwa ang alan ni reklamo.
1: Na.
2: Oo. May mga amo ni ko nga mga incident.
1: Interesting.
2: Sa Jose, that's why,
1: pero wala connection ning duha ka kaso ne.
2: Ano ano kita, Jos?
1: Wala ni connection sa Natabo to sa La Castellana.
2: Ah, wala layo niya. Okay. Isolated, na isolated. Niya
1: la
2: niya under police naman niya.
1: Bali sa simpleng istorya, lain naman niya nga tulisan ang involved eh.
2: Oo, oh, lain niya.
1: Allegedly. Oo.
2: Lain naman siya.
1: Sige
2: lang, ara sa kita, Jos, may ara. Kita drasan damay lang nung, actually, gininga po lang kayo nandudumay. Kung nga, diba si available sa repeto niya tao kasi sa nebla kasi may makuha tatang information.
1: Very good.
2: So tinawag na ito siya kagina kasi sa Joseph I have this interview there basi pwede na ito mapabati no, sa ato sa nga mga nagpalamati si Sir Ribadom niya si Sir Joseph.
1: Colonel?
3: Babae nga police personnel sir.
4: Ah, okay na sir. Wala mong problem. Basta kasi ito pa lang sa kumakot sa hangalan niya pa na ay under investigation pa man mo wala ka pa sa kwan ang kuha daw kita kwan ang kumple then nag-investiga naman sa kasatan niya kapulis sa kasatan special po
3: For the meantime sir ano sa buong ano sir under suspension sa sir ano sir man while ongoing
4: well, under investigation ang kaso sa buong sir considering allegation to pero ang hindi nakuhan pa is hindi atong personal sa BCTO.
1: Ah, okay.
4: Hindi atong personal sa BCTO. Yung dira na yung letter sa atong sa station po kaya kita ang makanda sa investigation. Considering ang part ng ano?
3: Yes, sir.
1: Okay.
4: Ang allegation sa kuhan. So, dira yung letter sa atong.
1: Ano Wales?
3: Station 4, yes, sir, ng pag-letter.
1: So, hindi man ta makahambal nga ergo bakulod nun ang nagreklamo, hindi kita kahambal sina?
2: Yes, hindi kita sa Diyos, hindi man gani mabalaan kung bakulod nun man ang ginareklamo.
1: Uy!
2: Personal. So, wala gin siyang ano, wala gin siyang specific na identity pa so far as over the press time at duwa ka mga emulbato, nga mga ano, nga mga...
1: Di pero, nga kadasig sang pag-condemn sang PNP chief ao?
2: Siguro kay Fajos kay mamani ang actually nagkuan man nila sa programa nila kay Fajos no clearing mabala sa mga toxic ng mga PNP personnel kay Fajos that's why siguro nga kadasig sa ilang magpagwa sa ano actually sa ato sa media wa kita gani ka monitor no nakibot na lang kita nga nagpagwa sa statement si PRO NIR tuhoy sang ining insidente and amuni ito to kantaman kaga nag follow up man kita kay Sir Jus no nagtry man kita na makakontakt dito sa PRO NIR pero medyo busy pa ang ato sa spokesperson and hopefully basi malabot sa buwas no
1: sige ah buwas ah
2: makakuha ta kay Sir Jus ang ano sang ining detalye mabala hoping gina kay para mabalatay kay Sir Jus no ang matutuod kasi ng incidente kada mo damo sa mga allegations kada mo damo sa gambal na may mga video pa kay Sir Jus
1: no?
2: Pero tiwai makita sa may makitaan pa.
1: Correct.
2: So, amo pa nang tuloy doon kasi sa Diyos kaya para mapakita ta kaya mas maging concrete pagin ang ining incidente sa extortion na sa bahay naman sa nga aton sin nga police applicants kag sa nga isa ka police woman kaya sa Diyos ay dalong sa PRO NIR.
1: Ayos, larga!
2: So maraming salamat kay Fred Diyos. So sa muna na dito sa mga balita ang ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty CB sa Revive Kag DTX Permanent. Po dato si kay Fred Vincent Coralde. Hindi naman si kay Fred Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kong kalingawan sa Negros. Kay Fred News FM.
0: Lorga Vista.
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo karon nga gabi sa Gapon ginadala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Istoryahan tani. Ang ginpadala nga sulat sa Provincial Legal Office sa City Legal Officer sang Bacolod. Angot ini sa dinamak sang mga nagabaligya sa palibot sang Kapitolyo Provincial. Hindi lang kay sablag, kundi samong ang mga negosyante nano ang tikang nga patigayunon sang Dakbanwa kag nanong paglantaw sang aton mga kauturan nga nagapangabuhi sa dalanon. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
23: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
27: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
26: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: ang shots ang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Nagaupod na sa siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa simulcast kita sa 92.3 Fabulous Radio Click FM sa Banwas ang Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Banwas ang Toboso. Mayong gabi man sa atong mga tagparamati nga naka-hook up o kung nagpamati na subong sa hook up man sang CPSU Radio Mascovado 100.5. Mayong gabi sa inyo tanan.
2: Larga Vista!
3: Kag sa kaiping nga mga banwa kag kasyudaran dira sa dakbanwa sang kabankalan nga nagapamati naman niya sa K5 News FM Kabankalan.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Berto Gake Jr., Bert, please come in.
4: K5 Julius, ari kita sa patrol, going kita sa area kung sa diin nagapatigayon sang inventory. K5 Julius, no? Sa aton silinga mga ka-K5, mapitan talang to anay. Then mag-uwing kita dito sa may Lagoon Path, ka-K5 Julius, sa Putako ni. Sobra isa ka-million nga balor sang illegal nga droga. Uy. Nakwa sa isa ka-estudyante, grade 11. Oh. Nga lalaki, subong nga gabi, ka-K5 Julius.
3: Location, grade 11?
4: Grade 11, location sang Baybas sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Initial nga information naton, Kakiba Julius, 168 grams equivalent ini sa 1,142,000 pesos nga balor sang ginalegal illegal nga droga. Kuan ta ni ang statement kay dumidito ko dako ni. Kakiba Julius, kasunod ini sa mga asud-asud nga ginapatigaw nga drug bypass operation. Kuan ta din halin ni ang dako nga Shabu kag ang background sa sining estudyante nga grade 11 student. Again, K5 Julius, Baybas, sang City Drug Enforcement Unit, Purok Takuling, Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Balikan sa K5 Julius sa Dili Madugay, flash report, gikan sa patrol, ginadulong sa kalwan sa DTX 500. Upon si K5 Martin di maisip, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista!
3: 111 ang balita, kapin isa ka milyon ka pesos nga bili sang ginapatihan Shabu na kuha sa isa ka grade 11 nga estudyante.
2: K5 News FM Flash.
3: Bantayan
2: report
3: ang dugang nga mga detalye sa indigidamang madugay with K5 Berto Gakit Junior.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Just in naman nga balita gikan sa news center dito sa Metro Manila, gin dismiss sang Korte Suprema ang petisyon nga gin file sang isa ka high school nga manunudlo kontra sa kaya Senate President Alan Peter Cayetano kag sa duwa ka mga babayi nga mga senador sanday Pia Cayetano kag Loren Ligarda. Madumduman nga ang reklamo o kung ang petition nga ginfile ni John Barry Tayam aligar nga mayara o illegal ang pagpungko ni Cayetano as Senate President. Apang paragikan sa malipot nga press briefer gikan sa Office of the Spokesperson sang Supreme Court nagasiling nga ang GR number E-06540 sa diin si John Barry Tayam ang petitioner batok sa ilan ng Senate con Senator Alan Peter Cayetano, Pilar Pia Cayetano and Lorna Regina Lauren Ligarda ang gin-dismiss because ini siya na paslawan sa pagpakita sang kabangdanan ni siya was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged.
2: Lorga Vista.
3: But silingon sa laktod ng punutin na anong legal personality ni John Barry Tayam sa iya sining pagpasaka sang petition kontra sa mga senador.
2: Lorga Vista.
3: Bantayan ta dugay-dugay ang dugang mga detalye parte sina. Of course, si Kay Faberto Gakit Jr. may ara pakita sa ibroon karon dugay-dugay. Pero ari anay, antes kita magkato sa dugang nga mga balita, may pakita ko sa inyo nga video. Kagkaroon kabalo ka na, nga wala pakita kabalo sang tanan nga butang sa kalibutan. Nakakadto ng tawo sa langit, I mean sa bulan, nakabiyahe na sa iban nga planeta, pero would you believe, Banwa, what remains to be? A deep mystery, dalom nga kababalagan ukon misteryo sa kalibutan is the deep ocean. Ang kaidaldalman sang aton kalalawran nga may sapat nga nakitaan hindi makilalaan kung ano klase sapat ini. Yari ang video. Sapat? Sino ka?
0: Do you know what creature this is?
3: Hula!
0: Very little is known about creatures like this because they live in one of the most unexplored environments on Earth, the deep ocean. And if animals this strange already exist down there, what else could still be waiting to be discovered?
3: Olo! I-replay biliwata, Toto Adrian. Daw dalupapa kung sa kalatrava ka, no? Daw dalupapa, daw lukos man. Are! Olo!
0: Very little is known about creatures like this.
3: Olo! Daw lukos!
0: Explored environments on Earth, the deep ocean. And if animals this strange already exist down there, what else could still be waiting to be discovered?
3: Kung ikaw bi, Adrian, amuni ang dubuhon ta, makaon ka, hindi? Adrian, gakaon ka dalawa. Kasako, grabe ang ihalungo eh. Anyway, Banwa, amuni, ang aton tupiko karon nga gabi, kagkaroon kabalo ka na, nga hindi tanan nga butang na balanta sa kalibutan. An example is that creature. Galing kay tungod sa teknolohiya subong, amat-amat na makuaan image, ukon video, ukon litrato ang kadadalman sang aton kalalawran ukon oceans nga ginatawag. Nga, sang una, sang wala pa teknolohiya, hindi ka makakwa sang litrato sa dalom sang kadagatan. Tungod syado kadulom, impenetrable, hindi masalupsop, hindi malabot sang sunlight, tama kadalom kag tama katugnaw. So subong kumo kay may ara na technology katulad sang underground or underwater lights o kon underwater camera nga bisan ano kadalom hindi siya madunot sa pressure sang tubig, that is why nga makakita nakita karon sa mga images ukon itsura sang mga sapat nga ara sa idalom sang kadagatan. But very interesting. You know why? May ara pelikula, kung sino sa inyo kakita sang pelikula Pacific Rim, very interesting ang iya sining plot ukon ang iya ginasaysay. Nga base ang alien nga malusob sa kalibutan or Earth, hindi halin sa outer space, kundi halin sa idalom sang kadagatan. Pero ti amuna, kagkaroon kabalo ka na, nga hindi tanan nga bagay na hibaloan ta pa sa kalibutan. Of course, ato nga ihibalo, gindala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang nabalaan ko ya amuni, waay ko kakilala sang amuto nga sapat, pero kabalo ko nga kun may kagaw sa sulod sang lawas ko, awayon sang Ganoderma ang milagrosong uhong nga yara sa DTX Premium Coffee. May ara pa ang DTX Premium Coffee sang gusto lang nga kadamuon sang kape, indi ka pagpapulawon. Sang sini nga klase sang kape, indi pa magbutsog ang imo blood sugar. Tungod may ara sa sang stevia o kon patamis nga makabulig stabilize sang imo blood sugar levels. Type 1 man o kon type 2 ang imo diabetes. So don't forget, DTX Premium Coffee. Indi lang masaligan sa imo karawasan kontra sa baratian, kundi masaligan man nga tagdala sang kinaalam. Diri sa Larga Vista, kagkaroon kabalo ka na.
5: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
6: They don't know what the hell hit them, right?
7: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Daw baga na sa tinig ang ginapaanukan ang tensyon nga nagaluntad dito sa Iran, labi na sa Middle East, kay naguntat girahay ang Israel kag ang Iran, dala na ang Amerika, kay ginahulat pang resulta sang ila sini peace negotiations ukon istoryahanay. But as it is, wala takabalo kun bala may aragin man final peace settlement ang tatlo ka mga nasyon kag kun bala isurrender gid man sang Iran ang ila bato nga ginapabati amo ini ang uranium nga pwede himuon nuclear weapon. Samtang sige ang pagtukib sang iban nga mga nasyon sang kun ano nga bag-o nga armas ukon kagamitan sa gera ang pwede nila sini dalon sa patag-awayan. Ari ang kululbaan banwa. Artificial intelligence na ang masami ginagamit, meaning hindi na kinanglan soldado. Katulad sining drone. Remote control lang. May ara pagid ari ipakita tang video gikan ini sa Rheinmetall sa Germany iniya. Tangke de gera nga clearing, mine clearing vehicle. Nano ini AI. Nano ang iya ginaw bro. Ari pamatian ta.
2: Rheinmetall has unveiled the MV-8 Komodo Unmanned Breaching System.
3: Ulo.
2: A heavy robotic ground vehicle designed for mine clearance,
3: robot,
2: obstacle breaching, and high-risk engineering missions. Operated remotely, it enhances battlefield safety by reducing troop exposure while supporting multiple mission-specific payloads.
1: Okay. Now, ining Komodo nga MV or MV-8 mine clearing vehicle sa simpleng istorya mo ni may ara sang mines ina balang galupok kun malapakan mo malapakan sang tawo o malapakan sang tangke de gera. May ara anti-tank mine, may ara anti-personnel mine. Now ang ginubra kun kita kamo sa pelikula sang una mano

0: gutom kag kapigadon ti ina, wala pa ako kabalo kung san o kita maka-imbento sang pamaagi nga madula ini sa aton kalibutan. Lorga, mayang gabilang kay nung Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub sa iya mga kapartidusan sa Barangay Malingin, Bago City, dala ng pamilya Diaz kag Mati dira sa Barangay Kabug. Sa Barangay Gil Montilla, pamilya Alonsabe, mayang gabi, salamat-salamat gid sa inyo pag-upod dire sa Larga Vista. Larga Vista. Are, antes ko kadtuan karon dugdugay ang report ni K5 Berto Gakit Jr. live gikan sa provincial capital. Are, baduon ta na yung balita from K5, Carla Defensor Longa, gikan sa Bacolod City Hall. Iniblang parte sa mga sidewalk vendors dira sa provincial capital. Tiko di gareklamo ang Kapitolyo. Are, nano ang plano sang City Hall? Carla, good evening. Please come in.
1: Ginpahayag ni Attorney Mark Mayo, City Administrator sang syudad sang Bacolod, nga liwat nagpatigayon sang orientation ang 42 ka mga vendors sang North Capitol Road. Sunod kay Mayo, nga ang reorientation sa mga vendors sa lugar ang may angot sa pagpabilin nga malimpyo ang lugar kag dapat nakasunod sa ordinansa. Dugang pa ni Mayo, nga dapat ang paggagamiton nga plastaran sa mga vendors amo ang mga carts kag dapat wala sa mga bangko kag lamisa nga nakaplastar sa dalan. Palayag pa ni Mayo, nga ang dapat makabaliga sa lugar ang mayara lamang sang special permit kag wala ginatugutan nga makabaligya ang mga non-food items. Ini nga balitang nadulong sa inyo sang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM. Lorga.
0: Kaya mo nang ginatawag nga balancing of interests. Of course, generally ang dalan, ang sidewalk is beyond the commerce of men. Amo na blakon sa legal concepts ang pagambalan, hindi ininasakop sang dapat negosyuhan sang tawo. Kiti alagyan na ya. It should be free from obstruction because ang kinanglan dira, may agyan ang pedestrians, may agyan ang salakyan. Kung butangan na karon sang negosyo dira, number one, gasigi kagid, I'll make tusok-tusok the fishbowl na. I'll cut the kwek-kwek. I'll eat the kwek-kwek. Wala ka kabalo, may hubog galing nga nag-drive sa dalanti. Dalasa ka, you die with the kwek-kwek. Diba? Amo nang punto da. But anyway, of course, you have to balance interests. Ang economic interests and ang safety and welfare of the general public. Kung pilaman lang kanahot ang maka-benefit, unfair man ina sa kadam-an naton or kita nga nagalabaya sa dalan, lakat man o kung nagasakay sa salakyan. And so I think it's good nga amo ini ang ginobra sang syudad, bawal ang magbutang sang pulungkuan kag lamesa sa dalan nga himuon mo gidyakalan. Anang problema nagligad, as explained by Attorney Carol Chu, sa akon interview dire, may ara mga vendors nga ginimo nila ya balay ang ila baligyaan dira. And so I think this is part of putting order. Remember, banwa duwa na kabagay. Peace and order. Katawayan kag kasulhayan. Ina balang may order ukon may ara ginasunod ang isa ka sosyudad. Limbawa, ang pamilya kun wala karon order ina, wala hierarchy, wala balahulo-halintang, tinanong matabo abi sa imo balay da nga pag-abot mo huyapan mo lang ang imo tatay, pag-abot mo kun akig ka sa nanay mo sikaran mo lang ang imo nanay, tawgan mo nga wangga wala ka pakatig-angaw. Hindi man na, there is a natural order to things. Halin sa kalangitan, pagkadto sa tao, pagkadto sa duta, there's a natural order of things. Hindi ta na madula. Sa isa kakatilingban, amo man dapat, may ara kita sang mga pagsulundan. Lorga Vista. Otherwise, ang gwa sinakaron is anarchy. Ina ba lang isa kag isa, paggustuhan ay na lang. Hindi ina maayo. Sa isa ka demokrasya, hindi ina maayo sa isa ka sibilisado nga katilingban. Balik kita pagkaligad lamang sini.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mario Villes. Larga Vista! Larga Vista!
14: Mayang gabi lang kay Roda ang last night dira sa Hong Kong sa kay Janeline Encarnacion and family dira sa Moises Padilla kay Christine de la Cruz kag sa iya sa iya bana kag sa bugos niya nga pamilya diri sa Leblas Takuling, I think Leonardo Relos dalana sa kay Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, paring Norman Black Balinsoy, sa kay Onyot Badajos Jr. sa Inagaran kag kay Alan Takapan.
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi sa inyo, kanakip na sa aton mga kaingod dira sa Barangay Mandalagan sa Eroreco Subdivision. Sa kay Kagawad Nani Castor, dala na kay Miss Guy Castor, kay Verbs, kay Kara, kay Toto George. Idalahigon ko na lang si paring Johnny Jimeno, paring Erwin Velasco, kag si Toto Luis Peña, Rudy Bato, kag kay Amit Teruel.
13: Larga Vista.
14: Sa iluhanta si K5 Berto Gakit Jr. this time. Check, sabi ko, nara na siya. Gaano siya? Wala? Ah? Okay. Kantuanta na siya karon dugay-dugay.
13: Larga Vista.
14: Okay, sa iluhanta nay ang balita parte sa El Nino. Ano ang dapat tabantayan? Kantuanta ang international news channels kay ti sila ni ang report gid subong sang El Nino as a global event. Yari ang report sang Al Jazeera parte sa El Nino nga ginabanta nga pinakamainit on record, pinaka ay grabe init gid kuno eh. Let's have this report parte sa El Nino phenomena karon nga tuig through Al Jazeera.
15: Nino in the coming months, and there are hints it could be the strongest in 140 years. Now, the last major El Nino helped push global temperatures up to record highs. So what's happening and why does it matter? Well, it all starts out here in the Pacific, more specifically, the tropical Pacific. Now, normally, the trade winds will push the warmer waters over towards Asia. But when those winds weaken, or even reverse, you see those warmer waters getting pushed over towards the Americas. You can see this pool of warmer water just off the coast of South America there. The extra heat changes weather patterns across the planet. Now, here's a cross-section of the Pacific, and you can see scientists have been watching unusually warm water building beneath the surface for some months now. That's the normal setup, warmer water over towards Australia. We've got warmer water in the El Nino event getting pushed over towards South America. And because the planet's already warming, El Nino is developing on top of record ocean temperatures. Now, El Nino doesn't affect everyone in the same way. Parts of South America often become wetter, as you can see here, and parts of Australia and Southeast Asia, they become drier, drought, risk of bushfires. And in some parts of East Asia, East Africa, they see an increased risk of flooding. And the Indian monsoon, well, that may well be somewhat weaker than usual. And even this year's hurricane season is likely to be somewhat quieter than normal. Of all the hazards, the biggest concern is heat. And the UN warns El Nino could push temperatures higher nearly everywhere. And that raises the risk of droughts, water shortages, and crop failure. If El Nino does strengthen...
14: Now, ang ambal sa United Nations sa sininga report sa Al Jazeera, simple lang. Ang temperatura o kung kainiton sa kalibutan, masaka sa halos tanan nga lugar sa kalibutan. Te ang isa ka peligro, amo ini ang ginatawag drought. Magambal kita drought na nung buot silingon sini. Simple lang. Magalitik, kag magabagtik. Ang duta, ang mga sadtuan ay bodies of water katulad sang suba, sapa, tuburan, pati kanal, magamala ina. Bisan taklong, wala panaguan, pati pantat, kagaluan dalasa, wala sila panaguan kay mamalamo ang kalibutan. Kag aton ini, mabatsyagan wala ka palagyuan ni, the COVID balasang una. Mambal kasi nga makadtulang kutuya sa Singapore. Malagyo ko din sa Pilipinas. Adios karon. Pagsakay mo sa barko, lagson ka man yapon sa COVID. The very same sa El Nino. Din kami malagyo nga hindi maapektuhan sa init man. Di sa Antarctica siguro eh. Maupod ka to sa mga seals. Kag maupod ka to sa mga penguin. Di base dito, pwede. Pero generally, sa bugos nga kalibutan, sa lupsupon gid ini sang init. Yari ang dugang nga report.
15: The weather around the world could become even more extreme, and the months ahead, we could well see those temperatures continuing to rise. Forecasters believe El Nino could peak by September or October and continue into next year. Exactly how strong it becomes remains uncertain, but one thing is clear. When the Pacific Ocean changes temperature, the entire world pays attention. This year's El Nino could shape the weather headlines for months to come. And it's not out of the question that 2027 could well become the hottest year on record.
14: Hello? Hello? Kabatik mo to, Banwa. Wala kuno question, subong ang mga eksperto sa kalibutan nag-agree nga ang 2027 could be the hottest year in history. Meaning nga hindi lang ya sa sulod sang nagbigad nga tatlo ka tuig, kundi sa bugos nga kasaysayan sang kalibutan. Amo ini ang posible mangin pinaka mainit sa kasaysayan sang kalibutan. Ang El Nino could peak September, it could peak October. Pero may balita ya suno sa pag-asa nga basi kita diri sa Visayas masalbar sa El Nino.
16: Larga,
14: abe isa. Abe bantayan ta ini, sige bantay taya sa sining ginatawag El Nino phenomenon. Magabalik kita, dugang ang mga balita, dugang ang mga ihibalo, pagaligad lamang sining.
16: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
17: Subong nga adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
18: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
17: Wala ma-process, correct.
18: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
17: Limitless.
18: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
16: D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
17: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
18: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
17: Which
18: is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
17: Saan ka pa mainom sa Manila?
18: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
17: niya, Sir Boy.
18: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
17: Wala.
18: Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
17: May monolaurin ka.
18: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
17: Naog lang.
18: Once nga magnaog, go bleeding ang pasyente. So nami gid ya nga gainom ka di tribayo. Kay nga man aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no, utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
19: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio, D3Bio, Health News. D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio.
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
21: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
26: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
26: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga nagalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakain ng gluten na galabo ako ng sanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Napasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
4: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
8: Clinica Diofresh. Available now.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Ang D-Tribayo, hindi tagid pagkalimtan, amo ini ang kargado sang extra virgin coconut oil. Amo niyang ginasaligan ko. Para makapangalagad sa inyo every night, upod ni sila sang DTX 500. Ang D3 Bio kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init ni mudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka. Wala kagaw, wala balatian. Saligan ang John Wick sang kadawasan. D3 Bio.
12: Larga Vista.
11: And let's have K5 Berto Gakit Jr. kung may update angot sa by-bust operation pero reporting siya live gikan sa North Capitol Road. Bert Patol, good evening. Please come in.
13: Kagiba Jules, mayong gabigid, bawat ay minggi. Kita to naghalin sa may police station na 6 hours na ang lalaki. Si alias Boards Negali ang nadakpan.
11: Uh-huh.
13: Na estudyante. Kagi-5 Julius, information naton halin sa CDEU naton nga kagsakay CD man natawagan naton lang nga ti isa man sa mga nagasupply gid sang illegal nga droga ti makun mo 1,160,000 kundi kita wow. Mag sala no sa exact gid nga amount sang illegal nga droga 160 grams ini. Dako ni ng operation sa aton sini City Drug Enforcement Unit. Kwa unta ni kay after ko ni live actually ari kita subong diri sa may Capitol. Capitol ground bala ko sa din diri damo kisko subong. Ka after sini maguwing ta sa police station kay tinag okay naman to si CB nga ma-interview sa suspect. Good nga ti ma.
11: Then I Bert.
13: Mayugid ko magaling
11: Bert? Siya. I-confirm ko lang amo ning grade 11 nga estudyante.
13: Amoni.
11: Ha? Yes. Seryoso?
13: Yes, amoni. Kagiba Julius, ulo. Grade 11. Amoni nga ito nga headline. Sabong grade 11 student. Nakop sa drug by bus operation. 1,000,000 matubra.
11: 111 ang guaya eh.
13: Ano na?
11: Escalera 1, 111. Grade 11, 1,000,000.
13: Amo gani man. Oo, wala. Kambal, gani nga si the working student ko, no?
11: Oo. Allah.
13: Malaga comment bala naton dira sa Facebook.
11: Tuod ka? Grabe.
13: Ang dugang naton nga mga information kag mga video ara na na-post dira sa aton sini nga Facebook. K5 News FM Bacolod 101.5 K5 Julius.
11: Okay.
13: Sa ilo kita subong K5 Julius do mamahaw ko di balot subong, no?
11: Yeah.
13: Ari kita sa bay balaton tinadala naton ini nga isyu. Ang ining pagbisita naton kagilan taw naton diri ang mga kiosko, ang mga kalanan diri gid mismo sa kilid sang Lagoon o kon ining Capitol ground bala no kay ti ang background naton sini according diri kay Attorney Alberto Nelias Jr. sang provincial legal office nga gin pakwaon kuntani o kon ipakwa ining ano kay ti mamon amo na gining isyu masabad ko no kag damuhig ko Kagiba Julius pero ti gin palabot naman ini nila ko no sa may city legal office man kag sa city government pero ba makuto naton diri subong Kagiba Julius ipakita ko lang ha i-describe ko lang ang scenario diri. Gutok-gutok gid halin diri gid sa may seda bala sa Julius. Pasulod ka di mong palusot to sa may area sa likod ng pisang ano kita nga molda Ayala. Diba Julius wala gid sing bakante puros gitanan diri ka gaplastar nga mga kiosko.
11: Danay halin diri sa ginsang ansang Lacson kag North Capitol Road. Butong ka pabaybay ini ha. Pasaka ka to pabaybay naog didto sa Palapala Berto.
13: Yes, dira gid o bus
11: idas gid na.
13: Julius.
11: Diring
13: sa may ano bala sa may taginin sa Lacson Street gid sa Julius. May seda sa tubang ni Chowking. Dirigid dampi sa may Lagoon nga kilid gid umpisa ka gid sa Lagoon pakadto dito sa unhan gid pa going na malabyan mo pa ganining NBI mong
11: okay.
13: Pakadto dito sa may Ayala puro tanan ni Kiosko.
11: Oo.
13: Five Julius.
11: Oo.
13: So ginto ko taman eh.
11: Bert, Anong ginabarigya? May gabarigya pa ng food items? But silingon, may gabarigya pa hindi lang kay pagkaon, kundi may mga ukay-ukay pagkagunano da?
13: Diba, Julio, so far as of now, kita gid may nakita, being gabarigya, bala?
11: Oo.
13: Sang mga do butik nga tay.
11: Oo. Pagkaon lang.
13: Mga pagkaon lang gid. Okay. Mostly mga cart gid ni mong, no? Ang angkar-angkar nga ti
11: may baseball, gagamit pa bangko kag lamesa wala na
13: sa unhan didto kag K5 ba Julius sa kon sini nga mga K5 may mga nagagamit gid
11: hindi na natani pwede
13: oo
11: di ba
13: ano gid no nga ti mo order ka bala ko ano orderon mo da nga mga ano bi Muslim mga tapsilog kay ti bisan gabi Arab lang do ka meal bala super meal abi no 60 pesos
11: pada sigayaw pada sigay siling ko pada sigay lang ang order da
13: iti mostly ang sitwasyon amo ginimong no may lamisa mga bangko ngati dira sila naga serve no K5 Julius pero ang ari diriya sa tubang ko subong mga balutan ni nami ni Katie ang balot bala do special bala nga ginabutangan sa mga garlic so so far do ang pero si kilit ya sini may ari ni K5 Julius nga pulungkuan lamisa man nga ti ko sino dira ang mag kaon ti kaon sila eh bungko K5 Julius so actually na interview ta ni si Mami Flores no? Gabaligya sa nga balot actually gamonitor siya subong simo.
11: Ay, may gabi ma'am.
13: Galantaw sila Facebook live di simo sa program ta.
11: Okay.
13: Gin pa man kota sini kun kamusta ang they are aware bala sa sining pagpanaog man o kun mando man nga ti posible sila pahalinon.
11: Oo.
13: Yes kagabi lang ni kuno sila kag Gabriel Julius na kabalong ati pahalinon sila. Kag ti ginstorya man kuno ni sang city legal office kay Attorney Mayo. Pero makuton tagid Mayo gid maubod naton diri si Ma'am May Flores kamusta man ang iya ila sini nga sentimento bilang vendor mayong gabi gid ma'am live kita sa K5 kamusta ikaw
14: mayong gabi sir
11: ma'am mayong gabi
13: ma'am ari si Sir Julius sa Piacolina si Julius mayo gid ikaw
11: interview sige ah thank you bird
14: si Jet Flores
11: hello ma'am mayong gabi ma'am sino ganin niliwat palihog
14: kung gano'n si Jean Flores.
11: So... Jean, Miss Jean, mayang gabi. Ma'am, pila ka tuig na kamuda o pila ka bulan na kamuda gabarigya?
14: Bali ako, four years nang.
11: Bow, kadugay. Oo. Ma'am, hindi, kabalo ko kita man lang gapamati, ne? Pero kumusta, damo binta, subong?
14: Okay man, medyo...
11: Oo. Ma'am okay Jean, man. Ano yung ginabarigya nyo da sa Kapitol?
14: Grilled balot, sir.
11: Ano-anong panawag na?
14: Grilled balot.
11: Grilled balot. Wow, ginasugba. Oo. Kabati ka muna isang balita. Actually, wala man ang amba lang sang Capitol nga mahimo tikang ang syudad sa inyo pagbaligya. Dira kiti, ang ambal sang Capitol yung nagasablag ka mo sa lagyan kagkun ka isa kadamak na balasang panibot. Ambot na no yung imo mambal.
14: Asa ako nakita, sir daw wala man kami gaano kay do katinlo man lang sang amon ngano kay ginadala na mo nang amon basura mo. Kaya ang sang basura ang bag-o na salot bala nga wala mga permit.
11: Ay. Oo. Sa inyo ya ma'am pag pagsugod nyo da baligya, ma'am? Ma'am Jean.
14: Aso.
11: Ma'am, pag sugod nyo na baligya, apat katuig ang nakaligad, nagkwagid ka mo ya permit.
14: Bali, first time na namang subong nga nagkwa permit.
11: Ay, sa isa no lang ka mo nagkwa permit?
14: Sang July, nalipat.
11: Sini lang ang tuig?
14: Sang sini lang, sir.
11: Okay. Bali, sang nagligad yan ang mga tatlo katuig, wala ka mo nagkwa permit.
14: Wala.
11: Ano ang ariglo da ma'am kung magbaligya kada may arkabala kang inabayran o kung wala?
14: Wala man sir.
11: Pero ano ni ang gin-orient sa inyo? Ano ang gin-hambal sa inyo sang taga City Hall kung magbaligya kamuda pagkaon lang pwede nyo ibaligya? Na anong gin hambal nila sa inyo, ma'am?
14: Bali, ang ginaanan din namon, nga pagkaon lagi, bawal ang ano, ang mga RTW.
11: Aha. Oo. Hindi gid pwede ukay-ukay, sapatos, unano, hindi pwede.
14: Oo.
11: Sino ma'am ang gabantay da? Ikaw lang o ba na mo, arada, pamilya mo, aramanda, wala?
14: Ako lang, sir, upod ko ang akong partner.
11: Ang partner mo. Pwede ka mo kuno katulog da, o kung hindi? Pwede ka mo katulog dira sa inyo nga pwesto o kung hindi?
14: Ay, hindi.
11: Hindi.
14: Bawal na.
11: Bali, ano ang... anong saad sa inyo, ma'am? Ano oras ka mo pwede kasugod baligya? Ano oras ka mo dapat magpauli?
14: Bali, mag-start kami 6. Out kami di 9:30.
11: Oo.
14: So, baliga-baliga, silo kami sa piyak, napuli kami 12.
11: When you say nga gasaylo sa piyak, di na mamang piyak?
14: Dili lang sa piyak, ga-close ang lagon mag 9:30.
11: Oo. Okay. Magambal ka piyak dito sa South Capitol Road?
14: Oo. Sa unan lang, sir. Ga-close ang ang lagon sa
11: 9:30. Ang pwesto nyo da, sa sulod ka mo lagon o kung sa guagid?
14: Sagwa.
11: Sagwa, Lagoon.
14: Ito sa Seda, di ba lang, sir?
11: Oo. Lapit sa restaurant sang Seda. Anyway. Lapit ka mo sa Lacson nga ginsang anged?
14: Oo, sa entrance sa Lagoon.
11: Okay, sa entrance. Sige, ma'am. Okay. Ano ang kamustang baligyaan na isubong? May nagdamo ang gabakal sa inyo ko nagjutay?
14: Nagdamo. Nag-okay-okay man.
11: Aha. Bauti, mayo. Mayong batian ta, Ma'am Jean, nga amo ina, no? So, silo ka mo to sa piyak, sa uluunan lang, pagka, ano naman niya ginabaligya na to? Balot man gapon?
14: Gapon, gasaylo lang kami para nga. Binta man gamay.
11: Ahay. Pila kabilog kabataan niyo, Ma'am Jean?
14: Ang... tatlo.
11: Ay. Ano ang ilang nga mga pangidaron?
14: Ang akon nga subang 14 years old, 13 and 7.
11: Ahay. Laki ni tanan?
14: Lalaki, ang ikaduwa ko babae, kag ikatatlo babae.
11: Ahay. Bali, duwa ka babae, isa ka lalaki. Tinano man ang ila plano kung tani, ma'am, sa ilang nga pagdako na nung gusto nila iskwilahon?
14: Ang ako muna tani nga makapatapos ko bala, sir. Tapos makapatapos ko sa ila pa eskwela.
11: Oo.
14: Tapos may ginaatipan pa ko subong nga masakito ng ako nga iloy.
11: Paano
14: na lang kung pahalinon kami di ayan?
11: Oo.
14: Paano na lang kami? Amo naman lang na hamon ginasaligan.
11: Oo. Anong masakit ni mama kung hindi kung okay lang mamangkot sa imo? Anong iyang ginabalatian subong?
14: Dali pneumonia nang sakit ng ako iloy.
11: Nadala mo na sa ospital, wala pa?
14: Napa-check up na sa?
11: Tiga bulong sa subong, wala?
14: Baling kaya mo lang giniangamon, ginasaligan mo nga pagbaligya.
11: Ay, okay. So, pinaagi sa balot. Ano ang handom sang kabataan mo magdako?
14: Mo lang gina, sir, nga makatapos pag-eskwela.
11: May ara kaman bata nga gabulig da sa imo bantay-bantay balot kung gabi eh?
14: Wala ko ginapabulig, sir. Kaya ako pa ilang klase.
11: Ahay.
14: 6:30.
11: Ahay. Okay.
14: Kayo kadaan sa panukoy pa kami gapuli.
11: Ti ma'am, nagkadtuda ang taga City Hall. Nano ang istorya sa inyo?
14: Oo, nagkadtuda sila sa sinihapon ang City Legal.
11: Oo.
14: Bali, gin-clearing lang ang mga wala permit.
11: Oo. Sa imo ya pagbulubanta.
14: Ayon makuno ang amon pagbaligya.
11: Ay, okay. Sa imo ya pagbulubanta, Ma'am Jean, mga pila kamo ka mga original gidyang nga mga sidewalk vendors dira nga may permit. Sa imo lang na ibaruan na.
14: Ang ano ko, mga 44 bala mo?
11: Amo nang urig.
14: Oo.
11: Sige. Si Governor Bong Lacson, kaagiman kaon da sa imo balot, wala?
14: Wala, sir.
11: Ti amo na guro basi gusto yang nga kakason ka mo da kay wala sa katilaw sang balot nyo. Di ba? Anyway, ang taga Kapitulyo wala daga kadto sa imo da?
14: Ay, hindi ko lang kano, sir. Kay basi gagwa man di guro sila kaga kaon man.
11: Ay, ate, sige ah. Sige, Ma'am Jean, hindi na ko magpadugay kay kabalo ko may ginabantayan ka pa da. Ma'am, salamat kid ah.
14: Okay.
11: All right, maayong gabi, ma'am. Okay, si Ma'am Jean Flores, amo ini Ma'am ang gabaligya. Flores, no?
13: Flores, Ma'am Jeneline Flores.
11: Jeneline. Ahay. Ahay. Pila na ganing edad ni Ma'am Jean na Bert?
13: Pila edad mo gani, ma'am?
14: 32.
11: Ah, hubin pa. Ahay. Ti amo na lang ng ila galing Pangabuyan. Pero ini sila ya Bert may permit gikan sa syudad.
13: Oo, may permit na nila. Actually, amo sa ganyang bala kay ina, nagkatwadi ko noon ni ang taga legal office, no, si Attorney Mayo, at pagkali kay ina, ang atong sininga administrator sa nga city, nag-check, tag nagtinamangkot ka, pwede git, wala problema, basta di may permit ka lang git yan. No?
11: Covered na kung hindi ko magsala sang isa ka ordinance ni Bla, ni Councilor Celia Flor. Designating sang Dogwayado night market spots, no? Pero dapat hindi sila matiner lang kag mag-star sa ila ginabaligyaan.
13: Lagi problema. Kaya ito may mga time limit pa ni sila.
11: Correct.
13: Hindi siya be like siya sa plaza, bla. May ara lang ang gabaligyaan at dira na lang sila gatiner. Ariya nga ti mostly gabigi nila yung mga ano eh no, mga kung aga do to wala kung aga mo ari pa diring iban sa aga pero ti kita maglagaw ta di kung aga do wala naman ni iban di. Gabigi ang ila sining pagbaligya bala no.
11: Kag subong gina require na sila Bert nga may cart lang, may kariton lang sila nga dapat gamiton.
13: Yes.
11: Okay.
13: Malantaw na to sa akong sining ginalantaw subong vision naton pe. Halin diri sa again dito sa Lacson pe sa kilid diri pasulot pa kawing to Ayala. Puro cart gid ang akong sining makita. Pero kadto nagdamo-damo sila ni subong kagilo Julius ha. Isang ligad ka patrol man ta subong agab eh kag nagligad ka mga binulan. So hindi it amon ni kadamo sa mga nagabaligya. Pero, no? Ay mostly gamay lang. Pero subong ito nagdamo-damo. Sila kayo sa punta. Pag ito damo, pag ito sa punta, Pero, I don't know kung pwede. Yung mga lamisa, siguro, eh, kasi nagabutang man sila din yung lamisa, kaya ba Julius? Pero, te, amun na lang again, hambal mo, hindi pwede magtulog lang. Kaya mo nang hambal mas ang titi legal kag may permit, kaya dapat.
11: Good. Good. Okay. Damo na sila subong, Bert?
13: Damo ni sila. Siguro kung hipon ko lang sa akon siling pagbulubanta, sobra ni sila 50, no? Kung dangat pa dito sa punta, pag itisipon mo, no? Kadamo, isang mostly mga kahit din, no? Erang may ang karangkar ba, ang motor, butangan nila sing side car, abe, kagabaligya sila fishball. Mostly makitaan mo, sa mga mga parking lang, mabakal mga fishbulan, blah. Amo ni ang gusto ko si amo gining makita naton subong.
11: Bert, balikan ko lang kadali ang party sa bypass operation. Confirm nga 11, grade 11.
13: Grade 11, confirm. 18 years old ni.
11: Uy, may edad na sa gali. Hindi na gali bata ni.
13: Hindi ni minor de edad, no?
11: Oo.
13: Grade 11. Si, subusabi, mga amo ni nga mga edad, mga diridiragi man mong. I don't know, pati nagka... grade 11 ka o butang tabi grade 11 ka, di pasukan. Subong, posible, mga edad mo 17, 18, gimana mo, no?
11: Correct.
13: K5 Julius, dira-dira, gimana ang edad mo, kahit kung 40 high school, ka o grade 10, 16 years old mo. Subong, ti grade 11 siya, so nag-advance ng grosang edad niya.
11: K5
13: Jules. Pero katuan ta ni, after ko report si mo, direktang patrol sa may police station 6 kay okay na to ma-interview ta sa iya.
11: Good.
13: Kung mapa-interview sa mayugit ko ano rason niya ni no nga ti sa edad niya nga 18 ka grade 11 kag estudyante amo ning iya sining negosyo basi posible malantaw ta ano bala may nagauyak di sa iya kay ti Pata Pamong, no? Kiradyulos, kagindi ni basta-basta nga balor sang illegal nga droga ang na-recover. Ako na kuha siya.
11: Oo. Sige, sige.
13: Sige. Diba, Jules? Aton sining situational report tubong nga gabi diri sa may Capitol Ground sa Lagon, dulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, D3 Bayo, may TC kag DTX Copimic. Pwede rin sa patrol, Diba, Julio, si Kibay Martin Di Maisip, ako si Kibay Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan, San Negros, K5 News FM.
15: Larga Vista!
11: Magbabalik ang inyong palatuntunan, pagkaligad lamang sining.
15: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing yari, nagkanto sila ay pisang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
22: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone,
0: we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa mag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
11: Ari antes ko magkadto sa report party El Nino, ang DTX 500 hindi tagid pagkalimtan kaysa karon nga panahon nga ang inugbato tagid lang sa init sang adlaw. Number 1, ang aton nga immune system, tandaan tagid ara na kita sa panahon sa ginatawag emerging infectious diseases. But silingon, hindi pa to katapusan ang COVID-19. That was 2019, 7 years ago. May ara sang dugang pagid ng mga kagaw. Wala kasang dapat saligan, lawas mo lang immune system. Ang isa ka pamaagi, damuon mo ang antioxidant sa lawas mo. DTX 500 is one way of doing that. Nga, tungod ang DTX 500 kargado sa antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon, amargoso. Updan mo, of course, sang husto nga pagkaon, healthy dapat, laban prutas kag utan,

0: ang analysis karon Banwa is that may ara gid sang possibility nga pakadto na kita sa World War 3 nga agina istorya ko no sa inyo. It's not because nga gusto ko latnan kamo nervyos. Sa karon nga panahon, it pays to know in advance. Mas maayo nga nakabalo ka, dugay pa matabo ang isa kabutang para makapreparar kita sa kun anano man ang matabo sa aton kalibutan. As they say, ang awareness kuno should lead to action. Halimbawa, nga agina istorya ko ang gira sa Iran. Kay man kun tumimbuok ang presyosang gasolina, ang dalayon sini nga tup-an, masaka ang presyosang pagkaon. Pero kun kabalo ka nga amu ina, ti kundi makatanom-tanom kita tugabang, nagtugas na to ang akon tugabang, oh. Oo, nagtig-an na ba lang iya nga stock? Hindi na green, nag-brown na. Husto ang advice ni Doc, nga kung magbunga ang tugabang, utdon mo ang bunga para maglawig ang tubo sang utan.
1: Lorga,
0: kaya ako yung daan, paborito ko ang tugabang mula binagid sa laswa, laktan ko na puso. Aba, huwag ka na amit ah. May kapayas, Rimuel. Ay, perte, ukra. Inang galaway-laway, gidyabla tuto, Rimuel. Galaway-laway ang laswa mo. Amo na yung namit para sa akon. Okay man kuntani, kung butangan ko alugbate, galing kapyar ka, Rimuel. Ang alugbate, madaog-daogon niya gidyang sabor sang iban nga utan, no? Ang sabor sang laswa mo do alugbate, gid.
1: Lorga, Vista.
0: Galing hindi na ko kalaswa karon nga gabi. Kiti gabi na eh. Maditi X Premium Coffee na lang ko. Why na ko sang tiyempo, ah. Ang iban pawasanta.
1: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao, Rebel Alcantara on the technical side. Julius Maravellas, good night, good night. Salamat, salamat kid. Para sa kampiyon nga balita, karingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
1: Lorga Vista. K5 News D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi, nga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abag

0: Tapos, ang pala nakit sa akin nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akin nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa kabaga. Kung ang pala nakit sa akin nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang. Knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang ni carots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
11: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Pasto.
11: Ano kayong engineer ba?
10: Maedukar ka pa.
11: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki natol nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
16: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
16: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
12: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
16: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
12: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
16: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
12: Bawa.
16: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kagmay TC, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, may TC, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
12: Ang arthritis, siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawa lantaw ang prognosis ng blatian?
16: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
12: Nagakudita.
16: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, may TC or PureC, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang may TC, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
4: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
4: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
15: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
15: Asal rikan.
4: Epic.
15: DTX 500.
4: DTX 500.
7: Yan na mag-asok.
12: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
7: Magduha pa kasi mana.
12: Ano sa mga pag-inom?
7: Muntag og happy
12: eh. Kailan naman sugar ni Moron?
7: 126 na lang.
4: DTX 500.
17: Informasyon sa ikaayong lawa.
12: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods.
16: Nakatry ko to?
12: Oo, mapatay na to.
16: Purog ko niya.
12: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
16: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
12: Siyempre.
16: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tam is permi inom alcohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang. Wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag maitisi, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
18: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mitisi para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
16: pulaw
18: ka para sa mga ano no
12: call centers,
18: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon, no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mitisi, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D-sugar sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
16: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mitisi or Pure-C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mitisi or Pure-C.
19: DTX 500!
20: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
19: Mag-DTX 500 na!
20: Masaminig ka palatian?
19: I-DTX 500 muna!
20: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
19: Mag-DTX 500!
20: Agod maging mas humid sa itad ang itsura!
19: DTX 500!
20: DTX 500!
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
19: DTX 500! Mitisi,
22: ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako galing si Arjen, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mitisi, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mitisi.
19: Mitisi,
24: mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Roas City,
28: atubang sa PLDT McKinley Street,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo,
28: Reventor Building,
27: Osmeña Avenue,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique,
28: Juan Kyong Building,
27: Barangay 8 Bagumbayan,
28: fronting kay Sano Mall,
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
28: Kulasi,
27: National Highway,
28: kilid sang LBC,
26: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
26: located at ACM Building,
27: Texas Street,
26: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office,
26: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City,
28: Ernai Street,
27: fronting Paglaom Sports Complex.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang powerful combination sang DTX 500, Mitisi or Pure-C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang Clinica de Fresh kag
16: siyempre
12: DTX
30: Beauty Soap,
16: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
0: Wow, no? Kampiyon.
16: Mas so, pinanami nga habon.
0: Gina-upgrade niya
16: habon. Gina-upgrade mo habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
18: So ang
16: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
18: So ipapiki lang sila Doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag atik, no? Na mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
16: after sila maligo, Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
0: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
18: May nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
16: May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus lang. Nakagamit ako mo, klinika. Dio Fresh.
18: Yeah, Clinica Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam,
16: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Dio Fresh.
18: Clinica Dio Fresh. No? So, ang Clinica Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
0: So kadaaga Sir Kevin, gapangapigi ko ya Sir Kevin, no? Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
16: hinugasan. Coffee.
0: Yes, hinugasan ng aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Gina detox Sir Kevin.
18: Yes, nami gidya Dok Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
16: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
18: Kaya may chia seeds,
16: sigurado,
18: no?
16: Sigurado maniwang kagid
18: niya. Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
16: may kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
18: Stevia.
16: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium. Ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
0: ipuga na lang
16: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
18: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
0: Pero
18: premium.
0: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
16: extend.
0: Ginabubod niya, extend ang iya kape.
16: Nagpamasad si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
0: Wow, DTX liniment.
18: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
0: Ang palangapon nyo, mga kakas
18: na. DTX liniment, no?
16: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
1: Kahamot pa bala.
16: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
12: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
18: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
16: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, dra tanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
18: o
16: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
18: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo, trangkaso, hilanat kag sipon, hindi gid pagkalimtan, i-D3 Bio mo na.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with vitamin.
3: servisyo.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galay si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akon nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
6: Mighty C. Mabalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
14: Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City.
14: Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo,
14: Reventor Building,
13: Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique,
14: Juan Tiong Building,
13: Barangay 8 Bagumbayan,
14: fronting Quezon Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
14: Kulasi,
13: National Highway,
14: kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina,
14: Kabangkalan Branch,
11: located at ACM Building,
14: Texas Street,
11: Corner Bread Box,
14: Kabangkalan Public Market.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
14: likod sang Pag-ibig Office.
13: And
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City,
14: Ernai Street,
13: fronting Paglaum Sports Complex.
16: Kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon, ti syempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis. Kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
18: Kay iban daw na luudan.
16: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
0: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sina sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Ining nga pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kadadlaw.
16: Adlaw-adlaw agi.
18: So ang bintaha naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan. Kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan, mapatay ina kay nga at. Ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
16: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
18: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
16: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
18: Oh, ang imo nga buyon.
16: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagay ng klinika D3 Bio, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw Especially kung may araw
29: ka. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kamatawag sa imong good bacteria o probiotics sa mga tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imong buo. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa mga resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
29: ko. Bio ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.
18: Virus, fungi, o parasite. So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
16: Mm-hmm.
18: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
16: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
29: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
29: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Number 1
2: Hit Music
3: Station.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong agabi i-text yun or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issue ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. June 10, 2026, it's a Wednesday. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin tanan every night. Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayong gabi si mo, K5 Jerry Lee.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Mayo. Maayo gin kita tanan. Mga ka-K5, sa liwat wala kita untan sa pag-remind. Nga aton gid nga ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas sa subong nga panahon. Kay kabudlay magmasakit kag magbalatian, aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan anay ang mamantikaon nga klase sa pagkaon, matamis nga mga klase sa ilimnon kon mga pagkaon. Subong man mga mantikaon, maasin. I-avoid anay, likawan anay ang mga may preservatives ng mga klase ng pagkaon, mga processed food, mga ka-K5, ha? Tagay man panahon ang pagpabalhas, isa ini ka importante kag kinanglanon naton nga para mabuligan ta nga aton nga lawas nga maglimpyo nga para maeliminar ang mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Ang toxins isa gid nga ginatudlo nga isa sa mayor nga kamangdanan kung nga naga masakit kag balatian ang isa ka tawo. Bagi sa pagpabalhas, ginabuligan ta pagwaang aton ng mga toxin deposits, ha? Sa kada ilig sa balhas, tagaupod ang mga toxins, eh, no? So, maayong ina nga tagaantagin sa panahon ang pagpabalhas. Sa anuman nga pamaagi, nga balason kita, importante, ha? Subong man ang limpyo nga palibot, limpyo nga sulod nga panimalay, siya man kamaayong inisyatibo kay para hindi magtinir ang mga kagaw. Ang kagaw ginatudlo man girili nga mo man ini siya karason kung nga nagamasakit ka nagabalatian ang mga membro sa pamilya. Pero kung limpyo ang aton og saran, palibot, kagsulot sang balay, hindi makatinir ang kagaw kag mapaliiway naton nga magkaangkon sa sakit o balatian ang miyembro sang pamilya. Kag ang stress aton man likawan mga ka-K5, tungod sa stress nagataas ang pressure sa aton dugo. Tungod sa stress damo na nagkalatumba. na heart attack, na stroke. Tungod sa stress, may mga cancer na nagtuluhaw. Kag iban pa gin nga mga sakit o balatian. Kag kalabanan seryoso kag delikado. Tugas ang stress, mga ka-K5, no? So gani bantayan tagid likawan ta ang mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi kin magkalipad sa pag-inom sa DTX 500. Ang tugon sa mga eksperto, mga ka-K5, sa subong nga panyimpo para malikawan nga makaangkon sa masakit kag balatian, ang isa sa mga sikreto kung ikaw ay may ara sang mataas nga antioxidant sa lawas. Makuha ang antioxidant paagi sa prutas, pagkaon sa prutas kag mga utan. Subong man sa mga tanom. Ang ara sa DTX 500, mga gabyanan, hindi lang basta ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Siya ang may pinakamataas nga value sang antioxidant kumpara sa prutas kag sa utan. Ang halin sa tubo nga antioxidant amugid ang may pinakamataas kun sa diin naglambot sa 1.3 million ang iyang value base sa ORAC value scale. Kag may ara gid sang ang palaya extract nga lakot ang aton nga DTX 500 utan ini. Nga kun sa diin na bantugan gid ang ampalaya o kun ang amarguso. Nga isa ka epektibo nga nagapanubo sang aton blood sugar, maumpawan ang imo diabetes. Ugaling lang kaunol mo siya dili nga hilaw siya bla. Ang amarguso. That's why nga sa kapait ya mga ka-K5, no? Wala matigayon pa sige gamit ang tao kay usapon mahilaw mo. E kung lutoon mong amargoso ang mga importante yung mga elemento, gakala evaporate o kung nagakasunog, yalili, so hindi na mapuslan. Just like sang ining mga nagakontrolar sang blood sugar, nagapanubo sang blood sugar, kag ipikto nga parehas ang insulin. Ang mga klase sang elemento nga nagabulig sa aton blood sugar kag naghatag sa aton ipikto nga parehas sa insulin, kung lutuon mo na nga ara nga nakatunaw na sila dili, that's why ang sa aton gini-extract naton ang mga importanteng elemento nga makuha ta sa marguso. That's why ma-avail gyapon naton ining mga epektibong elemento nga masaranggin magpanubo sa aton nga blood sugar. Makontrolar nga hindi magtaas ka maglapaw sa level. Kag maipikto siya nga parihas gid sa insulin. Mga ka-K5, aton gid inumon adlaw-adlaw DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C, mga ka-K5. Gina-remind naton ang mga mapisa naton ng mga ginikanan. Nga simpre nagbalik na ang klase. Kinanglan na iwas ang aberya sa aton ni kayong lawas, ha? Kinanglan mabakot ang aton nga resistensya kag depensa, especially subong ng aton klima nagakambyo na sa maulanon nga klima o kung panahon. So kinanglan may ara kita depensa, resistensya, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para likaw kita nga hindi kita makaangkon sa nga hilana, trangkaso, sipon, ubo, hindi magtukar ang asma, kunhapo, kag allergies, kag iban pa. Sa inyo nga mga kabataan, nagasimpo na sila sa kanamaan aming iban mga kabataan masaskwilahan. Para hindi sila malatnan sa mga allergy, sa mga bakterya, sa ilang mga kaupod, kinanglan proteksyonan naman sila naton. painumon ang mga kabataan sang Mighty Sea Syrup for Kids, ha? Ari anay ang lakad sang panahon mga kakifive. Anong weather update natin, Jirili? Yes, no weather update mga kakifive. Apektado subong sang frontal system ang southwest, kang southwest monsoon ang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang frontal system ang nagadala sang magalumon nga panahon nga may upon nga mga pag-ulan sa mga isla sang Batanes samtang maulanon man ang panahon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Babuyan Islands. Bangod sa epekto naman sang southwest monsoon ukon habagat. Maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy ng panahon nga may upon nga mga laptang-laptang mga pag-ulan kag thunderstorms ang nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Lakip na ang Metro Manila bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, kinalauman sa gihapon ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto. Okay, show par show, good ba yung klima ta? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom nyo ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo mga kakifab aton gin masaligan. Bitirano sa paghatag sa aton proteksyon batok sa virus. Kang hindi lang ina, madamo pa sa mga benepisyo nga makuha naton sa pag-inom sang D3 Bayo adlaw-adlaw. Nagapa-uptake sa aton memorya. Nagalimpyo sa aton nga mga dugo kag kaugatan. Nagapagsik ang imong lawas. Kag subong man kun ano pada nga nagatubo nga mga inflammation sa sulod sang aton lawas, ginabuligan nga paayuhon sang D3 Bayo. Kang hindi lang na mga K5 ha, kung nagkakatol ang inyo tutunlan, kanta lang ang D3 Bio kay soft gel mo lang na siyang iyakapsula, pwede mo lang siya makagat magisi lang na siya. Sip-sipin mo na yun kang ihulong kadali sa baba ni mo. Kang amat-amaton mo tulon, iilig mo gid ituon sa nagkakatol nga bahin sa imo tutunlan ha. Antes magtulog, inom gid sang D3 Bayo, kunigani ha, kagat gid sang D3 Bayo, isa kung duwa ka kapsula, para tuloy-tuloy ang tulog naton, hindi ta madisturbo, sang kakatulon sang aton tutunlan, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bayo, saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika sa inyong lugar, magkutalang palihog, abi. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga presyo sa nga DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan, nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpa-check up na lang na yon, sa aton medical kag alternative doctors ha, libre wala sing bayad ha. Open na o kun abri na ang aton nga linya para sa inyong pagtawag. May mga problema about sa panimalay, relasyon o kun ano man na klase problema. Ang baboy mo ay nagatambok. Tawag di kay patambukon ta. E kung hindi pa siya magtambok, solusyonan ta, ihawon ta na o kung may arak dira sa experience sa kabuhi nga makahatag sa ton inspirasyon, So huwag nyo di ha. Kag may ara ka na sa mga interesting mga topiko, kag mga stories, no? Mga pinasahi, nga mga storya sa kabuhi. Abi tawag di ha. O kung may ara ka sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga balita, subong. O kung sa mga issue, subong. Pwede ka mo katag sa inyo yung pangunahuna, ha? Sa atong hotline, 0928-611-2263. Kag subong man sa atong isa pagiging kadomiro, 0927-448-940, ha? Impunto alas 10 na mga kakifive. May caller na tajirili.
2: Yes, Lord.
1: Okay, tanawon ta sa linya, be. Hello, hello, good evening.
3: Hello, buong gabi, lo.
1: Mayong gabi man, sino ni?
3: Si Apolonyo, lo.
1: Si Apolonyo, dirili, Apolonyo.
3: Mayong gabi. Ay, kumusta ka, lo?
1: Mayong gabi, kamusta ka, Apolonyo?
3: Ang mayag man, nawat mo, may kuzak, apoy man, lo, garado, adito, lo.
1: Ay, gabi na ni. O, dati na na. Buhi na lang arado, Polonyo. Sakto na lang asalom. Ang asalom, arado.
3: Ano, tali?
1: Nainom mo na, Toto, Polonyo.
3: Nainom na, ano, baseball, ano, ito, ano?
1: Ah, ti, good, good. Mayo, mayo. Ti, kamusta man? Sani nga ka panawag si Mong?
3: Ari ka panilaw, lo?
1: Anilaw?
3: Oo, lo?
1: Ding garin ng anilaw, upod siyang, tupad siyang kinilaw?
3: Hindi, oo. Wala lang, oo. Arin sa berta kong ibo, anilaw.
1: Ano nang, tapos, anong tambi, ano na mga tambi ang lugar ng anilaw na?
3: Ang tambi ang lugar ng Manungan na side, berta kong ibo, anilaw, tapos nati.
1: Ah, okay, okay. Ano na siya, bukid na na siyang area na kung lapit ka mo sa dagat?
3: Lapit mo sa dagat, lo, ito, Danwana, sanda nga ba, ano, lo?
1: Ah, okay. So, ano ng mga pangabuyan sa kalabanan sa tao, panagat o panguma?
3: Ngayara mas panagat, lo, tapos ngayara mas sa, ano, sa nauma, Haiti, siyempre may siguro mo.
1: Ti ikaw yan, anong trabaho mo, Polonyo?
3: Ano, trabaho talo, ang ano, aga, ano kang tubo?
1: Aga, ano ka tubo? Ah, isi. Ah, okay, anong tubo mo na, alaniho na na siya, nang talapso na na, o kung mag-ulang ni mo na tanom?
3: Huwag ka, lo, hindi po matapas. Huwag ka, tibo ka lang, bago pa lang, huwag pa magagani na ang burok, lo, eh, sa tinginit mong ligad mo na, lo,
1: Oo, di bali, imo ginaya to mo? Imo ginaya pananom?
3: Hindi, lo, agsador lang ko, lo.
1: Ano, no?
3: Agsador lang ko, agsa.
1: Ano na siyang agsador? Ano mo silingon? Pwede hindi ako, be?
3: Ang tawag na agsa, lo, ang... Agsalo mo, tangangang tampo, magawan, wala ni Javi, nilawang mo, ano ni Javi, tapos, inunsan ni Jasko, talaga tapas, tapos ambilin, tuwa kami.
1: Ah, okay, bali, may pinansir ka, tapos ikaw do administrador na mo na.
3: Hindi man siguro. Hindi man.
1: Bali, may nagagasto, tanom. Tapos, ano yung...
3: Ilan ang lupa, no?
1: O, ilan man lupa. O, sino lang ila lupa? O, ikaw ka tanom? Ikaw ka gasto?
3: Sila tanan.
1: Ah, sila tanan. Te, ano yung obra mo, yabe?
3: Kultibo lang, no?
1: Ati, okay. So, medyo no, ikaw gardener kami, no, muna?
3: Do,
1: ikaw nagabantay, ikaw nagakultibar, ikaw nagapanghilamon, ikaw nagasagoda. Do, ikaw nagasagoda. Do, inang paghilamon kagakultibar, ano sila magyapon nga gasto na?
3: Ako na, ano?
1: Ah, so, amo na yung party mo. So karon kun pilang makita dabi ya pag tapos pagaling tunga ay kamo siyang ginansya.
3: Eh tunga lang mo tanan.
1: ato nga po laban imo.
3: Ya, laban niya ako na loy.
1: Gani po to nga ka mo 50-50 mo na kon 60-40.
3: Ya, ano basket lo?
1: Hindi, as in, patas ang tunga. Ay, kimi ara tunga yung laban iya, lapukon laban imo mo. Po tunga ba nag-yapon?
3: Hindi ito nga mo na lo.
1: Parihas, parihas.
3: Tapos, basta importante mo, unos lang gasto, tapos tunga kami.
1: Ah, okay. So, tanan niya na yung gasto ibuhin. Tapos, kung anong nabilin, tuabon na pagtungaay ninyo sa kwarta.
3: Okay.
1: Ah, ti mga pila man na bipulon nyo, be. Mabindi na ito masisa, be. Mabalaan kung okay lang. Mga pila man tungaay ninyo?
3: Nata 40 ko lang.
1: Ah, 40 ka? Oo. So, mga... ang 40 na ni mo yung partida o kung tungaay ninyo, sa isa katuig, pila ina ka crapping na? Dua? Tatlo?
3: Wa, isa lang lang.
1: Sumot mo si Lingo, si Sakatuwi, kaya siya ka lang magpartida, tunga siya?
3: Oo, ano?
1: Ay, nano? Si Kaigo man na siya. Kaigo man. Kaigo man ma, ano, pulon nyo, Kaigo man na siya, imuyang kinanglano sa bilong at uig ang partida mo?
3: Kaigo man lo, ay matag, ano, ano, mga, naigo man lang ito, siyempre, nakaigo man to simpre ang lang ako lo, damo ko wait na iba mo.
1: Ah, may trabaho ka pang iban. Gano ka, nag-bouncer ka sa Malacanang, nano?
3: Hindi mo, ito awa, ito mga Malacanang, ito po, mga sinabiro, ano, ano, ano, ano,
1: abi ko na kun, abi ko na yung way labot siya nga agsador ka da, no? Ano ka pa, nagkargador, hindi lagi naghingadlan siya nga... Ah, ni Erwin Tulfo, ning mga nagadala sa malita sa nga kwarta, unod ang kwarta ning malita ni mga kargador, mga ex-marine, basi isa, ikaw isa dira lang nga kargador sa malita nga may unod kwarta?
3: Ay, amot na nga, tarja ko lang yun, tubo.
1: Ah, tubo lang yan. Okay, sige.
3: Oo? Uy,
1: sana nawla,
3: nawya.
1: Asos, Mariusos, Santisima. Aba, sino nga way maho? Sino ginatuyo mo, kaginanamin mo nga wala mahuya?
3: Ang kapag-delivery ka mga bagay, naway magtukos lamang, yun
1: eh. Ah, nagapag-deliver siyang malita. Tingin sugo mo lang sila. Insugo mo lang sila, hiya nga i-deliver. Parte na sila trabaho. Pero hindi sila...
3: Ano, sinaduro ka mga ugok mo eh.
1: Ha?
3: Hindi sinaduro mga ugok.
1: Sinaduro mga ugok eh.
3: Ugok pa lang eh. Pamanila ko yung ugok na. Hindi ara ko na ang ginanganda lo.
1: Oo. Relax lang. Kalma lang, kalma lang. Kaya yung tubot ha. Importante matapas na si Chakto.
3: Ano, ano, ano, importante mahal. Niya buno lo lo. Ang sasunod niya. Lawa buno na po.
1: Ati, sige. Abunuhin mayo para magtagas ng labots panganod, bla. Ayawan ka galing kung tama ka taas ang tubo mo pulon nyo. Kung taas ang tubo mo, kung taas ka tama ang tubo mo, ayawan ka galing siyang panapas ni, no?
3: Kaya importante ka raman, dahil mo simple.
1: Kung ako si mo, kay mag, lapad ba ng katubuhan mo? Mga pila man ang ang area sa duta yun, ha?
3: 2 hektar na?
1: 2 hektar yan. Dahil mo nag-guro na mag, tingdala mag, sumong niyo, hindi wala?
3: Ang bawal ko mo, bawal na lang. Hindi pwede.
1: Ah, hindi pwede ka, ma'am? Ha? Hindi pwede mag-nakop na, ma'am?
3: Hindi pwede mo yun, bawal lang yun.
1: Ah, bawal galina. Siya unay ang pahiba ko damang eh.
3: Sige na, ang sumuna pa eh. Ang sumuna, bawal ano?
1: Ang damang ko na, hindi mo na ninahibag eh. Isa lang ni kamo yung damang ko, po na mo na nahibag.
3: Hindi mo nahibag eh.
1: Ha?
3: Lain ang spelling mo yan, eh.
1: Nga pila ka mo yung damang mo yaw?
3: Oo, mo ko sa game, pala kong gabato lo ah.
1: Ah, mo gani na, ako niya gani, biskain ko naga, ano na, naga, nagakimpang-kimpang na importante, naga, nagabato lo.
3: Kuha ko na lo.
1: Ako, nuggets mo na, ati sige, taguha, kay butang saray para ni panos. Oh, tamiwada si Toto Plonjo, tamiwada na yung mga grupo mo da sa nilaw na busy niyo lugar. Go ahead, Toto Plonjo.
3: Ay, lang, kung ay tamiwada ko sa bata ko, mabawang graduate sa krim.
1: Aba, may pulis ka na, gali.
3: Sa antikin nila, tapos sa mga amo ko, mga Sino nga ito lo? Ah, si...
1: Ang babae?
3: Pero... Sino nga ito, ma?
1: Si Bianca?
3: Si Ilin,
1: ano? Ah, si Ilin?
3: Si Ilin, ah, si Ma'am Ilin.
1: Ah, si Inday Ilin. Ate, ang bulan na?
3: Sino nga wala na lo? Thank you, lo.
1: Salamat kay Toto Plunyo. Si Plunyo ah. Mapisan mga tao, Jirili. Gabi nag-arado pa. Mga kakay-five, grabe ang sitwasyon dito sa bahin sa Mindanao. Padayon sa gihapon ang ilang search and rescue and retrieval operations sa aton ng mga DSSD, no? DRRMO? Okay. Doon nag-asaka na gid ang numerong sa mga tao nga nagkalamatay. Nagkalatumbahan sa mga debris o kung mga building. Damo na gid sa mga injuries nga nagkalapilasan. Ang halos nga mga salakyan di ako mga building dito mga ka-K5 daw hindi establishable. Nga kapagagamiton, especially sining mga eskwelahan nila to. Daw may aras ang suspension of classes mga ka-K5 sa dito nga lugar. Kung sa di nagluntad ang mabaskog nga linog. Kati kabudlay ka inspeksyonon pa na mo kung safe ina kay basi karon kung may mga aftershocks, may mga gunat na abi ang mga building, may mga cracks na be, kag may mga aftershocks ang linog, basi magrusdak bla. So, gin pa makamaayo nga i-suspendihon lang anay ang mga klase dito. Di pila ka libo-libo nga mga estudyante ang hindi anay makapatigayon sa ilang pag-eskwela. Tungod ang ilang buildings, ang ilang mga classrooms, abi, daw hindi ma-stable. Delikado pa. Kagsumbong man ang iban pagiging ng mga establishmento dito, mga iban pagiging ng mga building at lagko, ng mga opisina, no? No, hindi pa anay subong masaligan nga pag-tiniran o kung pag-aubrahan. Ari, o, building sa Jensan na halitan bangod sa magnitude 7.8 nga linog. Nakaangkod sang tuman nga kahalitan ang Gilimax building no sa General Santos City matapos nga ginatayog sang magnitude 7.8.
0: Galinog sa Mindanao sang Hunyo. Hunyo a 8. Makita sa kondisyon karon ang nasambit nga building ang kalitan nga resulta sa pasang mabaskog nga pagtayog sa duta. Ang Gilimax Building ang isa sa pinakadaan nga struktura sa lugar nga gintukod pa sang 1894 dirili. 1894 pagali ni. Sobra na yung mga 100 years ini. Ha? 1894 mo, no?

0: mga 132 years old na ning building, ti si Primrose Dakina. Sa kadugayon niya. Even gani ang mga building to nga ginatiniran sa mga station sa kapulisan, mga K5, no? Ito apiktado man, may mga cracks man. Mga dalan, mga guba, diri mga taytay. May mga landslide, may mga pagtiphag sa mga duta. So, international news na ni Subong, no? Nakalabot na ining balita ning nagluntan ng linog diri sa Mindanao sa iban nga nasyon. So, I don't know kung ano ang mga plano sa gobyerno naton parte ini sa kung paano magbangon ang Davao, no? O kung ining lugar kung sa diin sa Mindanao nagluntad ang dako nga damage tugas ang linog. Di karon kay Kumu ini ang kontra administrasyon ini kay lugar ni Baluarte ini sa mga Duterte ni mo. Ayhan mabulig ang administrasyon ni Bongbong Marcos nga ma-speed up o kung mapadasig ang rehabilitation sa mga lugar para nga makapadayon nga makapagabuhi normal balik ang mga tao dito. Ayhan maka-release ang budget nga mapakayo ang mga struktura dito sa lugar. Muna nga itong panilagan. Sa liwat, nagadugang pagit ang numero sang nagkalamatay dito sa bahin sang Mindanao. Especially dito sa lugar kung diin nagluntad ang Masko ng Linog, mga kakipaib. Do ara na sa may report kita sa P-Box. Ano ni? Ha? Ah, sa P-Box, oh. Mga kakipaib, matiin nyo, ha? Magnitude 8.2 nga linog, posible sa Negros Trench, kag lima pa ka trenches. Oh, ano ni mga trenches ni? Ining mga litik sa duta sa dalom o kung mga tinabuan sa duta sa mga kontinente. Aris nga adri ni sa Negros naman ni, ano ni, 8.2 kuno. Kundi sa Davao to, 7.8. Abitan ay kay lain niya ang trends sa Mindanao. Wala yung gagot sa Negros, pero may ari matali trends, no? Nga posible man nga mag-trigger nga maglinog, no? Tiyari ho. Magnitude 8.2 kuno nga linog posible sa Negros trends, no? Posible tip tanan ni na basta may trends kan posible ginaya maglinog na daya. Kay amo inang naturalisa mo. Amo inang nature mo. Amo na na siya nga daan. So ginapabalo lang sa aton may arasang posibilidad. No? Ti man nagmakulbaan ni mga taga Negros. Posible magluntad ang tubtub magnitude 8.2 nga linog sa Negros Trench. Kag lima pa ka mga trenches sa Pilipinas, suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIBOX. Suno kay FIBOX Director Teresito Bakulkul. Nami plido yung Bakulkul.
1: Bakulkul! Bakulkul di!
0: Bakulkul, no? Nalakipan ang lima ka mga trends sa East Luzon, Manila Trends, Sulu Trends, Cotabato Trends, kaga Philippine Trends, no? Nga nahamtang sa East Luzon, kaga nagalabot sa Southwest Mindanao. O kalaba, gali isang litik ba? Ang iya siyang lula, kuya, lipot lang ito yung litik. Ginkumpirmar man ni Bakulkul nga ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Hunyo 8, amo ang pinakamabaskog sininga tuig. Ginabisuhan ni Bacolcol nga ang mga residente nga sa mga baybayon nga magsaylo sa mas mataas nga lugar ti babaw lubig, kung may pagtayog bilang pag-andam sa posibilidad sang tsunami. Kita na nga mga trenches ginaya, may mga tsansa ginaya nga mag-giho ina mga kakipay. Galing way takabalukon san o. Ah, san o ano oras? Kay inaiyan naton anayas ang aton nga mga scientist, no? About sa weather system naton. Sa matuntuon lang ini mga tigulula, tigilinit, ini mga panahon naton. Before paninidbinto yung mga klase sa mga teknolohiya subong. Sa una siyang chimpo sa mga paraon, mga 3,000 to 5,000 years ago, namalanan nila ang structure kon pattern sang aton nga klima mo, sang aton panahon. Nagabasi sila sa una sa adlaw, sa bulan, sa mga panganod kay sa mga bituon. Amo na yang ilay ang ilay gina obserbaran kag gina kuwaan sang ideya nga kon magwa na ini gani nga mga porma sang bituon. Amo silingon maabot na inang tigululan. Kung magamo naman ni ang bituon sa kalangitan, magaabot naman ang tigilinit, no? Di ba? Na parihas sa lolo ko dirili. Kung ugsat ang bulan, kag may mga panganod nga daw cumulus na bla, inang blang daw mga algodon, bla yung nga daw gabato-bato nga galapta, koko nagadamo sila. Nya amo ining nami pananom sang kamuti. Siling ko nga aluhaw, nya teke ang kamuti, dalag ko kagdamo iya nga, produkto. May mga amo na sila jililiwo. Ang mga mangunguma sa una, gatangla na permis langit, gabase sila sa adlaw, sa panganod, sa mga bituon kung mga bulan, no? Maga sa una ng mga tao. Iban guru gani na nabtan pa panay, no? Subong man ang huyop sang hangin. Mabalaan nila kundi naghalin ang huyop sang hangin, kag nagaindikar na ina nga gabot na kung manog abot ng tigululan o kung tigilinit o kung ano man nga klima, abi. May mga amo na sa unang mga tao, dirili. Tisubong daw wala na naya ginapraktis kitungo nagasalig na kita sa mga satellite, sa mga instrumento kag di teknolohiya subong. Di mapapredict na naya ang mga bagyo, makita na naya ang iya nga pagdevelop sang bagyo kundi siya magi mapicturean na gani nila kag

0: katigulangan kag mga daan nga mga tao sa kalibutan. Nagabasi sila sa batasan kag iho sa mga pispis, no? Sa mga usa kun sa mga kasapatan, mga kakibay. May mga indikasyon nga pamatasan ang mata ang mga kasapatan. Ginapakita sa katawhan sa unang panahon kung may mga kalamidad nga mag-aabot kung mga linog. Sa Mayo pa siyang una, kay bala nila dili, no? Subong kita, yaya, bisan na ari na kita sa moderno nga kalibutan, moderno nga panahon, ari na kita sa mga bag-o kag advance nga mga teknolohiya, wala gyapon kay bintong tawo nga para mabalaan kung saan o ang linog kag ano oras, no? Dali lang kay may cooler kita kay basi may linog. May problema ni siya. Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, lolo.
0: Sir, mayong gabi na. Sino ni Balihog?
1: Si Leo, San Cuatero, Capiz.
0: Mayong gabi na, Leo. Kamusta ka na, Le? Nainom mo na?
1: Di kay Bayo.
0: Ati, good, ho. Yes, sir.
1: Kapamatay sang virus.
0: Ati, very good. Mayo, mayo. Okay. Pila ng edad mo subong na Leo, to?
1: 61.
0: 61 ka na subong? Ati, okay. Kaya pa. Sarang pa. Hubin pa. Oh. Sige, anong trabaho mo? Sige ka trabaho ka pa subong o kung nag-negosyo na lang, ano?
1: Wala na. Nagabaton lang ko sang pension kada bulan.
0: Ano, nagabaton ka siyang malita kada bulan? Ang isa ka malita, kuno...
1: Ano ang sulod? Anong sulod?
0: Ang sulod niya, pinaksyong isda. 50 milyones, kuno, totoliyo. 50 milyones, no? Paano ta nagastuhon man? Namuda mo, guro nga pinaksyong bakal ta na. Grabe, no? O, ti may ara yan nga pagtudlo sa mga itin, marins niya. Kaduwa ko na nagdulong sa iya sang malita. Kag may dugang pagin nga dulong ko nga anom kamalita, ti butang mo abi mag 50 milyones lang butang tabi. Kada malita uno dia 50 milyones. Kunduha ko ni 100 milyones. Grabe nga mga gabi no, gabi no. Pila-pila?
1: 300 milyon kung tag-sikwinta milyones kada isa.
0: Grabe sila. Ano nila napagastan? Hindi naman na nila mapagastan. Kabaloka mo na nga magpakitid sa dala nila sa pertahan sa pag-abot sa chimpong hukman sila. Amo ina nga daw budayan sila makalusot gid sa kay San Pedro na.
1: So, ano?
0: Ni ba?
1: Na 50 milyones siguro. Sige na, wasag nila sa kama nila kaginagdaan.
0: Tapos, ano mo na, kay hindi mo man na madala kung patay ka. Kung nakaangkol ka man sa kadamo nga kwarta, pila ka tao ang nagutom sang ina nga bagay, tanida mo pa na nakakaon sina, libla?
1: Na, tama, ilo.
0: Ay, na.
1: Ano, huwag sabong ang mga, imulong ang mga tao, sabong.
0: Huwag siyang programa nga mayo, sabong nga mampawanta, sabong. Anyway, anong malagad ko si mo, Toto Leo, be? Be, anong topiko mo na?
1: So, nabakihan ko sa imo, lolo, ang magigaw, ang pabot sa San Negros.
0: Posible lang ko, no? Posible, oo.
1: Basi, siguro, lo, basi, naninog yung masiyo sa Negros sa kama.
0: Tiyan mo na problema, naging pasigaw ng suga. Kamalo ka. Sugidan na ka, tututliyo. Ha? Ato lang di, ha? Ang sa din ka gani ng lugar ang bal mo?
1: Kwartiro Capiz.
0: Kwartiro Capiz, no. Ang akon nga lulo gidya, ginako ko gidya, na ginako yung akon, no? Nga aswang siya mo.
1: Oo. Aswang sa checks.
0: Tapos, nabatian ko gidya.

0: Kaya lula ko, nakabugtaw ko siyang kagahon, no? Ang basang lula ko, niya dali na di, aswangan ako. Dito ko, dito kiko totoli yun, nagpati nga lulo ko to, aswang mo. Kay lula ko mismo, naghambal niya, dali na di, aswangan ako. Anyway. Anyway, sige. Ano ka man ang miyaw ka? Abi, ano malagad ko si Mome?
1: Itong si ang masilin ko lang sa imo, lolo, nabagkaan ko man sa radyo nga si Presidente Marcos.
0: Oo.
1: Parang gabal niya ang Mindanao.
0: Sino ko?
1: Nga,
0: oo, nga, abi.
1: Itong mga nagkalamatay, bala?
0: Oo.
1: Mga daw 45 na nakapatay sa Mindanao.
0: Oo, sa Linog.
1: Tapos, ang nagkalabi niya yung pamilya, yung tagaan ni Presidente Marcos, pag 50 mil kada pamilya.
0: Aba! Aba!
1: 50 mil kada pamilya, wala nga nagkalabi rin.
0: Oo.
1: Oo, amo na, ginbalita ka kina, sama kin man.
0: Ati, okay, okay. So, mo chilingon na baluarte sa mga Duterte ang Davao. Naghimo siya siyang tikang nga parang maglain ang imahe niya sa Davao, gintik niya ang oportunidad nga makabulig sa sining at iyon nga may kalamidad paagi sa pagpanghatag sang tag 50 mil sa kutom nga napiktuhan ng mga pamilya sa Linog. Doon muna.
1: Oo, nga nagkalamatay bala.
0: Anong
1: sa niya kalabida nga na pamilya.
0: Oo.
1: Na parente niya o utod ano.
0: Oo.
1: Nga 50 mil pala ng kabulig-bulig.
0: Grabe, big time. Pila big time, no? Oo. Oh. Te, ano gusto mo? Para palayo lang, ano? Hindi lang, ah? Ha? Ano mo na 50 mil kung nagkala tumba na kagalamatay sila man? At the same time, nagapano eh, kung magapan, nagapapilu ka siya, kay ti baluarte sa mga Duterte mo. Balaan niya damo sa mga taga Mindanao nga akig sa administrasyon. So, daw mga ano malang na, ti iyan na ya obligasyon nga magbulig, pero at the same time, sa political side, may mga epekto, malina mo, niya namin magaling si Marcos kapag atag 50 mil.
1: Oo, anak na.
0: Ate, sige.
1: Makabulig-bulig.
0: Ate, okay.
1: Mag-rest ang kolo, ah.
0: Sige, go ahead. Abi, ano ka, ma-brep?
1: Mag-rest lang.
0: Ah, mag-rest. Mag-rest.
1: Mayang gabi. Masari mo si Lolo.
0: Thank you. Mayang gabi.
1: Kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya,
0: Okay. Do makashare ka siyang hindi naton malabutan kay hindi naton niya nga mapahayag abi, no? May chance kaya nga mag-remind abi kung maghatag sang imo obserbasyon, no? Timayo kung magamunay, no? Nga ang inisiatibo sang aton administrasyon sa gobyerno nga nagpatigayon sa pagbulig personally nagkantog ito guro si ano ni si President Bongbong Marcos sa Davao. Kaya muna yun, no? Baluarte siya mga Duterte ang Mindanao. Di chansaya man eh, nga makapakita sang iyay ang simpatiya paagi sa pagbulig sa mga pumuluyo na pituhan sang Linog, no? Tiyan mo lang na, no? Di iban mamalisya ginaya. Malisyahan ginakati siyempre ang sitwasyon politika naton sa buong sama kagamo, kagtama kagarot, kagmataas ang tensyon between sa administrasyon Marcos kag sa mga Duterte, no? Te, baluarte sa Duterte, nagkanto si Presidente Marcos ka nagbulig dito, nagpanghatag sa tagsaka pamilya nga napituhan sa mga kandidat nga pwede gamiton, ti mayoging inisiyatibo. So makabawi-bawi si Bongbong Marcos sa baluarte sa mga Duterte, no? Ti mayo kaya muna, no?

Toto Adrian, ara kada Toto Adrian. Ataw gay bisibir to gakit be, nano ni nagkalahulog sa buho ni man. Pwede lang, okay, taw gay sabi, mga kakipay may nahulog sa buho. Ano kadalom nga buho ni? Abi kapakapkapa. Abi tanawan na bi Toto Adrian bi hosik to taki 5 Alberto Gaki. Pasudlon na siya, pariporton na siya. Kay subong nga gabi mga kaki 5, dira siya may barangay Magsilingan. May nahulog sa buho nga sa lakyan. Ha? Ano ning sitwasyon nga may buho na daiman? Nga nagkalahulog na siya sa buho man? Ano way siya sugal? O kung ano, wala siyang safety device ang construction na kung may ara giman construction. Baka dalom siyang buho ba? Boto gido, nag-ungal gina siya lakyan si dalom. Ano ni may mga pasayro ni? Eh? Abi-abi? Sige-sige, nagapatigayon pa siyang pag-preparara nga ito nga K5 News Reporter, K5 Berto Gakit, mga ka-K5. Sa dugay-dugay, kung di ni madugay, may pag-asun-pasudlon na siya. May kuwaontang detalye sining report nga nahulog ang isa kasalakyan ho, sa buho. Di makutunta kung may mga tao ni nga kargani, kag anong ila kahimtangan, mabi? Kabudlay maniman. Ha? Do may construction eh, no? Do may construction mga ka-K5. May mga warning devices man abi. Puti nga nahulog gid siya, hindi ni ayon man, bauti ho, kadalom gido. Ati may aragali warning devices, no? Ti nga nahulog gid siya, no? Huwag siya guru ka di para. Kamustayhan ang driver?

0: Kay samtang ginahulat-hulat naton ang report ni K5 Bertogakin. Mayong gabi anay sa tanan naton ng mga suki nga nakatune in na sa K5 News FM. Inabi na gin nakatune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Kabankalan, Hinigaran, K5 News FM Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Sa aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM kanlaon, mayong gabi na sa inyo. Kamusta ka, Buda? Ang bulkan naton, kamusta? Sa mga suki naton from K5 News FM Rojas Capiz, good evening ha. Kag diri sa norte nga bahin sa aton probinsya, sa kutom nagapamati sa K5 News FM Victorias, Cadiz, kag K5 News FM Sagay. Maayong gabi na sa inyo tanan. Kabay pa na inom nyo na ang DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Alas 10, tantay 8 oras na ton. Another caller on the line. Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Yeah, mayong gabi na. Sino ni?
1: Ay, kay Lulo, kay Five Lulo, kamusta?
0: Yes.
1: Na-miss ko man ang tingog mo.
0: Mayong gabi
1: na. Si Mami sa Sipalay.
0: Si Mamariet.
1: Yes, oo. Baka namin sa mamatay ko ba kay the DTX Coffee Mate. Ako kada aga inong sina.
0: Ati, good. Okay, okay. Mga ka kay Five, si Ma'am Harriet ang cooler na.
1: Amo ka gina ang ginainom ko.
0: Kaya yes.
1: Ayo ang patingawas ko ito na lambok ng gani ko.
0: Bao kanami lang, kanami lang.
1: Oo. Kaya kami sa K5 News, kay kami ba ako nagada enjoy ko lang mga pamati sa mga balita ina Maribilis mula?
0: Julius Maribilis, sagam eh.
1: Oo, kitinireke, ano sino na?
0: Si Eric Tinerific.
1: Ipangamusta gid ako dala sa kay Dr. Meloy, pagkasyon siya kay Sir Palma, ang manager sa ating discussion ng Bantog na K5 FM News.
0: Oo. Okay. Sige. Okay. Thank you, good ma'am. Kamusta ka, ma'am? Pila na si mong gani edad ni Ma'am Ariet Sabong?
1: 68 years old, ini nga December.
0: About 68, ma'am. Adlo-adlo, ma'am. Ano ginapatigayon mo nga ginainom ng mga produkto ni Dr. Amil Oy?
1: Amo ina ang DTX na coffee mix nga ginainom ko na agad. Ang Mighty C. Amo ina siya.
0: Ano pag
1: ginainom na ako?
0: Mighty C, okay. Ati, very good, ma'am. Sige.
1: Mga musta lang ako sa akong mga kaupod na panag-retire sila ni Ma'am Bingo, ni Ma'am Rodita Alejano, sila ni Ma'am Yangurin, sila ni Mama Elisaba, ni Ma'am Laurun, kasiya ni Mama Beth Ambagan Hirasan sa Ginubaan. Naamo na sila ang mga close to my heart. Kaya sila na pala matiin na sila sa K5 FM News. A very informative. Pagkanami, kaya ginabless ang Ginoo ang ilang estasyonan. Kanami sa mga empleyado. Kaya sila daw kanami sa mga challenge. Kami na nga kalatabo ni sa senador sa mga panaya. Kaya ako ng opinion. Amo na, we go in different directions, but then, Filipino, tanan-tanan, palang yung mga ginasilduan na sila, daw wala da ulikid ko ano mga need sa mga Pilipino sa sila nga pag ginamugamo, nga daw hindi makakuha contributing factor sa pagpanga buhi.
0: Correct.
1: Ang kapitaduhong, diba yung mga economic crisis, amo ka saan ang ila intindi yun?
0: Correct.
1: Amo na, tubot nila sila una-una. Hindi kayo daw kainag normal. Gagawa siya ko sa pwisto, isa-isa may kapaltahan. But then, as baby, mga pasisinado, kag nasilduhan sa mga pumuli o gin-elect na sila, we remain, the roots remains as one.
0: Kaya
1: ang kitadukan, kita na ilang na panduman, the first one, nga nag-tanaw, nag-guide, kang kahibalo sa ilang mga ginayin mga hindi insakto.
0: Correct.
1: Kaya katugyan sa mga ato niya mediator, sa ato niya ang ilang meditations nga kung may kaayuhan man nga madanga sa mga Pilipinhon dili sa ating pungsod Pilipinas. So, luya, makarit sa ibay na pungsod.
0: Ah, correct.
1: They know what they are doing, but then, tungod sa ilang isa-isa nga mga interest.
0: Yeah.
1: Sundo si mga correct, doon si mga correct. Ramon Abala, ang ginuon na kabado sa ila, kasi
0: yes.
1: At least may katawahan, masurban ina pagi sa gahong siyang ginuon.
0: Ah, sige.
1: Ano nga niya, sildo ka mga dalag ko, kasi wala siyang kaaliwan na maano sa mga kadamo, isang ano niya, mga tubango nila sa ating mga Pilipino, kaupod nila.
0: Ah.
1: Tanan-tanan.
0: Sige,
1: o, sige. Kay Lulu, kada siya kay Jerry.
0: Thank you. Thank you.
1: God bless you. God bless you. XM News 5, K5 XM.
0: Okay, sige. Thank you, Mama Riet. Thank you. Si Mama Riet, mga ka-K5, she is a retired teacher sa Bahin sang Sipalay. Okay, sige, no? Tiyan mo na, at the age of 65, kita nyo gagata nga po ng utak yan, Jirili. Tungod niya ang sekreto, yan ang bal, yan ang mukha na aga, gainom sa DTX Coffee Mix, ginabalusan niya pag in my TC. Di sa aton, daya nga mga kauturan, subong na skalaon, mayong gabi na kay Station Manager Steve Flores ang K5 News FM kanlaon. Sir, mayong gabi na si mo. Brownout na gali si Bong. Brownout, ha? Good evening, J. Lolo. Kita lang si Bong ang live nga mabatian dito sa bahin sa kanlaon. Thank you kay Brownout. Thank you kay Brownout. Thank you kay Ara. Kita yan nga nagapadayon palayag sa inyo na sa kanlaon. Mabatian yung yapon. Sa inyo tananda, kamustang inyo nga mga utin? Mga utan. Mga utan, tayo mga kakifay. Priska, ginapirmi, halin sa kanlaon. Gabot, dris, bakulon mo. May amigo ko na sa una, rinig niya tawag nilang uptown blast. Ang una, pagkain, aguro mga butang na ton. Mga almost 30 years ago, nga nagakandak ako sa seminar. Dira sa kalaon, kaya may mga audience ko blast yun rin. Na-open lang siya, ang lugar, nga building, sa second floor. Samtang nagatalikod ko sa mga audience, nagasulat ko sa blackboard, Jirili. Pagbalikid ko, keyboard ko mo. Why ng mga tao? Kay gali na tabuna, nasang panganod. Kay may chimpo nga grabbing fog, mga kakipem, naskanlaon mo. Pagbalikid ko mo na, ang tao, ay nani ko na makita, kay grabing fog la. Tapos may amigo, makuda, nga iyaya nga negosyo na iskanlaon. Ha? I don't know kung okay pa siya, si paring Atoy. Ang iya negosyo na iya, do ara isa-isa kay Tarya, kundua kay Tarya, puro pipino, Jirili. Pipino na yang iya yang mga ano ni pipino nga mo nag classes nga mga utin mga utan. Tapos da sa uptown dirati amo na da yang halin sa mga farm nila kag dira na ginabutang kag dira naga well naga kumpra ang mga wholesaler no at the time no. I don't know kung subong mo gyapon ang sistema. It's been a long while nga wala na ko kakantunas kanlaon. Nag-aagi lang ko da, pero wala na ko nakapundo, dira, no? Di sa inyo na tanas kanlaon, ah. Nainom nyo na kanlaon? Antigo na. May ara ka mo na sang bagong nga klinik na na ni Dr. Ramil Oy, ginpatindo, ginada, para dra ka mo mabakal sa mga produkto na yan, no? Nga mas barato. Mas barato ang presyo, ha? DTX 500 Mighty C and D3 Bio sa bagong klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Dr. Ramil Oy dira sa kanlaon, ha? Di sige, kay Steve Flores, kay Sir Steve, mayong gabi na sa imo, kag sa tanan gid nga mga listeners ang K5 News FM, kanlaon, ha? Alas 10:47 ng oras naton, wala tagapon sa ka-report kay K5 Bertot. Sige pa, nga naganon talang, I think daw sako pa siya, eh, no? So kamay pagkaroon nga makasulod siya, kaga para ma-verify tayong report mga ka-K5 nga isa kasalakyan nga nahulog sa buho. Nag-shoot sa buho. Ano ay hanag kahimtangan sang driver? Ano ay hanag rason kung nga nahulog sa buho? Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pag-

0: Ipagdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
5: Hindi naging mapunggan girili. Dara siya himamaylan, damo naging nagagwapa kag nagagwapo. Subong man sa bahin siyang kabankalan, si Palek kag hinubaan. Damo na nagkaladula mga punggod. Ang mga alap-up dire sa Victorias dirili amat-amat na nagkaladula. Tungod damo naging nagagamit siyang DTX Beauty Soap. Mga kakifab dyan sana ni naton, nga may ara kita sang habon, nga saranggid nga makakuha sa mga mikrobyo nga nagatinir sa aton panit. Nagadula sang mga bakterya, kag nagapahipid sa aton panit, kag nagapaputi nga wala sang hapdi. Ang DTX Beauty Soap, mga ka-K5, mabukal nga habon, kag ginadula iya ang tanan nga baho sa lawas. Kung may ara ka sang garas, kag bahol nga guya, may mga buho-buho, DTX Beauty Soap ang dapat mo gamiton. Para maglimpyo kag maghipit ang guya naton, kag subong man mga alap-up kag ining mga pikas-pikas dulaon, nagamantika nga guya, damo blackheads kag whiteheads, kakso na na sang DTX Beauty Soap. Kag sa nagahandong gig nga magputi ang ila panit, ilabi na gid ang mga ilok. Ari na ang inyong gaginahulat, DTX Beauty Soap ha. Subong man sa mga seniors naton nga mga ka-K5, hindi na hilmonon ang mga wrinkles nga nagakurinot sa aton nga mga guya, mayaya naton nga mga panit amat-amat na hugoton. Kag hubin katulokon. Aton ini pamatud-an gani gamit na kamo sang DTX Beauty Soap mga ka-K5 ha. Presko ang pamatyagan sa mga babae nga nakaagi pamata. May mga stretch marks ang inyo dyan. Guray-guray daw tawag nila na inga na kinalutan busang-busong. Hindi na nahil mo nun kung habunan ninyo sang DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Kag kung hindi nahil mo nun, ti busong naman liwat ah. Kung may mga bata, kamuda yan ngayon mga bagras-bagras tungod sang ilang dasma-dasma, amo ni yung butang ninyo kung gamiton ninyo nga habon para hindi ma-infeksyon, dasing mag-ayo. Kag pag-ayo, wala inagyan sang pilas-pilas nila, no? DTX Beauty Soap, mga ka-K5, dasing magpaputi sa bilong nga lawas naton, ilabi na gid sa guya. Ari, sa guya naton, mga ka-K5, ang sekreto, isugid ko gid sa inyo, ha? Una bes, ang himuon naton, manghilamos kita tubig, no? Alang-alang asin, hindi pwede. Paghilamos naton tubig, basa ng guya naton, habunan ta siyang DTX Beauty Soap, pabukalon tagid. Kagbunlawan da yon, no? Tapos mabunlaw, habunan mo liwat. Nga kaduwa ka maghabon. Kaysa una nga panghabon, kakson niya anay ang mga yabok, ang mga oil skin, no? Ang mga oil na nga mantika sa guyata. Limpyo na siya. Sa ikaduwa nga panghabon, mga ka-K5, no? Pamukalon mo gyapon, kaya doon imasahe mo sagtang, sa imo dalom sang imo diyang ba sa kilid sang imo ilong. Bilog mo nga guya, damasayon mo siya. Mga 30 segundos, guro, ha? Para magpenetrate ang habon sa ikapilang third layer sang skin naton. Kabulok ang panit naton, doon may mga nipis pa ni sa papel mo. Mag-ara sila siguro sa mga 20 plus layers ang aton panit. May mga layers ni. May sampaw-sampaw ni siya mo. So karon kung i-massage naton, mapenetrate na sa hasta sa ikatatlong layer. Kung sa diin, ikatatlong layers ang panit naton, dira ina nagasugod ang tawag naton nga pigmentation o coloring of our skin. Pagi siyang melatonin. So kung ina siya ma-stimulate kag masulod ang atong habon si katay ang skin naton, ma-minimize ang paghatag siyang pigmentation o kung pagkolor sa panit naton, that's why yung dasig ka lang magputi. So kaduwa ka maghabon, himuon mo ni siya aga kag sa gabi for about 15 days para makita mo git ang best result, ha? Ato na nasikrito, ha? Hindi lang pagpanugid sa iban, kita-kita lang yaya. DTX Beauty Shop sa Rangin Mabakal sa halos tanan ng mga butika na sa inyong lugar. Kaga, Drasha Grace Pharmacy, Sincere Next Store Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato ng DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Saliwat, DTX Beauty Shop.
4: Okay, hindi ka bahin malodol naman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
5: Tiyang Dr. Pinoy Squalina Capsule, isa man kasi masaliga kang importante nga suplemento sa subong nga panahon. Ari i-explicar sa aton ang immune system sang Dr. Pinoy, no? Ang immune system amo ang una naton nga depensa batok sa malatian. Okay? Amo nang immune system. Amo ning depensa naton gid the first line of defense, no? Batok sa malatian. Ini ang nagabulig nga hindi kita malatnan. Kag nagapaayo sa lawas kon kita magmasakit. Amo inang immune system, iyang trabaho. Pero subong ang damo sa bakterya kag virus sa palibot, parihas sa trangkaso, pneumonia, sore throat kag ubo, kung maluya ang resistensya, dali lang kita matapikan. Gani hindi paghulata nga maglala pa ini, ha? Pabakura ang imo resistensya paagi sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini sang 99.9% squalene. Squalene content kag omega-3 fatty acids nga nagaboost sa aton immune system. Nagapabakod pagit sa immune system. Nagapakusog. Kag nagaprotektar sa lawas batok sa impeksyon. Ang alkyl glycerol man ini, o kung may alkyl glycerol man ini, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga mikrobyo kag nagapaayo sa lawas. Amo ina ka nabi sang Dr. Pinoy, no? Kag isa pagid ka nabi sang Dr. Pinoy kay ginatunaw ya jirilin ang mga bad cholesterol nga nagabara sa ugat gid. Kay man ang ugat naton mga kakipaib, kung supun-supunon, perte ka laba-laba. Ang aton bilong nga lawas, di may arat lagko, may gagmay, may pino, may nipesh, may damol nga ugat mo. May ara yang daw hilo lang nga kadako nga ugat, dirili. Ang aton mata, puno na siyang ugat. Sa utak naton, damo ugat. Sa mga maskulo naton, damo na ugat. May ara gani ya jiriling daw hindi ta magpatib lang. Nga tanan nga gamay lagko laba lipod damol nipis nga ugat sang bilog nga lawas ang tawo. Kon supon supunon kuno kalabot bulan mo.
4: Grabing ugat. May ara ina-study mo. Now, karon ining problema nato niya mga ugat nato nga barado. Di naghalin ang bara. Tungod na sa pagkaon, gidyay, no? Kaon kanila, ga. Kaon kasama mantikaon. Kikita ka mga Pilipino, kasami naton mag-isya, gidyay mo. Maluto ka sa pinamalhan, magmedyom daw magbalamala na butangan mo mantika. So ginagmay mala na siya, pero mala siya malawig nga tinuig. No? Kasulod sa aton nga tiyan, ginaabsorb sa aton nga sistema, kag ginakarga sa dugo. Kag ang dugo naton nagabiyahe sa tanan nga mga ugat naton sa bilog nga lawas. Tiining mga klase siya nga mantika, mga kaka-K5, nga may mga bad cholesterol, amogid ang nagahimo niya pagbara sa aton nga mga ugat. Rason nga may mga high blood, kagkadelikado, no? Kung barado katama ugat nimo, kag may pressure ang dugo naton, may tendency nga mainat siya mo, mahitad siya. Kag may posibilidad nga mabugto siya. Matastas siya, bla. So, a matter of minutes lang. Two to five minutes nga hindi ka supply oxygen sa utak sang tao, mapatay ang tao mo. O siya hindi ma-vegetable siya, makasurvive, o mapatay siya. Kaya ang oxygen, ara man sa dugo mo, mga vitamins, mga minerals, ganyan nakarga na sa dugo. Siyang kargador ang dugo mo, kaya ang iya highway, ang iya dalan, ugat, dirili. Di ko magkitid na karoon ang iya lagyan, kag dako ang iya karga, no? Tendency is maunat siya. Kakon isa ka gabok ng ugat naton, may chance nga matastas siya mo. Kakon malupok siya kung mautod, no? Di mo na may heart attack, may stroke, mga kakifay. So samtang nga kita mga kakipay oportunidad nga mabuligan ta nga aton nga mga barang ugat nga maglimpyo, himuon ta na, inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Basta gani dinggi Dr. Pinoy, ha? Kay ang dinggi, may mga pasyente na dumduman ko dirili, ginapapuli na lang halin sa ospital mo. Kay sige na lang dextrose nga dextrose, naganubo ang blood platelets. Kay tungod ang dengue virus, tiway bulong, madextrose ka lang da. Pero kung nagpainumon mo siya sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton nga sistema, magahimo siya sa damo nga dugo, dirili. Mga blood platelets, mapuduser siya sa blood platelets nga hindi mag-drop o kung magpadayon nubo ang imo nga blood platelets. Kay once magnubo ang imo blood platelets, kag sige nubo, may chance nga mapatay ang pasyente. Gani painumon mo siya, Dr. Pinoy, duwa ka kapsula, every 3 hours to 4 hours. Sige-sige lang. Nami siya, Dr. Pinoy, kay bisan 5 pa na painom mo siya, wala overdose. Wala man siyang side effect because it's natural. Himo ini sa shark liver oil. Kag aprobado siyang bifad. As your daily supplement, inom ikaw isa, tumtum, duwa, kung tatlo, every after meal, no? As your food supplement lang, bla, para nga lang gid nga mag-supply siyang vitamina, o kung mag-check siyang ining nag-inflame, o kung nag-abalanog, gabahin sa aton sistema. Kung may nag-abalanog, pakupusyon niya dirili mo. Mga ka-K5, isa sa mga sitwasyon nga gusto ko i-share sa inyo about Dr. Pinoy. May gwardiya ako nga kilala, nga problema ko kung may kawatan, hindi siya kadlagan. Kaya nagkiang-kiang siya, gabi ang duty niya, it was day off at the time sa aton nga programa. Siling ko, pare na ano ikaw, nyalo, may gabanog ang akon tuong at tiil kay may arthritis ko. Kita ko gid siya, ahay, nagakamang siya dirili. Na, gwardiya,
5: nagakamang siya para lang manghihi do ido mo nga ginaalsayang ti Ilya nga nagakamang siya kag habrian niyang sipre kay manghihi siya. Kunano ni siya man. Siling ko na no kaparin niya sakit kita nga konti lo. Siling ko na yung biko rin nag-idok ka na ka. Nahulat-hulat ko man nga mataghul ka mo. Nang nablando ka kamang sa jiriling nga naga paninguha nga mangihi siya kamudlay. Siling ko abidali lang no. It so happened may ara ko sang Dr. Pinoy. Siling ko abi inumaning duha, no? Gitagaan ko sa isa ka banig, no? Isa ka blister. Di pulo na si isa ka banig, ni bla. Inumon mong duha, kag adlo-adlo inom ka aga og to kag iha dag duwa-duwa gid. Tinya sigilo ti pungko siya. Mga kaki five pagadason nga gabi, kita nay kami. Ay halamayo nang lakat ya. Sus na ko ang iya pasalaman niya. Lunan o to ginhatag mo siya kon man. Kung nga man, nadula ang banog, nadula ang sakit, may tadlong ng lakat ko. Ano ngalan to, ano to ngalan man? Siko Dr. Pinoy Squalene Capsule to. Nakagrabe nga po doktor, no? Pwede ka epektibo. Niya, wala gin ko maguna-una yung makalakad ko kay pila na ni Kadlaw ng akon kamang-kamang. That's why mga kaki-five, no, damo kita sa mga personal testimony nga gusto tagin i-share sa inyo. Tiyan mo na, no, hasta subong wala na nagbalik i-hatritis, Jirili. Kaya nga, aman, una bes, iginapakupos ang Dr. Pinoy ang nagabanog, no? Tapos, nula o niya ngot-ngot ang sakit blani. Kagtunawo niya ginya ang uric acid, nga mo ining kabangdanan, nga metritis kita. Kung sige mo inom, Dr. Pinoy Adlaw-Adlaw, ang mga tais mga tulad, i-repairya, Jirili. Ha? I-repairya. Ibalik kasi normal. Grabe yung Dr. Pinoy na. That's why nga almost 30 years na mga gagay-fi, padayon nga damo nagasali kay nagagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga mayuma, ni ginapakupo siya mo, no? Grabe yung Dr. Pinoy, gabato sa cancer mo. Mga early stage ang cancer niyo, mga leukemia niyo. Dr. Pinoy, gaway. Dinggi gani awaya mo. Asoriasis. Kadamo, gid, mga kakibag, nagagamit siyang Dr. Pinoy, no? Dara sa inyo sa Kabankalan, magkutalang halos tanay ang mga butika. Draman sa may mga bahid siyang Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Dresha Ibi Magalona, tanawalang kang mangkotanyo lang, tananyo na ng mga butika, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ara lang na ha. Subong man sa Bilogang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Okay, kag saliwat naman sa may mga problema kag gusto gini palabot kay Jay Lolo. Itawag yun ako ni text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Mayong gabi, Jay Lolo, sino sa ilang ang gwapa? Kag matahom, no? Si Maria o kung si Eva? Kag sino sa ila ang maedad sa ila nga duha? Kay ang pastor wala makasugid sa iban. Lo?
6: Sino ang tahom?
5: Yes, lo.
6: Okay, ti hindi ta kapakot. Di kiway way ko kita kay iba kag kay Marianne. Di at that time to wala pa man picture mo. Wala pa man makasugid, no? Po sigurado, mga gwapa ni sila kang tahom. Because mga creations ang ginoo ni mo. Wala iya siyang lauay mo. Di bala? Wala siyang lauay sa kalibutan. Magluwas lang kung gapati ka. Nga lauay ka. Di, ang makasabat si Naguro yan, titisningan natin ang mga Bible scholars, hindi ba? Anyway, tiyan mo na, basta creation sa Ginoo, maayo na kagtahom. Kahit kung hindi man niya physical ang ginabasihan lang sa pagkatao, kundi ang balatsyagon, ang tagipasoon, ang kabuhi sa isang katao, kung ano katahom. Regardless kung anong panit ya, regardless kung ano ang itsura ya,

from Danny Boy. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Pa-shoutout lang sa Purok Okon Barangay Alihis, sa Purok Progreso, Bangga Guapo. Sa mga tao nira sa nga sila ni Policarpia, Rolling, Baby, Toto, Ruel, Manangkit, Tito Danny, kagagwapa na mon nga si Mama Neneng. Always ki kami nagapamati sa imo. Nainom na namon ang Mighty C, kanabigid sang effect sa amon nga health. Madamog nga salamat and God bless J. Lolo and Jerry Lee. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Ari, gamonitor, gamonitor na kami. Tamyaw ko lang si Isedra kag Eliseo Viahe sa may bingig kay Rosa Villarosa, sa kay Nikki Salvador, sa my face one kag sa nagaluto sang pandisal sa may bread heart kag kay nang Orlan kay nang Orlan kay nang Jutay Hastiliana. Good evening kag kay Margie Tambong Abuda sa may tuoy, kag sa kay Rex no sa may Mansilingan, kag kay Day Ellen nga masahista, kag kay Doc Ramil Uy. Ang mula ina, J. Lolo, ay nagatamiyaw aman siya intana sang Himamaylan. May nga J. Lolo, Jerry Lee, nagamonitor lang kami dari nga mga KSS Himamaylan area from James Bornales. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Nagapamati ko din, J. Lolo, sa inyo kada gabi. Bisan na ano ni, ng pilaw-pilaw. Ano ni pilaw-pilaw? Pulaw-pulaw ni Goro. Bisan pulaw-pulaw na ko, J. Lolo, sige ko patawa. Patawa ni sa imo, J. Lolo. Kag hindi ko gid mapungga ng akon harakak, J. Lolo. Lalo na kon si Inday Helen ang imo caller. Tamyo ko lang galilo si Day Ellen. Lo, patawga sa malalo. Kay kun siya imo caller, tulugid akon nga kadlaw. Si Marilo Balbona gali ni sang Libas Rojas Capiz. Thank you, Gid J. Lolo. God bless sa inyo ni Jerry Lee. Mamati lang ko nilo, ah. Sige, salamat, ah. Okay, greetings to all the KSS. Mayang gabigid sa tanan ng mga KSS leader sa Kanaon. Mayang gabida sa atong KSS leader sa Kanaon nga si Ma'am Josephine Mabos. Sa may boundary, masulog 1 o 2, no? Kag si KSS leader Remy Credi and the family, no? Sa may barangay Panubigan, Kanlaon. Hindi sila makatulog, hindi sila matulog if hindi ka pa matapos, J. Lolo. Okay, may gabi sa inyo tanan na from station manager sa K5 News FM Kanlaon, kay Sir Steve Flores. Sir, may gabi na si mo. Thank you, Gid, sa pagpadalasang mensahe. Ari na problema nga tagaan naton problema.

Nakapanya po na ning nagapiano ni. Good evening, Jirili at J-Lolo. Tawag lang ako sa ngalan nga Isay. Isay, no? Isay. Shortcut ko rosang Tisay, Isay. Gusto ko tani mga yung advice, J-Lolo, pati sa akong problema. J-Lolo, napilita lang ako magpakasal sa amay sang akong anak tungod sa akong nga profesyon.

Namati lang ako sa mama ko nga ginhambal yang kahuluya kag immoral daw. Sa para sa isa ka maestra nga may anak nga wala sang tatay. Yes, ma'am. Maestra galini. Nagpakasal siya, napilitan siya sa ining lalaki. In the first place, J. Lolo, ayaw ko po sanang magpakasal dahil sa maraming beses na akong sinasaktan at babaero po, J. Lolo. O manang Tagalog na si Mama. Yung kasal po ay sa munisipyo lamang at walang mayor. Pumirma lang po ako ng marriage contract with the secretary. Matapos po noon, kahit ganun po yung nangyari sa amin, umaasa pa rin po akong na magbabago ang ama ng anak ko, pero mas malala pa po ang nangyari. Nagtrabaho po siya sa Manila para po masuportahan niya ako sa pagtatapos ng pag-aaral at matustusan ang mga pangangailangan ng anak namin. Ilang buwan ang lumipas at may tumawag sa akin na babae, tinanong kung sino ako. Sabi ko sa kanya, asawa ako ni Jude. Ano yun si Jude? Jude Galiban. Hanggang sa nalaman kong nagka-unlock sila, pero pinahulog po ni Jude. Ah, okay. Another words na pa Manila ning bana niya, nagka-nubya to, nagka-relasyon. Ginpahulog ko nung busong to, dog, bata. Nanawag ini sa ato nga letter sender nga si Isay. Nga pamangkot ko party sa ilan ni Jude, no? Pinahulog po ni dahil po na hindi pa siya ready, no? Nag-iwalay po sila ng babae at nalaman na may asawa pala ito. Ah, pala ito pala. Ka pala ito, Simo. Naging bulagan sa isang babae ito sa taga Manila. Kay nabalaan nga may asawa, gali din siya sa Negros. Ah, kay pala, ano gali siya? Pala uyab. Nagkahiwalay po sila ng babae nang nalaman na may asawa na pala ito. Pala ito. Dahil sa nangyaring yun, way back 2015, nag-decide na po ako na makipaghiwalay at putulin. Hoy, hindi pagod na. Putulin ang komunikasyon namin. Ah, komunikasyon. Sabi ko kung anong doon mo eh. Ngayon po, nalalaman ko na lang sa mga relatives niya sa Facebook na iba-ibang babae ang kinakasama niya. J-Lolo, worry po ako sa kasal, ano ni? J-Lolo, worry ko po, kasal po kami at may magandang trabaho na po ako ngayon. Nag-start na po akong mag-invest ng bahay at maliit na business. At sa awa ng Diyos, at tulong ng family and friends ko po, na kayanan ko at nalampasan ko po ang mga pagsubok na yon. At pinaparal ko na po ang anak namin. Gusto ko po sanang mag-file ng legal separation dahil baka dumating ang araw na bumalik siya at maghahabol sa karapatan niya sa mga pinaghirapan ko. Ah, okay. Kaplano siya mag-file sa legal separation. Because nadlock sa jirili, nga ba si gulpi tumuhaw? Tikikumo kasal, kunjugal jirili mo. Di may balay na ni si ma'am. May negosyo na siya, habing nga gamay ko, no?
kang sige siya paskwila sa bata, another one stable na siya blad. Di ba si karon bumalik di rin niya, te? May parte ko ni si balay kay bana mo ko. May parte ko na si negosyo mo kay bana mo ko. Amo na gusto yang dipinsahan nga daan. Kitungod nga duway na siya yung gana yung magkipagbalik di sa bana niya. Tungod sa batasan, kaginbuhat, abi. Ng babae, nagpanakit pa sa una. Doon lagi siya nag-obliga sa iya responsibilidad sa ining aton nga letter sender kasi ilanak. So karon kay arada si ma'am, nagatrabaho na siya bilang maestra. Kaga may negosyo, may mga investment na siya. Karon bumalik na may karon kang magpaninghawak bing lalaki. Hi, arin ako. Ano ding akon? Kung anong imo, amo man lang akon, di ba? Kasi kasyal sila mo. Di gusto ni Isay, ang aton nga letter sender, nga ma-file na lang siyang legal separation na. In protection, nga base mag-abot ang isa kadlaw, bumalik ang iyang bana kag magsinabad. Oh. Dahil baka po dumating yung araw na bumalik siya at maghahabol na karapatan niya sa mga pinaghirapan ko. Ah, karapatan sa anak niya po lang siguro ang yung maibigay ko. Okay, no? Pero sa bata lang ko, no? Pero sa mga ginpundar yan ni ma'am, huwag na siya siyang labot. Gusto ni ma'am nga hindi na siya mag-intragis kabuhi yan. J. Lolo, need ko po yung advice nyo. Baka po may kilala kayong lawyer. Patulong naman po kung may Rapid Toll po in action, meron pong J. Lolo in action. Ha? Charot. Si Rapid Toll po, doon na si mong sinado. Si mong siya na si mong ang ginareklamo. Hanggang dito na lang po yung problema ko. Maraming salamat at good luck sa programa ninyo. Okay, Isay, buti basta maistra gani mga diri, basta mga maistra gani, no? Damo ka pangaluyag, no? Kamulo ka mga sa mga maistra ka diri, damo ka pinutangan. Kag G-S-I-S na na isla yan, no? G-S-I-S, may kilala ko nga pila ka years of service gani man, 38 years. 38 years, I guess. Nag-retire, Jirilin. Kanako-dako isang pensyon sa GSIS mo. No prayers lang niya po nga nag-asweldo siya. Ikumpara mo sa SSS, nako yung GSIS mo. Basta government employee ka, kag-under ka sa GSIS, no? Government Service Insurance System, no? Amo nang GSIS. Government Service and Insurance System, something like that. Di, kanako siyang iya pensyon dili sa mga maistran, eh. Di, nasumong damo yung ginahanting ang mga maistra, ng mga dalaga. Kay man, pwede sila ka loan as much as half million, dili mo. Pwede sila kalon up to half million to 1 million. Kita mo na kalabanan si mga maestra, may mga salakyan, abi, no? Kitungod nga, kung tipigan mo lang, kagkabalo ka lang mag-manage ang imo yung ganar, kagtungod maestra ka, no? Pwede ka makabakal sang second hand nga maayong kondisyon nga salakyan. O kung may sufficiente ka nga sinuptan, pwede kaya ka makal brand new, abi? Bawo, yun di mama.

0: Well, bisan tungod pa na yung mana mo abing daw ka irresponsable. Pero you know what? Somehow, there is a good side. Tungod sang natabo, no? Nag-paminsar ka. Nga maninguha ka bala. Ang sitwasyon nga nagtulod sa imo nga magpursigi sa pangabuhi, kaya kung ano subong ang nalangtan mo, may contributing factor inagyapon ang natabo sa inyong mag-asawa. So, sa dila nga punto, tungod sa sakit, kaglain sa buot mo, nagbutang sa pinsar mo nga maninguha ka, iplastar mong kagalingon mo, padakoon mong bata mo, manigosyo ka. Tungod sa mga kung ano subong ang present mo, tungod ina sa mga nagligan ng mga hitabo sa kabuhi tayo. No? So galing ti, hindi lang gid nami abi ang sitwasyon. Pero inang hindi maayong nga nami, o kung hindi maayong nga sitwasyon aming natabo, nagpakabakod kay. Nagpakabakod ka, nagpursigi ka, naging determinado ka. That's why kung anong may ara ka subong, tungod sang sitwasyon nga hindi maayos ang natabo sang una, no? So somehow, pasalamatan mo na. On the positive side, no? On the negative side, siyempre naging irresponsable siya, hindi siya maayong bana, kung amay, sa anak ninyo. Pero despite si inyong bagay, kung anong may ara ka subong, because ang natabo nga hindi siya maayo mo. Kaya kung mo hindi siya maayo, nagpakabakod ka, naninguha ka, nag-plastar ka sa kagalingon mo, tiyan mo ka ni Sibong. May strakan na Sibong, ma'am. Kag may arak ka sa negosyo. In short, abistable kaya, no? Okay, so ang himuon mo din siguro, ma'am, sakto ina, nga mangonsulta ka gid sa ining plano mo sa mga abogado. Ati, guro, damo ka man guro mga friends dira, ma'am, sa inyo lugar kung sa mga kabyanan ni mga close, no? May ara man ta kilala nga abogado. Abogado. Pero mas mayo kung i-maximize mo anay ang imoda yung palibot, ha? Sa mga kilala mo ang relatives ni mo, na kani pamangkol, kung maka-refer sila kung sino gin ang abogado nga gusto nila nga i-suggest imo, no? Kaya paragin mabalaan mo ang mga legal remedies, legal options sa imong pag-uhimoon o kung sa imong plano nga mag-file ka sa legal separation sa bana ni mo tungkol sa imong mga ginaproteksyonan ng mga bagay. So, ikonsulta mo na yas sa abogado, gin ma'am, no? Kay para makakuha kita sang supisyente kag sakto nga kalaman kung anong nagakadapag kag bagay ng imuon santo sa aton nga laye, ha? Hambal day man siya ay kay lolo bisan wala siya luyag sina nga tawo. Kung mayo lang iya bana, siguro maluyag lang na siya, dugay. Galing kalain siyang bana niya, ay huo man gani, dahil man siya. Gani ang muto kuno gani, nagpaninguha siya, nga basi palang magbago. Galing siya ulihin, naglala, nagin. Siya naglakad sa Manila, so, sa Manila. Para mangita sang kayuhan. Pero tiyan mo na ng babae ito, nagtawag ni sa kay Isa. Ha? Ano ni kay, ano ni, Saturn nga letter sender? Ginibalo nga may asawa, gali, no? Nothing worse dito sa Manila, nagpabalo siyang soltero siya. Gapabulato siyang soltero siya. Nagbusong to ko ng babae nga nubya-nubya sa Manila according sa ating letter sender. Pero ginpahulog man to, ang rason sa lalaki, hindi pa siya ready. Hindi pa siya. Ginstoryahan sa guro sa ning babae nga nagtawag sa iya nga amuning guro karelasyon sa iya bana dito sa Manila. No? Di ba? Hindi pa siya kuno ready. Sang nabaluan na kayo na-confirm sang babae nga nagtawag may asawa, ginigili siya ang lalaki nga bana sa atong letter sender. Ginbulagan niya. Kaya mo malang na ang kangawa ni Isay, ang atong letter sender. Gano ka-unfirman siguro nga mabalikan ni siya kag hindi ipaswito gyapon ng batasan basi maghari-hari ba siya blan. Basi mag-demand siya. Kag-unfirman para kay Isay kitungod nga tanan ina yang ginpundar iyagin pa niya intinguaan nga maplastar mo. Karon magambal di yung banay karon. Ops! Tungat na da. Bana mo ko. Ops! Negosyo. Pila binta. Sino ka-unfirm ang guru para kay Isay ang ginanamin niya nga masampot lang siya nga maani lang siya nga ma pag-abote niya dahil niya lang niya kapang hagbas diyon. Okay, wise choice na letter sender nga pagahimuon ni mo mayugin ang atikang nga mangonsulta kagid anay sa abogado. That is the best thing to do. Kag more importantly is kinanglan is magamuyo kagid sa aton mahal nga Dios. Gatagaan sa kasang kabakol kag kaalam. Kag padayon ikaw i-bless kag imo kabataan. Okay? So, good luck sa imo letter sender. Good luck, ha? Magaga kay 5, alas 11:46 na. Inigabahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Mabreak ta, na ikadali, magbalik pa ta. Ingagaw ta na commercial break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pagkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi?
11: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
10: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
14: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
23: Paano kung iba lang lusutan lo?
21: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
21: Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Aha! Ikaw gali ni si Jod. Pakuno-kuno ka nga sultiro. Abot ka na namon. Damo gijay ang basta gani may uyab, no? Damo gijay po na laki ang nagapakuno-kuno sultiro bisan may sawa na. Nga ano, may rason ginayan, di pwede nga wala rason eh. May rason sila mo. Gawa klase rason mo, maayo kag hindi maayo mo. Siguro, hindi maayong rason niya sa pagdinaya ng may isawa. Sa tungod may ara sa plano nga hindi niya, kung iakuo niya ng may isawa siya, basi hindi madayon ang iyayang pag pangaluyag o kung pagnubya siya ng babae, natin may isawa siya mo, di ba? I-reject siya mo lang. That's why nga, uy, kusawa. Ibang gani, ginabot. Ang sing-sing, ginakakas. Ang sing-sing, wedding ring, bla. Ginakakas, gani, diyan, ginabotas, bulsa. Ako, blakad lang, magkapangasawa ko, abe. Sugtan ako siyang lula ka. Hindi ko ginabot pibiyon niya. Hindi ko man pagbulagan niya nila. Dugangan ko lang. Lahog lang ah. Pagka K5 aton gid dumdumon nga diri siya Bacolod. May ginakantuan nga restaurant sang mga bisita naton nga mga turista. Halin sa Davao, halin sa Manila, halin sa Cebu. Kung makalapag sila sa Bacolod, diri sa Negros Occidental, ara gid sa listahan nila ining number one nga restaurant sa buong Gina Seafood Restaurant. Nagabiral ang Gina Seafood Restaurant miskan sa Facebook, dirili. Tungod ka klaro ngang ilay ang mga seafoods diraya, preskagid kang mintinado nga preskagid mo. Tungod ina siyang maayong management ni Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ha? Mga supplier niya, Jirili, na namiang kidya magadto na siya tungod nga sige-sige negosyo mo. Kay adlaw-adlaw ng taho gabalas dirilim. Ang taho sa dinas siya. No, tagal mo na may pesta mo. Kapin pagin ko mag-abot ang tigpalanyaga, kag panyapon, damo-damo tawo. Prong kanami langgin, bisan ano kadamo siyang tawo, makumudar sa dinas, makapungko gid ang tanan. Kag bisan ano kadamo siyang tawo nga customer nila balik, mastang pagkaon mo, ang order mo nga seafoods, mag-aabot sa lamisa mo 10 minutos. Tayog na gina 15 minutos, mga kakifive, ha? Siyempre, magkanto ka sa restaurant, ano ka na, ano ka na, kundi makaon ka. Di, ang iba, nagatinir, nagalabot 30 minutos, 45 minutos, madudla na yung customer. That's why si Ma'am Gina, nantisipal yan na, so, ginhimo yan, nagpabutang siya sa kusina yan, sang damo yung akalan, damo yung mga kaldiro, kakalaha, dirili. Ara, siguro mga 30, siguro 15 kakalan, dirili. Kag inatanan niya, powered by oxygen, ang iyang akalayo. Kusog lang. Kag siyempre, damo ang iyang kusiniro. Lain ang nagaluto sa sinugba, subong man sa mga sabaw. Ini mga sisling kag prito, lain man. Ay nagakimo sa kinilaw, lain man nga tao, lain man nga cook, dirili. Kada mino, dirili, may na-assign nga managluto mo. That's why konda mo, order mo nga klase siyang mino. Well, dungan na ikuton, dungan na ipiparar, so dungan man maabot sa lamisa mo. Kay kung kulang ang imo yung nga kusiniro, kada mo nagapila nga order, no? Di malas ka kung ulihi ka to sa ordinary, maputi mata mo. That's why si Ma'am Gina, adlaw-adlaw iya, damo na siya kusiniro. Ginasipara yan ang adaan kung sinong na-assign sa amos ni nga luto. Kantuin yung ilang Facebook page bla para masairan yung ginarat ng mga pictures and videos. I-type lang sa inyong mga Facebook, ha? Gina Seafoods Restaurant, mga kakifay.
2: Salamat gin mga ka-K-5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K-5 News FM. Ako naman si K-5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K-5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: pag-aso.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
1: Kano sa ama ka nag-start og DTX 500?
0: Magduha pa kasi man.
1: Yung sa amin yung pag-inom?
0: Muntag og happy eh.
1: Kano naman yung sugar ni mo ron?
0: 126 na lang.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Dios ko tumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe to, muto nang pa-Pilipinas ko, uso to kanser. Amo na sa taas sang incident sang kanser sa Amerika. Ang rason simple lang. Palakaon sila karne. Kag ang ila to diet kalabanan mga highly processed foods do kami.
3: Nakatry ko to?
1: Oh, mapatay ta to.
3: Purog ko niya.
1: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
3: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
1: Siyempre.
3: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo wala ga prevent cancer kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad pero gapa-cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alcohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
4: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imong immune system. Kapin pa kung imong trabaho is graveyard shift,
1: pulaw
4: ka para sa mga ano no,
1: call centers,
4: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level. Kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D sugar sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
3: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500

0: Masamihin ang kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
1: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
6: siyempre
5: DTX
7: Beauty Soap.
6: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oo. DTX Beauty Soap.
7: Wow, oh, kampiyon.
6: Mas so, pinanami ng habon.
7: Gina-upgrade niya.
6: No, gina-upgrade ang mga habon. Wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki ah.
5: Damo ga. So ang
6: dugay-dugay pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
5: So ipapiki lang sila Doc, mm, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
6: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka-swipe-swipe.
7: Oy, mga swipe. Yes, sandok ka swipe, okay na.
5: Mm. Kaya nakalagaw-lagaw man ta sa
6: laksong. May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus na ako. Nakagamit na ka mo, Clinica Diofresh.
5: Yeah, Clinica Diofresh. So, mm-hmm, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man na to new home. Mm-hmm. Kung kita kong ibang gayam,
6: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh. Mm-hmm. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection, ang kagaw da sa imo nga ilok makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Diofresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok. Hmm.
7: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi ko ya Sir Kevin, no, mm-hmm, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
6: ginugasan. The healthy coffee.
7: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
5: Mm. Yes, namit gidya Dok Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
6: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
5: Kay may chia seeds,
6: sigurado,
5: no?
6: Sigurado maniwang kagid
5: yan. Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
6: May kape. Kape para sa mga may diabetes, mm-hmm, kape para sa may mga cancer, kape, mm-hmm, para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kay ang iya kalamay, hindi kalamay, wow, nga halin sa gituwag white or brown sugar,
7: natural,
6: halin sa natural nga kalamay, stevia.
5: Stevia.
6: No? Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban, DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma Mushroom Acer Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
7: ipuga na lang
6: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
5: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX Coffee Mix
7: Pero
5: Premium.
7: Pero kung general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
6: extend.
7: Ginabubod sa extend ng iya kape.
6: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
7: Wow, DTX liniment.
5: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
7: Ang palangapo nyo, mga kakas
5: na. DTX liniment, no?
6: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
8: Bahamot pa bala.
6: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
0: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itawag natin nga, the pharmacy in a capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
5: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
6: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3Bio, ang D3Bio may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ining pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang palainom D3Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kagalic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni tighaboy sa mga higo naton,
5: tigsala.
6: O tigsala, para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung pala inom kaya ano, pala inom ka ditribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
5: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i ditribayo mo na.
0: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magkat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong

0: Sang Pag-ibig Office
1: and
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: Bacolod City
0: Ernai Street fronting Paglaom Sports Complex.
2: Kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon, ti syempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
3: Kay iban daw na luudan sila.
2: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
4: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Ilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
2: Adlaw-adlaw agi.
3: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
2: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
3: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
2: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
3: Oh, ang imo nga buyon.
2: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga, kuha ni sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistance. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
3: Virus, fungi, or parasite.
2: Yeah, or parasite.
3: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
2: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskang pigaw ang imo immune system. Mag D3

0: kayo.
1: Ako si Richard, nanggalingin mo daw po na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandeep Rebayo, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
2: Las 4:40.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Padayon sa Pag-alagad. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Easy po na nyo sa mga rosano, alas 4:43 na.
4: Balita. Good morning.
2: Mayong aga mga K5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati. Good morning.
4: Good morning.
2: Lubos-lubusan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga sa sining webes nga presentation. Pizza 11 na. Sining bulan sang Hunyo tuig 2026. Kami ang inyo sining mga alagad, Kaki 5 Babes Gantala.
5: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
2: Sa mga balita lokal, mga kakifibes, atong sining ang mga suking, ang mga tagpalamate, kag nagapalamote. Sa atong sining ang mga, abi pizza 11 kita karon subong, subong 11. Areglado, pizza 11.
5: Gin-11 ang mga senador.
2: Aha, gin-11 ang mga senador. Grabe daw, ang iban nga mga senador daw nagalilinong bayag lang. Sila niya ba, amo na ni.
5: Murunja.
2: Areglado, sige ha. Sa itong sining nga mga top stories of the day sa karon nga aga, pilason sa aksidente sa Isabila, isa pilason sa aksidente sa Banwasang Isabila.
5: Tamtang mga active fault o konlitik nga nalagko si Dalum sang Duta sa Negros Island Region gina-monitor.
2: Negros Occidental handa nga magbulig sa mga biktima sang linog sa Mindanao apang ginahulat pa ang go signal sang OCD.
5: Balantayan, preparado kita sa mga emergency lights kag solar, kag aton nga mga emergency lights kag fan. Kay bangod nga ginapa-preparar kita sa rotational brownout sa Visayas.
2: Areglado mga kakifab tatlo ka mga pangalan naglotaw nga posible mangin gobernador sa Negros Occidental sa 2028.
5: Wala tong ngalan mo sa tatlo?
2: Ang ngalan ko daw wala gito na makin makita to.
5: Pero kung may bumak out, willing ka man?
2: Itong mabak out disidihan ta.
5: Justo! Initial nga balor sang kahalitan sang linog sa Mindanao nagdangat na sa masubra 1 billion pesos.
2: Paldo!
5: Paldo si boss.
2: Mabaskog nga linog kon maglunta dako nga pang paghangkat sa Negros Island region.
5: NPA ginako ang pagpatay sa anay tanod sa Calatrava.
2: Provincial Capital magapabilin sa 4 days work week.
5: Balita nasyonal ka Kipa Babes, subong adlaw, dayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa idalom ni Chairman Pia Cayetano kag sang subcommittee chairman nga si Senator Rodante Marcolita sa piyakin payag sang NBI nga may mga may threat sa Senado mga kakifay.
2: Aha! Amo na mga kakifay ang bulubalantayan. Tapos sining mga tinion mga kakifay kay hindi na ito mabalan. Magalinopok na mga balita sa nasyonal mga kakifay. Hindi ko maglinopok mga balita sa nasyonal. Ayan din sa lokal di kita mapiktuhan.
5: Madumduman mo kakifay babes nga isa ka petisyon ang ginhimo sa isa ka maestro ng si Tayam nga naga nga hingyo sa Korte Suprema nga ideklarar nga valid o concorum ang 12 ka mga miyembro sang senador nga nagkandak sang regular session kag nag-ilis ang liderato lakip na ang pila ka mga committees apang ginbasura sang Korte Suprema hindi ang reklamo kundi ginbasura nga wala sang legal standing o kon mga requirements nga ginsubmit ining maestro kag Kipebabes mo silingon. Pwede pa ka reklamo liwat kung valid ang quorum sang 12 ka mga senador sa nagligad nga hearing o konsesyon nila pero hindi nagkakahulugan niya ginbasura na ang reklamo. Kundi ginbasura lang because nga kulang sang legal standing o kon mga requirements nga hindi iya apektado, hindi major affected. Hindi main affected ining lalaki nga maestro nga ang siya ma-file sang kaso. So but sila yung basura lang ina nga hindi pag-entertainaron ang iya nga reklamo.
2: Ambot sila yung tiwala sang merito.
5: Wala sang merito ka Kipay Babes. Legal merits according sa iban yung mga term but hindi man yung nagkakahulugan nga daog na gid ang grupo ni Senator Cayetano pero at least nga ang wala pag-aksyon sang Korte Suprema isa na iniya ka pagkabik nga ka dalagan sa mga supporters sang Cayetano Black ka Kipibig.
2: Pero sa likod sinitanan mga kakibab ginpanindugan sang minority black mga kakibab sa kampo mani Sherwin Gatsalian nga legal kagara sila sa legal kag legit sila yung mga kakifive legit sila yung Senate President pro tempore.
5: Ang galing kakifive babes kapila magbawi ang statement sang grupo ni Win Gatsalian sa ano nga paagi. Una, nagdeklara sila nga Senate President kay majority kuno sila, kay 12 sila, kay ang isip nila sang Senador Subong, ara lang sa 22 ka Kipe Babes. Kay nga, wala si Bato de la Rosa, wala si Jingo Estrada, wala na nila naging isip, pero hindi pa man ni guilty ng mga doa. Anyway, 22 sa inbasyan, 12 sila, sa ila paglantaw, majority sila. Ang una nagwa nga Senate President si Win Gatsalian. Pero sa ulihi, gin-acknowledge ba nila nga Senate President pa si bakante pa ang posisyon sa pagkasinado. Dapat pro-tempore lang anay ka Kipe Babes. Si Win Gatsalian, kung tani ko no, kung gusto nila nga mag-ilis ng Senado, ginhatagan man sa kahigunan, ining grupo ni Cayetano nga magboto. O bisan pirde. Pero dapat gin-hulat sila, gin-respeto sila nga pabutuhon man. Ikadua, ang legit ko nung committee hearing, daw pila ito kakipay, 5.9 million views. Ang committee hearing na ginkandak sang Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta ni Pia Cayetano. Samtang sa views naman ni Senator Raffy Tolfo nga chairman man siya kuno sang Blue Ribbon Committee, naglabot lang sa 1.5 ka Kipa Babes million ka views ka Kipa Babes. Kag sa uli, wala man nilang tawag ni nga legit ka committee hearing, kundi consultative meeting na lang ka Kipa Babes. Grabe teka, pila sila magbawi.
2: Grabe nga mga views nila, no? 1.5 million views. Kung gani, 2 million lang na views lang. Hindi, why ko gani ga sugid-sugid eh. Ay, terrible.
5: Kaki, babe.
2: Dali lang, kid. Dali lang, kayo nakaboylo ka na. Ano mo, kayo nakaboylo ka na. Wala na ako sa labton.
5: Anong sa labton?
2: Arapa,
5: arapa. Osto, hirit lang. Ah, muna yan.
2: Ang inyong
5: tagapagising. Lumosyon. Ipaitan sa out. Dali di. Itan.
2: Last 6:30 pa na.
5: Lampion. Hindi sa kami mission tang na sa media. Itan.
2: Balita.
5: Ah, muna ya. Oh. Dapat upod kay Kipa Bitan nga technician.
2: Mahimo ko liwat kay Kibutan. Mahimo ko liwat kay Kibutan sitan.
5: Mga technician tara. Kaug mga reporter. Anyway.
2: Baskog, o sige. O nanon na to?
5: Kundi grabe ang kahapon na interview sa Foro de los Pueblos, ang ikaduha nga programa kay number 1 ng balitang K5 mo.
2: Ikaduha. So.
5: ang Foro de los Pueblos K5 babe.
2: Damo na mong magtaas kilay na program.
5: Ang City Disaster Risk Management Office, interview. Kung ano ka preparado ang aton nga pungsod ka Kipa Babe. Di may ipag mag-uunta man ang statement pala ni President Bongbong Marcos.
2: Abi ko anay ko ano ka preparado ang programa ta. Ngayon sa bagay nga preparahan man ni kay bisan wala reporter okay lang na yan.
5: Always prepare niya number 1 pagani.
2: Importante nga bisan wala reporter preparado ka.
5: Importante preparado ka Kipa Babes. Ipagwata na ang statement ni President Bongbong Marcos kun sa mga sakuna ng mga kalamidad. Grabe man ang tango-tango sang duha niya sa kaupod. Yari, Kipa Babes, amot kami hangpon ka. Basta ipabali, in fairness, sa aton presidente kag administrasyon, ipagwata man ang mga balita alin sa ila. Yari ang pahayag ni President Bongbong Marcos, Aranda Kipa Bitan, ang statement ni President Bongbong Marcos, Aranda sa imo,
2: abe,
5: nga nagapahayag, according sa report, nga inisya ka Kipa Babes ang nagpahayag nga kun ang kwarta ginagamit lang sa insakto, mapuslanon gid ka Kipa Babes. Arana, Kipa Bitan, take it away.
3: Ayos kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama,
2: Hosta!
3: Ito yung kaya natin
5: Salong,
3: gawin.
5: Sikwa, no?
3: Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
2: Sako man tango-tango sang duha.
5: Ito nga yung Deputy Secretary.
2: Si Gatsal, si Kwan, si... Gatsal lang eh. Anggara.
5: Anggara. Kag si Dison.
2: Dison.
5: DPWH. Grabe man ang tango-tango nila. Daw sa kapag kamatuod man, Daw okay ka man. Matango-tango ta, sige.
2: Okay.
5: Liwat bala, liwat kay isang tanggapli. Liwat na kay Pabitan. Matiin nyo bala kung ginagamit lang sakto ang kwarta.
2: Abe.
3: Ayos kong ipakita.
5: Tango-tango sila.
3: Ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin.
5: Na.
3: Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
5: Ang tango-tango bila niyang gara, Kakipay Babes, kita mo nang daw hampanganan bila sa salakyan.
2: Gamawa mo na. Nga daw kwan man ni? Nga daw kuring?
5: Daw buhi.
2: Nga daw kuring.
5: Ang kuring bila ang gamawa mo na.
2: Daw
5: mo nang tango-tango ni Deputy Secretary ang gara.
2: Gabi, no?
5: Kakipay Babes, ang realidad. Ipauna to ipakita tong go babla sa baha ka kipaybitan.
2: Aha.
5: Diin kita nakapwesto sa kapreparado sang kalamidad.
2: Mm.
5: Yari mga kakifive ang good vibe o ang isa ka vlog sang isa ka foreigner sa diin nagapang number one na naman kita kakifive sa preparasyon sang calamity. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kipaybitan.
6: Here are the top 7 countries that face extreme natural disasters every year.
5: Number
6: 7, Mexico. Every year, Mexico
5: faces tropical storms and
6: hurricanes, as well as regular earthquakes. Mexico sits on top of a tectonic plate, making it prone to earthquakes. And being bordered by the Pacific and Atlantic Oceans brings hurricanes and heavy rains. There are established warning systems, evacuation plans, and earthquake drills.
5: Sa Mexico na,
6: and weak enforcement
5: corruption, grabe man to.
6: Greater risk when disasters strike. Number 6, Colombia.
5: Colombia.
6: Mountains, coasts, and tropical climate make it prone to frequent floods, landslides, and strong storms. Deforestation and poor city planning cause rivers to overflow, triggering massive landslides that displace thousands and damage homes. Unfortunately, disasters regularly hit poorer communities the hardest. Remote areas are hard to reach, so rescue operations are often delayed. Colombia has invested in national
5: delayed disaster man ang rescue planning, to?
6: But deforestation, corruption, and informal settlements make every disaster worse. Number 5, Indonesia.
5: Indonesia
6: on the
5: naman.
6: Pacific Ring of Fire, the country faces constant threats from earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. On top of frequent floods, landslides, and smoke from forest fires, earthquakes and volcanic eruptions can strike suddenly, while seasonal rains trigger flash floods and landslides across many islands. Deforestation and homes built on steep slopes make these disasters worse. The government has pushed early warning systems, community training, and evacuation routes, but the archipelago's size and remote islands make rescue and relief operations difficult. Number 4, India faces a wide mix of hazards
5: India
6: in the year. There are seasonal cyclones, intense monsoon floods, heat waves in summer, and earthquakes in several zones. Climate change is making monsoons stronger, with heavier and more frequent rain. Rapid urban development in mountains and plains blocks water flow, increasing the risk of floods and landslides. The government has improved evacuation planning, community drills, SMS alerts, and prepared shelters. However, millions still live in flood-prone areas, and poor drainage systems leave cities forcing locals to suffer.
5: Area?
6: And even small rains can flood entire neighborhoods. Number 3, Myanmar. Myanmar is hit by cyclones, monsoon floods, landslides, while also experiencing an ongoing armed conflict. Aside from flooding, outbreaks of waterborne and other diseases are spreading, making conditions even worse for affected communities. Political conflict and military control have made disasters worse,
5: military control
6: and blocking
5: worse.
6: Access to affected areas.
5: So Myanmar.
6: Unfortunately, people in remote or conflict zones are the most at risk and least likely to get help quickly. Number 2, Bangladesh. Bangladesh faces cyclones,
5: Bangladesh,
6: floods, river floods, and heavy monsoon rain every year. Flooding is made worse by extreme waste pollution, clogged rivers, and poor drainage that
5: problema.
6: Even moderate rains cause serious floods. When extreme floods hit, thousands are left homeless. Roads, buildings, and bridges are destroyed, and livestock are lost. Corruption and weak local
5: corruption
6: management
5: man,
6: often slow repairs and make flood control projects less effective. Number 1, Philippines.
5: Nah.
6: The Philippines ranks last on the World Risk Index, making it the most vulnerable country in the world to natural disasters. It sits right in the Pacific Ring of Fire, meaning it experiences frequent earthquakes and has more than 20 active volcanoes that can erupt with little warning. On top of that, it lies in the typhoon belt, getting around 20 tropical storms a year. Poor drainage system, poor infrastructure,
5: poor drainage system, poor infrastructure, lack of disaster
6: preparation. When disaster hits, locals are left with no choice but to flee their homes, carrying only what they can. And worst of all, many flood control and infrastructure projects are weakened by corruption, leaving Filipinos to suffer the full force of calamities that could have been prevented.
2: Grabe.
5: Poor drainage system, poor infrastructure, labaw sa tanan kakipe babes na mention sang vlogger nga Amerikano nga corruption gid sa flood control.
2: Grabe gino.
5: Oo.
2: Corruption gid sa.
5: Grabe gino. Number 1 naman kita. Ha? Bisan sa diin lang number 1 kita. Ari kakipe bisan ang ga cover gani nga vlogger sa ato. Ato ya ga cover sang sitwasyon sang bugos sa kalibutan, alin sa Colombia, Mexico, Myanmar, Bangladesh. Hasta sa Pilipinas sa Kipe Babes, India, Indonesia. Arya, itong dia vlogger tadi delikado pagani Kipe Bitan bla i-play bla. Ang vlogger ang isa ka baha bla da.
2: Vlogger.
5: Vlogger.
2: Sa Pilipinas niya.
5: Oh, disgrasya man. Oh. Disgrasya pa yan gani.
2: Sabi.
5: No. Ari-ari. Disgrasya pa yung vlogger. Ito yung vlogger yan, nagambal nga. Amun yung katabo sa naglainlan niya pungsod. Aton niya, gakuber yan ang bagtangba. Liwata blaki pa yung bitan. Kaya seryoso, gito yung magkuber, oh. Oh. Amun yung kinakadlaw ni Ruina Bilyaran Erbito. Sige ba, liwat. Sino man di makibot nga ara kasi delikado nga sitwasyon may mangibot pa imo so, abiya guru buaya. Uy, sa kabalong ang buaya, ara na stakas. Uy, ito sa baa, di bla?
2: Ay, Diyos ko.
5: Lugtasan. Lugtasan, majubit tumlos, no? Sir?
2: Ariglado, sige ah. Kung magamuning balita, kung isa din sa ito, nga daw number one, kagdigi niya mulihi ang kwan, ang ano na, Pilipinas. Ambot ko, amuning damo di blati, ano sa ito, nga tungkol sa stress ni, damo na kalamatay.
5: Eh, kung isa na nagpinakadla na ng iban, iban sobra-sobra daw, nabuang na.
2: Ay, salamat gid sa mga taga-Kabangkalan, nakaukapang Kabangkalan din sumong Saton, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa mga taga-Kabangkalan, si Kagawad Rodney Tibos, musta?
5: Hinigaran.
2: Gawad?
5: Gawad, may agada. Rich Indico. Hinigaran. Ano
2: MK Tabukon.
5: Ilog.
2: May aga, madam. Si Mama MK Tabukon. Ay, ti magamon eh. Nga problema kag number one gid sa aton hindi kayahan ma stress ini
5: mga di para malikaw sa oxidative stress mga kakipaib sa problema nga ginapangatubang tadlo adlaw kun kisa ma depress kita
2: na
5: ari lang sekreto
2: ang sekreto this takes mabandred mga kakipaib sekreto na namon sa para sa inyo gina recommend gina namon sa inyo ini nyo pagkalipatan magamon kay pwede amo na yung makabulig sa atong lawas na DTX 500 mga kakipe may mga sangkap din nga masyado ka kuan importante
5: kag
2: mo nang nagapayo sa aton nga skin health di lang sa mga sa sulod sa aton nga lawas berte sa kuan man sa gwa sa aton sining panit mga kakipe
5: may vitamin A nga ga-protect sa mata tanga hindi ta mag-blurred ang aton nga panawan labi na gid kun damo sugar lawas mo bow kan onad lodlaw way ka kabalo galingin ang ulo mo do ga-blurred na panawan mo daw nagabukal ng ihi mo ay back-up na sang DTX 500.
2: Gusto mo na mga kaki-5 nga kinanglanon gid naton ang na DTX 500. Mga kaki-5 di yung gipakalipatan nga ni mga kaki-5 kaya mo tayong pinaka-importante. Mangkabalo ka mo niya ang nagpa-enhance kag nagpa panami sa ato na digestive system mga kaki-5.
5: Nagulam ka kahapon isa ka box. May nag-abot. Wala na gali.
2: Wala na.
5: Kabakal gid siyang DTX 500 abi, no?
2: Amo rin gapon na niyo. Mga kakip. Ti amo gimana na ya subong. Kaya nga, bisan na diin ka subong ang DTX 500. Amo na ang number one kag masyado nakataas ang demand sa merkado mga kakipa, no? Nagapagayo, pagpayo sa digestion, may mga problema sa atong lawas katulad sa pag kakulang sang enerhiya mga kakipaib mo na yung ginaproblema sa iba ni kulang sa energy sa enerhiya mga kakipaib ang DTX 500 champion
5: si Mami Ridio nag-misis dayon diyo sa dila sinap sir pulo kabax Miridi Montorio diri sa Adila okay noted
2: sa Adila na
5: mansilingan kay sir Madjubim order man sa karon madiretso na lang ko sa imo sir Madjubi
2: mayo eh kay magtag lima ka box
5: pulo
2: pulo
5: lima lima aon mo lang imo
2: ako na order di sa Adi o de na gadali ko londrya lihog lang ko dolong subong aga isa lang ka box
5: amat amat lang
2: kasubo umlay isa ka box
5: kakipay babes klinika di Tribayo ha kung gusto mo nga nami tulog mo antes ka magtulog ka usapa ang klinika di Tribayo
2: na
5: pagbugtaw mo naman klinika di Tribayo para nga nami ang kondisyon mo enhance ang dugo mo nami ang timple ang dugo mo hindi migko malayo ka sa ano gana nang ginalimpihan bla
2: sa
5: dialysis oh delikado grabe len lain ang tsura sang tao nga ginadialysis sa gibe babe
2: kabudlay sang tao kung ginadialysis ka oh
5: tsura ya kaluya nga dog habok-habok na muna kung ginadialysis ka ti ulorton mo pa na nga mag mga tagpalamati na manulaton nyo pa nga magamo kamo sila magastuhan kamo sang dako mamroblema ang inyong pamilya hindi kamo ka-function maayos ang inyong lawas klinika di Tribayo mga kakipay
2: correct na mga kakipab si Rowena Villaran Erbeto sila niya lagi na painom lang ko ni Sir Roberts sarasara sarasara ng painom sige tamo na mga kakipab importante sa aton power trio amayara kamo power trio DTX Babandri di Tribayo and Mighty C Alkaline Vitamin C amo na pinaka-importante sa aton mga kakipab hindi mo ni mabakal kadto kamo sa downtown area dira sa may ground floor sa Plaza Mart building ara dira ang Maze Wellness Product Center mga kakipab lapit lang swingon nyo lang da sa downtown area mga kakipab sa may ground floor sa Plaza Mart building pero kung ari kas may barangay Panokoy sa Ninio Store mga kakipab ara dira ang Ninio Store sa my Florenceville barangay Panokoy pakita lang si Maminda Noble diga di totoo ninyo bonito noble totoo ninyo bonito noble okay ka lang
5: okay ka lang
2: okay kaya sige o ma-commercial kita anay mga kakipipe mabalik kita dagoy dugay upo dang ato sini patrol sa Bantay Mercado update tanbay
0: balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatian mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
7: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang luti kong buntag gabi mo nanglan sa akon nga ubra alitugid ko sa banikaturas gatikid ko vitamin C ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas
0: Mighty C mabakal nga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
8: ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation na nagigit ako makabatsyag pang sakit
0: Mighty C mabakal sa mga butika DTX Beauty Soap
9: Hi, ako si Roslyn isa ka model kung kapangita ka mo sa effective nga skincare ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit mag DTX Beauty Soap na mga best
0: DTX Beauty Soap Mabakal sa mga butika DTX Beauty Soap
10: Ako si Ronald sa ka-sales rep sa una mag-aid ako sa akong body odor Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers Pero subong Sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap Kag nag-hamis ka nagputi Gid ako nga panit Salamat gid sa DTX Beauty Soap
0: DTX Beauty Soap Mabakal sa mga butika
11: Masakit ang tiyan Masaminabudlayan sa pag-ariya Mags 4 Biotics ka May fortified probiotics Na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Kuha kaklase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
12: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
14: Muter na mas! Ito si Pimbiti Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
15: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balita K5 sa Umaga
2: Alas 5:30 na mga kakivibe sa atong sining mga suki nga mga tagpalamat ti Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakivibe sa atong sining way pa makasunar kag makatilaw sa sining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon niya mo. Ginapabako niya nga ton nga resistance siya. Ginabatog sa mga cancer, flow, kagiban pang balatian mga kakivibe ha. So ginabuligan man ang atong sining lawas nga mas maayo ang supply sa oxygen sa mga cells. Kaga agon nga magapabilin nga alkaline ang lawas mga ka-K5. Nabuligan man nga mag-repair ang mga organo nga na-damage mga ka-K5 labi na sa kidney kaga atay na ito naman ang pinaka-importante Ginapabas kog man ang mental focus kag memorya mga kagipay. Nagahatag man sang enerhiya na hindi maglain lang ang pamatsyagta kag maghatag sang kabaskog sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipay, sarang nato mabakala sa talan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kag Talisay, mabakalmaan sa talan ng mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Agpaligo ka mo ha, ninyo pagkalipatan ang DTX Beauty Soap, gapahamis ng kutis, nagapapreska sa inyong mga guya, kagmanay-anaya, lakip na ang paggamit sa Dio Fresh Roll-On, nga mangin relax, kagmumot ang inyong kilikili, mga kakipipe.
2: Okay, naging pakita mo ito ya, ang mga ang number one nga na damage kag number one diya sa aton nga lubos-lubosan ng Pilipinas kag natituan kung may lindol mga kakifay nga dito ya sa Korea Korea mga tagpila ganay ka floor na ya mong building ni ora pas bukid na sa sa tiilan sang bukid na mo
5: kung ibaran nga kayo
2: o gatungtong pas bukid ganing iba ni banghilid pa eh grabe tag 150 ka panalgan. Tinga nga okay man lang to yung building. Bangod ba lang wala to linog?
5: Tamaan katipid di sa ito ng budget.
2: Grabe to dito yan. Ka mga taga sa mga building, why man kalago ba? Why guru linog dito yun? Sa muna sa Korea. Sige. Ariglado. Sige mga kakipay, bala 5:16 na. Uy, mamugno kita, anay. Bugno ko nato sila si Madjo Billy, si Rio Tumloso, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Rilos, Araman mga kakifive, si Merna Hambre-Hambre, ara na sila. Number one, ang balitang kifive sa umaga, si Ling Neruina Villaran, Herbeto, sip-sip, kagini mo yaday, no? Binks Delphine, si Gloria Banaag Tumpag, Gabo, Tadaya Aloy Delmar Delphin may nga galang si Pretty MK ara na siya sino pa si salamat gid sa inyo ang atong sininga mga suki mga kaki 5 naka standby ni si kaki 5 Carla may defensor sa sininga mga tinion dera mga kaki 5 sa patrol amo sino nga aton nga driver sino nga aton nga driver subungaga. Areglado sige. Kaki 5 Carla May sila oblaob. Okay.
5: Loblaob lang.
2: Loblaob lang. Kaki 5 Carla May Defensor.
22: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Morning, guy.
1: Good morning, Kiki 5 Babe sa Kiki 5 Robert. Ang aton sinisubong nga sitwasyon dali sa syudad sa Bacolod. Medyo magutok mo dali. Sa area sa nga Libertada Public Market sa Kiki 5 Babe sa Kiki 5 Robert. Aga pa lang, gutok na ang aton sininga merkado. Ang duwa ka merkado dali sa syudad. Kiti do medyo aluadlaw na yan sa area sa nga Central Market sa Kiki 5 Babe sa Kiki 5 Robert. Kaya ang aton sininga kalangitan do ambot kung mahibi o kon hindi, no? Di may klase pangadaan sa karon. Pero ti matayan ini naton kaki 5 babe sa kaki 5 Robert at sa subong ti ilang taon naton ang sitwasyon na sa aton siningan dalanon na diri sa syudad sa nga Bacolod amo ni oras, no? Mga ano na oras, mga 5 ariya nakita sa alas 5 18 no sa nga aga kaki 5 babe sa kaki 5 Robert. So amo ning sitwasyon naton diri sa area sa nga kilid sa nga Libertad Public Market kag kumakita nato tio ang mga salakyan na kag ang mga tricycle naga parking lang sa kilid sa nga dalan about ang mga aton sininga dala noon diri do medyo magutok ka kay ti amo ni ang sitwasyon namo sa mga naga parking sa dala noon ting aton sininga tapos ang city legal enforcement team nagapadayon man sa ila sininga clearing operation sa dala noon aton diri sa syudad kay K5 Babe sa K5 Roberta kagati isa na diri sa gintir nila ang area sa South Capitol Road kag ang North sa Capitol Road sang ang sang nagbigad nga in mga inadlaw among south mapalin na dira ang mga ambulance and vendors nga nagatinergi dira kay tinungod nga dira inis na nagatinulog. So gipalin ini kitik cart lang gidya ang pwede nga iga issue kung iga gamiton para sa ila sininga pagpaligya kay Kipe Babes sa Kipe Roberta ang mga area sa North sa Capitol Road na nga dapat cart lang gid wala gidya sa may makatiner dira nga permanente sa ina nga lugar kay Kipe Babes sa Kipe Roberta may ara lang sa oras nga pwede makabaligya. So ginpatigayunan ini sa nga flashing and clearing sa nga kapon nga daw kay Kipe Babes sa Kipe Roberta agudto nga ang tanan nga mga basura o kun ang mga nagatapiksa dalanon bala mga madanlog like to market syempre mga food items dira ang nagaplastar. So ging clear ini kin flashing ini sa nga dear most ang syudad sa Bacolod sa Mandok Mani Mayor Greg Gasataya kay Kipe Babes sa Kipe Roberta. So amo man adring sa atong sininga dalanon ani nakita apulsin nakita sa may dalan Lacson at ikon sa DNT na taon na itong dream at ulutauhay pa no? Ang malabihan na ito ang nagligad nga nag-trending gid sa dalanon ang madanlog na lugar diri sa may area sa Lacson na Kipe Babes sa Kipe Roberta pero at as of now wala nakitaya sa may nakitaan nga basa sa dalan hindi na danlog ang atong sininga dalanon diri sa area sa Lacson na Kipe Babes sa Kipe Roberta especially diri sa may Lacson Rosario Street na wala na sa may nag-leak niya tubig di kundi safe na atong siningyang mga motorista wala na sa may madanlog pa no ay tungod nga natabunan na ang nag-leak niya tubig kikipa babes sa kikipa Robert. So ti may bisan may klase amo ni oras do matulotaway pa atong sinidalan Lacson ang dalan Lacson nga daan amo ni isa sa mga busy gid nga mga dalan diri sa syudad sa Bacolod kikipa babes sa kikipa Robert.
2: Arreglado. Sige.
5: Wala, yun lang guru balita ta. Kipaib, Carla.
1: Yes, so tiyan mo na ang nagpatigayon sa flushing and clearing operation ang katapos sa syudad sa Bacolod, DRMO, sa dalan North Capitol Road, kay Pisang Sinilang, gin-request ina o kung ginhingyo ina sa probinsya na kung pwede i-regulate ang ato sa mga vendors. So tingin na sa Batman ina sa syudad, kagati na hibaluan nga mayara sa 42 ang gigali ka mga vendors ang aradira na nakapag-plastar kag dapat cards ang ginhingin sininga paggagamiton kag dapat wala dira sang non-food items nga nagaplastar kay tiko makitaan yara sa mga ukay-ukay nga nagaplastar dira no so ti nagpatigayon sang clearing and flushing pero ti ani 4 times na iniginhimo sa lugar agudto nga mangin na matinlo kay Kipe Babes at Kipe Roberta wala sang mga mantika bala nga nagkakabili na mga madaglog dira sa ina nga portion that's why nga gi-clear kag flushing sang katapos sang DRMO sang pagiman sa atong sinisyo dada sang Bacolod at Kipe Babes sa Kipe Roberta.
2: Sige day.
1: Yes, thank you, Dakar. Kipe Babes sa Kipe Roberta po sa patrol. K5 Romnick, ini si K5 Carla Defensor. Kagining nga balita, gadulong sa iyo sang
2: DRMO. Si Romnick o pod mo?
1: Yes.
2: Si Romnick? Si Romnick Laoblaob. Abi ko rin sa Arminta.
1: Ito lang mo natin, sininga piloto kay Kipe Babes sa K5 Robert. Yes, para sa kabiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Madabog at kasalamat ka K5 Carla Medepensor sa imong sininga report pa nga ka K5. Royag talang bugnohon ang mga nagatutok din sa aton kada aga mga ka K5. Dela sa Emilia Store sa may Purok Idmar Barangay Felisa mga kakipay polo pangapin na sila mga nagapangapin dira sa Emilia Store ah. May nga agala dahil sa inyo pangapin na kamura DTX Coffee Mix ha ah, morning lang dahil kay Madam Emilia Davila
5: si Sir Colas sa Santos Eldes kay Mrs. niya dira sa Singkang maayong aga kay Ma'am Carmencita Olvido mga senior citizen nga nagapangapis ang DTX Coffee Mix sa Bangga Tutong kay Ma'am Gingging da kagay si Romy sa Frozen Foods maayong aga
2: dere man maayong aga man sa kay Milo Anita Dianan sa KMS E3 dere sa Tubang sang Lady of Mercy sa may Eroreco mga kakifive o nagapamati sa aga pa pangapin na kamo dira mga kakifive DTX Coffee Mix ang pasulabihan kay Nora de la Cruz Viviana Damet, Jessica Bangkirigo, si TC Chen, si Ada Boy na Oro kag iban pa da sa mga cases naton dira sa may Barangay Banago, sa may Purok Nami-Nami, Barangay Banago. Salamat gid sa inyo nga suporta ha sa Purok Nami-Nami sa Barangay Banago mga gagipan.
5: May agaman sa Bilya Bilya ta store sa Estefania, kay Ma'am Angie Aloy dira sa Purok Kapisan, sa Vista Alegre kag sa Kalubihan, kay Ma'am Nora siya sat kag sa mga KSS members naton da. Pwede na ang aton nga grocery livelihoods para sa aton nga mga KSS sa Kalubihan, Vista Alegre.
2: Abaw. Oy, dira sa may Purok Nami-Nami, duha sa Nami-Nami, dos sa Medina store. Available man mga kaki five ang aton sining coffee, ha? DTX Coffee Mix, DTX MITC, raman ang aton sining DTX 500. Pakita lang si Ma'am Jodeth Medina.
5: Ma'am Bings Delpin sa Adila, mayung aga. And of course, kay Chona Kango sa Sumag. Kay Ma'am Indang Sarad, kay Sir Jonathan Sarad. Maria Luz Rica Plaza, kay Sir Jimmy Rica Plaza. Kay Ma'am Erlinda Cotillo sa Granada. Santa Teresita. Asyenda sa Santa Teresita. Upod kay Sir Godofredo Cotillo.
2: Sa Barangay Tangaw, available man kay Ma'am Nili kag Elmer Porgadilla ang DTX Coffee Mix, araman sa Purok San Roque, sa highway lang sa Barangay Tangub.
5: Sa Lutlut Store, Kakipi Babe, sa Pahanukoy, Ma'am Lutlut Tolentino, mayung agak sa mga staff na, sa Mikmik Store sa Pahanukoy, kag sa Starlight Store, kagay Ma'am Inday Biliesa sa Bangga Busay, kagay Ma'am Inilda Impinado, maayong aga.
2: Dira sa kay sa Purok Mabinuligon, sa Barangay Sumag, kay Lida Shore, kag ang sa kay Mildred ra, ha? Sa kay Mildred, madam, may nga agal na. O, dira sa may Mabinuligon Association, Homeowners Association, may mga reklamo na sila. Reklamo na kasintro sa isa ka proyekto nga ginpatuman dira ang footbridge, mga kaki-5, nga wala matapos. Nagabok na lang, nagastuhan na, pero isa na katuig subong, nagaloy-loy na lang, kaya nagabok na ang kable, naghilay ang pundasyon, maginaangtan sang kable, simentado, pero naghilay na, kaya ginaabab sang baha, mga kaki-5, sayang ang kwarta, nga gin, gasto dira mga kaki-5. Yan ako ron ni Kagawa Dukson. Amo na mga kaki-5, di nakadugang pagitperwiso sa mga pumuloy, dahil kung magbaha, kaya nagaloy-loy na ang kwan, nagloy-loy na ang kable, nasangyad sa tubig, pagbaha, ang mga basura, nagasangit na mga kaki-5, mas lalo lang yan nga nagasaka ang tubig, kaya hindi na makarikta ang tubig, mga kaki-5, kaya may mga basura na nagasangit, dira mga kaki-5.
5: Nagapangabay lang kita, tani, sa aton mga kauturan, nga mag, bisan

0: kable, pundasyon naghilay, wala matapos, ginimuan pag ginyadalan dito sa piyak o taytay, footbridge, kawayan, himo sang kawayan, may natapos ng taytay. Pero ang malain lang, kay ang mga haligi sang taytay nga kawayan, arama sa tungas ang suba. Pagbagbaha, masangit gyapon ang basura.
1: Kadelikado. Bala mo kung kisa dira sa mga delikado nga lugar, may buto da. Kaya nga, kung may madisgrasya, ayuda da yun, pugi point da yun, kakipi babes.
0: Tiyan mo na mga kakipi babes. Imbis tani nga makahatag sang kasulhayan sa mga buhay, sa mga tao da, mayo ang nga hindi sila maperwisyuhan, ang subong ginto gaya perwisyo pag iya mga kakipi babes.
1: Oo, nagilapit naman. Grabe, nagulan-ulan na kakipi babes. Baha naman eh. Nakaprepara na ihan ang sardinas at noodles sa kakipi babes.
0: Ala! Preparado na.
1: May nga kay Ma'am Nore Alconga sa Roseville, kay Sir Ray Alconga. May mini grocery na da si Ma'am Nore. At the same time, nagabaligya sang DTX Coffee Mix, kag Ditribayo, DTX Banded Jag Mighty C. Katulang kamo sa Roseville, handumanan, kay Ma'am Nore Alconga, kag sa City Village, kay Ma'am Nanette Leong Corsiga, mga kakipayog kay Sir Nonoy Corsiga.
0: Grabe na mo. Norma! Norma, happy birthday kay Sir Rico Gantalao Hernandez, driver sang series.
1: Oh, pariyo apelido nyo?
0: Grabe,
1: Gantalao?
0: Pariyo apelido naman nyo.
1: Happy
0: birthday.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday sa parente ko.
1: Parente!
0: Rico, si Rico Gantalao. Ako Rico, magantalao man ko. Pero galing kay my babe spy. Hernandez, driver sang series.
1: Babe nga si Rico.
0: Bale na. Te, den ang biyahe mo.
1: Kasi babes, isa diri sa mong nga ginapahibalo tagit sa mga tagpalamati. Tatatlo nagbisita kahapon sa RYU Foundation Office.
0: Sa siya ho?
1: Oo.
0: Sambuang gabiyahe ya?
1: Oo, tatlo ka nagpangayos sa bulig. Always ginaton gina-orient sa inyo. Nga kung magpa hindi para nga mangin priority kamo sa financial assistance, magpamimbro kamo sa RYU Foundation Incorporated, mga kakifive. Kung mabulig, ang mabulig namon sa inyo kung hindi kamo mimbro, kung may pundo pa kita, saan pamasahin nyo da or pagkaon nyo, no? Pero kung wala, wala gid kami sang may mahatag. Pero kung miyembro kamo, priority namon mga kakifive. Okay? Alin sa dugo, hasta sa financial assistance, basta miyembro lang kamo sang RYU Foundation Incorporated. Kipe babes, madamo sa nagapamati sa aton ng mga tricycle driver. Thank you so much kida sa nagaparking da sa Bangga Pahano ko ibla. Pakanto si Gasco. Ano si Gasco? Kung si Gasco?
0: Si Gasco.
1: Oh, si Gasco. So damo gid nagamonitor sa aton. Salamat gid ha. Ilabi na gid sa mga hindi pa naton matamyaw bala nga nagamonitor lang sa radyo. Nagapasalamat gid kami sa inyo nga suporta alin sa Singkang, sa Baytay City, dira kay Ma'am Cathy Dula Santos, sa Mandalagan kay Ma'am Banson. Thank you so much gid sa inyo nga pagupod kay Ma'am Roslyn Delicana sa Araw Vista Alegre, kay Ma'am Mandahos dira sa Araw Mandahos, Estefania.
0: Sige ya.
1: Rodora Mandahos.
0: Diario.

0: Oh. Kung sakaling ikaw lalayo, mga kakipay, hindi makanta ni Vincent Curralde. Oh. Mita, mita!
1: Mita, mita. Oh. Oh, mita. Budlay, mita.
0: Budlay si Lolo Mita.
1: Budlay si Lolo Mita. Sige, be, ikaw?
0: Ining kanta kakipay, be. Isa ka... pagpahanumdom sa isa ka pagpalangga nga bisan malayo siya ginapalangga sa gihapon kag bisan magpalayo ka pa kakipe babes hindi ikaw malipatan. Kung darating man ang isang araw do do do, do pamatyo na pa.

0: sa piling ko.
1: Ari, pakitang ang balko sa iyo.
2: Ano pakit?
0: Kung ikaw'y magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Suicide guru ni. Dalhin mo na ang araw at ang buwan.
2: Na.
1: Oh, dalun pa dala pagid.
0: Di na sisikat kailanman.
1: Ginpatyan niya guru ni Gatong. Oh, sige, bigo. Go ahead. Oh, ikaw naman.
2: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
0: Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibo, buhay na puno na ng kiru.
2: Ang tangi ko na lang pakiusap.
1: Anong ihambal mo sa ako?
2: Saan ka naman ngayon? Kaan ka man ngayon o hirap?
1: Aray lang ko sa gadigad.
2: Huwag sana akong kalimutan.
1: Nalipatanta na ka.
2: Ang ating nagaraan na kay
1: sarap. Masakit to. Masakit to sa una.
2: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
1: Mapalayo na ginman ko
2: sa'yo. Soprano. Tenor.
1: Tenor
2: yun
1: na din. Thank you.
2: Salamat.
1: Bisan wala si Vincent, ginating huwaan mo na mo na.
2: Mapalipay ka mo. Ang importante nga arala ka mo.
1: Importante ang mahalaga. Oh. Ang mahalaga, among importante.
2: Ay, Diyos ko ah.
1: May aga, kakipay babes ha.
2: May aga.
1: Dira sa kay, sa tubangan sang nukpo, kay
2: Susan Gillian.
1: Ma'am Susan Gillian, may yung aga. Sino pa da? Ma'am Vicky Gantalao, thank you so much.
2: Don Luis Gantalao dira sa My Sugar Valley Talisay mga aga.
1: Don Luis, ang muna yung importante si Don Luis.
2: Don Luis. Bilabol lang mga coffee mix datong dire ya. DTX ba? 500, D3 Bayo. Ano sa iya man ka ba mga kaki-five?
1: Sa plaza, sa Libertad Public Market ha. Hindi kanya mo kamo kalipatan. YCK 5 Cent Pro mabalik na sa karon sa mga nagakinahanglan sang DTX coffee mix.
2: Ayos ha. Te, uy! Mga kaki-five, preparar gid ka mo. Kay subong may ginapaabot kitang rotational brownout. Andam gid ka mo mga kaki-five, sang inyo sininga mga emergency light, kag ang inyo sininga mga ginakuan, andam ka mo ice. Kay mag subong sinigani nga may mga rotation brownout kita di dan paktan ko nanok lawig sini mga kaki-five. Diba si ko nang inyo sini nga mga isda nga ginapang reef ninyo gina press ninyo mga kaki-five magkalatunaw magkalapan usda kag magkalabaho da kay nagkalatunaw yang ice mga kaki-five. So prepare ra kamo dan ice bakal kamo ice bucket mga kaki-five. Kaya siyempre
1: ang chargeable fan kaki-five sa bata, no? Importante na. Kaya kung hindi nyo na ma-charge reklamuhon ka mo sa bata, ayawan ka mo kakuyab na.
2: Kung may mga gagmay ka mga kabataan nga ano pa, ang malayan na nga kung ginahapo ka, may asma ka mga kaki-five, tapos brown out pa, waay ka na sang magamiton, bisan hangin, wala sa may magtupa sa imo, kinahanglano na ito mga kaki-five. Ang chargeable nga electric chargeable nga fan. Chargeable nga fan.
1: So,
2: kag ang power bank ninyo mga kaki-five. Why ka mo monitor, kay why ka mo kuryente, ang inyo sining radyo, bakla nyo monitor. Bakal ka mo sang ano na power bank kag may cord na para sa radyo andar na ng radyo nyo mga kay-5 bisan wala kuryente.
1: Oo, Marilyn Villaros tag kay akay ma Marilyn Karan sa kay Miss Villaros da sa kwan sa San Roque Handumanan. Kung may ibulo budget na pila kadlaw bakal na lang battery kang solar panel para kompleto na data na ng power bank.
2: Anga, kung naginahin mo nagbakal ko sang power bank, nagbakal ko cord para masaksak to sa radyo. Andar ang radyo pang wala na kulo kuryente. I-charge ang daan ang power bank mo.
1: Oo, para nga libre pagid ang charge sa power bank, kunay na sa balay, solar panel, sa 10,000 mo, 5,000, may pwede ka nakasit up.
2: Oo. Grabe,
1: di ba? Lain man na yan, kwan, lain man na yan, kagipay, babe. Ang solar nga may suga lang, lights lang gina.
2: Lights lang gina.
1: Kurong namin nga sit up, na tanan, dira mo
2: may masaksak. May panel na.
1: Oo, masaksak
2: may
1: mo na
2: solar TV panel, mo. May
1: masaksak mo na electric fan mo, saksak mo na suga mo, maka-charge ka cellphone, makamati ka radyo.
2: Bilang gasto to say mo to, 100,000?
1: Gamay.
2: Gamay.
1: Pwede man takasarang sa amo na.
2: Mga mga muna yan. Siguro mapatakod ko.
1: Na.
2: Mga muna na. Mga
1: isit up muna.
2: Sa, ang budget ko is 200 guro.
1: About ikaw ba ko na nakatiba, babe?
2: Ha?
1: Pati aircon mo, dala na pati refrigerator mo.
2: Tanan?
1: Oo, dala na sa sunod siyang balay. Just in case nga ma-uber kagid man sa gamit, automatic nga nag-transfer na sa grid. O kung sa Negros power mo.
2: May nagreklamo to kay Man Kabalog ka, kurinti, subong sado ka mga kwan. Hindi na itong pakta ng itong bill kada bulan. May ara itong nagreklamo nga why man lang tao blind nila. Why man below gadla, why man da sila. Pero nga ang balay dahil niya, kadako. Tisa akong ito, gamay-gamay nga may ara ko refrigerator, may ara ko isang kurintit sugwa tanan electric fan tanan magreklamo sa ako nakagamay sang bill ko. Sabi mo ang sabat ko magapasiga man lang ko sang sugwa kung mangita ko sposporo.
1: Gali. Si Ma'am Nori mahilo man ko ga nagapamati. Sana all may solar. Yes, dapat kada isa sa balay sa subong diri sa opisina ni Dr. Mil sa klinika de alternatibo. Sa Budiga kay manti ni pwede na ang mga products ta. May solar panel na kakipay babes ta mga aircon nga nagapagana. Abi mo kung damo ka solar panel barato subong solar panel kaysa battery. Kung adlaw abi nyo kung ano na may panel ka mo direkta na sa mga aircon yung mga kina. Ang power halin sa adlaw i-convert sa solar panel, direkta na nasa pa aircon nyo, manda na yun. Tibo silingon, ang init, i-convert mo sa cold kagibe, babes.
2: Basta power na importante na sa ito mga kagibe. Sa ako rin, may ara ko power.
1: Midag-ay, may solar man.
2: Kili-kili power. Dili na kita kay ara na si George Pineda Gaspe. Dili na kita mga ka-K5 sa atong sininga. Balita ang K5.
1: Kamustahan
2: mga kakipad. Matabid na kita sa Antique.
3: Ilo, Sir Rick, good morning.
4: Mayadayad nga aga kanami isang signal dokangay isang nakainom sang Detex Coffee Mix. Good morning kids sa bilog ng Western Visayas. Balik sa imo, Sir Nestor.
3: Thank you so much, Iloilo, from Iloilo sa Ilutan, sa Banwakang Pilar, sa Provincia Kang Capiz. Si SM Jobert Lago, Sir SM, good morning!
5: Good morning, Sir Nestor, sa itong mga kaugtanan. Ang Provincia Kang Capiz, ang Sudan, sa Rojas, sa mong makanay-kanay ang panahon, basog ang signal, sa K-Fab News, sa FM, aga pa, naka-mighty sina. Back to you, Sir Nestor!
3: Thank you so much, Capiz. From Capiz, sa Ilota, sa Kalibo. For sure, nakainom ta na dyan kang DTX Premium Coffee. Bago lang, Sir Michael! Mayad nga ka.
6: Morning, Sir Nestor. Okay lang kami diya. Nag-butlak ng Haring Adlaw. Naka-DTX Premium Coffee ako subong. Naka-mighty si Pagid. Okay, magulan-ulan di kahapon. Nagulan-ulan di Banos ang Kalibo. Guwapo ang signal. Balik sa imo, Antike.
3: Thank you so much, Kalibo. Jatananoy, sigurado, paldo, gijang-jang darwaho.
1: Jatana.
3: Si Daddy Babes, kag Sir Robert. Daddy, Sir Robert, morning.
2: Mayong aga, Sir Nestor. Dadre sa amon, kampiyon ang signal mo yapang. Way problema, pati ang amon sininga sitwasyon kag ang chimpo de, way problema. Basta naka-DTX, Coffee Mix, kampiyon ang yapon.
1: Mayad nga agar lang dyan sa mga guapahon, nga mga karay speaking. Dyan sa Antike, kag sa mga guwapuhon nga mga mga kauturan natin diyan sa Antiquia.
2: Aha. Diyan mo na mga kuan. Oy, signal, ang signal niyo ko champion ah. Back campion. To you, Sir Nestor.
3: Mm. Okay, so man's bakulog dito na magpaligoy-ligoy. Taon na ang Iloilo. Sir Rick, anong latest?
4: Salamat, mga kagagid, KPL News FM, Western Visayas, sa Bacolod, Negros Island Region. Mga dalagdong balita, dahil sa mga yabayin sang syurad, kag probinsya sang Iloilo. Kahapon, nag-ulan kwarta, di samon. Literal, nga nag-ulan sang kwarta. Kay ang kwarta sang sentigulang, nga mga 100,000 pesos, 100 mil, nagkalapalit. Grabe ang traffic kahapon, dahil sa mga Drilon Bridge. Ang masubo lang diri kay ang iya 100 mil pesos nga kwarta ang nagbalik sa iya 22,000 na lang. Amo diga panawagan kay kinangano yung gidang kwarta nga ibalik, no? Ambot lang kung may ara pagid sang tampal pero ang nagbalik diri, no? Ah, may mga honest pa man ah. Galing kay ti ang 78 mil subong amo pa ning gida pangita ya. Kag dugang pagid may isa diri ka patrolman, no? Nga pulis ginreklamo nga tuyo magpanghimulos. No, kay may ara sa niya i-follow up ang ining patrolman sa PRO 6 kay ti assign ni sa Quan Regional Mobile Force sa batalyon nag-check-in sa pension house. So, ambot ko na no, nagsulod sa paminsaro niya pagkita sa staff niya, ah, may gintuyok malain. Kaya ang staff nagkudog-kudog sa niya pension house nagreklamo nga tuyo siya nga himuslan. Ang patrolman preso subong diri sa police station number 1. Amay madalag kong balita. Balik si mo da sa Nestor.
3: Thank you so much, Iloilo. Uraman ko no ti Gaba rin ka dyan. Mirisi na lang ni patrolman. Okay, from Iloilo sa Ilota sa Kalibo. Sir Michael, anong latest?
7: Good morning, Liwat K5 Eastern Visayas. Kaga Negros Island Region sa mga balita diri may gamay-gamay din nga bypass operation na kahapon diri sa Banwa sang New Washington ang sospechado 39 anyos isa ka laborer mga ka K5 nabaklan sa nga duha ka kagramong suspected shabu kag ang presyo 13,600 ginasugid na recover pag sa iyang apat ka sa siya mga ka K5 nabalan man nga sang 2019 nadakpan na ni siya pero matapos to nga madakpan siya kang makagawa nagbalik naman sa bisyon niya mga ka K5 dakop siya kahapon. Samtang doon natin yung mga balita, ang Banwa sang Kalibo sa preparasyon man sa palabuton niya kafistahan sang St. John the Baptist diri sa Banwa sang Kalibo kung San Juan, may pag-ihwaton din kalanan sa kalye, no? Pag-ihwaton ini, upod sa local government unit sa Banwa sang Kalibo, kag Municipal Tourism Office, June 21 to 23, diri sa Martelino Street sa Banwa sang Kalibo, pagpangunahan ini sang Amon Mayor, of course, kag Municipal Tourism Office, diri mo makita ang tanan yung mga kanamion nga klase sang pagkaon mga ka-K5. Kadto ka mo diri ah, sa Banwa sang Kalibo ah. Kag makita niyo ang mga native ng mga pagkaon kaparehas ang inubaran nga manok mga ka-K5. Kag amo lang ani ng mga balita di sa Banwa sang Kalibo ah. Balik sa imo tige.
3: Thank you so much sa Kalibo. Sa Ilota sa Kapis, Sir Jobert, gusto mo man maglantaw kang ginubahan kuno nga manok sa Kalibo. Sir Jobert.
8: Dawa na amin, nakadaw sabor na kay may inubaran nga kuan nga manok. Paputi ginaguro, kasi five Nestor. Mga nagpanguna ng mga balita, once again, sa ato sa matag palamatid din sa K5 Buas ng Visayas, din sa probinsya sang Kapis, kagyosunod sa Rojas. Duwa kasi parado ka mga persona ang nadakpan sa aton siya matapos ang kapulisan nga nagabit-bit armas. Isa ka negosyante dito sa Banwa sang Ibisan, mga ka-K5. Ini siyang nag-intra sa inaway sang komisyon matapos nga gin katuan sa mga barangay officials kalakip man sang aton siya matapos ang kapulisan na-recover sa siling posisyon ang kalibre 9mm mga ka-K5 may tatlo ka live ammunition sa bahay niya sang barangay Ilaya Ibisan Kapis. Samtang isa naman ka report ka na baton sa aton sining mga kapulisan sa may Punta Pedra nagalakat sa dalan nga may armas na kapakawal armas 38 kalibre magluwas sa nasabit nga armas may 6 ka gramos ang shabu nga na-recover ang aton sininga mga kapulisan diri sa Banwa sang Punta Pedra. Dugang mga balita, ari di sa amo no, sa Banwa sang Punta Pedra mga ka-K5, hindi na sila liwat sa makatilaw sa ayuda para sa mga programa sa AKAP, mga ka-K5, ang local government sa Pontevedra, because nga wala sila yatubtob sa karon makalikidar sa ila sininga ginpanghatag sa tinalikdan nga release nila, mga ka-K5. Inconfirmar din sa ilang municipal administrator, ang bata ni Mayor Henry Tumros na si Jennifer Tumlos, nga hindi sila makabaton subong, okay, wala sila makasumiter sang ilang liquidation report, mga kakits. Tapos na mga balita din sa amon, ready na mga LGUs para buwas sa Independence Day celebration. Back to you, Antique.
3: Thank you so much, Kapis, sa mga kampiyon nga mga balita sa ito ta sa Negros Island Region, kag sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes, kag Sir Robert, anong latest?
2: Ang latest diya sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifay, plano karon sa provincial government diri sa amon sa Negros Occidental nga magpadala kaghanda sa magpadala sa bulig sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Apang tisubong taway pa man gid signal kag way pagid man na finalize ini mga kakifay, ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga wala pa sa karon ma-desisyonan sa nga Kapitolyo Provincial kung pila ang salang mapadala sa bulig pinansyal sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Nasuno sa iya nga ginatinguhaan pa sa karon sa nga probinsya nga makuha ang detalye kung pila ang kahalitan nga ginbilin sang linog, mga kakivibe. Sunod dugang pa niya Governor, ginaulat man niya ang communication gikan sa Office of the Civil Defense sa National nga magaserbe sang go signal para sa probinsya sa pagpadala sang bulig sa lugar.
1: Sa ibang pagit nga balita sa Mondiri sa Negros Occidental, mga kakipaib, ma-id-id nga gina-monitor ang mga fault line diri sa amon kag gina-istoryahan kung ano kapiriparado ang Negros kag ang City of Bacolod sa tion nga may mga kalamidad ka, sa tion nga may linog nga kasubong nga natabo sa Jinsan. Kabalo kamo nga damo kami di sa mga fault line, no? Southern Negros sa fault, sa Pamplona fault, sa Negros Island Region, sa Bindoy Giholungan fault, along kita da sa San Carlos fault, kadamo diri sa Sibulan, sa Central Negros, Kanduni, kag West Negros fault, mga kakipaib. Samtang sa pihak nga bahin, daw pariho lang sang ginbutang nga ahos sa nagabukal nga mantika ang politika diri sa amon kay namat-amat na nga nagagwa ang tatlo ka mga pangalan nga magapadalagan sa pagka-gobernador. Isa na diri si Congressman Javi Benitez, sa Mayor sa Cadiz si Salvador Bading Escalante, kag subong man ang isa pagid nga ginhingadlan diri si Marañón, kakipay babes,
2: no? Tendi Marañón sa Sagay.
1: Sa Sagay. So muna mga kakipay, ang mga balita diri, sigwi ko lang, Congresswoman yuda sa Iloilo kay Fibrek, na hambalik ko Barsaga, nasubuan gid siya ginpailan sang kaso nga libel ining 8 ka mga marine ni Congresswoman Janet Garin. Pero napasalamat man si Kiko Barsaga nga wala sila ma-injeksyonan sang ding baksya.
2: Amo ang mga balita na mo diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Sir Nestor.
3: Thank you so much, Bacolod. Mga balita sa probinsya kang Antique, darwajang patayo sa kaso kang leptospirosis sa may probinsya kang Antique. Suno sa amon, Antique Provincial Health Office sa DIN, K5 Western Visayas, nagpaandam ang amon mga health authorities regya, labi ringgit sa mga mangunguma nga likawan ang pagsarob sa tubig. Kay sanda kuno dia ang prone sa diyang kaso kagin pangabay man nga may libre nga bulong nga doxycycline sa mga sentro nga pwede da imna na kag pwede da pangayuon kay 5% Visayas, samtang ang suspect sa pagpamadil sa anay kapitan kag anang bata kag apo sa may banwa kang Barbasa kang tinalikdan nga semana na tumad ren kag sa talad nakagwa ren man sa ospital ang diyang anang bata kag apo kag regyan ren man kuno sa stable nga kondisyon ang anay kapitan. Balikan ko lang blato, quicky lang Sir Rick, sa Iloilo may chimpo tapa taga diin to si patrolman.
4: Ang address siya taga Mindanao pero diri na assigned sa Regional Mobile Force Battalion. Ambot lang ko nando nagsulod gani nga talimbabaga sa paminsaro niya ibaylo yang iya sa ninga pagka pulis sa sining babayo ay mapunggan sa rong iya sa ninga kwan sa Nestor.
9: Ano masupon mo Sir Michael?
10: Diba si nagainit ng iya karburador.
9: Ano, how about you, Kapis?
11: Maputi ang kagwapang babayaw.
9: Bakolod?
2: Daw atap na atap, kid si ano, siguro, bulubag nason.
9: Sige, di ko na pagbalik sa inyo, ay natachimpo, asla.
2: Salamat kay Iloilo Ruas Antiki kagkalibo sa aton sininga mga sister station. Ang aton sininga mga oy taga Puroxay sa Barangay Handumanan nagaisa kag nagapamatig sila sa aton mga kaki 5. Salamat gid sa inyo nga suporta kada aga gid. Salamat gid sa inyo taga Puroxay sa Radera si future Barangay Captain Melvin Cosio. Morning nada. Kuya, si Kuya Melvin Cosio. Sige.
1: Ma'am Jusene Relatos, mayong aga.
2: Aha, si Norma, ang Norma store dira sa May Talok Bago City, available lang aton sininga mga products.
1: Ma'am Rani Pahay kag Virginia Gomez and of course kay Ma'am June Rose Lorijo sa Pilisa.
2: Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na awit kaki 5 Kulin Kobya. And Sairoban Albay, mga kaki-five. Totong store, dira sa kaya Ma'am Mary Rose Lingaya, kag George Lau, sumayang agalanda. Sa nga sa CEO, Dr. Meloy, ako sa kaki-five babes, ganda lang.
1: Para naman si kaki-five Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko ng Kagalingawan, sa Negros, kaki-five News FM.
12: Kaki-five News FM. Kaki-five News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako, tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink
20: responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6, alas 6 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast zumugano sa Webes, Hunyo 11, 2026. Makita kang babatingin man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong dinalan. Linog sa Mindanao, wala sang epekto sa Antique. Botong ang kinahanglan agad mapamatbatan si Vice President Duterte nagapabilin sa gihapon sa 16 ka mga senador.
2: Balita International.
3: Oso nga nagdugas ang suspensyon sang klase sa isa ka syudad sa Japan na Dakpa na.
2: Balita Sports.
3: Alex Ayala na paslawan nga makasulod sa HSBC Championships quarterfinals.
2: Balita Entertainment.
3: Boss Toyo nagdulong sang bulig sa mga biktima sang linog sa General Santos City.
2: Balita Negosyo.
3: Kag unemployment rate sang Pilipinas nagnubo. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: No permit, no vending policy, ginpatuman sa North Capitol Road. Ginpatuman sang City Administrator Office kag City Legal Office ang no permit or no vending policy sa North Capitol Road sa siyudad sang Bacolod Miyerkules ang gabi Hunyo 10. Kabahin ini sa pagsiguro sang siyudad nga magamit sang husto mangin matawhay kag luwas para sa publiko ang nasambit nga lugar. Pinaagi sa pagpatuman sang pulisya, tuyo siguraduhon sang siyudad nga may nagkakaigo nga permit kag nagapuesto sa natalanang nga lugar ang mga vendors kag masiguro nga maprotektahan ang interes sang mga manugbaligya kag sanga publiko. Samtang grade 11 student nakuhaan sang masobra 1,000,000 ka pesos nga balor sang shabu sa Bacolod City. Arestado ang 18-anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga buy bust operation sang kapulisan matapos makuhaan sang 160 grams sang ginapatian shabu nga nagabalor sang 1,088,000 pesos sa Purok Gonzaga Barangay Takuling Bacolod City Miyerkules ang gabi Hunyo 10. Ginkilala ang sospetsado nga si Alias Boards, grade 11 student kag residente sang nasambit ng lugar. Na-recover kay Boards ang 4 ka pakete sa kag 3 ka pakete sang ginapatian shabu, 1,000 pesos nga buy-bust money, kagiban pa nga non-drug items. Yara na inikaroon sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkakaigo nga disposisyon matapos nga naglapas sa Section 21 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sang aga. Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka mga lalaki nagpangawat sa siyudad sang Kabankalan. Ginsulod sang kawatan ng balay sang isa ka pamilya sa Purok Kawayan, Barangay Tago, Kabankalan City, Negros Occidental, las 11:12 sang gabi Martes nga adlaw Hunyo 9. Sunod sa tagiya sang balay yara ini sa sulod sang puluyan kag kaupod ang iya 14-anyos nga anak kag ang iloy sang ginsulod sang duha ka mga lalaki ang ilang balay. Ginkuha sa mga sospetsado ang isa ka JBL speaker, wallet nga may unod nga mga ID 200 pesos nga kwarta kag isa ka power bank. Dugang pa sini may dala nga armas ang isa sa mga sospetsado. Gilayon man nga nagka-contact sa otoridad ang pamilya, agud maareglar ang natabo. Samtang isa pilason sa aksidente sa Banwa sang Isabela. Pilason ang isa ka individual matapos aksidente nga nabungguan sang isa ka sasakyan ang naka-parking a tricycle sa Barangay Camp Clark, Banwa sang Isabela, Negros Occidental, las 11:30 sang gabi Miyerkules a Martes nga adlaw Hunyo 9. Ginkilala ang biktima nga si Alias Stephen, 24 anyos, residente sang Purok 3 sa nasambit nga barangay. Sunod sa report sang kapulisan nagamaneho sang Isuzu Sportivo ang 39 anyos nga principal sang isa ka bulutuan sa nasambit nga Banwa sang aksidente sini nga na sideswipe ang duha ka tricycle nga naka-parking sa lugar. Samtang nagapungko naman sa isa o konsa isa sa nasambit nga mga tricycle ang biktima sa tion sang aksidente, rason nga nakaangkon ini sang pilas sa ulo kag gilayon ini nga gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagtatap. Voluntary naman nga nagsungka sa Isabela Municipal Police Station ang principal nga driver sang salakyan para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, linog sa Mindanao, wala sang epekto sa Antique. May balita si K5 Family Palanog.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Wala ti direkta nga epekto sa probinsya kang Antique ang mabaskag nga linog nga naglantad sa Mindanao kang Lunes sa Hunyo 8. Diyang ginpahayag ni Mr. Michael Tolentino, LGRRMO4 kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kang PDRRMO Antique sa interview kang K5 News FM. Sa diin na suno ka na, may region man nga aktibo nga West Panay Fault nga posible mag-generate kang mas mataas nga magnitude kag intensity nga makatuga kang tsunami sa probinsya. Bangod ka dyan pa dayon ang mabaskag nga pag-monitor kag pagbantay kang PDRRMO Antique. Amo man ang pagtugro kang impormasyon sa publiko na angat sa seguridad kag kahandaan sa posible mabaskag nga linog. Sa bahin naman kang kapasidad sa pag-responde kang mga katapo kang PDRRMO Antique. Ginpayag ni Tolentino nga padayon ang andang capability building enhancement, ilabiran ang collapse search and rescue, kag iban pa nga mga response measures. Padayon man ang andang opisina sa pagkoordina sa mga natandan nga ahensya, agad makapreparara, makahanda, kag makatugro kang nagakaigo nga tikang sa posible mabaskag nga linog. Balita halina sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinga Panawan sa Antique ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balita, Iloilo City Councilor Trenias ginkumpirmar nga magapapili bilang congressman sa 2028 elections. May balita si KKFF Jenny Kauyonan.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ginkumpirmar ni Councilor Miguel Trenias nga mapapili ini bilang kongresista para sa 2028 election. Suno kay Trenias nga matapos na iya pagpulong-pulong sa mga barangay leaders, nakita nga siya ang ginaduso nga magpapili sa 2028. Dugang pa sa natungdan nga apisan nga mayara na ini sa desisyon, madugay pa ang eleksyon na kagsakaron, nakatutok ini si obligasyon bilang isa ka konsehala. Matunog nga mangin lineup sa Timuswag sa 2028 election, amo sa pagka-alkalde si Mayor Reisa Trenias, Vice Alcalde Councilor Sedfrey Cabaluna kag Kongresista Councilor Miguel Trenias. Nibaloan nga si Miguel ang yara na sa ikaduha nga termino bilang konsehal sa Iloilo City kag siya man ang manghod ni Iloilo City Mayor Reisa Trenias. Kagini si KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang Pandesal vendor nga imbulbado sa pagpatay sa katrabaho sa Bacolor, Pampanga, nagsungka sa kapulisan. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sumuko sa mga otoridad ang Pandesal vendor na itinuturong responsable sa pamamaril at pagkamatay ng kapwa bread seller sa Bacolor, Pampanga noong Mayo 28. Kinilala ni Brigadier General Hansel Marantan, Calabar Zone Police Director, ang suspect na si Ariel Ayaw na nagtago sa San Antonio, Quezon bago voluntaryong sumuko. Batay sa investigasyon ng Pampanga Police, nagkaroon naman na mainitang pagtatalo at suntukan sa pagitan ni Ayaw at ng biktimang si Angelo Muscoso. Nauwi ang alitan sa pamamaril na ikinasawi ni Muscoso. Ayon kay Quezon Provincial Police Chief Colonel Cromulo Albacea, inamin ng suspect ang krimen matapos itong ma-turn over ng mga otoridad sa Quezon. Naganap ang pagsuko sa tulong ng pamilya ni Ayaw at ni San Antonio Mayor Eric Wagan. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ay ang posibleng business rivalry dahil kapwa nagtitinda ng pandesal ang suspect at biktima sa mga ambulanteng pwesto. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga otoridad para sa kaukulang pagproseso ng kaso laban sa suspect. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, apat ka mga aklanon nga 100 years old nakabaton sa cash grant. May balita si KKFM Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Yun pa si Dunggan sa Aklan Provincial Government ang apat ka lokal centenarianse matapos maglabot sa edad niya 100 years old. Ang mga ginkilala, Amo Senday Lourdes ay inaksang malinawe. Dedikasyon Vinagamose, kagploser Fida Dinaduras ang Balete, kagahovito Tiagiris ang Makato. Ang kada isa sa ila nakabaton sang tig 25,000 pesos nga cash grant kaga certificate of recognition iniang sandig sa Centenarians Act kag General Ordinance number 2022-018 sang probinsya. Ang ini nga programa bilang pagkilala sa malawig nga kabuhi, kabakod kag inspirasyon nga dala sang mga tigulang nga klanon sa komunidad. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Galibo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa katapusan nga balitang regional, pito ka mga atleta gikan sa Region 10 magapakigbahin sa 2026 Philippine Athletics Championship nga pagahiwaton sa Tarlac. May balita si K5 Justoni Pagulong.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Pitong atleta mula sa Rion Jazz ang sasali sa 2026 Philippine Athletics Championship na gagarapin sa New Clark City, Capas, Tarlac simula June 10 hanggang June 14. Kinakatawahan ng mga atleta na ito ang Northern Mindanao sa isa sa pinakamalaking paligsahan sa atleta sa bansa. kabilang na sa kanila si John Ray Ubas mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, isang kampiyon sa SEA Games at may hawak ng pambansang talaan. Kasama rin nila sina J.R. Ruyo at Mark Angelo Cabiluna mula sa Villanueva, Misamis Oriental, Cesar P. Manligas mula sa Misamis Occidental na kampiyon at may hawak din ang talaan ng palarong pambansa. Sanji D. Erbel na kabilang sa huling yugto ng UAAP Season 88 at sina Christian J. Sungahid at Hamil Ibrahim Radia mula sa Bukidnon. Inaasahang maipapakita nila ang galing at lakas sa mga atleta mula sa Rion Jazz sa pambansang entablado. Ang kanilang pagsali ay inaasahang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan at magpapadagdag ng karangalan sa Northern Mindanao. Patuloy din ang suporta ng gobernador sa Misamis Oriental sa mga programang sports upang matulungan ang mga kabataang atleta na mahasa ang kanilang kakayahan at maabot ang kanilang pangarap sa buong nilang kakayahan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5 Just Story Pagulong para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sa ngaga.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
3: Sa Balitang National, botong kinahanglan na good mapa matbatan si Vice President Duterte nagapabilin sa gihapon sa 16 ka mga senador. Ginpayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kahapon nga adlaw sa Miyerkules, Hunyo 10, nga nagapabilin sa 16 ka mga boto gikan sa mga senador ang kinahanglan agod nga mapa matbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Amoy ini ang ginpahayag ni Gatchalian sa tunga sa mga huring-huring may angot sa quorum. Payag ni Gatchalian klarong nakasulat sa Article 11, Section 3 sa 1987 Constitution nga wala sang opisyal nga pagpamatbat sa impeachment nga wala ginaprubahan sang two-thirds sa mga miyembro sang Senado. Bangod nga 24 ang mga senador, ginpahayag ni Gatchalian nga 16 ang kinahanglan nga boto para sa conviction kag indi ini mabag-o bisan pila ka mga senador ang magatambong sa impeachment trial. Samtang 53 ka mga exotic nga sapat na rescue sang CIDG kag DENR sa Sarangani. Na rescue sa mga operatiba sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG kag mga opisyal gikan sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR Office Centro GLAN ang 53 ka mga exotic nga sapat sa Banwa sang Alabel sa Sarangani. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sang DENR, natukiba nila nga temporaryo nga holding facility sa lugar kung saniin na diskubrihan ang 53 ka mga nagkalain-lain nga mga kasapatan. Lakip na diri ang 14 ka mga L. Eclectus parrots, 18 ka mga clack-capped lories, 11 ka mga Victoria Crown pigeons, 3 ka mga Rufus hornbill, 2 ka sulfur-crested cockatoos, 1 ka black lory, kag 1 ka vulnerable white-bellied sea eagle. Ang mga sapat ang nakasulod lang sa mga kahon kag handa na para ma-distribute sa black market. Nadiskubrihan man sa mga otoridad ang 3 ka mga smuggled wallabies, apang isa ang wala nakasalbar. Nakapalagi naman ang mga suspects ang ilan na tiktikan nga nag-abot ang mga kapulisan sa lugar kag sa subong nagapatigayo na sila sang investigasyon agud makilala ang mga ini. Samtang safety check sa mga ulubrahan ginaduso sang isa ka grupo. Ginaduso subong sang Federation of Free Workers o kon FFW ang magpatigayon sang safety check sa Department of Labor and Employment sa mga ulubrahan sa Mindanao matapos ang nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sang Lunes, Hunyo 8. Sunod sa FFW, dapat nga magpatigayon sang occupational safety kag health inspections ang DOLE sa tanan nga mga establishmento kag dapat istrikto nga ipatuman ang hindi pagtugutan nga magbalik sa ubra ang mga empleyado tubdub nga opisyal nga madeklarar nga safe ang ila ulubrahan. Payag pa sang FFW, dapat nga proteksyonan na o kon dapat ang proteksyon sang kabuhi sang tawo amo ang hatagan sang prioridad sang economic activity o kon sang sa economic activity matapos ang isa ka kalamidad. Nagpanawagan man ang FFW nga dapat mahatagan sang insakto nga proteksyon ng mga first responder kag public sector worker nga gin-deploy para sa rescue kag relief operations sa Mindanao. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga. Sa katapusan nga balitang national classes sa masobra 8,000 ka mga eskwelahan sa Mindanao suspendido. Ginanunsyo sa Department of Education o kung DepEd nga kanselado ang klase sa mas sobra 8,000 ang mga bulutuan sa Mindanao matapos nga nagluntad ang 7.8 magnitude galinog sang Lunes, Hunyo 8. Sunod sa Education Department, nagsaka na sa mas sobra 3,000 ka mga classroom ang nahalitan bangod sa kalamidad. 2,900 o kung 2,034 ang minor damage, 500 o kung 576 ang totally damage, kag 653 ang major damage. Sa karon ginahulat pa sang DepEd officials ang deklarasyon kung bala safe na ang paggagamito ng mga classroom para sa mga kabataan kag manunudlo. Aminado naman ang mga opisyal sang DepEd nga maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante bangod sang nagluntad nga kalamidad sa pagbukas pa lamang sang unang adlaw sang klase para sa school year 2026-2027.
9: Balita International. International.
3: Sa balitang international, oso nga nagtugas ang suspensyon sang klase sa isa ka syudad sa Japan na Dakpana. Nadakpa na sa mga otoridad ang wild black bear nga nagtugas ang suspensyon sang klase sa tunga sang Otsunomiya sa Tochigi Prefecture sa Japan matapos ang pila kaadlaw nga pagpangita sa amo nga sapat. Sunod sa report, nagpakita liwat ang oso sa isa ka residential area Martes ang hapon Hunyo 9. Kagilayon nga ginbalabagan ini sa mga kapulisan kag hunters. Agod nga hindi na makapalagyo. Naglawig naman sa pila ka oras ang operasyon agod nga madakpan ang oso nga nagabugat sang 220 pounds apang madinalagon ini nga nadakpan matapos nga nag-usar sang tranquilizer gun ang mga otoridad sang natulugan na ang sapat gilayon ini nga ginbutang sa hawla kagin pasakay sa truck. Wala naman nagpahayag ang lokal nga gobyerno sang Otsunomiya kung ano bala ang ilang plano sa sapat. Sunod naman sa report, ang oso ang nadakpan amos au kon amo ang Asiatic black bear, isa kasay isang oso nga ginlista na nga vulnerable species globally apang ang ilan numero ang nagtriple sa Japan humalin sang 2012 bangod nga ginpauntat ang hunting sa amo nga sapat.
9: Balita sports, sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala napaslawan nga makasulod sa HSBC Championships quarterfinals. Napaslawan nga makasulod ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa HSBC Championships quarterfinals. Naluto si Ayala bato kay Ivajovic sang Amerika sa scores nga 6-2 kag 6-2. Sa madumduman nga nakuha ni Ayala ang kampiyonato sa Birmingham Open sa tung Hunyo 7.
9: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Boss Toyo nagdulong sang bulig sa mga biktima sang linog sa General Santos City. May balita si KK5 Ivy Cordova.
11: Nagpatibahin sa iya kapareho man ng mga influencers, ang social media personality kag negosyante nga si Boss Toyo sa pagpanghatag sa mga food packs, bugas, tubig kag mga grocery items sa mga residente sang General Santos City nga naapektuhan sang mabaskog nga linog sang Lunes. Sa mga videos nga ginpakigbahin sa social media, makita nga nagapanagtag sa mga relief goods sanday Boss Toyo kag grupo sini sa mga pamilya sa mga komunidad nga naigo sang linog samtang nagapadayon ang mga tikang para sa pagbangon sang syudad. Matapos ang paghatagay, gilayon nga nagkadto si Boss Toyo sa isa ka barangay kun sa diin may pila ka mga residente nga napatay sa tiyon sang kalamidad, agud personal nga maghatag sang duga nga bulig sa mga pamilya nga naapektuhan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Balitang negosyo.
3: Sa ato naman nga balitang negosyo, unemployment rate sang Pilipinas nagnubo. Ginpayag sang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga nagnubo ang kadamuon sa mga Pinoy nga unemployed o kon wala sang trabaho sa tung bulan sang Abril 2026. Halin sa 2.58 million nga nalista sang Marso 2026, yara na lang sa 2.41 ang mga unemployed nga individual sang Abril. Nagapakita ini nga nagnubo ang jobless rate sa 4.7% halin sa 5% sang Marso, suno kay SA Undersecretary Claire Dennis Mapa. Iniman ang labing unang ation nga nagnubo ang unemployment rate sa pungsod subong nga tuig.
9: Now
3: Mga ka-K5, mamuyad po ang dalago ang mga balita ng batian sa DNX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay, para sa Kampiyon Kabalita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigid ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
25: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata nga gina-target
26: sini. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. shop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relaxara.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: 5 News FM Aras sa K5 News FM Philippines, La 6:30 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno!
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
2: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga K5 sa igan sa may bayon tukas sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran. Lakip na sa Belugga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Well, sa ato naman yung mga utod, ginugupod, kanunga aga sa ato na program kami Japon, ang inyong saling power do every morning. Ako si K5 Eljan Castanio.
8: O naman si K5 Eric Tenerefe. Good morning.
2: Kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
2: Ari kita sa ato naman yung pagpahalagad. Sa Petsa 11 sa bulan sang Hunyo tuwing 2026. And sa mga utod, by tomorrow, we will be celebrating the Independence Day.
8: Yes, no? Yes.
2: Tila man, wala naman yung opisina, bangod holiday, regular non-working holiday para sa talan yung mga nagatrabaho sa mga government offices kag depende niya sa working arrangement.
8: Long weekend, gali, no?

0: Monday, Saturday, Sunday.
1: Tingala ko man nga, ti may team building ng aton yung mga grupo. Ti may team building, ito subong aton nga team sa klinika. And ang team Northern Southern Negros.
0: Kabangkalan.
1: Sa Buwas sila masugod.
0: Oh, dito kami sa Inubaan.
1: Gali ka.
0: Paano kita hahabulin ang oras natin?
1: Paano ito to kakanto ka doon?
0: Wala na chance.
1: No, hindi na ito kayang langsun.
0: Hindi kaya sa
1: but nonetheless, good luck sa team ni K5Jean Shatita.
0: Wala parang
1: well, sa ato naman yung mga utod, ay labi na kundi ka mga bayan sa kalibutan, mga ka-K5, ay labi na mga KSS.ton abroad. O mga supporters ka mga listeners ng K5 News FM abroad. Di ba ka mga bayan sa kalibutan, you are all updated what is happening here doon sa Bacolod, kay Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. And YouTube channel, nagasagana nga signal doon naman sa Bacolod 101.5. Northern Negros, sa area ng K5 Corin, Manzanares, Escobia, sa 89.7, kag 102.9 sa Southern Negros, upon naman kay K5 Jean, Shatita and Company. So, di ba ka mga bayan sa kalibutan, kami ni K5 Eric, nag-tumyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunan.
2: Baka mainit na isyo at usapin ng bayan.
1: May klase subong, di pa holiday, buwas pa ang holiday. Sa mga estudyante, nga nag-amarikutot, pakagbanami, piyaturog-turog da, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ng inyong Power Do Every Morning. Ako naman si K5 Eljan Castanio. Opod ko si K5 Eric Tidarevi. K5 Eric Iring Adlaw. Is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid kay ginpabugtaw mo kami sa isa ka matahom nga adlaw nga Huwebes. We humbly come before you asking for forgiveness ng amon mga sala kag mga kakulangan. Lord, cleanse our hearts and guide us to walk in your ways every day. We pray for unity and wisdom among our leaders, dear Lord. Atagi sila sang paghangup, mangin honest sila sa pagserbisyo sa amon, kag mga dapat sundo nila ang servant leadership principle, Lord. Agud mag bululigay sila para mapatindog liwat ining aton pungsod. We also lift up Negros into your loving hands, dear Lord. Please protect our island from harm, calamities, and disasters. Keep every family safe, healthy, and strong under your care. Kag sinasulat sa Salmo 51:10, dear Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. In Jesus' name we pray, Amen.
1: Amen and Amen. Upod ang pampangayo sang kapatawaran sa mga nalapakan. Ha?
0: Yes.
1: Kag kung isa, unknowingly, nasakit mo ang ila sa ni mga balatyago.
0: Yes.
1: No?
0: Sorry.
1: So, isa ka kay Pabi Eric, may ginasiling na may omission kag commission. Yung na ba lang, why ka, unknowingly, why ka gali kabalo na hurt mong ibang tao, no? So, kung kaisa may mga bagay nga muna mo, ay yung total dwell, okay lang, ibang galindi, no?
0: Why ka kabalo nga naglaing galing buot nila kay pagbutang sang litsyon, ang nagbakal na una kapakaon tatlo kakihad.
1: Oh, ti okay lang man.
0: Oo.
1: Kag tapos, why ka gali kabalo, nga doon naglaing buot nila, why ka imo kamot, una kapayakaon.
0: Una kapayakaon, okay tapos na. Gimbiyaan mo lang sila.
1: Ano gid
0: tapos sa sugat mo lang nang makasibutan
1: kagabalan siya mo nagpicknet na ko to
0: naguuman siya amo na mga duway ka black balong na heart mo sila.
1: I like that. By the way, sa ato naman yung mga kauturan, ari na ang mga nagabaga kag mainit ka mga balita karon nga law. Ato naman mga headlines na sa inyo sa kalawan sang DTX 500. Ang inyong superior anti-oxidant sa mga balita lokal. Kag K5 Eric, no permit, no vending policy, ginapatuman sa North Capitol Road. Kung why ka na yung imong permiso, kaya iba nagaling ang mga ukay-ukay muna. Ang nagkabaliga mga sapatos, o yung nagaling ang mga permit na?
0: Ang ukay-ukay kag sapatos is on South Capitol Road. Ang North Capitol Road is mostly, are mostly food carts.
1: Mm-hmm. Amo na itanan, no vending policy. Mayo mo na.
0: Mayo na.
1: Kabalog ka kung kaisam. Di naman dapat idalok. Kaya nakita sa mga utod tabi kong gabi. Kadakos sa opportunity nga makabuhis lang. Importante pagkagalimpyo.
0: No, gatinguha man. Ako tali paborikos naman. Negosyo na mo.
1: Hindi actually, bisan sa abroad, gina-encourage na ito ng night market.
0: Oo oh, eh.
1: Inang mga street foods mula kay Pebery.
0: Oo.
1: You know, sometimes it will become... Kanto ka Vietnam, Thailand.
0: Market,
1: oh. Thailand, karsanda mo na. Oh. Puro galing pagkagaya, limpyo na.
0: Oh. Ang night market sa Malaysia, pagkagabi, puno. Uh-huh. Pagkaga, pagbalik mo, daway lang inagyan, maligyan mo.
1: Akagaway na.
0: Tinlo
1: amo mo na nga ito, guruy mo, para at least magmalipayon mo ng mga kultura.
0: Look at the night market sa Bornan Park sa Baguio.
1: Hindi na patubraw na. Okay nga. Pagkatapos, pagkagabaga, basta responsable, tanga limpyo ang dalang, kay damo na tao magawi mo.
0: Ay, hindi pwede ibinin lang basura ta?
1: Ay, tinunto na yung nasugilan noon kay Kipaybering. Sa piyag kabahin sa iban pa nga mga balita, ang gatulo ng merkado na talupangdan guro sa lokal ng pamuluan sa Kabangkalan.
0: Finally!
1: Ano na nga kanta yung man?
0: No, but ano na, basta...
1: Finally, no?
0: Finally na siya, finally.
1: 2.8 million, i-budget nila ito para tisang tulo sa top block.
0: Ati ko alam na, 1/4 ang panapaguro.
1: Ati, bisan pa paano?
0: At least better than nothing.
1: Kasang saway na gin.
0: Kaya hindi ito tulo si Real Jan, ha?
1: Ano to?
0: Tubod.
1: Ah, tubod?
0: Tubod na ginadae sa
1: bang. Ang mga sininga, tubod. Di ko niyo buti siya, wasak na eh. Diba si Kinanglan, siya ni-rehabilitation na, hindi lang kaya repair.
0: I think it is.
1: On the other hand, ang pagbukas ng klase, ang aton nga Bacolod traffic, no? Ano na? Ang BTTMD mo?
0: Ah, Bacolod Transport and Traffic
1: Transport and Traffic Management Department.
0: Department.
1: Kag CLO, padayon sila subong nagpanakop sa e-bike ba? Kag tricycle nga wala sa nagkaigo nga permit sa pagbiyahe. Ti dapat
0: kudos
1: lang.
0: Kudos to them, Cyril, dyan, ha?
1: Dapat lang.
0: Grabe yung dakpanay. Maskin sa sulod-sulod.
1: Ti, kay kung kaisa, abi mo ang problema mo ni ang mga lihiti mo ng mga tricycle driver, gagawa franchise, sila yung kaluluoy, kibirahon ka na sa mga striker, ng mga kolorom.
0: Correct na.
1: At tuloy, bisa di ka makanto, damo na, mayo mo na kayo ginasugdan nila. Ang importante lang na consistency, kagipay-bari. On the other hand, do apektado ang aton nga Blue Crab subong industry des negros.
0: Kaya
1: ang Amerika, kung hindi sila gusto niya magpasulod sa Blue Crab sila.
0: Actually, the market is not only America but also Japan and South Korea. So America will be closing Blue Crabs sa import, sa export sa Pilipinas. Bangod kay magambal ka export pagwa, magambal ka import pasulod. Pasulod. So export ini. Ang Blue Crabs, di indamo Blue Crabs. Ang
1: damo
0: Blue Crabs is in Ibi Magaluna, in Tumungtong.
1: Okay.
0: Kag dito sa Kawayan.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang damo da Blue Crabs, no? So problema ang imang export to America, pero open ang Japan, open ang South Korea. Mm-hmm. Now, nga ang naguntat ang Amerika because right now is Blue Crab season in Alaska.
1: Grabe.
0: So, nag-oversupply ang Amerika.
1: So, amo na nga, di siguro ba si Babot Simpo makulang sila, bukas naman sila market nila.
0: Kung nadamo, na ka mo Blue Crab, ligyan nyo barato, kaya masyara na mo ni Cyril dyan sa Sabado.
1: Hindi actually, pirmi ko yung galagaw sa Tumuntong.
0: Tina?
1: Sa EB Magaluna.
0: Ikantuhan na to si Kapitan.
1: Ang Tumuntong, may harata na ginatawag nga...
0: Eco Park.
1: Eco Park. Dura sa Tumuntong Eco Park, hindi mga silingan ko na, no? Pero barato, ganyan to rin.
0: Problema lang daw ay signal cellphone eh.
1: Correct. Amo na ginugtasan ko. Kay, pero kung sabagay ko, dala mo pamilya mo, bahala na kung sino nagkakontak sa'yo. Importante, pamilya mo po mo.
0: Sabagay, no? Kaya may tayo sinakontak iban,
1: pamilya ka lang. Okay na, kay nga. Hindi na tayo magulintra sa mga muna. Kay, hindi na tayo ngayon.
0: Iatanda
1: na lang niya sa kay Boom, kay Matt.
0: Mapuli no? Pa tayo na si Yado.
1: Kay Boom, kay Matt. O, mga Yado, taw lang. Ila na iya chimpus, Boom. Ay! Gistorya, kami may palawagan. Kami sumo po. Ni Matt, sige. Hindi ang palawagan, tamat. Ni Matt, sige, maluwag-luwag na. Top chaton yung mga utod.
0: Palawagan.
1: Oh, palawagan. Kay palawagan system mo. San dyan? Hindi ka na. May track ha? Pwede ka ka-join to. May Magic 12 na kami itong grupo mo. Sa palawagan system. Hindi maluwag-luwag na.
0: Si Boom Gayoma.
1: So, sa aton yung mga kauturan, go po sa mga matriyon. Amo na isa sa mga ginatano. Takong kaisa, hindi good season sa aton lang mga industry. That's why, hindi kita dapat dependent gin sa mga muna ang mga bagay. Kakipay, Eric. We have to create our own market sa local. No? Kay kis ami mga panahon ng off-season, tarawang China nakasurvive. Kaya nga, sa kadamo, sa populasyon nila, ilang produkto niya sila ginya, tangkilikin ang sariling ilagi niya.
0: Ang... inang sense of patriotism la sa dyan. It's good nga gin-open mo na nga topic. Because we're coming for June 12.
1: For the Independence Day celebration.
0: Independence Day, patriotism na. Ba't tanawahan nyo ba si ibang nga pungsod? Paghambal na yan nga sariling atin ginayan.
1: Correct. ang kakasabo ko kisa sa aton, ang problema naman sa Pinoy kay masyado mag-take advantage.
0: Because of that colonial mentality. Nga
1: na kung kaysa bala kagipay, bali, kung kita ganin nila, mas mahal pa sila sa imported kung kaysa.
0: Oo. Di kita bala ng mga tao, bala. Ang itsura mo yan, pero tisim mo ka itom-itom, di naging dyan magwanta, pero buhok mo yan, blanding kami kita mo naman.
1: Ha? Bala mo naging kapaligo, siyargao, ari mo niya tao ni...
0: Ay!
1: Kapaligo sa siyargao.
0: Kaya gusto mo ito imported, yan. Para lang makasuksok, kaya siyang dargo nga may kanding na
1: blanda gabiyo tayo. Sa aton.
0: Mo kayo kayo.
1: Kitsura na ito niya nga.
0: Tiyan mo na yan. Tiyan mo na mo.
1: Tiyan mo na. Masuksok na tayo sa kamuni. Kaya kinagalan na ito na diyo. Kaya gatubang din sa kamera.
0: Oo, tibasta mo na natin.
1: Hindi, promato lang niya is kinanglan gurong tangkilikin ganyang sariling atin.
0: Yes, and that will be the best lesson for tomorrow.
1: Ang isa kabagay nga aton silingin si Dio naman ni, if kita na ganigusyo man, di man tapataba nga ang aton nga barigado, mahal pa sa abroad. Just like kung kaisa, nga ang ibang ginapili, di lang nila matravel sa Hong Kong. Imbis mong travel sa El Nido, Palawan. Kaya ang gastuhon mo yan sa pag-travel sa Palawan, mas mahal pa maglagaw ka sa Hong Kong. Na-notice mo na kang ipaberek?
0: Duwa ka mo, mag-asawa ka mo, abibutang mo may 50,000-60,000. Budget meal na na.
1: Gusto lang na sa El Nido.
0: Dito sa El Nido, one day mo lang ito, pati plite mo.
1: Poco dito ka sa Hong Kong.
0: Sa Hong Kong mo, naka-round trip ticket, naka mo, naka-budget meal, naka mga hotel.
1: Kagbarato yung ticket mo kumpara sa aeroplano pa El Nido.
0: Magpa-El Nido ka, halindi pa Cebu or Manila. Manila na lang abi, kaya pareho mo ng
1: Puerto Princesa ka na yun.
0: Tapos mapapuerto Princesa ka. Land trip ka. Land trip ka pakanto sa punta sa El Nido. How much will cost you? Ang aeroplano pa lang, 5,000-10,000.
1: Grabe, no?
0: Ang pakanto, ang bus mo abi, 2,000. So, 22 na na, 12 pakanto. Isa ka tao, 24 ang balikan.
1: Grabe,
0: kung duwa ka mo, 48. So, ay pinalabot hotel kang kaon?
1: Tipro kung sa Hong Kong, kaya pos lang yung tanan.
0: 60 milya sa Hong Kong.
1: Aba na kung kaysang iban nga sila nga, imbis ilagaw mo di sa aton sa Pilipinas, sa abroad ka lang, kaya mas nakatipid ka pa.
0: Yes, correct.
1: That's why nga mo nang ginambal naton. Hindi, kung sa mga foreigner, guru, pwede nato niya ipatong, but we should have our own local, domestic tourist yang rate.
0: Correct.
1: Ang marabla ko kaysa ginapromote ng tourism, mas nami nga lagawo ng imus ni Pungso like El Nido, gusto ta na. No? But the problem is, mahal siya kayo. Imbes kilagaw mo ito siya pa Thailand na lang ta.
0: Wala to pa.
1: Diba?
0: Cheaper. Cheaper.
1: Karon, ma'am, balka tang kilikin sariling atin eh. Kay kitaya mismo nga Pinoy, gatik advantage man tayo.
0: Titalikdan mo sariling atin eh.
1: Ang guwaya, singang talikdan mo, doon muna tayo sa iba.
0: Ang ihambal mo lang sa tang kilikin ang sariling atin.
1: Ano na lang?
0: Ikaw naman da, paluwagan naman dyan.
1: Do si
0: sa Ilocan man.
1: Buwang sa matay. Remember kami sa Palawagan, so mga ako si Rods, si Ma'am ja, si Ma'am sino pa to? Ria, talaga taga HR, member sa Palawagan team, kay may Palawagan team man mo.
0: Okay.
1: Ang dito sa clinic ni damdamo sila ya mga 30 taon.
0: Palawagan team
1: to. Ang pang Palawagan Magic 12 niya, kada kinsinas niya. Ang release.
0: Lumayo.
1: Mas dasig niya. Dapat pa-member ka din para mag-magnificent 13 ka din.
0: Lalaki 13 man.
1: Oh, di, sige.
0: Kumintra ko na.
1: Masunod ka na. Masugod na niya sa sini, ha? Oh, kalipayan yan. So excited na to.
0: Ay, na kung ka number 13 ka, tapos yung dissolve pag number 13.
1: Hindi, pag abot siya number, pag kundi 12 na, tapos na pag abot siya 13, yung tata. Ay, kisan dyan lamang ba na? Now, i-check ko si Wilson this time, naka-standby mga ka-K5, kabay din isang matas ang K5, kag servisyong K5. May isa ka pribadong bomba nga ari diri sa may Takuling area. A report kada baton ta sa private property, kag ining private property mga ka K5. Ang dra nakasarika. Ining gintasok bala nga bomba iya guro gani ka barangay ni. Galing kay problema daw gin palabot sa DILG.
0: No.
1: Ang ining problema because guro nagagwa nga private property gibutangan niya project sa gobyerno. Di kabalokan man, you cannot put government funds on private property.
0: There are limitations.
1: Tiyan mo na guro nga si right. Ang kapitan nga kung sila doon, kung sila nga lugar ni Takuling o ba man sila nga, whatever. Gambal pa itong pangitaan, i-relocate within 30 days. Pero gusto niya sa kapitan, gabuton.
0: Ha?
1: Ha? Diba si Amo na guro, no?
0: Gabuta ko ga.
1: Ha?
0: Gabuta na.
1: T-check na ito si Wilson. Nara na siya sa linya, Noy. Naka-standby na. Para at least ma-plastart kayo atong oras sa first part. No, alang-alang. Tadi ka noon, 6 minutos na lang ni. Importante ba di gata kag ma-plastart na nung sitwasyon?
0: Ingagawin ta kayo lumayong ulo ng internet, subong.
1: Kag udo ka na kampiyon sa internet, subong.
0: Lumayong ulo ng internet, subong.
1: Hindi kay ti nagreklamo na ta kahapon. Ginabatihan, gininon kag ni Haring Solomon.
0: Lumayong.
1: Diga, hindi ko magsugot ka ma-load. Hamakon mo yung program tagapon. Magsiling ka lang 30 ka-loading. May 30 ka-loading kami.
0: Ay, dumayong.
1: Dumayong dating niya.
0: Very
1: good. Huwag ka muna nga sugit.
0: Mas magic ay nga
1: dumayong. So, good morning kay Magok.
0: Magumago.
1: Juna Alvira, Gapamati Dulman, Peruelo, Sara, salamat, Gin.
0: Hindi magumago, reklamo. Hindi, pretty man.
1: Anong baliya?
0: Naglakat sa... kuan man ng island, ano ka na, si Kihor. Bakasyon si Kihor.
1: Okay.
0: Naginulso, Mayo pa nagpa-Hong Kong lang may.
1: Nga man.
0: Mahal kayo, sir, dyan.
1: Correct.
0: Mahal kayo. Actually, cost of going there.
1: Huwag ka mahimo, kaya mo nang, amo lang kita siling ko si Bong, local subong yan, nagpa-subrahan ba?
0: The biggest problem of Philippine tourism kung madayon ang visa-free Japan. Not the biggest problem of Philippine.
1: Actually, visa-free naman subong ang Japan.
0: Pero kami selected lang, mag-total visa-free ang Japan.
1: Actually, you can correct. Go there anytime. Actually, may visa pagaling, kinag-apply pa ko visa sa Japan, bangod sa bulig ni Ma'am Rica kang nidok. Salamat kita.
0: May move subong manog na.
1: Hindi ka pa salamat kaya kay nga, kung white ya kaubra kay Dok Ramilu, hindi kaya katilaw visa.
0: Amen.
1: Oo. Dito naman na subong, kay bangod nga Mayo kay may CTP travel and tours na ta. No? Kita mo may visa na ta pa Canada. No? Hindi naman nung lain. No? So this time around, boss, thank you so much. Ibang kung si, panalaw nila, pagpasa mo sa imo nga panawag sila, passport. Very powerful, gali ang passport. Panawag na powerful ang passport. Kung dumdamo na sa natatak, ga powerful ang passport mo may arata nga Dok Ramilo. Dali
0: lang pagbalik mo sa October sang kalo naman.
1: Ay, usan upo mo katuway pa man. Oy patiya.
0: No. Nag-jacket.
1: Subong ya si may schedule naman si Ki Pebro Stan naman pa Japan naman siya.
0: No.
1: So this time around sa ato naman nga pagparaga di check ta si Ki Pebro Wilson. Abi anong sitwasyon da? Son, good morning.
3: Kaya pa John, kaya Eric, sorry kita dire subong no live sa may purok.
1: Hindi ta pwede ma live para makita naman ang sitwasyon. Saliin ka subong.
3: So sa sulod sa masobra 60 katuig kaysa na dyan and kaysa tayo. Kaysa na dyan?
0: Go ahead lang.
3: Kaysa na dyan, sa sulod sa 60 katuig, no, nagservisyo ang ininga bumba nga resakon na supad sa pila ka mga residente diri sa may Puro Carve kaysa na dyan. Kagkadamo na sa experience. No, even
1: Puro Carve barangay?
3: Puro Carvic Barangay Mandalagan kaysa
1: Mandalagan, okay.
0: Carvic Mandalagan.
1: The son?
3: Yes, kaga amo ni ang problema subong kay Fred Aljan and kay Fred Eric kaya nagkadto diri ang barangay official kag ginpakita ang order sa Department of the Interior and local government o kundi LG kay Fred Aljan nga ginamanduan nga immediately kwaon na kay Fred Aljan ining bumba kaga problema pila ka mga residente kay Fred Aljan kay ura-urada balang pagkuha kag Fred Aljan sang sang ining bumba so hindi sila kapreparar ang iban sa ila amo lang gid ni ang
1: anong kausa nga ginapakuha ina sa DILG.
3: Yes, kay Fred Aljan.
1: Anong kausa nga ginapakuha?
3: May isa ka private company kay Fred Aljan ang nag-claim isang ininga property. So that private company po most probably nagpalapit sa DLG kag nagpanaog sa order ng DLG ginpanaog sa barangay kag nag-order ni na ipakuha ini pagi sa barangay kay Fred Aljan kay Fred Eric sa pagi naman niya sa DLG Bacolod. So amo na siyang i-check ta karon kung nga bala kay Fred Aljan do private ninga company nga sa DLG nag-agi ini kumpanya no nga amo nag-order naman niya.
1: Kinabi magya mo si Kapitan. Sino matabo sila? Pila kabalay ang nag-dependent sa muna nga klase bumba?
0: Grabe ba?
3: Mga sobra 15 kay Fred Aljan.
1: Di ano ang plano din na nila isailo kung nung bumba kung palinon sila da? Palino na?
3: Oo. Damo-damo. Kay Fred Aljan. Actually, mga estudyante na paraligo, diriga kuha tubig. Mga senior.
1: Tinga kung bumba naman lang na, hindi pwede katagal na sila konsiderasyon ng bumba muna. Mangudal sila daw.
0: Oo.
3: Amo nang ayo gani sa mga residente kay Fred Aljan, tagaan sila tani sa lawig-lawig anay nga span bala o kon kati stated naman kay Fred Aljan sa letter na sa DLG nga may relocate anay.
1: Basi pwede mo pa nga mapangayuan kopya ang sulat sa DILG.
3: Dali kay kagapon lagi pa balo subong dayo nga adlaw kay Fred Aljan.
0: Dali lang.
3: Kwao na dayon.
0: Dali lang Wilson.
1: Basi baka secure ka copy sang order.
0: Unang copy sang order. Ikadua, established na diin dapit ang private property. Diin dapit na sige natin ugan mo subong.
3: Sir, ang private property mo pa sa noong 300 square meters sakto. Doon nag-appoint niya.
0: Gapa-triangle
3: niya property.
0: Hindi, may ilan na triangle.
3: Hindi rin sa may bumba.
0: Hindi, ang bumba na, is that a private property, ang bumba?
3: Oo, sakop ang bumba.
0: Okay, balik sa bumba. Diin ang public property. Diin ang public property.
3: Alin din sa bumba, pakatutok sa lagyan kaysa direct.
0: Public?
1: Hindi pwede nga ma-switch abe portion.
0: Itugon lang siya, ibutangan mo lang, nabuhuan na siya. Ang business ang bumba, butangan sang ilbo, pagwaon sa public property nga duwa ka dupa, kag dra ibutang ang bumba.
1: Oo.
0: Masaka pa lang na iya.
1: Iso lang, iso kag lang.
0: Kadtay nga problema sina nga kwaon gid daw.
3: So hindi na ni kanu kita da jan wala pa sa relocation amo na nga.
1: Hindi.
3: Pila ka mga
1: panila. Kung paano abi nila kwaon ang bumba kun ang sailuhan sa bumba hindi na ila property. Dinda na yun hasta ila property sa ginatindugan mo. Abi pa-camera pa dalom.
0: Itadlo bla din ang private property.
3: Dire itadlo gi sa bumba kay sa dyan.
0: Private
3: hasta dito sa punta.
0: Private
3: may
0: na.
3: Triangle.
1: Ikaw mag-isolto ka may pakadto kay tatay sa motor.
0: Pakadto sa motor, public
1: pakadto kay tatay sa motor. Atoto sa tatay sa motor.
0: Atoto may
1: likod mo blas likod mo. Private na.
3: Oh, pray. Ah, ari nga balay ko sa dyan, napakadto to sa ano, sa maindring area ho.
1: Sige.
0: Oh, dali lang.
3: Ari di ko puro.
1: Babalik lang ta karon son kay nga ma-commercial na ta. Alang alagin, babalik lang kami karon sa imo kay karon makiganta. Balikan ta. Gamay nga problema okay. Pwede masolusyonan na.
0: Gamay.
1: Ang oras sa K-Pandus FM Lasay 55 sa aga. Mabalik kami. Panagsambay.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika.
6: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
7: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
6: Mm-hmm.
7: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay no nakanami pagini kay may laxative siya tingala ka gahumok imong nga kuno
6: imong pupo
7: no tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo nang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
6: Kampiyon. Mm-hmm.
8: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion,
6: uh-huh.
8: No? So magkaon kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon. Problema ang imong digestion sina, no? So tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, kun 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya. Amo nang problema basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapanamin niya ngaton nga sa satiety hormone blaster boy.
6: Correct.
8: Feeling busog kaya nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
7: namin
8: boy.
7: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
8: Oy, makasave ka.
6: Makakitosis ka.
8: Makasave ka. Kag kung hindi ka katulog, sir boy, kinanglan mo sa imnoon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
9: D3Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay na akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang namian ko sa D3Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
11: ang
6: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man Sir Boya literally ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
7: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake. May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
11: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3Bio. It will give
7: ako
11: you
7: Sir Boy, lima kagina.
11: Wow, it will give you instant energy and again ang Balindok Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo yung busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3Bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga, na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
9: D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio, health news. D3Bio, health new DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsab sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
19: X-Temp. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Wala sang OT base sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
30: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
29: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
1: News K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 7:07 naman sa aga. Pal sa ato ka ba kauturan, ganagopog ganong adlaw sa aring presentation. Inigabangin dalas ang DTX 500, ang inyong CPU antioxidant para magdubo ang inyong sining sugar level. At the same time, magnamit inyong blood pressure, mag-inom ka ba sa DTX 500, ang inyong CPU antioxidant. I-check ko na balikanta si Kipab Wilson para maplastar taribayo. No? Balikanta siya sa area sang Mandalagan sa Puro Carvi. Kipab Wilson, please go ahead.
2: Kaya Fidel John, kaya Federic, good morning sa lahat mo. So, Ari, kita di sa Gapo.
1: Di ka, Kipab Wilson, talawang tayo ng ginplastar tabla. Iplastar mo mayo, di inda ang private lot, di inda na yon ang hindi na nila property. Hindi na hasta ang boundary, bla?
3: Which area?
1: Sa bumbalang niya tayo, istoryan?
2: Ari si Yapuro President na ito, Andre, kay Federal Jan, kay Federic, para siya makaplastar kung na anong plastada, dari siyang private property, sir, di hindi ayon masugod, kaya di nang punta, sir.
4: So, wala tagin makita ang ilang actual nga muhon, ang natin. Pero saan to, sa nakuan ko, ining marking ni, Andre na yung nagsugod ang ilang...
1: Di pa kanto?
4: Hindi na yung sugod, hindi pa na yan, hindi pa ginipix, ha? Pero amon ko na ang kuno, paningakuan ko, amon ko to ang ilang...
2: Tapos ang punta ni, sir, labot, paningambalay ni...
4: Amon sa igo niya kasi gaw ang design niya doga pa triangle.
1: So ang likod na, ang bumba din na yon.
3: Ang bumba.
4: Ang bumba sa so, ari bumba.
1: Guwa na sa property nila.
3: Hindi nga, private na kung public.
4: Private ni kay ari siya sa sulod.
3: Okay, di indapit ang public. Di indapit.
4: Bali lain na ni, amon siyang tagiya sang nagligad ko bala sa kay nang lami amo ning duta sa una.
1: Pero hindi pro sino nang ta
3: sa puro private. Property.
1: So buwan niya wala galing sa may tagiyad sa inyo nga pag example iya ka public kid puro na private property na tanan.
4: Ang sa dalom na wala pa natuga panagiya gid ang sa dalom dito sa Piyak side. So sa dire dala naman na di. Kagamo ni siya ang may private. Ang nasa kupal siyang bumba.
1: Okay. Kaya nga to nabigyan na tanaw kung private na natural right na yan ilang, wow, hindi na yan pangbutangan bumbang ilan na deke na matarong. Ang ginapamangkot na lang tani, kung may ara na nga lote nga ginakabig na nga iaya ka publiko, kung tanan na private, yung problema ta. So, tanan private kinada, sir. Ang inang ginatindugan sa bumba sa likod, kay sino na iya property.
4: Okay man ada sa likod.
3: Hindi, okay, pero sino ang tag-iya?
4: Kay Bingkaso, na kuno, santo sa source, Bingkaso, nandala. Kunong dalom na okay na nada para sa kumulyo.
1: Okay.
3: Hindi na okay, pero kung may tag-iya, hindi na siya okay. Kaya ang guwais na mo mo nag-iapon.
1: Oo, kung pinakanda pa rin nun. So, ang pamangkot talaga, sino na patindog sa bumba na da barangay?
4: Dugay naman ni Bisho, wala na ginam mo na kwan. Guro barangay, manguro, kay... Ang balsang ano, 60 years, ano yung kuno mo? Ang oh.
1: Kaya nga, itong tali ka solusyon na, sir, for example, kunara na sa tumangan nyo ang private property nga ginaclaim nila ilana, pwede mo lang idugon ang bumba sa iluhon talang sa isa ka loting dra na da siya, for example, nas tumangan siyang ginita sa balayin tatay daw?
4: O, pwede mo kung anong remedy, dasang ano, kung anong ila remedy, nga may source lang ang pumuluyo.
1: Anong ambal ni kapitan da sa Mandalaga na?
4: Oh, kay kuno ra mismo mo ni kakason ang bumba, wala gid ni kuan ang pumuluyo sang ilang atubig, sir, nga gawion.
1: Sige. Siguro gi muon aton di para maplastar ta maya da mo ni.
3: Win-win solution na lang.
1: Win-win solution, may istorya sa barangay. Tag diin pa di kay the way understand ang tagiya sang property niya, kuha ang gid nila ng property. So kung ang ato gani remedyo kay kun may arad na property ang iya bisig sa homeowner. Tiya balungat diri ta lang ni butang tubangan mo, mayo lang ni nga diri ang bomba ta sa pila ka adlaw ay nagitakwaan na tubig, no?
4: Oo. So kay di ibandagan nga pumuluyo, wala man yung pistong kaon niya basta pilaan lang sila sang tubig nga gawi ona sa kadadlaw nga tinion. Sabi na gid sa mga PWD.
1: Okay. So ang ato ni mong guru presa mo ni. Number one, kay dugagwa nga ang tanan das palibot private property. Tuwit kung magsing ka private property is everybody squatting. Ga-squat lang na ang mga tao da. Why is ang...
4: Pero sir, sa dito sa dalom, hambal sa source, dito sa dalom, pwede natin mabutang nga kay tiambal sa source din kaso na na po no, sa unang para na ginalo na.
1: So, i-check nyo lang mayo, ah. Kaya gimuon nyo na, sir, nga, mong suggestion ganin ni Kipay Beric, hindi talaga kinanglang mag-away na sila. Kung may amunang source ng tubo, butangan na elbow, pabalik pagwa to, daso dito tiya butang ang bomba para nga, kwan, direct tagi ng tasok pa dalumaw?
4: Tasok ni sa sir.
1: So, kung ang check valve gali, budlay na kang Kipay Beric mo, kung ma-elbow ka pa, no? Budlayan ka. So, inang ginatindugan sa bomba, sako pa na sa property, ka ginaklaim mo kung hindi na?
4: Sakop sa sakop. Ang ginatindugan?
1: Oo.
4: Nasulod siya, sir, nasulod.
1: Di dapat sa Ilohon gigali. Kaya hindi mo siya pwede nga sa Ilohon nga, I don't know kung mangkot ka na siya manong tasok bomba, kung pwedeng elbohan na, nga hindi mo kinanglan lang nga gabuton, gid. Kunin mo tangan lang siya sa elbow nga, kung magbomba ka mo giyapon, matubod.
4: Hindi lang ba, no? Kung dipindi ni galing sa agreement, wala na ko na idea, pati sila.
3: Ari na lang nami daw, sir, no? I-istoryahan nyo na lang dira sa barangay.
1: Barangay.
3: Because the Water Code of the Philippines dictates that ang tanan nga tubi kag ang tanan nga airspace is owned by the government. In this case, since it is water,
1: gobyerno
3: ang tag-iya, kag dapat among ina nga dapat may regulatory arm kita ginatawag naton National Water Resources Board or NWRB. So, you can argue nga ang tubi iya sang pumuluyo or kung iya sang estado. Question, kumo iya sang estado ang tubi, diin mo isaylo kay ang tag-iya may inherent right man to his own property.
1: Tinito na sa barangay resolved.
3: So, i-resolve sa barangay ang iya sang K5 muna. You should find a win-win solution as Purok President.
1: Together with the owner.
3: With the owner and the barangay. Kung sa basketball, panidugay-dugay sa coverage ni K5L dyan, triangular defense ni karang inyong istoryahan, kay Karondra. Dapat
1: kaya number one, magamit mo na sa, pag-sample namin, kung magamit, pwede mo na, kaya ako pa yun, di ba, si gina-interesan mo na sa nag-iyas ang lote, bangod niya source na sa tubig nilaman mo.
3: Tiya, how si Tintamil, lagso niya ginabi.
1: Tiya, matabo, abi, why not, masharing nila na da, ngay alaw. Ga mga tao, nga ti, masharing lang sa tubig. Sibig
3: tasok na mo.
1: Hindi ya ba hindi budlay ang magtasok. Ang problema ang source.
3: Ano sa bagay ng water level, no?
4: Hello sir.
1: Yes.
4: Hello sir. Ang tumuloy sir is wala gid man sa ginatawag nga resistance o kung magbato sa sistema. Pero ang ginaayo lang gin nila sir, okay lang man nga kanon yang bomba basta may gawi una sila nga tubig. Adlaw-adlaw kun ano man yang provide din nga ingatan nila, tiyatan nila ya basta amo lang nanay. Kaya kung hindi na mahatag, sir, medyo may ano, ganyan.
1: Ang guaya, simple lang, ha? Nag-alungay lang ka mo, nga hindi lang ka mo mawadaan tubig.
4: Ura mismo, yung siya ano, wala, gibla siyang preparasyon, ang tao, which is ibang ganyan, wala pa rin kapatakot, siya nga
1: tawag ng primer. At ibot siya, jutay nga konsiderasyon, ha? Jutay nga konsiderasyon, ha? Sige, sir, namin, ha? So, gimo ang guro, makanto ka rin si Kipa Wilson sa barangay. Ang namin ka pabangkot, anong solusyon ka barangay? Sa water source, sir, ang inyo purok.
3: Win-win solution, ha?
1: O kundiin na isaylo nga hindi kabawad ang tubig.
3: Hindi lang madisbintahan, pumuluyo, ah.
4: Hindi to be sure convincing sa ginasabat nga isang ina lang nga late source, may paabot ang mensahe, ura mismo pagkaaga, aksyonan na yun. So without preparation sa pumuluyo, sad to sad man lang, sad man sa akong part bilang isa ka purok official sa dringa doog, nga wala ko ya karon may mahimo nga remedy para sa akon nga mga pumuluyo.
3: May rason man si Purok President.
1: So actually may punto. Istoryahan na, sir. Istoryahan everything can be resolved sa maayo nga pagsugilan nun ay.
3: Although yes, that ready na ka mga daan na press, Purok President, ready lang nga kung mag-insister ang tag-iya, ti mawagtang ginang bomba. Ang inyo lang nga may source lang ka mga kuhaan. So be ready. Resolve it among yourselves in a manner nga acceptable sa tanan.
4: Ang ano sang tao dire, source of water, ang pinaka number 1 din nila.
1: Kunin ka si Mariana, si Barangay dapat mabulig na pagita solusyon.
3: Pwede mistoryahan.
1: Pwede mistoryahan.
3: Ang panawag sina nga issue istoryable.
1: Istoryable. Tawag imo mo da kag Ipabilson tapos si Rick tuan mo lang tong barangay para at least mapamangkot sila ano ang pwede nila nga solusyon. No? The moment sa ilood ng bomba.
5: Si Mayor Jan, ginahulat-ulat naman ang barangay kasi mapatulong na natin sila kay during office hour pa o naging nila mo na ganun nga nag-call
3: sila. Hindi manuoy mas last taon na. Hindi man ko rin.
1: Hindi kung kawang na nila karo doon managob mga taon
3: na. Hindi managob taon na. Hindi mga ura-urada. Talitagaan man lang na plaso. Binga, o gaan ka mo namon. Asta sa amon
5: eh. Ang very concerned.
1: Pag insindi ko, hindi mo na guro, naubraw na muna. Galing kaya mula na nakasulat sa papel. Ang imo na naguro is pangitaan nila pamagi. Maisdog ang bumba, pangitaan sa bagong asos. Sige, mabalik kami na sa imo. Salamat kay Kagipag Wilson. Salamat kay Sima Report.
5: Musa mo ni aton nga mata sa K5, K5 Aljan, no? Ang ginadulo naman sa inyo sa kaluan sa Mighty CD, Fribato DTX, Fribato. Report nato sa patrol, si K5 Ronnie Laublao, bina naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Good job. K5 Eric, ang aton niya punto mo. Ninami isang suggestion sa matag palamati, tanong. Nga pangitaan solusyon. Hindi pagpadakon kay hindi magindi problema kang ipaberik mo
3: istorya bola
1: istorya ang gwa niya iplastar lang maybe may mga misinterpretation lang basi makantod na barangay basa mo na gani purpose istorya kunadong dapat yung solusyon
3: no? Kagapila lang ta sa kaya barangay kapitan sinong kapitan sa Mandalagan
1: I don't know kung si Anunibe
3: yeah that's the guy
1: sang Mandalagan
3: si Anunibe
1: ano? Anunibe no
3: but kap hindi man guro nga ura-urada no gay man jutay nga plasong kauturan ta
1: pwede bang gani kabutang nila mabutag sila electric motor nga suyopon.
3: Oo.
1: Ngamay tapos ba ang barangay abi mabulig mabutang sila sa Dumbabaw nga kwan?
3: Oh sa mga Mandalagan kapitan da arena chance nyo na ni.
1: Ha?
3: Chance nyo na.
1: Ngagay na yung
3: rumo. Pasikat na mo, pasikat na.
1: Basi malamuda naman ang pamulitika ka na garot law.
3: Yung tang-tanga na kay Dumbabaw kapitan na nabutag sila panawagan ni Kipay mo.
1: Kasaban si mo. Basi ti prado makarong kinaga. Ano yung solusyon na? Basi hindi na lang. Hindi, gamuha para at
3: sumaki.
1: Hindi ka ba luka naman? Ikaw yung mga nag-advance. Hindi ka rin nagla. Hindi. Solusyonin nyo naman. Pwede may istoryan. Now this time around, side 1, ta si K5 Carla Defensor Lunga. Ang aton sa nga pagtutok, may kang talan iya mga ka-K5. Sa gipalabot niya sulat ni Atty. Elias sa city government na Bacolod.
3: Okay.
1: No? I don't know kung nakul na atensyon ni Atty. Chu ang iya sekretary. Nga ang nabato niya, pitsa 5, sulat from Atty. Elias, igo siya kabaloya sa social media lang. So ay guro matutukan. But you know, ang report kinabaton ta, no permit, no vending.
3: No permit, no vending.
1: Policy ang ipatuman.
3: Amo gid man na dapat. Amo gid man na dapat.
1: Ti-check tabi si K5 Carla kag kun ano matabo sa mga wala permit da. May mabantay da nga ti siguraduhon nga may permit kay ti sino ang ma-check nga may mga permit ang nagabaligya da.
3: K5 Jan, may pwede lang ilamudan ko panamya ang programa ta.
1: Ilamudi ra da.
3: May isa ka panauhing pandangal.
1: Okay.
3: Panauhing pandangal na ari subonggid. Tamyon ta?
1: Sino?
3: Clarence Luxin?
1: Oo, aga pa. Good morning si
3: Sir Totoo Clarence may aga.
1: Good morning kay Clarence. Ha? Si Sir Omar Duran ga pamati sa aton.
3: Hinigira na gututoy na kadlaw.
1: Permi nang ga pamati sa aton.
3: Gututoy
1: na kadlaw sa simbahan. Sige. Okay this time, i-check ta na si Kipab Carla Defensor Lunga para maplastar ta, no? Ano no ining sino kung magsiling kita no permit, no vending policy. Sino ma check nga nagabaligya na may permit?
3: City government.
1: Tisi mabutang sila tawo?
3: I think do may ara na sila sa
1: talawon tabi anong schema nga bro?
3: City legal na, city legal na.
1: Enforcement unit.
3: Amo na
1: sila. Are ni kada grupo ni Day Sir Pangge.
3: Na
1: sila. I-check na to this time Kipab Carla kay manti para mabalaan tab lang ang
3: Intergovernment diplomacy or cooperation.
1: Cooperation. Gabuligay. Tigayo bulig ang kamalukati iyan niya sang syudad nga turf eh, no? Ilan niya ridor.
3: Pero may pasaring nga istorya si Atty. Chu ha. May na silang kundi pamatsyag ko nga away subong ang kapitol kag City Hall.
1: Hindi maguro. Abi pamatian ta lang abi.
3: Tiga tipitik si Atty. Chu.
1: Anong baliya?
3: Nga butangan pa ya pagpost sa social media ni Atty. Elias na sa probinsya butangan pa sang istorya lang nga amo ni do akig siya.
1: Hindi kay punto ta mo ni.
3: Do akig siya.
1: Number one, tani nagulatan na yung provincial capital sa response ng city kung gusto mo nabing utok nila.
3: Amo na ang ginahambal ni Atty. Cho.
1: Atty. Elias, kis abla.
3: Oo.
1: Kag nga i-post mo, kay kabalo ka kung once i-post mo ng social media, ang gwa sinabot si ganun, desperado ka nga, why gin sabat?
3: Tido, dira daw na center si Atty.
1: Ang gwa sinabi, Atty. Elias, kaya pamati man siya, ang kami ni Kipay, balik bango kami sa muni, Atty. Hindi kaya kabalaka sa amon. Galing kaya problema, ang publiko gambal, Atty. Nga daw may bad faith ang ilang pag-insindi, nga i-post mo sa social media, nga pwede mo lang ipapalo up na sa sekretary mo anong status ang amon letter gipadala na kay Atty. Cho.
3: May ispiya ko kay Pebel Jan nga
1: reklamo
3: ni Atty. Cho.
1: Nga?
3: Nga, ibutang ikidi sa social media nga amon na yung insulto niya sa ako niya.
1: Gusto man.
3: Ngita, niging tawagan na lang ko, nga hindi gina pwede kay Imperium lang kami nga amon ni, kumpanyero kami. Nga amon gina social media tapos ibutang pa hindi na namin ila nagsunggod siya sa sarili diyan
1: Ano na tsura ni Atty. Nilias? Di ba ko niya klala siya mo?
3: Hindi ko kilala.
1: Hindi ko ba, si Atty. Choy, kisang kita ta sa mga Facebook. May punto man lang abogado. May punto ka abogado.
3: Kita naging kuhan lang. Ngayon, di ka kita ko yan sa
1: media. I-check kami sa bongon na nung solusyon nila. Despite of that, kinsolusyonan niya po sa syudad.
3: Oh,
1: i-check kami sa line number one, K5 Carla. Good morning.
3: Carl?
1: Okay, ito na nga ito sa dingang linya, no? Amugali na kakipay, Eric. Sigurado.
3: Kagapon niya garant si Atty. Chu. Kagapon sa City Hall garant siya. Galakat siya kumun-kumun. Pus-pus. Nandun surto na isa ako niya. Niya ako niya dipinsahan kaya ang space yung bakulod kaya may city resolution daya.
1: Gusto man.
3: Hindi kuya, hindi kuya.
1: Di may rasyon mo na. Balikan kami. Ay, napunto tadi yan mo ni. Amo lang ni nga ito niya. Anong solusyon? Di na tayo sa solusyon. Kagti, ma-raise lang tayo punto. Anong...
3: Dita. Solusyon? Hindi tayo sa gatong.
1: Hindi tayo gatong.
3: Solusyon no.
1: Sa gatong. Likado niya. Ang ato niya pamangkoto. Nga, ang na-delay pabalo kay Atty. Cho.
3: Nasa sekretarya niya.
1: Tapos karon niya, ma-raise tayo pamangkot. Yabuhi tayo sa publiko. Nga, ang puspos ka sa social media. Nga, hindi kinaglang ginao.
3: Tool, no?
1: Tool, no? Yung mga sa gobyerno.
3: Hindi, like, ikaw ka nagambal bago lang. Inter-agency cooperation.
1: Hindi, amo nang yung dapat mo. Kay may hindi imoridor, pabaloon mo ang yung may jurisdiction. Kitipras ka mo gobyerno mo.
3: Nagugma. Kung hindi mo, hindi mo pagdadagod.
1: Huwag sinisabi nga, pag hindi mo, hindi hilabti. Kung niya kaiban, hindi pagkutihay.
3: Isa pa na.
1: So, i-check ta this time around. Ha? Paluwagan system ko naman.
3: Paluwagan system ko.
1: I-check ta sa line number one, ang aton sa ding linya. Naka-standby si K-5 Carla Defensor Lunga. Carla, good morning.
6: Yes, thank you, Kakisa Valjean, Kakisa Eric. Good morning. So, Kakisa Valjean, Kakisa Eric, no permit, no vending policy. Ang yagin patuman sa North Capitol Road, Kakisa Valjean, Kakisa Eric, may kaampanan man ini sa letter nga concerned sa nga probinsya, no, nga ang area sa North Capitol Road ang nagagutok na kung gabi, Kakisa Valjean, Kakisa Eric. Kasi kung makita dito, may ara sa mga nagabaligya sa non-food items. Kagati ang ginpa-aprobahan dariya sa syudad, sa napad dari kani kay City Administrator Atty. Mark Mayo nga non-food items akon food items nang ginaila sini nga gintagaan sa special permit kag amo lang gid iniya ang baligya sa North Capitol Road. So ang mga nagaukay-ukay dira wala ini sila ya sang permit ta kay Kisav Aljan kay K5X. So kagabi naginlibot na ini nila ang mga vendors kin checkyar ini nila bali mga vendors diri kay Kisav Aljan kay K5X nagdangat na sa 42. So kag dapat ang nabutang sa special permit dapat naka-carts lang ini sila wala sang tables and chairs kay Kisav Aljan kay K5X kay kadamo sa mga nagaplastara nga ang tables and chairs nila naglabot na sa mga dalan kay Kisav Aljan kay K5X tikol na nato na sore eye na siya kag isa pa
3: eye sore na siya
6: gutok na ini siya sa dala noon kay Kisav Aljan kay Kisav
1: Eric sore na siya eye sore but siguro mag eye sore ka hindi na kaya aya pero wish yun na
6: Yes, so kag isa pa dapat naka-carts lang gid ini sila ya kay Kisav Aljan kay Kisav Eric. That's why sa pagpanguna sa City Administrator Office sa City Legal Office dapat no permit upon no permit no vending policy na gid ang North Capitol Road kay Kisav Aljan kay Kisav Eric. Agud to nga magamit man sang insakto ang dalan kag ti matawhay kag para luwas sa tanan no kay ti ang ini baligyaan man kag ti same time makitaan man bala nga dapat maging safe man ang mga pumuluyo. So, ginsabat na kahapon nga adlaw o kung ginsabat na ni Atty. Chu ang sulat nga gipadala sa iya ni Atty. Nialias nga gikan sa probinsya kay Kisav Aljan kay Kisav Eric. So, yari pa matiyan dala nato na ang pahayag nga nagikan kay Atty. Carol Joseph Chu.
7: Yeah, nabatiyan ko po sa kay Gina, gininform ko sa isa ko kay interview nga si Cap Duni, voluntary developing the structure and
1: Dalay niya.
7: It's really a good
1: thing. Lugan ay sala-sala-sala niya kipaybitan. Yan niya kalihis.
6: Lain kay lain ang kay Kisav Aljan, kay Kisav Eric. Sa ari na lang, no? Ari na lang nga kay Kisav Aljan, kay Kisav Eric.
3: Lain na siya.
1: Na, ano mang kipayb ka laman?
3: Lain na siya. Oh, doka ka. But anyway, naghambal si Atty.
6: Are.
3: Ang resibo, anay. Pakita na yung resibo.
8: So, well, nakalabot ako na wake up time na siguro. Ipisa ako sa mga meetings. The following week, mga Friday na eh. So, I think Tuesday ko na may kung nagsabat na ko to, edi ang punto to is the letter says about the nature of the role seeing yan nakamusugman. So, ang sa akin, the way I understand it, the sanggo niya ang pangunsod authority or regulatory powers over our city homes is tightly in question. So, I have to also protect and hold ang navigation sa city legal officer and uphold the institution of the sanggo niya ang pangunsod with regard to the mandated power to regulate our road. Okay, there is an ordinance na partidra sa authorizing sa pag-put up sa mga vendors dira. So, I've seen other interviews ni Atty. Alberto Villas na he is also aware of the city ordinance. So, let's say, nagbing karo tapang siya, yung nag-aantok ko. Yeah. But, kaya nga atin dira towards regulations ng itaday. So, nagsulat na ng mga minyator ni Matt Mayo na the regulations of vendors there would be closely monitored. No? Siyempre, ay natutukan na itong pag-clean-up ang itong naging clean-up. So, regulations itaday. Just
3: okay.
8: That ang code for lang is may letter, so din po sa Facebook. Pero yun may mga pinag-apatungan tabi na implied breed ang nag-alapaw sa puberta. With the city, wayaga pa ng city. We are just only doing a chat between the limits and bounds.
3: Oh.
8: So, natama na sila sa excited. Hindi ka
3: ginagawa.
8: That's why nag-discuss namin ni Tony Mark na yun. Ang mga wala sa social permits, ang mga wala pagit na gasunod sa pagkakaran decided for violations kaya possible ground sa pagkakaran sa ilan mga special people. That's why hindi nga be called by the city administrator for reorientation. Card lang natin itang reorientation and then the document cited for violating the ordinance there's authorized time ng sa pagkakaran ordinance, so they have to comply with the ordinance. Again, no, what happened is we don't want that the

0: job gid na nga 200 regulations na kita da.
1: Tiya mani ka kisa wajan ka kisa verik ang nangin pahayag ni Attorney Carol Joseph Chu may kantanan sa may mga vendors o kung sa mga vendors na yara sa North Capitol Road 42 ni sila kabilog in reorient na ini sila sa nga city administrator's office sa ila sila nga pagahimuon kag sa ila sila nga pagasundon
2: okay.
1: Base man sa city ordinance ka kisa wajan ka kisa verik
2: okay. Okay. Just karon paano na lang kayang gusto yan ni Kuan ni Attorney Nilias ang kapitulyo ya kakason kay nga daw kakuha na daw kasabad.
3: Siguro ti regulate lang.
2: Ang bakulo dyan i-regulate nila. Pero ang iyan ni Kapitol, ang iyan ni Turin Ilias, niya i-kakasan na daw bala.
3: Ti kakasuguro ko na kay para hindi sabad. Kaya balukat may isa ka bagay kati ka pangabuhi man mga tao mo. No? Ka pangabuhi man mga tao da. So, mas nami gani nga kung may nagalagaw na may balaklan ka lang on. Laki five year old. Pero basta hindi sila yung ginaguso ang obstruction. Di ba? Kaya bisa di ka magkanto ng mga public plaza kaki 5 eri kung gabi na mong ginabigabligya mo.
2: Basta plaza, basta may tao, may negosyante.
3: Negosyante. Basta i-regulate lang.
2: Basta i-regulate lang. Ti ang gusto ni Kapitol, yung kakasun.
3: Ti, o sabagay, ti ano mo yung labot sa Kapitol Sudan kamuya mo.
2: Patsyag ko si Riljan, pagkatapos ang hampang sang sports kag sang next. Batalya naman isang duwa ka city legal versus provincial legal.
3: Hindi si Attorney Nilias, anay kwa ni siya. Hindi ni siya anay ang in charge sa dinggani sa dokagi sa trabaho bilang human resource head. Ano ni siya, hindi?
2: Hindi ko siya kabisado masyado.
3: Okay. Basta ang maintindihanta si Attorney Nilias, provincial legal officer. Ang ato lang ang punto mo ni.
2: Nakilala ko si Attorney Refrando Diaz lang.
3: Ah, si Attorney? Okay, si Attorney Refrando Diaz, idol talaga. No?
2: Kilala
3: ko si Attorney Diaz. Ganda.
2: Attorney,
3: kayo ka pamati ka na.
2: Morning, Attorney.
3: Ang amon niya ni Kang Ipay, balik ka muna kami. Ito kaging post ginabi ko
2: na rin. Masip lang ay, masip lang kung madayon ang batalya. Tiko di.
3: Hindi naman si Limbla. Nga, guro ba si anuman, tinakaan siya ulat? Kay June 5 ya pa mo?
2: Kag muna naging confirm na isang siya mismo nagambal sa interview ni Carla. Sa punta nagambal siya nga ako lang ang i-post gid sa social media man. Amo ning ginaram siya kagapon sa City Hall.
3: Ti dapat guro tawgan tani gurong but yang balon kung medyo wala pa response hindi pwede tawgan nga to. Ni nagpadala ko na sulat kang panyero. Nagpadala ko na sulat anong tabo duman sa akon nga concern.
2: Yon sa mahinungdan panyero lulagay.
3: Kuna kuya kay Torni Cho sa sukto ko secretary ko mo. Tani mablaw nagpost na si Kwanto kay way mo ko gid pabalo dayon.
2: Ambonin sa mga sekretarya kisa, it's not about being there nga nag-yum-yum ka lang eh. It's about updating your boss. Na-leksyon naman na sa may mga sekretarya.
3: Nan, amun na, no? Amun na nga, amun sekretarya ka na segundo siga pabalo mo. Meeting, sir? Amun na, sir? Very good. K-5 Carla, thank you. Gini-check na ito. Karoon sa gabi ko na-regulate na. Palibutan ta sa patrol. Salamat ni Carl.
1: Yes. So, kay Kisa Valjo, kay Kisa Valjo, pati gayunan.
3: Why abi si Attorney Cho nagmuno si mo nga uli lang sa gipabalo nga June 5 na gilinabak. O nagsulat niya, why pisak baluaw?
1: Ati, kay Kisa Valjo, kay Kisa Valjo, ang iyan na rin niya sa bat is na busy kasi damo sila sa meetings last week ka kay Kisa Valjo, kay
3: Kisa Valjo,
1: ati, Tuesday niya na nakuha o po na balaan ang information kay Kisa Valjo.
2: Dapat guro may ikwa na sa kay Attorney
3: briefing nga sekretary ito ah.
2: Attorney Chu, dapat siguro butangan lang siyang new system on handling of documents.
3: May color coding ka? Kundi ng urgent?
2: Kung red gani, buti ka na,
3: urgent.
2: Ini nga gawa na. Red okay. Na. Kung chike nga pilirmahan, butangi na sa pink. Kung medyo pangayo, amot, butangi lang da, itom.
3: Ha? Itom kay amot mo. I like your color coding na, ha? Gusto ko ang imong color coding mo ka. Basta gani pangayo, itom.
2: Itom. Butangi na itom.
3: Para magkakita mo na,
2: away na. Dasos man lang na.
3: Pero magkita mo pula, doon kinaglano niya.
2: Dasos pagkakita mo, kani nga nagtapos na. Tawagan mo sila yun. Pare, magkukulang makita. Tani makuan ko lang ala. Next time pre. Do national hero ka man Japan.
3: Do na mo lang mga kilala. Do mo sa mga kilala tagid ba. Do mo amo. Do na master mo ng art ah. I like it. Carla, thank you again.
1: Yes, nagkikipag-dyan.
3: Kadlaw kagigaw. Hindi ka lang mo naman kadlaw.
1: Center, hindi nga balita, nandunong sa instant DDX 500, MyPC kag D3 Bayo, hindi si kakipag kala sa pasor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kakalingaman sa Negros sa K5 News FM.
3: Salamat K5 Carla Defensor.

0: Itunga. Pero medyo tayo to gapitik si Attorney Chon, no?
1: Oh, pero actually,
0: na, ang ibang taba lang mga netizen, doon nag-agree mas lang kay Attorney Chon. Kahit isa mo lang kamo ka LGU, LGU to LGU na mo. Kung daw na para sa imo do delay ang response, hindi pwede nga tawagan mo siya, makuton.
1: Dahil way pa na dahil ka reply siya, Attorney Chon.
0: Abilio ko follow up ko bi sa sinabi.
1: Tawag gabi to? Sekretarya,
0: dahil. O mangkotabi ko na basa na ni Attorney Chon.
1: Kundi man, basa siya. Dahil na... Ging na tag mo na kay boss mo ging kasi boss ko nagakwan di kundi wala pa after na pala hindi boss why gi ko na nagambas kita rin hatag naman bitaw ganta be manyero mga pita kanto na bisi mo
0: na kanto may sulat ko na si mo yo kay garikla mambal ka lang simple mo garikla mo na ding amon yung mga opis ang mga bisita na mo sa kapitol kung gabi yo hindi sila kasulod di kay ka ginutok na tadi
1: giya ni dai
0: do drama to na
1: do mo na tiabo gin man na usually mo
0: ang ina padawag tada ya may cordial lang nga komunikasyon sa isa kay isa
1: kagamo kita ambal mo kay na inter-agency cooperation.
0: Yes. Kung mga attorney, Riprando Diaz, eh, Master. Attorney Ray! Good morning, Lada Attorney. Good morning,
1: Attorney Riprando Diaz nga. Kipay, Birek, kanto na rin siya kapitol, nagkikinabirada mo ko na lalo, ha? Hindi ko di makanto ka man ato. Sir, ano, sir? Nga pong kubla mga pita ka doon, dito mga pinto sa yala, kundi din, nga doon kinabirada mo ko, ha? Kulang man, ha? Kulang pa to, ha? Sige,
0: ha? In fairness, ha? Si Attorney Ray is a very good friend and very supportive sa mga katapos sa media. And we're just discussing about ang mga kabalo ka mga problema pa rin sinin. Ang ato ginapakita, yung solusyon mo. Ang solusyon is paano tada nga mahagan-hagan kag ma-regulate nga hindi bala magginutok sa lada nga makapekto nun sila sa mga salakyan kag iban pa.
1: Because at the end of the day, it is still public service.
0: Kay inang mga tao da, agapangabuhi.
1: Correct ka.
0: Kag kung nakuara na sa Lagoon Galagaw, pabor sa ako, hindi ko magutom ko, may baklan ko sa gwa.
1: May arad na kay 5 million nga pares. 60 pisos, gamuludlo mata mo si higop sa baw mo.
0: Good ka?
1: Tapos
0: sa ilan na... Mayroon ko nag-higop kayo, hindi ko gusto mamudlo mata ko yung po.
1: Hindi mudlo mo naglabay mo. Uy! Tapos sa ilan nga yahong, kanamin na yan, why na yan tubi-tubi yan? Why na yung ginahugasan?
0: Okay.
1: Ginaputusan siya sa plastic.
0: Okay.
1: Pagtapos mo kaon, ang imo nga plastic kutsara, isulod mo ito sa plastic, eh haboy itong plastic kaging putos.
0: So, guan,
1: ang yahong wa- balik putso naman.
0: Tiway manay ko ah.
1: Tiki may plastic man. Sige lang, itirada na ito doon. Kapinit-pinit. Kapitan okay. Mo kapinit-pinit.
0: Sa iluhanta naman mga kakipipe, no? Sa iluhanta, ining masubo nga balita. Isa ka basketball player.
1: Okay.
0: Ginakabig ini siya nga the rising basketball star of Agusan del Sur.
1: Okay.
0: Sa bagulan natapos ka palarong pabansa sa Agusan del Sur sa prosperidad. Dito giniwat ang palaro. Nakita tani siya face to face. Ining bata nga si Rene Baterbonya.
1: Okay.
0: Si Rene Baterbonya is one of the players ng Ateneo Davao. Kag ini siya nagrepresent sa DABRA pero ini siya anak. Nagdako ganyan sa Talakugon, arang ini ang ginikanan niya. Talakugon, San Nicolas Talakugon. Antes pa man magsugod ng palaro, kay Dras Lagay Star, bako din siya is produkto sang local basketball tournament nila dabla sa Agusan.
1: Okay.
0: Nakilala ni siya because at his early age, nagpakita na sang iyang potential kag skills sa basketball. Kilalagin ni siya sa Bilog Agusan kay ginakabig ni siya ang inspirasyon sa mga younger generation nga mahilig sa basketball kag nakita nilang dedikasyon sa bata. We're talking about Rene Baterbonya.
1: Okay.
0: Magkadto ka sa ilang subdivision o sa ilang purok, no? Nagdasa kay Star, may nakudako na nga karatula kay pamitan pakita gani.
1: Tan, Oyster Border tan.
0: Aring karatula ni Rene Baterbonya. Makita mo na dagi na ang iba doon ni mo nga tourist attraction sa mga kabataan blang taga Agusan.
1: Okay.
0: Kay makadto na sila pa pictures la kay Baterbonya da.
1: So Baterbonya is a local sports hero.
0: Local sports hero.
1: Okay.
0: Kag kun didto ka kakipaberik sa Agusan, samtang nagampang ni sila yang puno gyang gym sa sagwa.
1: Okay.
0: Ginbutangan nila na gani lidwo lang iban sagwa para makakita sila to.
1: Kun magampang siya.
0: Oh, amo ning lugar ga dira sa Gay Star. San Nicolas Talakugon, Agusan del Sur.
1: Kita mo grabe.
0: May amon ara yang ipatindog na
1: Baterbonya country.
0: Buhi pa na siya, Baterbonya country. Before the palaro ipatindog na kaki Paberic. Welcome to Baterbonya country. Amo na siya kapalangga to sa ilang lugar. Because he is a hero sa mga pamatanon in terms of basketball.
1: Grabe ha. Fly high Mr. MVP. Giampingan ka sa Davao pero giunsa kanila sa Manila. That's a doranting abi nila. Pero ang sa subdivision nila
0: Aria, wala pa ni siya dapat paiga gi 5 Eric. Grabe, nakaplastar na yan during before magpalaro in recognition sa iyablang hard works kag dedication. Kabalukang namian ta sa gobernador nila to.
1: Oh, okay.
0: Atleta na siya mo.
1: Si Kani?
0: Si Kani, the weightlifting ko rin sa unang iya. Yeah, I don't know weightlifting or okay. What, but he's one of the athletes. Naka-gold medalist na siya sa sa palaro.
1: Okay.
0: That's why ang heart check it para sa mga atleta. Now, kung tanawon mo ni Kakipay Merrick, amo na siya, way pa niyang ngalan. Mm. Nagbutang lang na dayang nag-pose na, nga ginampingan, but siguro ginhalungan kanina mo sa Dabao, pero ginano kanila sa Manila. Amo na buta balon sa message. Bakit? Anong databo?
1: Okay.
0: Antes na mo niyang, baka balon naman kamong sang June 8 in the afternoon, naglupok ang balita, nga duha ka players sang Ateneo de Manila na lumos patay to sa Aurora.
1: Mm-hmm.
0: Di pakulaw, ano na? Di pakulaw,
1: Aurora.
0: Aurora.
1: Dalong tubig na.
0: Dito, may training to sila gali for a week. Kag on that unfaithful June 8 afternoon, naglupok ang balita. Napatay na ining si Rene Batrebuña. Kaplanin, nublibo, kipabiri. Kaya nga.
1: Namin nagabirada kasi dyan may pasirit gamay blood. So,
0: sang ara kami dito sa palarong pabansa.
1: This is the true story of Batrebuña.
0: Si Batrebuña, kita ko na perbi, upod sila nanday luwagi, sila ni... grupo niya bla inang si Pellegrino amo na mga opo diyan gid mo
1: okay
0: oh Kakipay Eric ara na sila sa likod na mo nanday K5 Berto Gakin kag mapati kag hindi da na sila ga warm up sa likod na mo ga cover kami sa ara ng media center sa ang media coverage team ara kita mga K5
1: sa mismo dira sa likod yung
0: sa mezzanine floor sa likod istorya gig kami kay dira kami ga mga
1: so
0: listas
1: face to face with this
0: face
1: guy
0: face to face with that guy. Ini ka mga bata, ang bata sini grabe ka taas energy ani. Ang energy grabe ka Kipay Berry. Kag makita mo gid ang iya nga craving, tagang iya nga pagpaningwa sa patag sa basketball nga love na love ya gid no. So medyo masubo-subo. Kag Kipay ang natabo sini right after da palaro, kabalo ka nakila, paano nakilala si Rene Batrebuña? Dumduman mo na pa Ilocos kami.
1: Okay.
0: He was
1: atong una palaro 2025
0: valuable player. O palarong pabansa 2025.
1: Sa bilog na palaro?
0: Sa Ilocos Norte.
1: Sa Ilocos. Akin nag-champion ng Dabao.
0: Kaya gimperdi nilang National Capital Region.
1: Siya
0: they are the defending champion.
1: Okay.
0: So, ini nga bata, grabe, very promising. Kag sa edad niya, 19 anyos, gadak-dak niya, gadank niya sa ring kakipay mo.
1: Grabe. Musitan ba?
0: Tikita, gani, hindi tagid na siya lubos na kilala. Ari ang video nga paano siya ginsuportaran sa isa ka Iloy. Nga silingalin sa gamay siya, ginsuportara namon, hasta nga madako siya, kay handom niya gini-basketball, tapos amon yun lang ni bata ko, no? Ari ang video, magagapakita kung paano mag-support ang Iloy. Noy, atong video lang, nag-aksanay sila da, sang mama niya, kagtapos may mga portion nga nag-hampang basketball. Kita mo na kay Pabitan? Abi, pakita kay Pabitan. Ario, ipakita takod anong gugma sa isa kay Iloy. Sa iya bata, during gahampang niya, paano niya ginasuporta na? K5, Itan, larga. Yeah. So, gina-check na muna.
1: Video, no? Itan.
0: Oh, ginapa-check na ito kay K5, Itan.
1: Para well, nag-ready si Itan, K5, Eljan, may ngalan sa dalawang AMDG. Ano ang meaning sa AMDG? Tanawan niyo mga K5,
0: ano meaning ka K5, Eric?
1: It's a Latin word for mga ginatawag na ad majorem di gloriam. Ad majorem di gloriam kung sa English pa for the greater glory of God.
0: Grabe.
1: Amo lang nabutang da for the greater glory of God. Grabe do ka.
0: Yes, kay Pabita na muna, no? So ari, no? Ari pakita tabla how the mother support
1: is nanay niya.
0: Ang number one gid nga fan nga samtang way pa sa nagapati sa iya, si nanay ang number one nga gapati nga layo malabutan sa bata niya.
1: Grabe no.
0: That's how a mother support and love his son. K5, go ahead, larga. With audio.
1: Grabe, enjoy.
0: From the top. Go ahead.
1: Siro tan. Nakupaan niya kanyang bata.
0: Malaro na K5.
1: Dito
0: na. Last day. Paalam bata. Before malakat niya siya pa Manila.
1: Manila.
0: Dulong sa nanay. Tanawan yung last hug. Grabe. Hindi punto na sa Ray Valera. May ano na. Tagalog na.
1: Mga K5, this is the last hug sa Iloy no? Para sa iyang bata before maglakat na pa Manila for the training camp. mga ka-K5.
0: Grabe.
1: Sang Ateneo di Manila.
0: Subong ang amon ipakita sa inyo ang lugar sa diin, no? Dito ni mga ka-K5, tanawang Diyos sa Patribun niya, very loving nga bata. Very loving nga bata, ka-K5 Rick. You know, like sa imo, like sa akong K5 Rick, hindi ko ma-imagine amon natabo sa bata mo. Very promising.
1: Very promising.
0: Layo pa tani, malabutan niya, bla. Galing kay that day, why takabalo kung iya naging man swerte o whatever, no? Kag damo na galing ni nagkalamatay ka-K5 Rick sa training camp nila. Pero para may chindihan ta kag ipag-eric.
1: Grabe, sir. Diyan tanawa. Look at the hug of the mother in 2025 sa pag-champion nila sa Ilocos.
0: Grabe. Ang...
1: And another hug of the mother before the son will go to Ateneo.
0: Ari sa airport ni. Ginulong sa airport.
1: Kaya matraining na siya.
0: Sa Davao na.
1: Matraining na siya.
0: Correct.
1: From Davao to Manila, Ateneo. Nga after sininagdiretso sila sa Ilocos para na mag-hell camp ang panawag na siya.
0: Correct, dyan. Correct, correct. No?
1: Mag-hell camp. Grabe. Mga ka-K5,
0: subo.
1: This is the man who made the Baweños proud.
0: Sakit.
1: But above all, this is the man, this is a player who made the small town of Agusan del Sur very proud of being, of producing a good sportsman.
0: Correct. Correct.
1: Mga ka-K5, the dreams of Agusan del Sur and the pride of Davao is now dead. Bangod sa isa ka trahedya, sa isa ka training camp, sa pagpamuno ni Tad Baldwin, ang head coach ng Ateneo de Manila, nga ang mga players ang daba, ang mga atinista, ginadala sa isa ka lugar kay ginatawag nga mag-undergo sa hell camp na training. 1 week of rigorous training like a military officer. The mother cried.
0: Kabalok ako na nung training kagipag-bari.
1: The last time.
0: That training may higot nga lubid ang imutil.
1: Grabe.
0: Nakabaklid ang imo kamot sa likod.
1: Okay.
0: Ti, gadlagadlagan ka to sa tubig nga grabe ang balod. Banta ko na naigo ni sila sa babaskong gabalod, natumba, nabudlayan sila makarecover, magbangon na dalas to nga.
1: Ang hambal kay Fiber dyan, may higot. Tapos ginapalakat lang sila kuno sa tubig nga asta lang sa ila nga hawak. Ti dalong na kainin nga mga height ng tao, tag-size niyang height, ang hawak niya, tagalumapaw ko na nga ni Guro.
0: Correct. Kaya nga natabo kang ipabirik sa baskog sang balod,
1: ginanon sila.
0: Natumba, Guro na sila, na outbalance. And then after outbalance, mga ka-K5, ginanon sila. No? Mga ka-K5, ipakita na mo ni ka-K5 Eric. Ang dogi na kihad.
1: Hambal ni Ma'am Judith Filiprada, tanawa itan, ang bata na kaitom, ang iloy na kaputi.
0: Do may ara
1: the
0: na
1: signs of
0: omens. The omen.
1: Because black means death. Mourning. And white means heaven.
0: Grabe, no?
1: Ang iya, ang ila nga karatula sa subdivision kay Pavel Jan, may ngalan nga
0: EFDG.
1: AMDG. Ang meaning sang AMDG, mga K5, is a Latin word for ad majorem del gloriam, for the greater glory of God.
0: Ipakita namon mga ka-K5 kung paano nagpanalambiton ng isa ka-Iloy, no? Paano siya nagpanalambiton, no? Tanayaring isa ni para niya punirariyana ita, no? This one, makita mo, punirariyana. Pero may babaw-babaw ta, ipakita ta.
1: Ahay.
0: Ka-K5 Eric, ang paghilibiong isang nanay, nga kung nabalaan niya lang ang muni matabo sa bata, iya bala na pigado sa hindi pagpalakton bata niya.
1: Kaputi, ito no? Siyang luwang nakaitom, no? Daso ng iloy, o kakahagigin ng bata, iya kapalangga, iya gino.
0: Do na feel si iloy, basi that was, kay gusto sa bata, iya muni ka-K5 Eric. Ang humble niya rin ni Mater Bon niya mga ka-K5, hindi ko magbalik sa Agusan del Sur, kag Davao. Oh. Mas stay ko 5 years. Pagbalik ko, Mayo ng pangabuhi ko, kagbuligan kong ginikanan. That was the dream sa silinga bata.
1: And the dream died sa pagkapatay man ni Rene Clint Butterbog.
0: Ariyan sa dalong silatan, ang pinakabago kong ipadala.
1: Oh, grabe.
0: Here we go, sang nabalaan sa ilo'y natabo si anak. Ari ang iapadalang biton, hindi natanang sa dalong. No? After grabe. Pa sila, Ariyo. Ipakita naman mga ka-K5 inang may babae bla tanay tsura, no? Nga may face siya. Pakita natin, ari ang pagpadala biton sa nanay, no? Pabati ta kay Pabirik.
1: Pag MVP niya sa Ilocos kay Pabirik.
0: Gabing
1: kalipay. That was the start. Kaya pag MVP niya,
0: ginuha dito siya nakilala, sang, Davao.
1: Davao, sang
0: Ateneo. Ateneo di Davao.
1: Pag Ilocos palaro, after lang siyang palaro, matraining camp na siya.
0: Correct.
1: Grabe.
0: Kay Pabirik, pamatian ta.
1: This is the mother crying, ladies and gentlemen, pamatian,
0: pamatian
1: sa palaghoy sa isa
0: si kayo. Si Nanay Roveline Butterbone.
1: O, Joab, tira.
2: Sumusuport ko mula bata hanggang ngayon. Kinatulan nila. Kasi kung alam ko lang na may cleaning sa lahat na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamag yung anak ko talaga.
0: So, batian mo kagip. Balik-balik na to kagipamitan. Bisan pigado lang sila kag i-5 Eric kun amo malang natari dangtan sa bata, eh, hindi ko na pagpadala kay ipahamak bata ko. Grabe ka sakit.
1: Sakit kay, sakit kay.
0: So, mga kag i-5 ari ang pag-abot sa nanay sa punerarya kag i-5 Eric. May video di, I don't know kung kaya tadi pagkita, gin-upload siya bangkay sa bata niya.
1: Sus, grabe.
0: No? Pwede ta to mapakita kag i-5itan. And then after that ang wangal niya sa sulod sang
1: Sang chapel. Chapel sang Arlington Memorial Chapel. Chapel and Crematorium.
0: Ari kagipay Eric, tanawa ang haplas ng Iloy sa bangkay sa bata.
1: Fly high, brother.
0: Grabe kasubo, no?
1: Grabe.
0: Masubo. Aring hilibion sang nanay sa sulod sa punerarya mga kakipay, nga bation sa bilog nga chapel, no? Ang ginapakita ni kakipay Ita, no? Ahay. Tanawang haplas ng Iloy na kakipay Eric, kung hindi man tululuha ang blank. Tanuab lang haplas ang Iloya sa iyaw. For the last time, ginikap niya pa bangkay sa bata niya. Hindi namon pwede pakita sa inyo why nakabuhi si Butterbone niya. Kakipaib, itan ipakita ang hibi sa Iloy nga to sa sulod sang punerarya. Nga bisan ara kasagwa, batian mo kakipaib, Eric, ang singgit kag sakit sa buot sa Iloy. Mga kakipaib, si Ma'am Joveline Butterbone niya sa sulod sang haya sang iya bata sa Arlington Chapel. Ethan, audio up.

0: Grabe.
1: Pati yun. Panaghoy siyang iloy niya.
0: Grabe ka kay Paverick. Gawawaw ang nanay.
1: Gataghoy
0: siya. So, hindi kayanin ang natabo sa bata. Grabe niya, no?
1: Rosana, malaman.
0: Medyo masubo-subo na mga kakipay. Masubo-subo, no? So, para mentindihan naton mga kakipay, masubo ni. Right now, pinaka-latest, magahimo sang nagakaigo nga preparasyon na provincial government. Dalo nila pa uli ang bangkay ni Baterbonya.
1: Oh, sa Davao. Sa
0: Agusan. And then, may mga private law firm na volunteer na sila mismo ang mauyat sang kaso para ma-achieve. Kaya para sa ila is it's homicide.
1: That's the Bundok Law Firm.
0: Bundok Law Firm.
1: Ang makapot. Tapos, Paverick, no? Ang upodya nga ni Grotto, si the Devil.
0: Divine Adili.
1: Divine Adili, idalon pa uli sa Nigeria.
0: Ay.
1: Nigerian to siya mo. Kaya import sila sa mga...
0: Pero kagi Paverick, hindi lang gali silang napatay sa muna nga training.
1: In 2025,
0: ang mga Athenians, ng mga players, ganapatay because of the rigorous training kagi Paverick.
1: Ipakita itan, ang apat pagid ka players, two died in 2025, and another two napatay subong ng 2026. Grabe. Amo ina ngang panawagan subong, hindi pagpapaulion sa Australia, si Ateneo head coach Tad Bagley.
0: Panawa sila o, si Usadami kag si Aslin Abong. Very promising na tagato na si Abong.
1: Ay ni siya?
0: Taga-Bisayas na.
1: Okay. Nagahalampang na ni sila subong sa dalagko ng mga team sa kay Pebble dyan.
0: Ini sila, kilala na ni Tani sila ng mga rising star, but unfortunately, amo ni natabo sa ila.
1: Natabo sa ila?
0: Nagkalamatay ni. No? Dala na sa Rene Baterbonya, Divine Adili, Israel Osawod Diami, and Aslin Abong sa Lady Basketball.
1: Ti Nigerian man ang isa ni? Kiduwa na kay Nigerian ang napatay sa Ateneo Blue Eagles.
0: Kagiling si Divine Adili, nakita ito ni Hampang sa bata. Very Mayo promising. Man. Mayo Pampangon. Kaya nagaling na siya sa era college mo. Grabe, Pampangon.
1: Okay. So, that explains why nga ang grupo nila ni Bundok ang gakapot. Kay magambal ka New Era College, iyan sa Iglesia.
0: INC.
1: So ini sila ba? So INC is handling the ano, the legal.
0: I see, no. So amo ni natabo mga kakipay, video masubo-subo nga klase sang balita. But at the end of the day, bantayan tang duga nga mga updates sa pagbalik ta bang kaupod naton si Sir Ibadomia, justice for Rene Baterbonya and Divine Adili. Amo na singgitan sa kadaman. Mapos kami commercial break. Pagbalik ta, may kaupod ta si Sir Ibadomia na nungod naman sa ning report yung extortion. No? Nga miyembro sa PNP, taga-diini siya. Ha? Ang oras, last shot ay 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa. Sa K5 News FM, makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinderoso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupuntis na karon ng diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agud madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas ara lang gid sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kagsunod sa pagtuon, ini ang naga-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo ara mismo. DTX 500.
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sa ang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas, Sir GP. So actually kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga depensahan ang imong RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP, kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
3: Gusto. Isa ka seryoso ng health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
4: Hapuon ka, kapoy ka.
3: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
4: Ikaguba sang organ problema sa gituag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabuhay.